0: Ladies and gentlemen, sobra-sobra nga pamulitika. Nga ginataktikahan nila up to the extent nga ang mga taxpayers amo ang nagakulo kag nagalukdo sang tanan kag pierde. Bisan patas, why kita't patasan sa natabo? Manobing patas na tundra. That we've seen their beautiful faces. That we've seen their handsome faces. Ha? Sa mga senador tanong. That we were able to hear for a long period of time, for a longer period of time. Nabatian naton si Supremo nga nagtindog kag naghambal. Ha? Kasi mahal kita, Pia. No. Ha? That's why pierde kita. So ang mga tao nga nagkos ang kapierdihan ta, dapat, ladies and gentlemen, the least that they could do is to explain to us ang ila sininga valid reason aside from that was our tactic sa politika. Because we deserve better than that kind of answer. Because para sa amon nga mga taxpayers, ang pamulitika dapat nagtapos the day they were elected senators of this republic. Ha? Hindi madigar ang pagbinahin-bahin, pero do not make it as obvious as pagkabarahubal. Bullseye! It's already 8:03, sa ato sining nga pagparagad rin gihapon sa palatuntunan Bullseye. Ang inyo sining nga reaksyon, we greatly appreciate. Pwede nyo na ma-comment sa ato sining nga live Facebook streaming or hindi gani ma-text sa ato sining nga text hotline that is XFM 100.7 Iloilo. Ang ato sining nga text hotline. Good morning, anay kay Sherwin Markuwi. Kay Ma'am Aluha Buhay. Kos niya good morning. Na kay Miga Yunis Gumban. Kay Ma'am Kizuna Ramen, ha? Sa kay Ma'am, sa kay Tristan Wayat Gulay. Sa kay Ma'am Hermiti. Kay RV Chris Caceres, good morning. Kay Glenn Amoroso. Kay G. Voy Dalupines. Yeah, good morning, Tropan Yusil. Nagapamati, giya si Nanay Judith Bahuyo. Kag si Tatay Jovi Dalupines sa Aglala na Dumaro. Good morning, gida ha. Dalupines, Goronay. Or Dalupines, gida. Kag pamilya Bahuyo. Diraya sa Dumaro, Capiz. Sa kay Judith Bahuyo. Kag Tatay Jovi Dalupines. Alin sa kay G-Voy Dalupines. Para sa Dumaro Capiz, happy listening. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning. Thank you for listening. Kag kay Apple Tabanda. Salamat sa inyo sa ninyo pagpamati dari sa XFM 100.7 Iloilo. Diskusyonan ta ni Dugang, ah, ladies and gentlemen. Mabalik sila June 1 pabing sesyon mo. Ha? That's Monday, June 1, di ba? Ang ginabantayan subong, tiba si Konmehara naman sang Senate leadership change. Grabe, subong ang ara sa mayoriya mo. Pila na sila may kaso man, bisay sa honta. Si Jinggoy Estrada may plunder case. Si Chis Escudero right now may plunder case. Si Joel Villanueva may kaso. Si Marcoleta may plunder case man. Si sino pa gid may ara plunder case, at least apat na sila. Ha? Ang may ara si Ruben Padilla kasuhan kuno, obstruction of justice. Ha? Sino pa gid ang ara sa mayoriya nga ha? Way pa makasuhan man si Camille Villar kag si Mark Villar gin kasuhan ang ila sa ninga land holdings. Ha? That's already 7. 13 man lang sila mo anom. Si Bato de la Rosa, right now, may pending warrant of arrest from ICC. 8. Sino na lang nabilin sa ilaman? Pilang nahot na lang? Ha? Ang way na lang da kaso, si Loren Ligarda. Anduha ka Cayetano. Ha? Kag si Sino na lang ang, kag si Bongo, co-accused man na siyam, may kaso sa mayoriya, sa minoriya, alaus pa. So this is coincidental. Buta mo lang natabuan lang ini. Or this is a systematic approach of people in the administration. Hindi ka kapahulag kay NBI kung hindi kaya sa administration. Diba? Hindi ka kapahulag sa DOJ if you do not belong to the administration because the DOJ secretary serves at the point ngati sa trust and confidence lang ang basihan sa presidente. Diba? Hindi kagpahulag sa ombudsman. If somehow, right now, seem to be, kung hindi ka man da Well, kalyado sang presidente, even though ang ombudsman should be apolitical kag impartial. Pero sino nag-appoint kay Boyeng Remulla daw? From the very start, di lang taga, aw, aw, aw! Before sang administrasyon man na. So with this, ladies and gentlemen, natabuan ng ini? Or it was really a design in order nga mapursa ang ara sa mayoriya sa Senado and mapursa ang tanan sini nga nag-descent sa administrasyon sa sitwasyon karon ti mambal kontra-kontra black muda, ha? Gusto nyo gin mag-haplos ang malamig, ha? Kag magkit-kit sang malamig garihas. And daw amo na karon ang sitwasyon, ha? Because daw hindi na ni coincidental. That's why amo ni gurong inapangisog ni kaginapanalaw man sa iban, ang hambal sa iban nagapangisog to sa pagtindog bisan pa nga against sa popular sentiment. Ha? Ang iba nag-interpretar, amo ni guro nagatinalaw sila sa pag-conduct sang further investigation sa flood control. Kay hadlok man sila kasuhan kay maybe, ha? No one among them ang ma-exempt, basi tanan sila bala. Ha? That's why daw hindi lang ninatabuan, daw hindi lang na-coincidental ang sitwasyon subong. Maybe we're wrong, basi sala kita. Protisyam sa 13, ang may pending na kaso right now, ang ginkasuhan, tanan alin sa mayoriya, ang ara sa minoriya, wala. Ha? Wala kaso iya ang aras minoriya. Si Tito Soto gina muno kagina hambalsang disutso ka mga security personnel to sang una ni Saldico gindeliveran sa malita nga kwarta. Wala kaso. Diba? Si Ping Lacson nga may partida ko nun sa 8 bilyones nga campaign fund during that time nga halin sa kickback sa flood control. Way man kaso. Diba? Sino pa ginangarada? Senator Piyaka, Senator Risa Ontiveros, may arasang 2 to 3 billion nga insertion kuno sa flood control. Why man kaso? Diba? Sino pagidang arada? Ladies and gentlemen, why guro sa ila daan why insertion? Diba? That's why, daw hindi inibala, natabuan lang. Ha? Mambalang, natabuan lang na because amogin man ang sitwasyon nga angang harasa may minoriya wala no, maybe they are saints and ang 13 ka mayoriya they are sinners. But before somebody else, we are all sinners, ha, trying to cleanse our sins sa hugot ko ng Panginoon. Nebla padre, it's 8:10 in the morning sa ato sa nga pagparaga dari sa palatuntunan bulsay sa local scene. Tingwan na karoon niya, base available si Councilor Sian Marie Mabilog. Sa bati Councilor Mabilog, sa akusasyon to lang, tingaging gamit mo yung salakyan sa Vice Mayor, white trip ticket, ha? Oo. Oh. Ikaduha na rin, kay Baloka mo, may nadakpan ang hawatan na panti. Ano na itong panti? Ba siguro kung manyakis, ginman to, no? No, to man. Now, of all things, panti na ginang panti sa pagkalalaki si mo. Unless otherwise, membro ka man sang Diyos Kuday. Yan kuot na tanas bintana, ngawat na panti pa. Or ba siwa'y panti ko na sa awaya? Kung may asawa man to. Ikaduhagin si Gondahan pagid. May nangawat man niya kaldiro kagkalahabo por Diyos por Santo. Ang binas pang regalos kasala mo paging kawat. Kay balo ka mo nga may ara kita sang halambalanon kag pagpati nga ginapasa-pasa sa mga katigulangan ta nga no matter kamanggaranon ang ginakasal, ang pinakaswerte nga regalo kuno kun marigaluhan ikaw sang kalaha kag kaldiro. Nga pati man kamo sina, ha? Si nanay to sa di kamay dog yumyum naman, no? Ha? Kamusta na ang kalaha mo na ginregalo na pagkasal sa inyo? Imo kabaton ka man kalaha kag kaldiro? Rice cooker na subong, way na kaldiro, no? Pero, yes. Ha? Ang iba niya, ginapamanan pagid nila. Tuwali, ang isa pagid, damo buinas kuno kon pagpati lang eh. Regaluhan mo orinola, even though wala na may nagagamit orinola, buinas man kuno da. Kag ang orinola, buinas kuno kon himuon ni mo sini, nga sulodlan binta mo sa negosyo. Pero ang incheck, way man na orinola, ha? Nga buenas manas di gusto, dipindes ka ukod. So muna, nangawat kaldiro, iya kagkalaha. Nadakpanta na si Iyoy. Te, ibalon ta na karoon, nadugang update dari sa ato sa ringa pagparagad. Kiti nadakpan si Iyoy. Ha? Te, pangatubangon niya, kaso giyapon pagpangawat kaldiro, malang na klaha, malang na, iduno ko na noon niya ng kaldiro kagkalaha. You know, ining kaldiro kagkalaha, nadumduman tayo ni, gakadula lang ini sa balay, sang una, kon may membro sa pamilya nga adik mo, makon mo na pati rice cooker inabaligya, kaldiro ginabaligya, kalaha ginabaligya, ref ginabaligya, TV ginakakas ka ginabaligya, ref ginakengkeng ka ginabaligya, basta gani may tao adik sa balay nyo. Ha? That was the thing sang una, sang chimpo bla to sa kampanya gin si legal drugs, di bla damo kaladula ang gamit at the time. May gareklamo, dire kalabot sa aton, may mga nanay, tatay gareklamo niya, bo Diyos kong bata ko siling niya. Ha? Bisan tipunom no, tanan niya atis kalibutan kag patuwaron siling siya, do hindi naging na magbago. Makon mo siling niya, paghali namon, intak pang unod sang balay, pagbalik namon, dura din amon TVs niya kag rice cooker. Ginbaka lang 1 terabytes. Hmm? Anong 1 terabyte? Isa katirirahan, 1G. 1 terabyte. Amo na subong bagong ang terminolya mo. Saling niya, te, pre, ano? Siya 1 terabyte lang. Gali mo, isa katirirahan, 1G. 1 gram. Te, ibalon, tanay karoon, ha? Kung ano nagtulod niya sa... Ambal nila sinikon sa mga, ano, pabla, kung sa mga manok, pabla. Kanggong siya batasan kasi tao. Maghambal ka kanggong sa una. Inang manok na hindi kamaan, magsampok, sakto lang magtumbo-tumbo, blauntay patiil. Tawag siya sa una, kanggong klaseng manok. Manok mo na, kanggong pre. Maayo sa manok mo na siya, lundikap, lundan kapayas. Lundikap mo, ha? Lunod di kapayas, bla. Kanggong mo. Ti batasan sa nangawat ni Kaldiro kagkalaha. Ha? Kanggong na batasan. Ha? Balan mo naging ginatigangan kag ginaprituhan sulod balay pagkatapos kawaton po por Diyos por santo huo pokon mga bata gamay ni ha bisan gabit-bit pa ni Bibiron do nami kon kaisa hunusan siyang tinilas kag ha lama-lamaon ah ambal ni Fredilena ni Haltari hello niya katropan Josel good morning ambal ni Glenn Amoroso nga what sang panti ginsimutan niya pangsot ginhaboy niya ikaw wala Glenn mo oh. Tinaya ko ginsimutan niya kay ginhaboy. Botang balon si na. Base kon collector's item na blangin na pangita yung pante. Ano gusto yas ang pante? Ha? Ang laboy kag ano? Ano kanina tawag nila? May ara na terminolias na kun sa mga lalaki mo. Inang gamay nga strips balas ang karne. Katropang genre. Ha? Inang nagakolorinot ng iyasin nga nubla. Garter, tawag nila. Diba? Naga-bacon. Oo, sila nga. Ano nga klasika brief kag panti gusto mo? Bacon? Buta mo nun sila yung naga-corinot na bala, sobra kadaan kag laboy na bala, lagak na imo sila nga panti kag brief blaw. Ambal ni Joel Flores, mga kawatan, senador, nag-walkout. Kung kaysa ni nangawat sang kalaha kag kaldiro kag panti, dumapasinsyahan mo pa ni mo. Ha? Mambal nga for content purposes only. Pero kung senador gani ka government official mangawat, kalilintikan na gid na iya. Nga away nagaba subong man. Ha? Pwede ayhan ini padre kung ginakondinar naton sa mga pastor, kung ginakondinar naton ang mga kawatan nga mga ordinaryo nga ini. Pwede ayhan pangamuyuan ta mga kawatan nga inis gobyerno ang ginakawat nila million, billion, trillion. Pangamuyuan ta nga tani, the soonest possible time, asap, ha? Mapatay na lang ni sila sa... Mapatay na lang ang ilahuya, bla? Wage mambal, mapatay, ha? Ang ilahuya. Hmm? Uri gani, doon namin nala pangamuyuan nga, abi, sa kada tion nga dapat maginulsol sila kag ginapunggan nilang hindi sila maginulsol makasandad kag mabaw koko nila pwede para mabalanta ang way naga sapatos nga damo baw koko botamalon permine sa kasandad kay damo sa sala damo sa kinawat way gininulsulan. Good morning gid ambal ni Ma'am Logistickson Gayoso. Sa kay Ma'am Lucille Capio good morning gid. Sila nga good morning sa tanan nga staff katropan Josel thank you ha. We'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon dari sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Mainom kami anay kape bala, Sanson Gold Coffee Mix. Amo ni ang kape nga sus nag-check bala kita sa mga ano drug stores. Ginakulang karon ang Sanson Gold Coffee Mix. That's why kung makakita gani ka mo sina, grab the opportunity. Kita naga pangayo lang sang paghangop ninyo. Actually, subong ang aton laboratory. Bangod man sang demand bala sa Sanson Gold Coffee Mix. Sila sa Sanson Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kay Sanson Vitamin C. Tatlo ka varyans ang kapeta, amugin ni subong gasugak ang laboratory. Kang XFM, ang Yes to Health, isa lang sila kakumpanya sa XFM, may ano inay, may laboratory, may iyaya nga laboratory, nagapatul pagid. Pero may iyagid yung laboratory, gasugak ang laboratory subong eh. Amoy ng pagsalig sa tao sa produkto sa Yes to Health Incorporated, kag sa Sanson Gold Coffee Mix, Sanson Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, pati man ang kape nga Premium D3, kag Sanson Vitamins, and Sanson Plus Coffee Mix, and iban pa yung sinang produkto. Ha? So, ang Sanson Gold Coffee Mix, may collagen kag glutathione. Amo na nagabulig pa nami sa ato sining skin. Naga-younger looking, namahambal nga. Ay, siling niya, grabe no, manog 60 anos ka na. Pero ang imo kutis bala, do 40 taon. That's a compliment. Pero maghambal gani, pila ka na pre? Paghambal mo, ay 40 pa lang ha? Abi ko siling niya, kung mga 60 taon ka na. Ina, bangod kini nami imo skin condition. Basi kulang ka sa vitamina, minerals, basi kulang ka sa glutathione o kon collagen, inom ka Sanson Gold Coffee Mix, ha? Unconsciously, nagadugang ka supply sa glutathione kag collagen sa sulod sa imo sining lawas for a healthy, younger looking skin. Mabakal ini sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, ginadulong sa inyo sang Playtime alas 8:19.
1: XFM. XFM.
2: Yes to Health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
3: Sanson Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Sanson Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Sanson Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Sanson Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Sanson Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Sanson Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Sanson Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay ay mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin.

0: lumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
5: Happy
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel
10: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
11: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka guardia, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi malikawan nga magpangape. Pagpangape ko pero may nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
10: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis, luyag.

0: Wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sistopain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong ngaliog. Ang Sistopain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbalang ipikto?
7: Sistopain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
9: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
11: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
13: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ni Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong nga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Makalage na ko!
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
24: Oh.
23: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Oras sa XFM 100.7 Ilo. Ilo alas 8.33. Bullseye! Padayon kita sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Kahapon sa managahulat sa hampang sang table tennis. Kahapon scheduled for mixed doubles. Dito iya sa palarong pambansa sa Prosperidad, Agusan del Sur. Waay sang hampang sang hapon bangod kay may sunog. Ha? Nasunog ang venue. Why man gid mahambal nga nagkalayo? Pero grabing puok sang aso. That's why niya na-cancel ang events yesterday afternoon. Ha? Afternoon session. Kapon kun tani, hampanguna up to the final game para sa mixed doubles. Pero may sunog na natabo eh. Ha? Amo ini nga na-cancel kahapon. And padayon nun today, subong aga. Ginassess to kahapon kon bala ang venue still pwede magamit para iya sa hampang table tennis. Bullseye! So amo nang update kagang latest medal tally karon sa palarong pambansa 2026 in Agsur, Agusan del Sur. Ato na karon nga kwaon kag i-present sa inyo ang mga athletes naton from Western Visayas, labi na gyud ha. Halin diri saton sa bilog sininga isla sang Panay kag Imaras nga man nakakuha sang medalya sa nagkaline sininga mga sports events. Standby diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa so, muna ang rason ko nga kahapon nagahinulat ang mga ping-pong enthusiast sang live stream malin dito sa Agsur, Agusan del Sur sa Prosperidad. Amo nang rason ko nga wala hampang kahapon bangod kay may sunog sa venue. Ang lugar nga ilang ginahampangan, nagpuok ang aso, nagkinagula, so wala madayon ang hampang kahapon sang hapon. Sa ping pong lang na ha, sa table tennis lang gid yang event. It's already 8:35 in the morning. Good morning sa kay Ma'am Mary Ricabar. Happy Thursday, SM. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat, gid. Sa kay Randy Ran Santisas. Good morning and thank you for listening. There is XFM. So let's try to check sang Dumangas Municipal Police Station. Kay may tao to nga nangawat sang kalaha kag kaldiro. Ha? Ang tao, pila kabilog kalaha, isa kakalaha. Pagkatapos ang kaldiro, actually, daan ini nga, no eh, tawag nato siya ni rice cooker, bla. Sinulod niya sa sako, kaga dinala. Ito ng klisinsa sa tagiya, ah. Anong rason nga kinawat siya ini man, ha? Tinguan tang magkuha ang dugang sininga update dari sa ato sininga pagpalagad sa palatuntunan na Bullseye. Kiti amon yung nakuha na to ni information, it was in Dumangas. Ha? Ang tao na nakuha sa AI. Hmm? So tingala kita nga nangawat ni siya sa kaldiro kagano man, kalaha man. Actually, kung kalaha kag kaldiro, ma-situsin, ma-convert to cash. Pwede mo na mabaligya mo, mapakilob lang. Ha? Galing barato na ni Pilam na ng biliya tuod man. Galing kiti may picture kita dari sang makita ninyo sang nangawat bala. Ibaloon ta way ti problemas ko galingon eh. Ha? Kwarta lang yung problema. Basi may problemas ko galingon lang hinapit siya sa balay lang kalaha. Dala ang daan ini nga rice cooker nga daw ginimo bala kaldiro. Hmm? Ti na recover sa mga kapulisan ta kag kun anong status sa tao nga ini. Kay kadamo nagin subong sa mga masiling nato sini eh, kababalaghan bala kinabo pareos ni. May tao ina dakpan na caught by CCTV. Nangawat ya panti. Ay na no na lang hindi makawat subong man. Utok na lang gigrupo hindi pwede makawat ay, ha? Panti ginakawat. Kaldiro, kalaha, ginakawat. Ay, Diyos ko. Ha? Nano na lang ni? Kahit yung hambal, ganis ang iban. Actually, langulangon na ninabatian na ton ganis kapihan. Siling nila, pangawat ganis, siling niya binilyon, siling niya mga taos niyang gabarong. Ay, han pa sa taos, siling gantos kapigadon ni mga awat siling niya. Galing kita hindi man nakaintindi, pariyos ni nangawat, panti, ano niya tong panti, baligya? Ha? May lang ay kagi kausar to, may kabaligya, subong sang ano, how? Slightly used nga panty kag brief. May araw. Second hand nga panty kag brief. Amo nang hambal nga bisan siguro masuksok lang ko kadilargo ko, hindi ko ka-brief, hindi ko magbakal, guro ka second hand nga pante kag brief ah. Diba? Iti, ano niya mo? Gapilis panit bla? Pagkatapos ti maselang bahagi ng katawan, kumbaga, nga sinay ginatabunan. Pagkatapos, ay sus, ha? Mabakal ti mo second hand sina. Daw it may nagabaligya second hand nga pante kag brief, slightly used nga pante kag brief ah. Ah, mga, oh, tigita mo lang na, oh, ano kayo kaya pag pili-pili? Oo. Oh. Siguro ginatanaw yung, ano naman, large, medium, kung small. Mm-hmm. Ginabrihan niya ang sliding glass door sa bintana niya, sliding glass window, pagkatapos ginlingling, ang madawhat siya, dinawhat siya, gito, oh, tamo, araw, oh, sus, kitaon, gito na si Iyoy. Ginbukad niya pa, una yung nabukaran, charger, pagkatapos sunod niya nga nahikapan plastic, may unod niya panty, itom pa. Oh, gintulo tanaw tanaw ya pa pagkatapos ginbilid, no pwede ni, pwede ni. Dinala na gitna. Sinira ya dayo nang sliding glass window kag malagyo na panty dalaya sa panid. You see, ladies and gentlemen, ano man why may diferensya ning tawo ni. Laban-laban may diferensya, gid kitin nga awat mo no. Pero kung mambal kita nga, o sursimutan yung pangkamot yun, ano ning yun na, charger yung una, yan nakuha, no, kung earphone. Tapos may pante na sulod sa ziplock bla, itom. Ang tagiya sini, medyo, ano guro, large guro ning tagiya, kiti daw, dako-dako nga pagkapante mo. Tapos dinala niya, ha? Do kabudlay na ton tong karon no nga of all things on earth, ladies and gentlemen, mga awat kay imuya pante ha, kun sakto unod sang utok mo tang isa diri nga awat ya kaldiro, nga awat ya kalaha ha, ti kon hambalon ta nagid man kon sa kapuslanan mas mapuslan ning kalaha kag mapuslan ini yang kaldiro ha, basi way kalaha kag kaldiros balay nila no panangawat. Pero ning pantean hon yan eh. Nasuksok na sa iban, pasuksok mo pa. Ano, ikaw masuksok? Sang una sang uso pa ya, ang suen, tawag na ito, sini brand na sang panty sa mga babae bala, kumu kay very, very comfortable, why bala nagapilit gid kag hindi tama, kasakit sa hawak. Pagkatapos da kapresko sa imo sini nga pamatsyagan, babae, lalaki, sang una, gasuksok suen mo. Ikaw kasuksok ka man suen katrupang Janray? Why? Ikaw katrupang Ira, nakagi ka man suksok sang suen? Actually manipis ina siya. Ate, gasirang ang kamaturan kung suksok mo, manipis mo. Amo na nga very very comfortable. Hmm? Ti in this case, ha? Kung lalaki masuksok sini, Diyos ko. Pagkatapos karon maligo kabi, pag-uba mo, mambal nga, mauba ka short mo, mauba ka brief mo, panting imo bawon, nambalon ka kiba niya, ano ka membro sa Diyos ko day? Bullseye! It's already 8:41 in the morning sa ato sa pagparagad sa palatuntunan Bullseye, dari sa XFM 100.7 Iloilo. Now, dari kita sa kay Councilor Shin Marie Mabilog, ha? If she's available, kay kahapon, ti late sabi ng feedback mo, hindi naton makuha, kagway naton dayon mahingagaw kapon because of some events. Sabat niya in fairness to her. Kay sumugod niya ginpresentar tayo ni, we've get the facts and we have gotten the facts. As far as sa kutob sa nakuha naton sini, nga punto, nga the car, the government vehicle used, was care of the office of the Vice Mayor. Vice Mayor Labla Barunda. Gingamit niya because sa iya kunong official function, some meetings in La Paz, in Haro, kag nagbakal sa school supply sa mall, dira sa may mulo, para sa iya kunong project, ha, sa iya programa, sa opisina niya. But that was a Sunday, sa Sunday. Nang pamangkot sini, ladies and gentlemen, cases like this, ano bala ang regulasyon sa gobyerno in using government vehicles on a holiday or Sunday? Tinabutang ina, sa naglinayin siya ng mga issuances, including ang iyasang DILG, nga nagabutang sang regulasyon sa paggamit sa mga government vehicles on Saturdays, Sundays, and holidays. Isa dira sa mga kinanglanon nga kung pagwaon mo gidman, ha, in line sa imo siya ng official function as an elected councilor diri iya sa siyudad si Iloilo, sa case yan ni Councilor Sien Marima Bilog, dapat may trip ticket. Kaya nga ah, sa mga katulad sini, kung wala ikaw iya mag-avail sa salakyan, halin iya sa gobyerno, kung ikaw iya konsihal, ikaw iya mayor, ikaw iya vice mayor, you are entitled sa full nga amount sang rata, representation and transportation allowance. Pero kung may salakyan, ikaw nga na-avail, halin iya sa gobyerno, you are only entitled sa ginatawag nga representation allowance. Ang transportation, wala. Ang budget, diri iya sa mga konsyali sa siyudad, sa rata, representation and transportation allowance is around 19,000. So kung wala kaya salakyan nga gin-avail, coming from the city government, you are entitled sa full nga all 19,000 pesos more or less. Pero kung may salakyan ka, let's say, may gin-issue for your official use nga government vehicle, you are only entitled half of that, representing the representation allowance, but hindi ikaw maka-avail sang transportation allowance bangod kay may salakyan ikaw nga na-avail haliniya sa city government. Sa part yan ni Councilor Sien Marima Bilog, wala siya sang salakyan nga na-avail from the city government. That's why she is entitled to a full more or less 19,000 pesos nga rata. So, ang pamangkot sini, in case nga may ara sa sang official functions, pwede sa kahulam sa salakyan, but it must be coupled with a trip ticket. Sinong ma-issue sang trip ticket? Ang approving authority is the mayor sang tanan nga government vehicle. Or, ang maka-issue sang trip ticket, mostly, ginasalig ini sang mayor, number one ha, amo sa city administrator kung sa banwa, municipal administrator kung sa probinsya, provincial administrator. Or hindi gani sa general services office head, ha, GSO head sa city, sa banwa, sa probinsya. Sila sina ang mga tinugyanan nga pwede maka-issue, depende iya sa mayor, sa gobernador, kung sino iya tugyanan nga mag-issue sang trip ticket. Ang trip ticket ginagamit lang ini sa mga tiyempo nga gamito nimo during sa holidays, just like Saturday, Sundays, and holidays. Ha? Sa mga regular days nga, you are supposed to go to the office and from the office to your house. Tinaya, ti kabahin niya sa imo sininga official function mo. Ha? Nga ti makadto ka sa opisina, makadto ka sa imo sininga office, pagkatapos from your office, going back home. Ti imo na, di ba? Part sa official function, so hindi mo na kinanglan ang trip ticket because that is already given. Nga part ina sa imo sininga official function and going to the office and from the office and going home. In this case, ladies and gentlemen, ang salakyan wala naka-issue sa opisina ni Councilor Sien Marima Bilog but to the office of the Vice Mayor. In short, ang iya rata in full. So she is not entitled sa paggamit sina unless otherwise nga may trip ticket sa nga approve sang approving authority which is the mayor or somebody nga gin-delegate sang mayor. Not even the vice mayor can issue trip ticket. Hindi ang vice mayor maka-issue sang trip ticket unless otherwise he or she is authorized by the mayor. Mambal nga, okay, ang ito authorized kuya nga mag-issue sang trip ticket will be the vice mayor, pwede na. Instead of the city administrator, dito kas vice mayor kuha eh. In this case, ladies and gentlemen, under the normal operations of law, ang mayor amo ang approving authority as far as the trip ticket is concerned, which is ikaw gina-allow sa paggamit sang salakyan nga ina bisan wala naka-MR sa imo or sa opisina mo. Ha? Kay ti dira sa trip ticket na butang ang purpose nga magamit ikaw sang salakyan. Ha? And kung i-authorize sa mayor, ti, so be it. Amo na na. Ha? You are already authorized sa paggamit sinang salakyan because that is deemed to be regular. Kikidi ginaprubahan sang approving authority. in this case, ang gin-check na to sa mayor, wala iya sang gin-issue nga trip ticket in whatsoever piece of paper to Councilor Sien Marie Mabilog. So that's a questionable actions coming from Councilor Mabilog, unless otherwise, nga ini siya may ara sang good reason to present nga kita magpati nga ang salakyan nga to was really necessary kinanglanon niya gid because ang iya indispensable presence sa iya sininga appointment kabahin sang iya sininga official function as a duly elected councilor of Iloilo City. Bullseye! Kasi in the absence of a trip ticket, pwede man na magamit in case of emergency. Di ba? Bisan gani, privado nga salakyan, gabuno sa salakyan nila in case of emergency. Ayhan pang gobyerno nga salakyan. Prote ang pamangkot, there was an emergency at the time. May ara bala sang indispensable sininga reason nga indispensable man ang presence, ang attendance ni Councilor Sien Marie Mabilog at the time. Sa iya sining mga gin pabutyag sining mga appointments and schedule for the day and that includes ang pagpamakal sang school supplies sa isa ka mall dira iya sa molo nga gingamit siyang salakyan nga naka MR sa isa sa mga regular employees sa office of the vice mayor. Again, balik kita sa punto. Ang kaibalo dapat sina ang approving authority, the office of the approving authority, which is the mayor. Pero wala. So kung wala, as far as the approving authority is concerned, unauthorized ang paggamit sa salakyan at the time. Diba? Ni Councilor Sien Marie Mabilog. Tiyang pamangkot siya. Tiyan o karun? Ha? Nagbulig man to siya. Konsiyal man na siya. Tiyan mo gani. Ang ginahambal na to ni. Tindi man na pwedeng ang hindi pwede, pidihon. Ang pwede, hindi pwede, di ba? Ang aton is ginapensyendeta and will be giving an ample time pareha sa kay Councilor Sien Marie Mabilog to explain. Kaya ba si mentiendihan man sa tao? Ha? Kiti damo, imo siri sa labton mo. May sa labton ka sa Republic Act No. 6713 based on Section 2 sa Section 4, Paragraph C. May ara pagid. May salabton ikaw sa EO number 292, amoning Administrative Code of 1987. May salabton ikaw sa Commission on Audit Circular number 75-6. May salabton ikaw sa Administrative Order number 239. May salabton ikaw sa Memorandum Circular 2026-011 of the Department of Interior and Local Government. Amo ini ang prohibition on the use of government vehicles during Saturdays, Sundays, and holidays except for official functions or duties. Ti may administrative and maybe criminal liability nga naka-attach diri. Ti ang gusto nato sini mahibaluan kun bala ma-justify ni Councilor Sien Marie Mabilog iti kun justifiable nambal nga ti indispensable ang presence niya ha pagkatapos the best way for him to be there. Sa iya sininga mga appointments kay indispensable ang iya sininga presence or attendance ha kinahanglan nun gid bala kay why sa other means of transport ha why sa iban bing salakyan bata naghulam abi sa salakyan even though nga somehow nagapamibi ina nga nagalapas sa mga nasambit naton sininga mga kasuguan ha kag issuances pero kung ma-justify ya depende sa kay Councilor Sien Marie Mabilog. Diba? So, amo nang gusto naton sining may baluan with her. With no katrupang Jan Ray, no? We're trying to call the number of Councilor Sien Marie Mabilog. Kaya as of yesterday, nag-okay siya. Pero late ang iya sining pag-okay yesterday. Para ma-present naman ang iya sining side. Because we don't want to put politics, an issue of politics sa amo nga punto eh. Ang pamangkot ay kagamay nga bagay. Tidi nag-aumpisa balang bakukang kay silamuti. Diba? Gamay ni nga bagay because ti kumparan mo sa other positions, nubo-nubo man iya position ng the rest mo. Ti what if mapilian bi karon niya ha? Congressman, Mr. Councilor Sien Marie Mabilog, if she is a congressman after all, nga mas dako-dako pagidang pondo at her disposal. Diba? So amo na nga to sining a point, ladies and gentlemen. Otherwise, ha? If hindi ni mapatag ni Councilor Sheen Marie Mabilog, tiway ka kinalain sa iban nga gina-criticize mo man on and off the session hall. Ha? Pertaining to corruptions, pertaining to abuse of authority, wala ka kinalain. Ha? Ikaw is also one among them. Kung hindi yan i-justify, ladies and gentlemen. Simply tood niya bagay. Ha? Pero ito yung pamangkot sini sa pinakasimple nga bagay, hindi mo pa gani masunod. O mas more ang complicated one. Di ba? Kung sa mga doktor, bla, yung simple nga sakit, hindi ka kay balo magbulong. Silingi, paano ka pa magbulong karon kung komplikado na ang masakit? Hindi patay pasyente. Kaysa simple masakit, di ka balo magbulong, di ba? Sa simple instruction, ang balila, simple instructions cannot follow. And that's it, ladies and gentlemen. Ta iban ba si maghambal, nagkonsihal ka pa. Diba? It's already 8:54. But in fairness to her, we'll give her the benefit of the doubt. Again, ha? Hindi man natin gusto mangin judgmental dayon bala. Kaya ti, sa mga bagay-bagay, katulad sini, may mga bagay siguro nga ba si pa natin lubos maintindihan bala. That's why nga, ang benefit of the doubt until such time na matagan nato sa tiyempo ang natungdan sa pag-clarify sang part niya, we cannot make judgment. Hindi kita pamangin judgmental. We can only give our opinions and our comments parte dari if nakuha na naton ang mga puntong. Problema lang, if she will refuse to explain her side. Tiyan mo na, mga abyan, ang ginatawag na ito. Sometimes, that's a display of arrogance. Ha, hindi may poder mo. May ginasaligan, abi. Ha? That's a display of arrogance. And we don't want people, nga mga arrogante, to be with the government. Kiti sa mga bagay-bagay, kaparyusin, ladies and gentlemen, may mga ginatawag ikaw nga mga tendency, bala nga abusaran mong poder mo. Ha? Inaya hindi pa siya kalyado sa administrasyon. How much more kung kalyado yung ara karon sa administrasyon? You see? Kaya mo ng kalabanan eh. Kung kalyado gani sa administrasyon, dira naga inabusar. Pari yung blada tabo sa muna sang chimpo ni McCoy the father. Si McCoy per se, hindi gid man tama to kabusado. Ah, di ba? Ang pinakabusado nga nagpalain sa administrasyon ang mga tao sa idalom niya nga they act and think and well, display sa ila sininga ko galingon just like that of a president. Ha? Tanawa mga paginabusar sa una. Halin si Dalom pagkadto si Babaw. Iba niya ni pasalamat man lang ay silingya. Ha? Sang chimpo ni McCoy silingya, si McCoy lang nung kawatan. Amo nang ginakusar nila si McCoy lang siya kawatan. Subong silingya, ang tanan silingya da halos kawatan na. Diba? It's already 8:56 sa ito siring pagparagad. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto, siya katropan Josel, happy Thursday, good morning, keep safe always. God bless your family circle. More power to all staff of XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Thank you, ha? Sa kay Apple Tabandas, niya ugali na nasang tao, pasaway sa lipunan, di kabalos niya mag-ubra. Ang mga gapangawat lang bala? Tingi, hambal nila ko, no? If you define work, te ubra man na, galing kay pangawat. Ay, binertoldong rason mula. Selling niya gaubra man ako. Ah, di ba? Selling niya ti nangawat ako sila sa panti. Selling niya ti ubra man na. Nangawat ko sila sa kaldiro. Sila kagala, ti ubra man na. Nangawat ko sila kwarta, ti ubra man na. Galing kay ti labag sa kasuguan. Ha? Pero gaubra. Hindi matamad ah. Gaubra, tama gani kapisan. Kaya hindi iya kuha iya pa mo. Di ba? Kung sa mga linabhan pa, matamad ka, kunway ka nagapamunpun, tikay pati hinalay ka iban pinunpun mo. Bosin niya sa pagkapisan, klase tao, siling niya ho, pati hindi iya hinalay, pinunpun niya. Tamo man na kung kalawatun sa gobyerno. Ha? Sa pagkapisan siya sa amon kongresman mo, makun mo na siling niya nga, ha? Why siling niya hambal-hambal siya sa plenaryo, pero, ha? Grabe siling niya pundog kaladula mo. You see? Tipisan gani. Ha? Pisan, kaya nga, kung hindi sa pisan, ang hindi iya, hindi iya na paghimuson kang kuwaon. Pero tipati hindi iya kuhaya, kundi sa pagkapisan. Ha? Pagkapisan nga doon namin lampusan eh. Lampusan, malayan, istoryabla. Mm. Sa kay Anhilo de Monteverde, niya ukay-ukay sa damo. Ha? May araan? May second hand? May pante kag-brief nga nabaligya sa ukay-ukay? May ara ka tropang dyan, Rehao? Nikita ka na kapante kag-brief na baligya sa ukay-ukay? May tagip-tip na nangyayas sa nga nobla? Garter? May ara agad man ako? Duhay ko kagita mo, busy katropang Job la. Amigo, amigo naman katropang Alvin la. Noong! Gabaligya ka man ka ukay-ukay nga pante kag-brief. Kita kuya, ang kalaha kag-kaldiro, hambal nila itong pa sa may signal number 4 nga galom ko no, signal number 4 nga bagyo nga galom, itong pa darang buli, ginapakilo. Pero nang usado yan nga pantigig brief, doon ko kita, may nabaligya na. No? Pati kilala na mo ni nung Alvin yung sinong Joe, doon baligya ka second hand, ukay-ukay nga pantigig brief ha. Inukay ka na ganian ha. Eh, ambot na lang. Makadlaw na lang gikita sini, ladies and gentlemen. It's already 8:59. Sa ato sini nga pagparaga dari sa palatuntunan bulsay. Why gigisabat si Councilor Sien Marie Mabilog? Katropang January, why gid? Alaws gid. Ha? Ti why gigisabat? Ladies and gentlemen, we'll give today the final day for her. Until 10 o'clock pa man ko, Councilor Mabilog. Ha? By tomorrow, husgaran ka namun. Ha? Husgaran ta si Councilor Sien Marie Mabilog. Ti ang pag-usgar na ton, that includes also sa iya sining attitude towards this problem and towards this controversy. Ha? Sa ato sining pagparaga dari sa palatuntunan bulsay. Upod sa material ng Dumangas Municipal Police Station sa tawo na dakpan nga nangawat sang ano, kaldiro iya kag kalaha, ha? We don't know, ibalon tang background sa tao ni, ano ni, ara pa man siya sa stable sining mind condition. Basi ko may difference sa paminsaro ni blang tao niya. Pero ti hindi, tanan niya gapangawat sa kaldiro, kagkalaha, may difference ko galingon, ha? May difference sa paminsaro, sa ko galingon, may ara, guru? Kay ti ko na hindi difference ko galingon, hindi na mangawat sa kalaha, kagkaldiro, ha? Sa linya, puntang Dumangas Municipal Police Station. Hello, sir, si Katropang Joe Salbanya sa XFM Ililo. Good morning, sir.
1: Yes, sir. Just call, good morning, ha. PSMS Gonzaga, sir, sa Dumangasing PSR.
0: Si, sino ganini? Sergeant Gonzaga?
1: Yes, sir. Police Senior Master Sergeant po.
0: Okay. Sergeant Gonzaga, we would like to get, ano lang, detalye sining tao na nakpan ninyo sa nangawat sa kaldiro kagalaha. Ano natabo sini, sir, man?
1: Regarding sa nagtiro niya, sir, no? Nagtiro sa iba, separate ng isang incident, no? Bali, allegedly, kagapon, nagpatuloy si Sir Ernel ang paglakido na nagpa-record bala sa amon, sir. So far, nag-istoryahan na ni sila both parties sa Barangay Ermita regarding sa pagtiro sa amon ito. Pero ako din sa iyo, pagpablatter niya din, daw wala pa settlement. Tapos naka-studio niya ang next hearing nila sa Sunday.
0: Sa Domingo. Ano nang ido ning gintiro, sir? Dirasa ni?
1: Daw aspalma lang siya, sir. Daw hinupanan niya lang ganyan pang.
0: Ah, kung namang pwede masumsuman li sa one ball, no?
1: Makasuhan
0: ta. Pero namit kung tani na sumsuman. Pero daw ay may nag-aihaw gawa. So kung itin hadlock na sa rabies, bala, sergeant, no? Pero ano patay ang ido?
1: Yes, sir. Oh, patay gining ido, sir. Bali, according sa iya, sa kay Sir Ernel, ginpabalo niya sa iyang helper sa may pantatan sa Mermita na natiruhan niya ang ido niya kag patay gid. Thereafter, ginkadtoan niya to, gin-verify ang ido niya kag dito malapit man sa resident sa dinasuspitsuhan niya ni sir na nagtiro, sir.
0: Mm-hmm. Pero ang anong ginggamit sa pagtiro, sir?
1: So far, sir, wala mabalaan, pero hindi man siya masiling na tabuan, sir, no? O kung ano, allegedly, ba, si Kupita o unknown caliber o firearm siguro. Sir.
0: Mm-hmm. Kahit ikon firearm na, das, kung civilian, ganyan, ano na, illegal discharge of firearms? Yes. Sir, no? Di ba?
1: Yes, sir. Illegal discharge of firearms. Pwede natin siya makasuhan. Basta may kakita lang kasang witness na siya witness mong nagtiro tayo ng mga sir.
0: Pero why recovering slug, abi, or basiyo, no?
1: Wala, sir. According to kay Sir Ernel, doon lapos ni Abing Igo, yeah, so wala pa makita, abi, ang counter, ang hard bullets, sir.
0: Pero ang Igo sa lawas ang ido, sir, compatible to a caliber of firearm gin man na be luwas hindi air gun.
1: Kung sa akon taglan to, sir, no, kay sa nakita ko man to sa picture nila daw madako ang agi, ha. Posible hindi air gun, sir, kay kung air gun gamay lang ng agi, sir.
0: Okay. So isa pa kinasa pa lang atubangon, no? Pero sa investigasyon ninyo ginako sang ano gid man atong dani sa gid man nagtiro haw.
1: Kamagin ko lang.
0: Oo, ginako mismo sang suspekto nga sa gid man nakatiro.
1: Wala sir, no. According kay Sir Ernel, after sang ilang hearing nagkadto di siya. Ano mo si isa man ko sa iya nga ti wala gid ginako kuno sang suspektado to, sir.
0: So amo nang hindi man naton dali-dali pagid mapasakaan kaso abi if in case no bangod kay why sang admission sa iya nga siya gid man nakatiro to sang ido.
1: Wala sir ho wala pa sa witness na eyewitness kid sa makakita sa amo nang nagtiro sir.
0: Pero that is a violation kun mapamatud-an sir nga paglapas sa ato sa ning ano tawag nato sa ni act protecting the welfare of animals.
1: Yes, sir. Pwede gin natin mapasakaan, sir, once na makakita, white meat sa pagmapamatudan natin, sir.
0: Oo. And that's Animal Welfare Act, no, sir?
1: Yes, sir.
0: Oo.
1: Yes, sir.
0: Okay. Sa isa naman, sir, ka, no, isa ka insidente, kaya doon intriga kami, may ara na nadakpan nga nangawat sang kaldiro kagkalaha, sir?
1: Yes, sir, no. Kagapon niya siya natabo, mga alas 3:45, may nakatawo to nga nanguha to allegedly sa kaldero to so may punong ter sa may barangay Banto pabrika. Sa pagpangusisa natin to ang tawo nga ni do balisa bala sir ko hindi pa niya siling na do may diferensya sa sir kung kami maglantaw kay sang pagpangayo na namon tong alam niya ginhatag yan man tag nangayo man kami number kami si siya. Laging tawagan namon, hindi confirm kami si siya. Nga daw, previous legal undergo ni siya sir sa rehab daw sir.
0: Oho.
1: So nag-away sila sang misis siya nga taga dira sa city proper. Daw tatlo na ni siya kaadlaw nga wala kapuli. So gintawagan nato, tiging sugat man si kami si siya. Kaya ang victim natin itong ating gawatan sa badero, hindi naman interesado magkasaka at ang kaso sa iyo, sir.
0: I see. Kung amot, hindi taga Dumangas ning tao, taga Iloilo City, ha?
1: Taga City siya, sir. Oh, sir.
0: Nga kalabot sa das Dumangas, ha?
1: According sa iyo, sir, nakasakay siya sa may jeep bala, sir, sa Dirigaan sa Kustal natin. According sa barangay official sa Banta Pabrika, doduwan na na siya kaadlaw nila sir, nga nagapundo sir.
0: Oo. In short, sini masuspitsuhan mo gidman nga hindi establi ang iya sining emotional and mental condition, sir?
1: Yes, sir. Makita mo man sa panghulag. Yes, sir. Kay daw balisa siya, sir. Do something do hindi siya sa maayog yung pamintaron that time, sir.
0: Si basi kon why pagid na kakaon guro kay tidoa na kadlaw tineridas Dumangas.
1: Yes sir, according sa iya gaba ka lang siya kuno biscuit sa Tiangge pagdala naton di sa police station naton gin pakaon taman siya sir ah. Kaya mo tutuki man ang kaon dito utom gid jud ko.
0: Okay. Di niya ni kinkawat or di niya kinuha ining kaldiro kagkalaha sir pa ano nagsulod sa balay?
1: Sa kwan, sir, ado payag-payag na bala sa kapunuhan, sir. Oo, diregging ko. Tapos sa may isa pa dito ka daw restaurant man, pero gindili niya man dito ng kadiro man to, sir, na naging kuha yun, sir.
0: Okay, pero ano man, may rason sa kung kinuha yan yung kaldiro kagkalaha, sir.
1: At gapang ang tudo man panginwala yan, sir, no? According sa iya, may nakita siya kung mga bagyo nga nagpunta daw sir sa Kaldero, no?
0: Mm-hmm.
1: Tapang nakita din siya sa ngaton nga kumkrinan ta ni sir na itong nagpunta niya.
0: Ah, kung na mo gamit, ini sa managabantay sa punong ginagamit nila lutuan sa sudaan nila kagkanon?
1: Yes, sir.
0: Oo, ginagamit galing sa nagabantay sa punong lutuan sila pagkaon.
1: Oo, sir. Amo nang ginagigyan mo mahan nila, sir.
0: Oo, iya man ni Sako dala, sir, sa suspitsado?
1: Hindi, sir. Baliwalan siya sa kuya, sir, na dala, sir.
0: Okay. Tingin na, no, yung nakal-ukal yun lang kalahak ng Kaldero, Sergeant Gonzaga?
1: Sa pamatyo ko siguro, sir, masi patuloy ang guro, sir. Kasi masi wala na siya kwarta ngayon ng bakal mga pagkaon niya, dala, sir.
0: Oo. So, dara magali sa Bantod Fabrica, yan yung kinuha, Sergeant Gonzaga?
1: Dalaman lapit lang pa-kwansa mo. Sa punong man, sir.
0: Ang tag-iya, anong ginbis ang tag-iya, sini, muna nga kasarang gani, mag-maintain sang punungan, kag may punungan gani, after ya pa ning kalaha nga itong pakuno sa itong mga galom ning buli, kag daw daan na ginman ini, Sergeant Gonzaga, no? Hindi na siya interesado magpasaka kaso.
1: Sir, gin sa sikto ko siya, kay kumapasaka siya kaso, gininbitar ko siya nga makadto sa station, at ang namalibad na lang siya, sir, nga hindi na siya magpasaka siya.
0: Oo. Tiyan, no, nabawi ni daan, actually, hindi ni Kaldero, nga Kaldero per se, daan ini nga rice cooker, sir, no? Daw gini mo daw Kaldero.
1: Oo, sir. Yes, sir. Oo, sir. Mag-alutuan, sir.
0: Oo. Tiyan, no, binawi yan na lang ini?
1: Binawi yan na lang, sir. At uman po sa area, sir, ginbawi yan na lang, sir.
0: Oo. Ang tao ngayon ni sir, gin-release nyo na lang sa pamilya niya, sa asawa niya?
1: Yes, sir. Aging katuan gindi ka asawa niya, sir, pang kagabi. Amo to gin-release na lang natin, sir.
0: Ay, si. Mayan, ikiti natalupang dan sa natripingan. Pada karoon ka mga sunoy-sunoy, bala. Hindi nga daan sa taga Dumangas daw, taga Bantod Fabrica. Matripingan, mga sa mga huboy-huboy. Damay lang, kiti na na-rescue da yun, ah. Huwag madakop, ah. Na-rescue da yun, oh, Sergeant Gonzaga.
1: Alay, sir, na-rescue ta, sir, oh. Kay basi magdugay pa dito, may mga tabukang malayin tayo, sir.
0: No, okay. At least when no, huwag problema. Galikiti daw may diferensya sa paminsaron kag panghuna-una. Kung istoryahon mo, sir, tadlong man rason niya?
1: Yes, sir, tadlong man ang rason niya nga, sir, pero sa hulag, yes, sir, daw, balisa siya, balala, sir, daw, something, ang butong-butong lang, o ano, sir.
0: Mm-hmm. Ano kung ginawa yan nila ni Mrs. Yahaw?
1: Daw, wala na ko kapang sisabi, sir, kung ginawa yan nila, sir.
0: Oo, tinaglakat lang siya, nagsakay lang siya, galiya pa, Dumangas. Kahit ikon, insaktotod, paminsaron mo siya na, Sergeant Gonzaga, away mo kasawa mo, tapos malakat ka lang imo, tapos matinerke mo na duakadlaw, ay kaman gani, insakto siya nga pululian. Gapanulog-tulog lang sa guro, siga dala na?
1: Yes, sir. O kaya magagmay pa ng kabataan niya gani, sir. Kung nagusong pang misis siya, mo itong ato maliwoy mo sa sitwasyon nila.
0: Ay, sus. O isang trabaho ini siya? Antes nga daw nag-line pa matyaga niya, sir?
1: Ang according sa iya, bulyante siya. Kag si misis niya, doga health lady, balas mga cellphone na, sir.
0: I see. Okay. At least we know, ah. Why na magpasaka kasong tag-iyas ang Kaldero ni kagkalaha. Binawiin na lang kag medyo may diferensya galing sa panghuna-una kag paminsaron man. With that, Sergeant Gonzaga, we would like to thank you sa sining information, ha. Pero mangkot lang ko, tama ka pa ang da sa inyo subong, sir. Kaya daw malabot 43 degrees Celsius dang heat index ninyo sa Dumangas.
1: Oh, sir, medyo mapahangid na ni sir, no? Mas kinigapay mo lang nga puro panilig, pamalang
0: ka na son. Oo. Amo na kung isa, kung why ka, no? Why ka aircon, electric fan lang, bisang electric fan ka, magaduga likod mo, eh.
1: Nagani, sir.
0: Oo. Sige, sir. Salamat, kidwe disinformation. Halo lang kamoderas Dumangas, ah.
1: Yes, sir. Thank you, man, sir. Mayroon, sir.
0: Good morning. There you are, si Police Master Sergeant Efren Gonzaga sa Dumangas Municipal Police Station. May problema galito sa no, paminsaron kag panghuna-huna bala. Hindi stable. Kay daw may sinyalis ang nervous breakdown. Ay tanagin ngadlan, ganingalan. Sini protagasyudad. Nag-away sila ni misis niya. Naglakat. Nagsakay sa slakyan. Nagsakay sa jeep. Kalabutan na da sa Bantod Fabrica. Kaya ang Bantod Fabrica, ara na sa may ano lang, di ba? Bangga, ano blada? Bangga Dumangas, di ba? Sa may Arco, maagi ka di sa highway. Di ba? So, nahan sa mga Bantida. magpasulod ka daw, aralan na ng bantod fabrika mo, malapit man na sa suba, da, kaga mga punungan. Muni nga, nagyan niya ko noto sa may punungan. Daw kulo kamalig, balaki sa punungan. Inabantayan, inala, binigid ko may buhi ka bala. Either bangros, o kon pantat, o kon ano man dang isda. Especially kung bangros kaglukon, ginabantayan, gini na, ginamonitor. Kaya muna ginagamit nga lulutuan sa mga nagabantay. Oh. Daan nga rice cooker, may takup lang, iya kakaldiro. Pagkatapos daan man nga kalaha. Ha? Daw, dali na lang ganin ni malusbot, guruning kalaha niya. Tinagyan niya to, kinalkal na tana. Tisangin pamangkot kung aging kuha. Yes, niya, wait, ako na, badyaw na nagkuha, krak na, built la, takok na sa badyaw. Duro badyaw, just dumanggas mo. Ha? Kaya tisalamputan karuro, halins ni gross bay. Ti, kita gidya ka tagiya. Kita gidya ka tagiya, kakaldiro, kagkalahang siya ng kuha. Ugaling, sangin tao ganang asawa, ya dari sudad sa Iloilo, ahay. Sali niya, kagin na mo na parihab, kay da, may patimaan bala. Manifestation sang nervous breakdown sa iya. E basi kon na sobray guro kalain kabuot, pagkatapos way pagkakaon kay biskit lang unong inakaon niya, amo nang dalman paminsaron niya. Ha? Ti way na magpasaka kasong tagiya sang kaldiro ni kag daw pwede na gani ni mabutang ros misiyo Iloilo guro ning kalahan niyo. Way na magpasaka ginbawi na lang binoy ana lang sang pulis gin turn over sa sawa ang tao nga ni. Ha? Bangod man kiti na realisar man kag nakitaan man sa kapulisan, nga daw hindi blast stable ang yung sininga mental kag emotional state ha? Sang pagkatao niya. It's already 9:14 in the morning sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Ma'am Ida Pura. Thank you for listening, Ma'am. Ha? Kamusta ng pangapita da? Sa kay Ruena Espilio Manuel. Yeah, good morning, sir. Take care, stay healthy, God bless you and your family, salamat. Sa kay Cap Boots Florentine, kamusta na da Cap? Namit pa kapida sa Molo Plaza, Cap. Ha? Mangkot lang ko kay Dudugay na ko da kapangapi. Mayo pa si Migo ko da Buye Trintoy kay kapangapi sa Molo Plaza. Oh. Way namang may kikita ito sa iyasin nga teritoryo sa Mary Marta. Hmm. Hambal ni Cap Boots, good morning, Gid. Watching live sa Molo Plaza, Kapihan with Janjan. Ara na si Katropang Janjan. Si Cap Pato Kim Singh, good morning, Gid Cap. Sa kay Councilor Johnny Young. Muna niya, Councilor nga, why niya gatigulang mo, ga-birthday lang. Always young. Good morning, Gid. Sa kay Jobol, kay Sir Boy Trintoy. Mingo, tara naman da ba? May lang pagpulo pang api. Sa kay Police Major Brian Alamo. Kung may record niya dapat i-break nilang record ni Major Brian Alamo. Ambot may 24 oras sa nga na ngin Chief of Police ang Pavia kagin relief. Daw ay, no? May 24 oras nga nag-Chief of Police si Major Brian Alamo kagin relief das Pavia. Anong rason nga gin relief siya? Major Brian Alamo, anong rason nga gin relief ka? Kay Balones Major Brian Alamo, iugtom na lang, sir. Ha? Order ka lang da karon unlimited coffee. Ang balalanda sa Capbots Florentine, pwede ka order unlimited coffee. Paupok lang na escape, sir. Ahay. Why mahibaluan pa? Kung anong rason? Nga, again, relieve siya. Daw, pisan man eh, one of the most efficient magtrabaho. Halini sa Santiki. Ginsaylo sa diri sa din ganini pututan. Sa din sa Ginsaylo sa nagligad anti sa dra nagpa Pavia Municipal Police Station. Ahay. Way pagani mag-init ang pulungkuan niya sa niyambot. Way pagani guro matais gurong yabok na nagtupa sa pulungkuan niya sa opisina. Yes, na ginrelate na dayon. Sa kay Mr. Martin Mabunay, good morning. Kay Doc Franco, Doc, good morning. Kanday... Doc Rudy Beltran, good morning. Thank you for listening there sa Barangay Katropa, Kapihan sa Molo Plaza. At your service, Cap Boots Florentine. Good morning, Ida. Kag sa tanan niya nagapangapida, good morning. Thank you for listening there sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:17. Santos rin yung pagparagad. Yung nadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamins, the ultimate trio, ultimate source ninyo sa vitamins and minerals, pang-depensa sa mga masakit because may ara ina sa virgin coconut oil and Premium D3, may malunggay oil kag vitamin D3. You have the power of the sun in a capsule. Kahit may vitamin D, diba? Kinanglanon sa ato sining alawas, agud to magpag-una ato sining tul-an. Pero kinanglanon niya na ang good fat. Ara na makuha ni mong good fat sa virgin coconut oil. Kahit mag-inom ka lang sa vitamin D per se, nga wala sang good fats, hindi na ma-process ang ato sining alawas. Amo na yagin kombinar ang premium D3, ngang upod sang vitamin D is virgin coconut oil, which is a healthy source naton sang fat or good fats sa ginatawag ta. Ti ang indispensable sa lawas tang vitamin C, make it a habit to drink Santon Vitamin C. Sa Mercury Drugstore, available na Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generic available ni. And even sa TikTok shop kag sa Shopee, sa Watson's actually available ini. Ha? Sa suki niya mabutika kag pharmacy, available man ini. Gusto niyo libre pag inyo konsultasyon, kadto ka mo sa clinic, dito ka mo bakal, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Aralis Dr. Empinado, with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Isen. Libre again ang consultation. Alas 9:19, sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye, may groundbreaking man subong sang ni pabahay program la sa city government. May duha ka mga locations karon ng pabahay program. Actually, yung plano, sinising multi-story sininga pabahay program dira sa Sambag kag sa San Isidro. Actually, that's one of the most efficient siguro subong nga himuon. No? Kahit malikupa na lang ng tananta nga mga kadutaan nga ginaparagian sa syudad o balaklon sa syudad, kon mga single detached nga sahi bala sa mga pabahay ang himuunta. So, ang iban nga mga pungsod siya ni Hong Kong, Thailand, Singapore, ha? Ang ila pabahay program is vertical, ginahimuon lang multi-story. Nami lang dito iya, kahit libre ilaya elevator mo, may elevator, yung galabot, tag 50 stories ang ila dito yung pabahay program. Pagkatapos ti hatagan kada isa ka room, isa ka door, may duha abi ka rooms, for example, convertible to 3 rooms, sabi, no? Ha? And that's it, ladies and gentlemen, hatag ka gobyerno sa inyo, or you may amortize with the government para maulian na ang bilhin niya bala, including the interest, at a very affordable price. Tidiri sa ato na uso pa ini mga single detached nga mga pabahay program, parios ini. Dari sa bituon lanit area. May ara kita dira sa mga relocation sites, pabahay program, single detached, isa-isa gid bala. Ha? It's a two-story para iya sa kada benepisyaryo. Ha? Katulad sa mga low-cost housing project, or if not negosyo sa mga land developers, blakaga mga subdivision developers, mga tag 2 to 3 rooms, single detached, pagkatapos imo na isa ka door. So mas efficient kay komo gadamo man ka paminata man, kay way pa man kita master listing subong sa mga tawag naton informal settlers, or tawag ta sa una squatters, kay nag-squat lang sila sa duta sang iban. Why pa kita sa master listing? Lakay kon master listing kita. Mambal nga mula ni amon master list, ang magdugang dira, wala na yalabot ang LGU. Wala pa kita sinay. So dapat nga una sina, may master listing kita. Ikaduha, nga ti pasunod eh. Mambal sino dira ang dapat i-prioritize, aryo. Mapa-irek kita sa multi-story. Kay bisan kumprahon pa sang syudad ang tanan niya, bakanti nga duta diri sa syudad. Ha? Baklon sa syudad, granting nga masarangan. Pagkatapos butangan, sang individualized, single detached nga mga pabahay program, gutok kag kulang, guro. Kaya nga, may project pa kita dira iya sa may shoreline area. Himuan da kun tani sang boulevard. Galing kay TY Kwarta gobyerno, sa relocation sites pa lang inugbakal, sang duta para sa iluhan sa mga ma-displaced na tao. Why kwarta gobyerno, di ba? Ti malikop ni, ha? Balay na lang na tanan, makitaan mo. Diriya sa siyudad, duay na, top na lang sa balay. So, ang pinaka-efficiency ni is the, tawag na ito sa ni vertical nga improvement. In short, pataas. A multi-story nga housing project para nga makomod.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngud mi nabat job ko sa akon heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape nga damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uwan ko gid, pat job ko gid nga relax akon kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ooh, wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh? Ma, ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santone Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko,
12: bawal akong mag-absent sa trabaho
11: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
12: Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Sister pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sister pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong pa-premyo.
18: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santone kag XFM libu-libong pa-premyo. Thank you!
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
19: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
20: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix
3: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kun mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Alas 9.35 oras dari sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Good morning, gid kay Agustus Labios dara sa lawaan ng tickets. Good morning, Tropan Josel, watching live. Thank you, ah. Ang balikap boss Florin din sa Pototan, Sir Josel. Ah, sa Pototan, antes ang pavia sa Pototan, naghalin si Police Major Brian Alamo. Ti manog lima palang kadlaw actually siya. Nga nagpungkot dara sa pavia, gin relief. Initially, ang information ta, nga ti OIC pa man lang. Ti i-relieve mo OIC, butangan mo OIC. Sinong nalapakan mo dara nga opisyal sa IPPO, Major Brian Alamo? Ha? Nga OIC, i-relieve mo, islan mo man sang OIC. Why man kita, ah? Kalingkiti sa mga muni nga bagay, abita, ang politiko talaga pamulitika, Katropa Mario, pati gali polis, may amo man na iyang pit-alanay. O, ha? Idaway ka man sa wise town is kapisan pala ni Police Major Brian Alamo. Basikon may natapakan ka itlog dara sa IPPO, Major Alamo. Ha? Sino nang natapakan mo na itlog kay Panitan? Panitan! baligya ta da sa barangay trupa ka Pians Molo Plaza. Nagpila ganit itlog da ka pa. Ako nang supply itlog da kap. Itlog ka pulis. No. Then, frankly speaking, sa mga katulad si Nibala, very, very, demoralizing sa apartments ng police. Kiti, kumu kayo IC, i-relieve mo. You know, somehow, ang mga local government officials ta, just like the mayor, they have somehow the power to employ and deploy police. Ha? Huh? May poder sila over the police to employ and deploy. Mag-employ bla kung sino ang i-hire nga police, ibutang the chief of police. Mag-deploy sa police. Mambal nga, ikinanglan dito ang assistance. Deploy ka mo to, anay. They have that power. Ti sa pagbutang sang mga OICs, UX nga ni, naguso ni sa 1986, mas simpo ni Cory bla. Ang tanan nga mga elected public officials, ginpang relieve bla, ginpang islan sang UX. Sa katulad sini, ti gamay man lang kung tani nga respeto bla sa local chief executive, mambal ay mayor, butang na mo nanay OIC. Pagkatapos i-relieve mo, mambal ay mayor, relieve na mo nanay ni ho. Kay isla namon sang isa naman ka OIC. Pero ang relief or ang relief katulad sini must be justified. Tani, may ara bala sang pagpatag. Kung may gusto dira sa posisyon, tinga binutang nyo pa si Major Alamo na ni dineritson nyo lang ambal nga hindi takak uyon kay Major Brian Alamo kay daw masapawan niya ko. Ha? Siya si Kwan akong tibutang tanig iprangkan nyo. Di ba? Iti ibutang nyo bla sa punto nga imuon mo OIC 5 days. Kung wala man lang sa valid reason ang pagka OIC lang. Pila ka chief of police ta for so long anangin OIC. City Director di sa una sa siyudad si Iloilo, labutan nga ni lapit sa katuig. Nga nangin OIC, uwek. Ante sa mga full-fledged sininga no, City Director. Debla? Amo man sa ito sininga Provincial Director. Pilakabulan bala? Ha? Ang alungay ni Colonel Rasalan ante sa mga full-fledged nga Provincial Director. Ha? Ti OIC man siya. Gin-relieve siya. Ti gin-relieve, ginpabalik ka gobernador. Because the governor was later on informed, ay may bago galing ang provincial director na uwik na malin niya, kay Rasalan Taka na. In this case, ginrespeto nyo man, kag, may kortesiya mga mas mayor na, para i-relieve ni, why man tayo kasiling, he's the best, si Major Brian Alamo. But, sa tanan nga bagay, regardless kung si Alamo manda, o kung si Juan de la Cruz man ang ibutang, let us show, at the very least courtesy to the father of the LGU. Sa mayor, for example, sa mga katulad sini, and there must be a valid reason sa pag-relieve sa isang polis. Naintindihan ta sa nagligad tong previous nga hepeda, gin-relieve sa why? Ha? Ti si mayor mismo naghambal nga hindi takang kontento kung nag-performance ka hepeda. Demo, di ko na-relieve. Ti subong, nagreklamo si Mayor Luigi Gulisita da nga, hindi kok saho sangin butang nyo de. Pamangkot sinet, it must be justified nga hindi kaksaho aw. Ha? Pero the way we look at it, nga bago pa lang dira, ginbutang away si alamo, sa ato sila nga pag-intiende, hindi niya politiko ang gahingabot sa imo, Major Alamo, gahingabot sa imo da, itlogan man nga upod mo sa uniforme. Ha? Ti, kon hindi nas probinsya, ara nas region. Diba? Tingnan may tatapakan kang itlog na napusa gidhaw. Major Alamo, basi kung may natapakan kada itlog, ha? Nga itlogan sa IPPO, ni gani sa PRO6, kiti bag original director ta Subo. Ha, way man taga silinga Santos na gidiya si Major Brian Alamo niya. Pero ang punto lang naton, dapat nga may justified reason ang pag-relieve man siya. Hindi kumo kay OIC. Again, we have given example already. City director, provincial director, pati PD ta Subo si Colonel Rasalan. Pila ka bulan kada nangin OIC, Colonel Rasalan, di ba dugay man? Tis kay Major Brian Alamo, we don't understand ang relief, ha, ang pag-relief sa mga chiefs of police kay ni lies with the office of the provincial director. Tiimo ini kagustuhan, wishes, kapritso, Colonel Rasalan, i-relieve mo dadang hepe sang Pavia, 5 days pa lang. Ha? Pero daw hindi dira sa Pavia ang assignment ni Alamo ni nagumpisa. Basi kung sa mga previous assignment yan eh, nga may nilalapakan sa nga dako nga itlog. Ikon dako nga itlog. Lain niyang damo sa dako ha. Ang dako iya kung sa iligay noon niya big eh. Kung damo iya mini. Oh. Dako gidyang itlog guron lapakan, Major Brian Alamo. Malain si Neko nang inasok-sok ya uniforme mang pulis. Ha? Why ka mo kinalains politiko? Ha? Why good? Oh. Mayo pa tong kilala ko sa una na nagagi, provincial director bla. Na, Major Alamo, I don't know kung ara ka na da servisyo, kagara ka sa IPPO at the time. Amo ning hambalyay. Huwag na kayong magtanong kung saan ang galing ang pera. Ha? Magpasalamat na lang kayo na may bagong admin building kayo. Have you heard that? Ha? Sa mga kapulisanta, basta mo nang hambalya. Ha? Sa kung yung magsalad o flag raising ceremony ito, ginhambalya, dugay na to eh. Hindi ko lang pag-imuno, gintagalog ko lang gani para maintindihan sa tananbla. Amo nang hambalya eh. Kayo, huwag na kayong magtanong saan galing ang pera. Ang importante, may admin building kayo. Bago admin building na sa IPPO, no? Hindi ginman tama ka bago, pero at least ha, bago sa kumparan mo sa mga daan day. Diba? At least prangkas ha, at the time. Ah, hindi tayo tumando kay Luilo mo. Te at least ay baluan, nagprangkas ay ha. Huwag na kayong magtanong kung ikaw ipulis, mamangkot ka pa. Importante may building, okay. Mambal nga ti, kinawatan ha. Why naman yung nagpamangkot? Kaya ti kinunahan niya ng daan. Diba? Nang pamangkot Subong is, kung sa Tagalog, bakit nyo nirelieve si Alamo? Ano bang kasalanan niya? Oh. And that's a question, ladies and gentlemen. Diba? Sa hierarkiya sa polis, labi naging sa IPPO right now, because ang relief transfer assumption to office sa mga chiefs of police gani lies with the provincial director. We're not saying nga si Colonel Rasalan gini ang nagmaniubra. Basi kon may nagasip-sip lang da bala Colonel Rasalan. Nga malapit kay Colonel Rasalan, mas malapit sa sangsakay Major Brian Alamo. Ha? That's the way we look at it eh. Hmm? Tamo nang masakit to, no, makalabot ka mo ng posisyon. Actually, pinakamasakit ng posisyon, kagranggo sa polis, if you reach sa ginatawag nila sa nga political position, nagkakinahanglan ka nobla sa confirmation sa CA, mapila ka to, ma-apply ka for promotion, ang ginatawag na to sa nga mga political position, sa colonel to general. Oh, Major pa mala ni Salamo, no? Daw, promising policeman ni Halintos Kulasi Antiki, nagpapututan. Bawa dira goros pututan, kagin nakasandad, goros ang dako itlog mo. Ha? Big egg ha, hindi kay mini eggs ha. Hindi ha, pamangkot lang kita. Kaya natingala kita bla sa mga katulad sini. Yun know, o, paano mag-perform ayad ang polis? Kung gin-relieve ka, ngaway ka malang naging prank ka, nga siya gin-relieve ta ka da, nga ngaway ka manabi-tabi, tapakan mo itlog ko. You step into my egg. egg, ha? That's the point. Pero, tingnan tayo ma-check ka bini, dugang. Because the people also wanted to know. Somehow, ang trust ng civilian sa police, nag-sandig man na kung kaysa sa direksyon kag liderato, hindi lang sa each and every, importante each and every member of the police station dapat masaligan. Pero ang nagatag yung direksyon kag timo ng hepe, importante na para magsalig ang tao. Kay kung way salig ka ng tao sa hepe, kag way salig sa organisasyon, ha? Ate, mahambal nga, siling niya, sagi kag bulig na siling niya, dugay-dugay, relieve man na, by do! Di ba? Tinga kung mag hindi ka mag-cooperar na kung hindi mo mag-hambal to nga si Kwan di Samon, drug pusher. Si Kwan di Samon, karon di ang kawatan di na nga, what street lights da? As pavia bi, kung may ara da. Kung hindi kay mo yung magmuno, bisa may nabalan ka pa. Ngayon nga buton kay police kindi man, di ba? Nangita kapag problema, niya i-relieve man na gyapon. Di ba? So the people must also have the right to know. Ano ganun lang rason, ha? No? Donego, kontrobersiya karon si Colonel Rosalana. Ano ba talaga, sir? Nainchindihan ta sa mga. Kita kainchindi, damo kita migo nga raman sa servisyo. Kita kainchindi sa sitwasyon nga mo ini. Ha? They ought only to follow orders, especially kung ang order, halin sa nakakataas. Di ba? Halin sa mas mataas nga posisyon. Pero ang pamangkot sini, anong rason? Ano pinag-importante? Ang rason ni eh. At least prangka. Ha? Good life man ang hindi magprangkahan ay pagkatapos gatiiday ka mo da karon maayo kon ha kada isa may issued firearm nga daan amo nang good life mo ha kiti kada isa may issued firearm de ba dumduman ko man kilala ko pag istorya pag ni Pinoles bala retire naman to siya kag enjoy na sa subong retirement niya nya alam mo Josel ha pare sila niya yung kinakasama ng loob ko kasi sinabihan ko yung junior officer, bata, sama ka sa akin, may operation tayo. Sabton niya ka nga, sir, pasensya, gid mapuli ko sila niya, lasing ko off ko, last stress na ni sila niya, mapagharap ako. Pero why ma-relieve ang ano? Why ma-relieve ang police nga gareklamo? Nga last stress doon, lasing ko off yan, mapagharap pa tana. Hindi tana magsunod sa operation. Na-disiplina pa ang opisyal. Kaya nga, ginunutan niya 45 mo. Mayroon na punggan niya, kunwai. Siya tunto, siling niya. Ha? Duty hour mo pa, garoon ka siling niya ang ma-operation. Pagkatapos, balibaran mo siling niya. Taniway ka na lang ng polis niya, nagmangunguma ka na lang. 9:48, sato siling niya pagparagat. Check tanay si Katropang Jansen Crisostomo. Live dito karon sa Aranas Laguro sa Anoay, San Isidro. May, ano sini, multi-story pabahay project ang syudad. Di daw subong ang groundbreaking sini. Abi ang iya sini nga tawag naton nobla design. Ha? May term sinang ginagamit mo ng how it will look like ang mga structures dira. It's a vertical development. Paibabaw ang development sini. Pila ka mga pila ka mga doors. Hindi lang rooms, ha? Kaya tiyang isa ka door kung kaisa, just like that of an apartment, a condominium unit. Ang isa ka door, or isa ka door, sometimes may duha, tatlo na ka mga rooms. Ha? Pila ka mga doors ang i-put up. Sinong pwede maka-avail sini Katropang Jansen? Ano ini para sa mga pigado nga ma-dislocate? Ha? Sa ila sini nga mga ginistaran subong or para ini sa mga empleyado sa syudad nga pwede sila da makarkilasang balay kun wala sila sang balay. Ang problema sini kun parkilahan naman sa mga way balay, mambal nga way balay, gali kay may balay kay gusto nila magarkila man dara kay there's a big possibilities nya basi may naapo na sulihi. Katropang Jansen sa report, please proceed Katropang Jansen.
1: Katropang Josel, live kita dari subong sa barangay San Isidro Haro. Bago lang kita natapos no dito sa concrete pouring ceremony man dito sa may barangay Sambag Haro, Katropang Josel. Unahon siguro natin ang sa barangay Sambag Haro, amuni siya ang Iloilo Residences Rental Housing Project, Katropang Josel. 640 million pesos nga project sa Department of Human Settlement and Urban Development, o DSHUD, Katropang Josel, in cooperation with the Iloilo City Government, katropang Josil. Ang ining housing project, kit ani siya katropang Josil, diri lang dapit sa likod sang University of San Agustin, katropang Josil.
0: Ah, lapit dira sa San Agustin Grove, ano na, San Agustin Grove Gidman?
1: Yes, sa likod ayun, no, mm-hmm. sang San Agustin dira sa may isang Bagharo. Siguro mga more or less 200 to 300 meters away sa main highway, katropang Josil, ang ining Iloilo residences, katropang Josil. So ang profile niya sini, 7-story ni siyang mid-rise rental housing, complete with elevator, 13,000 square meters ni siya. Balito, one ni siya ka-building, katropang Josil, ang paghimuon or ang i-construct sa ining lugar, which is ang ano sini, ang units is 25 units sa ground floor, tag 26 units sa upper floors, katropang Josil, tag 181 units ni per building. So sa duwa ka building, 362 tanan ni kay mga units ang himuon sa ining Iloilo residences sa rental housing project, katropang Josil. Ginapamagin na pahayag kagina ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga open for all ang ining Iloilo residences, katropang
0: Josil. Pila ka rooms ini ang per unit, katropang Jansen?
1: 181 rooms, katropang Josil.
0: 181 rooms sa per building. Pero yes, ang isa ka unit, ang isa ka door, pila ka rooms ini or bachelor's pad type ini?
1: The bachelor's pad nga type, katropang Josil.
0: Pila ka square meter per unit, katropang Jansen?
1: 27 square meters.
0: 27 square meters, mga deraguro 6 by 5, 6 meters by 5 or less than that. Pero daw mo amo ng takos, katropang Jansen?
1: Yes, amo na ang
0: 6 meters, mga 20 feet by 20 feet, dama amo na, katropang Jansen. 6 by 6, at dako na ganina. 27 square meters, lamo. 9 by 3 ang guwaan niya sini.
1: Yes, the studio type siya, katropang Josil.
0: Oh, good for a family of three, pwede na na. Bagong, isa kwarto, guro na, katropang Jansen. With a gamay nga provision para sa kitchen, kagamay nga provision para sa sala, kag dining area.
1: Oo, muna, katropang Josil. Ang may adikita din nga daw project profile. Pero hindi siya abi daw outline lang, daw layout lang siya, katropang Josil. Ang ano lang gid ni siya, daw ang layout lang gid sang bilog nga building ni siya ang gin hatag diri sa atong. Pero ang overall nga, kumbaga kung ano magiging itsura niya sa sulod, is daw studio type lang siya, katropang Josil. And then siguro daw pareho na sa mga iba niya mga housing projects nga ti daw wala lang anay mga divisions. And then bahala na lang ang
0: magambal ka nga studio type or bachelor's pad type, bare. Botamalun sa ni is just a room without any fixtures or furnitures, katropang Jansen. Ikaw na bahala da kung paano ni mo na disinyuhon, pila ka kwarto ang ubrahon ni mo, or butangan mo lang kortina, it's up to you, katropang Jansen. Basta yes, it's a hollow nga room, bare, wala divisions, ikaw kag ang occupant ng bahala mag-design.
1: Yes, katropang Josil. So, suno kay Mayor Treñas, kagina, sa iyang mensahe, open for all ni siya ang Iloilo Residences housing rental housing project. Pero ma-focus or kumbaga daw ma-prioritize ni is ang mga gusto tuyo na nga mag-start sang ilang kaugalingon niya family, katropang Josil.
0: So it's like for rental lang gid, rental ha. Yes. Magambal ka rental until lifetime kun garent ka, hindi mangin imo kundi arkila ka lang gid, rent lang gid.
1: Yes, sa katropang Josil. For rent lang ni siya.
0: Okay.
1: And then kundi kita sa lado, 5 years lang ang lease ni.
0: Ah, 5 years lang per contract? So renewable man na, let's say for example, markila ko da good only for 5 years, the 2026 by 2031 may expire na akong contract. Pwede ko pa renew, hindi?
1: Dain naman ka to pang Josel.
0: Hindi. Good for 5 years daw. Daw, ano lang ah, startup, sa mga nag-startup, sa gusto magkapamilya, kag sa gusto ya temporarily, nga maka, may istaran sila, Katropan Jansen, mangita lang sila o galing sa istaran. Daw, long-term type nga, ano man ah, na transient type ah, nga sahi sa istaran, Katropan Jansen. Tano air-conditioned unit ini?
1: Yes, may ara Katropan Jose. So, amotong bakagin ni Mayor, mati, good for startup lang ni siya sa mga...
0: Nag-sugod pamilya. So good ah, bagong kasal ba? Tukod pamilya Katropan Jansen, may brother siyudad. So pwede sila dara. In short, sini open, maghambal ko open for all sa mga taga siyudad lang or that includes ang taga probinsya and other places.
1: So amo pa na Katropan Jansen do for ano ni siya, for city.
0: City residents only.
1: Residents.
0: Okay. Pila ang monthly rentals ni Katropan Jansen?
1: Dira mga 600 to 800 pesos per month, Katropang Josel.
0: O, tiko brato, gali. Pero imo na tanan, imo bayad tubig, imo bayad kuryente nga consumption.
1: Yes, imo na ang...
0: Ati barato.
1: Oo.
0: Barato.
1: Amo na ang abot kaya siya, kagati ideal gid para sa mga nagaumpisa or plano nga magumpisa sa pamilya, Katropang Josel.
0: Te, parios na karon nabi may estudyante. Taga-probinsya, sabi Katropan Jansen, he or she wants to have a temporary sining staying area. Pwede sa Karkila dara. Mambal nga, i-markila ko anay. Kaya yawang pangitapak boarding house. Mangitapak ko boarding house. Pwede ay hanina.
1: Ang mga, kung student, Katropan Josel, daw wala lang na mention. No?
0: Why pero, pa, no? Okay.
1: Oo. Pero so far amo pa lang amo nang gin ano ni Mayor Trañas nga ti open man siya for all. Pero
0: for all residents of Iloilo City.
1: For all residents ng Iloilo City. Pero preferably sa mga ano gid sa mga naga plano na nga magkapamilya Katropan Jose. Daw mo nang iyagin
0: sa plano sa ano ya sa mga bag-o nagtukod pamilya, bagong kasal. Katropang Jansen, in short, good maximum stay would be 5 years. And then, ano, i-evict ikaw na yun, dobalay ni kuya ba? Ano, i-evict ikaw na yun? Ay, buto-butohay mo na. Okay, class, ladies and gentlemen, residents of this Iloilo Residences, sinong i-evict ta? Ang butohay karo sa gabi, dobahay ni kuya. Pero, diri kita sa San Isidro naman yan. At least we have the grasp kung anong, ano ng projects ang Department of Human Settlement. And urban development. Ang sa San Isidro, pila niya ka buildings, kag pila niya ka units, Katropan Jansen?
1: Ang sa San Isidro, Katropan Jose, lamang niya siyang medyo dako ni siya gawa.
0: Okay.
1: Kaya nga project, ano ni siya, 13 ka 10-story residential buildings nga may 1,677 ka mga condominium units.
0: 677
1: units. Ang ano ni siya, tawag ni siya is Oswag 4PH condominium complex. So 13 itanan ka mga 10 story buildings katropan Josel. Kag amo na 1677 ka mga condominium units. So ang kada building may ara sang 129 ka mga residential units. Kag yara man sa 24 to 27 ka square meters ang kada unit Katropan Josel.
0: Ang kada unit pila ka square meters kay dito ya do 27 square meters lang tong sa Sambag. Ang diraya sa San Isidro per unit pila
1: dire 24 to 27 square meters.
0: Amo man sila. Do bachelor's pad or studio type gyapon ang design.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes, Katropan Jose.
0: Sa diin niya dampi located Katropan Jansen?
1: Kung diri ka mag liko sa may Halinsipiyo Katropan Jose.
0: Tabok sa Taytay?
1: Oo, Tabok sa Taytay and then liko ka sa Wala.
0: Left.
1: Dili na di pakad, dili pagi pakadto, siguro mga 100 meters away. Mm-hmm. Or I mean mga 300 to 500 meters away sa highway halit malapit sa CPU Katrapang Joseph.
0: Mga 300 to 500 meters away from Bangga San Isidro CPU area.
1: Yes, sa Katrapang Joseph. Sa okay. Ano man malapit ni siya sa housing project man mismo. Mm-hmm. Sang ano man gihapon sang Iloilo City Government. So daw continuation ni siya kung nantawa naton. Mm-hmm. Kay tilapit lang gitiri daw likod lang sang housing project man sang city government diri sa San Isidro ang ini nga iplastar nga mga buildings Katrapang Joseph. So may budget ni siya approximately 2.5 billion pesos ang ini nga condominium complex Katrapang Joseph.
0: Ang sa San Isidro na 2.5.
1: Oo.
0: Ang sa Sambag ya
1: is 640 million.
0: Okay. So mga sanong target date of completion si ni Katrapang Jansen?
1: So based contractor kagina dito sa Barangay Sambagharo ginatanaw nga matapos ang isa sa building, isa na ka building Katrapang Josel in 11 months. So probably by next year May or April matapos na ang first building Katrapang Joseph. Kaya tituwa ni siya ka mga buildings. So unahon gid or tutukan gid ane ang isa ka building. Kaya ti ang iya ni nga project daw iya balang days or ang iyang completion date Katrapang Joseph is in 18 months. Pero sunod sa DHSUD kagina nga makaya ni siyang matapos ang first building sa 11 months Katrapang Joseph.
0: Sinong mag-a-operate? In short, screening for example and pag-qualify sa mga occupants na nga pwede sa qualify nga mag-occupy the maximum of 5 years. Ang city government or taga Department of Human Settlement and Urban Development Katrapang Jansen?
1: DHSUD. DHSUD Katrapang Joseph.
0: Sila so, gidya ma-manage.
1: Oh, in cooperation man sa iya kasang city government.
0: Oh. Ati mayon nga project ka Katrapang Jansen kati in case of kon hindi fully occupied ah, in case of whatever incidents or calamities, pwede ni mahimo nga relocation site gali Katrapang evacuation center.
1: Yes. Amo ni Katrapang Joseph ang ano man ang isa man sa mga ang dirigid no sa may San Isidro naman siya kagina ni Mayor Trenyas nga isa ini sa mga pwedeng mahimo nga temporary residence or temporary shelter abi halimbawa sang mga kung may mga manasunugan nabahaan or basta mga daw may emergency na apektuhan sa mga emergency sa situation diri sa syudad Katrapang Joseph. So amo ni siya ang pag-identify aside abi sa mga naga-start up sang pailang family ang mga apektado abi no sang mga kalamidad amo pagin na ang hatagan man sang prioridad sa ini nga mga housing mga units o housing projects Katrapang Joseph.
0: Okay. Sige. Please get all the facts ng Katrapang Jansen kay daw lang alan natas tiempo.
1: Okay. So live there is Barangay San Isidro Haro ang ini nga balita nga dadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium Detox Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katrapang Jansen Quezostomo, XFM News.
0: Bullseye! Dari RC, Katrapang Jansen Quezostomo live dito sa San Isidro a while ago dito sa Sambag naghalin. Nakuha nga project galing sa Department of Human Settlement and Urban Development. In cooperation with the city government of Iloilo. It's a little bit more than 3 billion project that could accommodate thousands of mga nag-start up tukod pamilya, mga bagong kasal from Iloilo City. Kay limited stay lang eh. Good for 5 years in short. After 5 years, i-evict kayo sa bahay ni Kuya. You will be given only up to 5 years. Lesser than 5 years, okay, good. Pero maximum of 5 years lang ang imo sining stay Initially, ang information na ito, non-renewable. Hindi pwede na nga hasta sa no, renew-renew ka lang. Para sa mga nag-start-up sa ila sininga pamilya. Ayok iti, hamakon mo na 600 pesos ng arkilani mo. Studio type, 27 square meters. Daw, pariyos na ni ka dako. Siguro, dako-dako ni nga ito sininga announcer's booth dari ay. Sa ano kita nag-startup, may ano ah, mag-asawa pagkatapos isang bilog bata, pwede pa. Ha? Ini mga biyan isang multi-story building dito sa Barangay Sambag, kag Barangay San Isidro Haro. Why not a tiyempo sa ato sa ninyo pagparagad ambal ni Cap Boss Florentin? Ari sa tupad ko gapamatis niya si Major Brian Alamo. Liwaton ko Cap Boss ha. Pamangkot ko lang, ah, pwede mo ko ma-PM, Kapbots. Sino ang dako egg nga natapaka ni Major Brian Alamo nga pariho sila uniforme haw? Kaya hindi ta magpati sa LGU ini. Ah? Kaya pariho sabi na tapaka niya tahod karon kaysa ka mayor sa iya sininga nasainan. Dito na sa eskulasi, naghalin pagkatapos sa pututan. Tidin niya minta guro magpati nga dahil sa pututan. Guro amugin niya pinta si, ano, si Mayor Adi Lazaroa, kabuot mayor da, provincial or municipal administrator nila da, way kagin nakuwawon siya. Ha? Ti ilistorya, guro sa kape, upon si Kitorne Robert Parkon, guro eh. Ulop na nais la, gani, permedes kapian. Ti hindi ta guro magpati nga, ha? LGU officials pututan ng kwentro. Laban-laban ng kwentro yung guro, ni Formado, ged, ha? Ano, may anahaw kon may star. Hiyotek lang bisakon, Kapbots. Ha? Hindi ah. Why man kita nga nagasilingin nga, hindi pwede ma-relieve. Ah. Pamangkot na ton, anong rason? And that's how simple it is. Diba? Kitikon mag- amunikon ka isang, you know, damo kita sa mga kilala nga nag-apply na for retirement kaya naka-retire niya. Anong pamangkot? Tinga, prima, na-retire ka na. Ma'am nga, ma-retire ka na. Kung nag-retire ka, wow. Sila niya, bawo sila niya, pare. Magwantahan ko sila yung assignment pero ang sistema sila niya daw hindi git. Ambot ko nga ano may ara sa pulis ha. Budlay abi sa pulis sila niya pre. Budlay. Ha? Imigo kita na niya budlay pres pulis. Parehos man lang kami sila niya may 9mm kag 45 mo. May kun ka isa sila niya. Daw hindi mo na maintindihan bala. Balaan man na nila sila niya. Nga sala. Ugaling balaan nila nga hindi ka man magbato. Pero kung kaisa sila niya, pre, daw kakalaman kamot mo sila maguno, sila niya sang, ha, bereta mo sila niya kagam, hambal natin, ano ha, patasanta lang ni. Ambot ko na nung may ara sa organisasyon, ha, nga may amun ng mga nagaglinuwa amang retirees. Nga daw hindi na magin magwantahan sila niya, pre. Anong may ara, ha? Ha? Amun na nga nami, kung taning polis, kaya dakong entrance salary. Pero tanawan nyo bla, 50 years old, 20 years in service, gari-retire. 50 years old. Ang iban manog 50 pa lang, basta nakalampas na 20 years in service, nagari-retire. Ang iban siya na kanugon niya, pwede pa ko tani ka, apply siya, isa pagid siya lang niya ka, ano mo, isa ka batak, bla. Isa pagid ka, ano, bla, promotion. Siya hindi, pre, ha, basi siya lang niya kung, ha, disgrasya siya na retirement ko, nga manaw. Basi katiro ko, opisyal. Hindi, mga inistorya, among friends, bala. Anong may ara sa organisasyon sumuhaw? Siya mo na nga gapamangkot kita. Nga agin relieve haw? 5 days? Ha? Why pag amu ko sumalangay, guru katropang BJ's na, kasumalangay na ka mo ni Major Brian Alamo to sa Pavia, why? Ha? Why ka pa madakop? Lain niya pagkadakop na, dakop sa kapihan na yan. Amo mo lang ng pamangkot, ha? Kapot, so tikilang ko. Hmm. Kay budlay ni kung magamon sa polis, remember, kada isa may pusili. Nano na lang nakaroon ko na ang kada isa may mahambal nga. Siling niya may ano ako, may mental health problem ako. Karoon tinira. Bawo indigid, indigid ha. Hindi nyo gipaghimuon ina ha, sa mga natungdan la. Bisan sakit buot nyo, indigid paghimuay na ha. Remember, kada isa sinyo, gataklos bla pusil. Why not a tiyempo sa ato sa nga pagparagad? May pansit mulo pada si Kap Ising na bilin sa Barangay Katrupa Kapian sa Mulo Plaza, Kap Bots. Pero kung wala dira, sa GT Mall, ara da mo. Ha? Sa Pavia, sa Molo, da may ara. Sa Itria, kag sa SM City. Basta manamit ka pansit mulo, Kap Ising pansit mulo. Sa catering services naman kag venue para sa inyo gatherings, The Crib Kitchen Cafe ara sa Don Francisco Village, MS del Pilar, Haro. Likod sa police station 9. Kung car wash naman, ari di sa Quick and Clean Car Wash kilid sang Alta Chera Church. Ay na ta tiempo galing sa ato sa ring pagparaga di Turbo Time Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before ang loving mag Turbo Dietary Supplement for Men. Sa technical side, upunta si katrupang John Ray Bertiz and katrupang BJ Serada para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katrupang Jostel Banyas, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, XFM.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangkos na ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine bungod sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan efekto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.
6: Madiet na ko buwas ah.
10: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya.
1: Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
5: Sundown Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
5: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
5: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.

0: Kinbuksan niya ang medicine cabinet. Oh my! Pagkinkuha siya ng bakterya sa bulong. Sleeping pills?
1: Buhata. Nga mangin madali para sa imo ang tanan, Cherry. Tugod gin pagkamahal ko ikaw. Hilwayon ko ikaw. Nga wala sang sakit nga mabatsagan. Aming pala mo!
0: Hindi! Ginbubo niya sa palad ko ang unod sang botelya?
1: Ina! Ina!
0: Kag nga buhatan ko, ina. Ginbuligan ako ni Angel. Agad maluwas sa among sunog. Palangga niya ako. Gason, pabayaan ko lang na gani matapos ang tanan.
1: Ano bang ginahulat mo? Imnanayla!
0: Tuhuron ko siya. Kag iguan nang sa tunga sa magtimbang niya nga paa. Karun na...
2: Ano malaka? Gintuhon mo ako. Ang naigong ginag...
0: Karun na! Magbako niya sa banyo. Itiklog ko siya. Nakaustan siya. Bayaan ko siya. Magbako din sa kwarto.
2: Hindi! Hindi ka makapalagyo! Hindi!
0: Manawag ako sa agdanan. Kinahanglan, makapalagyo ako. Tugod mangin katapusan ko na. Kumandak pa niya ako.
3: Hoy! Ma'am! Ano ang natabok?
0: Ay, nang, magtawag ka sa pulis! Magtawag ka ba sa pulis? Dali!
4: Nga, man!
1: Hindi ka makapalagyo sa akin nga maldita ka!
0: Oh, my! Si Roger!
3: Oh, Diyos ko! Ma'am, may armas siya, ho? Kaginatayaan ka niya! Sir, wait, hindi! Hindi! Maluhoy ka man kay ma'am!
1: Halan!
4: Oh, hindi! Naiyakot sa preso! Kailan ka ba?
0: Siya! Kung naigaw man siya sa likod!
3: Ay, abaw Diyos ko! Ay, sir! Ano ba lang natabo sa imo?
0: Palapitan ko siya!
1: Pabayin siya!
3: Ay, abaw Diyos ko! Dalagan! Dalagan!
1: Hino ba kanto?
0: Padayo ng pagtiro niya sa akin! Wala niya ako maigo! Kagali na ako sa grahe! Nolito! Nang! Hindi! Pulag din siya diri. Kung dito siya nabilin sa kaya ni Father, ay, bahala na! Basta kaya ko diri sa salakyan, kagkaya ko na magdag! Buksan kong partahan!
1: Hindi ka baka to! Kali ka!
0: Hindi! Natumba kami pareho!
1: Hindi kailangan ka palagyo sa akin nga maldita ka! Kagamunay din katapusan mo!
3: Muga niya ako. Buing liyog ko. Buing...
1: Mga ilaga! Kinahan mo sa ila! Kinali lang sila kayo sa lakay sa akong! Isa din ba sila nagalin? Isa din ba?
0: Dalitan mo sa kayo na. Ipakad ko siya!
1: Nagabuhi ka sa pag-uwiat ko sa imo! Palayo ka mo, mga busi ka mo! Palayo ka mo!

0: Kung hindi niya ako pagbulikan, nga matabok ang mga ilaga ng ilaga ng gatay sa lawas ko!
1: Lari pa!
2: Ome, natong ba siya?
3: Natulugan siya sa tapungol sa iya, ma'am!
2: Ome, ang mga ilaga! Ito may mga buot! Matapos ka natumba! Nalipong si Roger. Mabdik man silang nagpalayo. Kakinali nga nagkaladula.
3: Uy, ano bala ini man? Nagadamgo lang bala ako.
4: Wala ka nang gadamgo, manang. Abuhaton mo. Magpanawag ka sa ambulansya. Agon matipan ka mo sang doktor. Ilabi ng kaupod mo nga madamo sang dugo nga nagagwa sa lawas niya. Kaya ako nang bahala nga magpanawag sang kapulisan.
3: Ay, oo, oo, sir!
2: Kung sino ka man, salamat. Madamo ganyan, salamat.
4: Wala sa nganuman. Inabuhat ko lang ang nagkakadapat kong abuhaton. Agod mabuligan ang nagkakinahanglan sa bulig.

0: Oo, Katsuri. Kagsaliwat, ginapasalamatan kong mga katrupa mo sa paghatag sang impormasyon. Gani nga nakahingabot kita dayon. Antes mapahamak ang babae nga to.
1: Oo, Jisun. Mapuslan git ang 24 oras na monitoring sang akon mga katrupa. Kagsapulig sang akon kinaagman, nagkikan sa kaliputan sang mga inkanto. Nakabot kita dayon diri, Jisun.
0: Oo, Katsuri. Kaglabaw sa tanan, ginapasalamatan ko ikaw. Dakong imo na bulig sa akon, agod mahatagan sang katumanan ang aton mga misyon.
1: Wala sa anuman, Jisun. Kat nagustuhan ko ang ginabuhat ko ngayon eh. Nasadyahan ako. Taksa nga magdaog kita, batok sa mga malayang, Jisun. Exciting!

0: Anong ginabuhat mo, Dre?
1: Gusto ko lang ipaabot sa imo. Nabuhaton ko ang tanan. Agad hindi ka na makagwa diri sa prisohan.
0: Ano?
1: Sapat ka. Bayaran mo sang mahal ang mga sala mo sa mga tao na mga inosente na ginhalitan mo. Madtunot ka sa prisohan. Ginasumpa ko ina!

0: ang nagtauhay ng kabuhi ko. Tugod na dulot na sang dalayon sa kabuhi ko, ang sapat nga Roger. Mabalik ako sa orphanage. Kag dito ko ibuhos ang akuntion. Mavolunteer ako dito. Mabulig ako at ipan. Kag magpabatsyag sa magpalangga. Sa mga batang aginbayaan sang ilang mga ginikanan.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immunity.

0: Stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress? Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsya ko sa isa ka si Mang nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Sister Pain. Sa mga butika.

0: abi mo, halos ang mga kaupod naton diri nga mga volunteers nagadayaw gid sa pagpalangga kag paghangop mo sa mga bata diri sa orphanage. Sa diin mo kuno ginakuha ang tuma nga kadalom kag pagulikid mo sa mga bata.
1: Ay, isa ka, bes. Sa kampuhi ko, nagabot ang isa ka bata. Nga nagahingalan kay Angel. Nga nagtudlo sa akon nga magpalangga. Ka maghangop sa mga kasubong niya.
0: Oh.
1: Kagsugod sa nabilanggo si Roger. Ka nag-alagad ako diri sa orphanage. Wala na nang pakita pa ang kalag ni Lisa, kag Angel. Angel, anak. Nurse Lisa, kung diin man ka musubong, nakaibalo ako na malinong na kamo. Tugod na angko na ninyong hustisya sa inyo kamatayon.

0: Ang tipo ba lang akong sa Tagalog pa? Pasabog ang ending? May gusto ka ba lang asiting? O kunsahi sang karakter?
1: Hindi ako magsabate.
0: Sa katapusan ng tiyo,

0: Wala ako makahibalo.
1: Ano? Ma! Ano ito? Sino nagtugas ang gahod niya ito?
2: Wala lang sa tao, Tribusin. Na-check na naman ang palibot kayo na ba, ha?
1: Kuna mo! Sino nagtugas ang gahod?
2: Butbusin, ha?
1: Pagindahan ninyo!
2: Ate, oh! Dali ka mo!
1: Oh, animal! Ba! May naglumpat rin si Babaw kag nagtupa sa salog ng simento. Sino? Ba! Detective Reyes!
3: Wala na kamo sa makatuan pa, Kulas. Tapos na ang hampang mo.
1: Paano ka nakasunod rin? Hey, kamo! Ano bang ginatangan ninyo? Tirohan ninyo siya! Hindi! May hinali lang ang nagsalakay sa mga tinao ko!
3: Hindi na kamo makapugong sakon sa kaigayon ng ini.
1: May!
3: Iatag sakon si Marco!
1: Maisog ka, ha? Tulog ka! Hinatayaan ko sang armas ang ulo ni Marco. Sige! Buhat ang gusto mo nga buhaton! Habang kabuhi ni Marco ang kabaylo!
3: Hindi! Pagbuhatan ng Kulas! Nakahibalo kagit! Nga wala siya sang nahibaloan!
1: Wala! Siya ang nagatago sang bato! Nga madugay ko nga ginapangita! Pila ka milyon ang bilis sa to!
0: Ara saya ang bato!
1: Ha! Din! Sa din niya gintago!
3: Tama na, Kulas! Iatag na siya sa akon. Hindi mo na makuha ang ginasiling mo.
0: Kalahin sang pangadlaw niya. Dagadlaw sang demon mo.
1: Lantaon lang naton.
0: Ginatayaan naman niya ako sa iyarmas.
1: Maghaling ka! Kung hindi ka gusto nga palukpon ko ang ulo niya. Paagis ang armas nga ini. Isa! Dua! Bah! Patrol car!
3: Oh, Kulas.
1: Paano natabo ini?
3: Abi mo ko nagkaisahanon lang ako? Sa lainas ang tao nga ginkuha mo, Kulas. Gani subong? Mag-ampo ka na.
4: Ibuta nga ginawiyatan mong armas!
5: Gusto magulang sa inyo!
1: Oh, let's see. Ikaw? Oh, bisan hindi ko man makuha ang bato. Siguraduhon ko nga wala sila sang mapuslan sa imo. Animal ka. Kaptik sa imo magulag, Reyes.
0: Nabuyan niyang patalom.
3: Sige na! Pusasin na ninyo siya!
1: Animal! Kaptik sa imo, Reyes! Manasig ka maghulag!
3: Sige na! Ikarga na siya sa patrol car!
5: Yes, sir!

0: Hindi man lang isang katapusan nga bato dire sa kalibutan. Hindi bala?
1: Om!
0: Tinan ka na!
1: Bah! Dali-dali siya nga nag-guard dire sa warehouse. Sundon ko siya.

0: Naisahan ako!
1: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Visionex Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Visionex Plus, Softgel.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon. Diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM.
6: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
7: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
8: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286, series of 2026.
9: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: XFM.
1: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
13: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
16: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang Soft Gel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
20: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting!
24: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:48 na sa aga, kagiging oras ang buylog, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus, ang suplemento nga makabulig, agod nga maproteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasumong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus, nagabulig man, agod nga mapabilin nga mangin masanag ang aton pananhawan, kag hilway sa mga balatian. Inibangod ang Vision X Plus sa mayakasang kombinasyon sa mga vitamina kag minerales, kasubong sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento ang kinanglanon ginaton agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton nga pananawan. Aprobado sang Food and Drugs Administration, di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang

0: Exciting na aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpalagad sa sentro sa Webes ng edisyon Petsa 28 na. Ika-apat kag katapusan ng Webes sa bulan sa Kabulakan, ang bulan sa Mayo. Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Kamusta nga ton siling aga sa ton nga mga drivers sa sweet lovers sa padayon nga nagalaray sa mga magutok nga dalanon diri sa aton sa syudad kag subungman sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo nagaguom-guom subong. May galom ang kalangitan basi kundi talang maapaktan na gulpi lang magtupa ang ulan. Pero pabor inips para sa aton sa nga mga mangunguma kung nagaulan agod man nga hindi na kinanglan pa nga magpamunyag ang aton sa nga mga mangunguma. Although nga mayara kita sa gina-forecast nga El Nino phenomenon diri sa aton sa Pilipinas. Sa aton sila nga mga tagpalmati. Pero sa mga nag-atanom iya sang sandiya, kapin pa ko na nag-pamulak na katropang BJ. Pero pati ka subong, ang produksyon balas ng sandiya sa mga kaumhan subong, mayong produksyon, no? Bisan din ka lang makakita bala, damo sang produkto nga sandiya. Di amogin man na basta summer season, basta ganit tigilinit ang bintaha sa mga nagasandiya, naganegosyo o nagapananom sa sandiya. Pero hindi naman maayo para sa mga nagatanom iya sang humay. No? Okay lang kung ang imo nga talamnan irrigated bala. No, kagamay ara sang supply sang tubig, kiti bisan pa paano makatanom ka. Pero kung nagasalig ka lang sa ang imo sa nga pagpananom sang humay inang upland, may ara nga upland nga nagapanggas ng isang humay katropang BJ nga nagadepende sa pagtupa lang sang ulan. Pero pabor naman niya nga tiyempo para sa mga nagatanom sang sandiya. Sa ato nga pag-pangalagad, daliwat kita nga magapangalagad tubtub kita sa tak ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa malabing importante talalupang doon nga mga balita kaga-impormasyon. Mga update sa mga issues nga inyo ginasundan diri sa XFM Iloilo kalagip ng pagtalakay naton sa mga impormasyon para sa benepisyo sang aton sining mga tagpalamati. Sa mga nagapamati sa aton sa radio, inyo kita mabatian sa 100.7 nga frequency sa dial sa inyong radio, yara kita sa FM band. Makita kag mabatian man kita sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton sining mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow. Anduan naton kag mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo. Same man sa YouTube channel naton, pwede ka mo makascan sa QR code ngayon ka nag-appear sa aton sining Facebook Live. And i-like kag i-subscribe para updated ka mo sa mga balita, impormasyon, issues sa current events sa lokal, nasyonal kag international mga katropa. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy, happy, happy birthday! Kag sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy anniversary! And sa mga nagaselebrar, nagahiwat sang kafiestahan sa subong adlaw, happy fiesta! Centro. Lasa 10:54 ang aton oras. Oy, atensyon anay sa aton siling matag palamati kay ang Eleco 1 mayara sang announcement nga mayara sang 12 oras nga brownout santo man sa schedule sang National Grid Corporation of the Philippines do sa Sabado ni katropang BJ. Kag daw hindi kita makapalagyo ni, daw hindi kita maka daw dala kita sa banwasang pabiya. May mga barangay nga ara sa banwasang pabiya nga lakip sa iyaka NGCP nga scheduled brownout sa aton sa nga mga tagpalamati. Nakita tato daw pro tres katropang BJ, poblasyon gito no. Poblasyon ba te okay lang yung may mga generator. Pero bisan pa katropang BJ, yung mga nga dang kainit sa nga chimpo kagin otsubong o 12 oras pa. Sos Maria kagusip santisima anak sang kamba. Do permi na lang niya ang iliko uno nga nagado si oras, no? Ah, do matyagan ko daw kada bulan iya may schedule ang iliko uno nga mag brown out sa nga dusi oras. Pero sige lang, basi makita mo dang announcement ko to pang BJ para awareness, no? Para advance information sa aton sining mga tagapalamati specialist sa Municipality of Pabia and kaiping sining makabanuhanan nga masakpan sa scheduled brownout 12 oras nga power interruption sa Sabado petsa 20 or petsa 30, no? Sa aton sining mga tagpalamati. So standby ka mo ha sa aton sining pagpangalagad sa mga talalupang donaton nga mga balita kag impormasyon sa subo nga aga aton nga pagatalakayon sa mga balita lokal bag-o nga hepe sang Pabia Police. Why pagani mag-init-init ya latrasan niya sa pagpungko bilang OIC Chief of Police sang Pabia Municipal Police Station gin-relieve. Kahapon may operation pa ang Pabia Police led by Police Major Brian Alamo. May operation pa kahapon, may bypass operation pa sa Barangay Ungka 1 nga nagresulta sa pagdakop sang isa ka high value individual kag nagka-recover sang illegal drugs nga ginabanta nagabalor sang 1,000 plus 442,000 plus na to. Ang estimated value sang illegal drugs nga na-recover sang aton sini nga makatapos ang police led by Police Major Brian Alamo. Ikahapon halin sa operation pag-abot niya sa police station imbes nga congratulations sa mabaton niya. Relief order ya ang iya sini nga nabaton katropang BJ. Ano ang mga rason damo sa mga nagapamangkot ang kung ano ang rason nga agin daw gulpi lang, gulpiada lang nga gin-relieve ang OIC Chief of Police sang Pabia Municipal Police Station. Pitsa 20 gin-install bilang OIC Chief of Police si Police Major Brian Alamo. Talos sa kaya police sa Captain Richfield Prisquito. Gin-confirmar inay kaina sa interview naton sa kaya Police Lieutenant Colonel Arnel Soles ang spokesperson sang ni spokesperson ni IPPO Director Police Colonel Lieutenant Colonel or Police Colonel Bayani Rasalan. Di ang rason suno sa kaya Police Lieutenant Colonel Arnel Soles sa mga katropa sila niya kay ti OIC pa lang ang status ni Police Major Brian Alamo. Di, damo man na sa mga hepe, actually, katropang BJ nga OIC, nagdugay man sa pwesto. Siguro matyagan ko si Police Major Brian Alamo, may mga nalapakan nga dalag ko itlog. No? Katropang BJ? May mga nalapakan. No? Si Police Major Brian Alamo, kay kung madumdumanta, si Police Major Brian Alamo, prior sang iyang assignment bilang hepe, OIC Chief of Police, ang Pabia Municipal Police Station, before, dito ni siya sa Pututan Municipal Police Station. Pagkatapos, ginkakasman to siya, ang hepe sang Pututan Municipal Police Station, gintransfer sa Iloilo Police sa Provincial Office. And then, sang pitsa 20, assign siya, gin-install siya as OIC Chief of Police. Pero si Police Major Brian Alamo, sa pagkakilala ta, hindi man siya sila yung perfecto nga klase sang pagkahipi, no? Pero daway ka man gin isaway ni siya katropang BJ, ah. Kung sa pisan man. Approach sa ballman, daway ka man sang isaway kung sa paminatasan. Kung sa performance, Mayo man ang performance, bisan man mag kandak sang operation. Te, damo sa mga nagapamangkot subong. Ano ang madalom nga rason nga nga daw kagolpe sang pag kakas o kon pag-relieve sa kaya Police Major Brian Alamo. Isa nagligad ng tong inadlaw siya nag-bisita or nag-courtesy call sa opisina ni Mayor Luigi Goriceta. Tapos kahapon nagkandak pa sa operation. Pag balik niya sa police station, instead nga congratulations ang mabatian niya, ang nabatian niya, ang nabaton niya ni Police Major Brian Alamo. Ah? Relief order? Centro. Te, gin-transfer, iga-transfer siya sa Iloilo Police Provincial Office. Ah, OIC ang status niya pagkatapos ang ibulos OIC man. Hindi manabi sa pagdayaw no kay kilala naton si Police Major Brian Alamo. Pero personally katropang BJ sa pagkadugay niya ning nangin police daway o daway kay gid sang siling issue or isaway sini sa iya kay approach sa ballman siya gani. Sa mga katapos sa media daw wala gisang isaway sini sa iya. Damo gani na kibot nga makatapos sa media. Ay, ano na tabo? Ano ang nangyari? At bakit golpe lang nakakasi Police Major Brian Alamo sa Pabia Municipal Police Station? Ilang taon ta? Sa aton sila nga matagpanamati ipabati na to ng interview sa kay Police Lieutenant Colonel Solis, ang spokesperson ni IPPO Director Police Colonel Bayani Rasalan. Ano Police Colonel Bayani Rasalan? May kwan? May nag may naglabi? Ano? Ano man? Sa aton sila nga matagpanamati may natapakan siguro si Police Major Brian Alamo nga daw daw itlugan pag iya katropang BJ ay. Ano kay gulpi? Adamo gidya na tingala, adamo gidya sa mga pinamangkot mo. Lima lang kadlaw ang imong pagpungko katropang BJ. Sa aton sa nga mga taga palamati. Aray bala katropang BJ, pabati ta ang aton sa nga interview sa kaya Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sa confirmation may kaangtanan sa pag-relieve o kung pagkakas bilang OIC Chief of Police sang Pabia Municipal Police Station kay Police Major Brian Alamo.
1: Ah, yes sir. Positive nga may relief order siya effective May 27.
2: Ano ang reason siya? Ang aging relief siya? Kag, do kadali lang sa iya sa ring pagpangalaga bilang hepe sa Pabia?
1: Ay, kung taon natin sir, ang pag-designate is OIC. So, hindi pa siya permanent. Wala pa confirmation. Balaan mo naman sa atin sa PNP, anytime na pwede ka sa ilokon. And part mo na nga gina-sailo-sailo kita sa atin yung assignment.
2: So, din ang assignment minsan ni Police Major Alamo kung sino magabulo sa iya as OIC sa Pabia?
1: From Pabia MPS, pagka sa Ilohon siya sa Iloilo Police Provincial Office Headquarters and ang magabulo sa iya bilang OIC, ang iya nga deputy si Police Lieutenant Gary Tayongtong.
0: Centro! Centro! Nabatian mga katropa ang confirmation ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson ni Iloilo Police Provincial Police Office, Director Bayani Rasalante. Hindi pa man siya kuno permanente. No, pagaling kiti dabo lang galing nagapamangkot la, dabo lang nagalibog sa ulo nga daw nga daw kagulpi katropang BJ-aw. Ha? Lasa 11:05 na ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa piyak nga bahin mga katropa. Umpisa sa Hunyo 1 ang opisina sang Iloilo Provincial Government back to 5-day work week na. Kundi subong ang existing sa aton sining mga taga-palabate ang karen subong ang ginasunod sa aton sining mga empleyado dira sa Iloilo Provincial Government nga 4-day work week lang Lunes hasta Huwebes and pagka Biyernes te ang iba naga work from home. No, pero base sa executive order number 64 nga gin-issue ni Governor Toto Defensor, magabalik sa 5-day work week ang opisina sa Iloilo Provincial Government. So umpisa sa Hunyo 1, te ang Hunyo 1 is Monday sa aton sini nga mga taga Palamate. Ang compressed work week arrangement dula una, so mabalik na sa 5 kadlaw. So Monday to Friday na katropang BJ. So but sa ringon, ang Biyernes nga subong gina-practice dira sa Provincial Capitol nga wala sang opisina, so umpisa sa Lunes, Hunyo 1, mabalik na Monday to Friday na Santo sa Executive Order number 64 nga gin-issue ni Governor Toto Defensor nga nagadula sang compressed work week arrangement. Four-day work week man lang sa nagligad. Umpisa sang Marso 19 matapos nga ang presidente nagpagwaman sang Memorandum Circular number 114 na nag-implementar sa energy conservation protocols sa mga talatapan sa gobyerno. So, manang rason ko nga ang Iloilo Provincial Government kagapilaman ka mga opisina sa gobyerno dere sa aton sa syudad, actually damo sa manag implement sa 4-day work week ang Iloilo City Government nag-implement man. Pero I don't know kung sa Iloilo City Government kasan o magabalik sa normal ang opisina nga mag 5-day work week man kaangay sa iya ka Iloilo Provincial Government nga magasugod balik sa PETSA 1 sa nga Hunyo. Last 11:08 ang aton nga oras sa diri sa aton sini nga pagpangalagad sa piyak nga bahin mga katropa. Daw wala na sang plano nga mag file pa sa nga kaso katropang BJ. Ang tag-iya sang kaldero kag kalaha nga gingkawat sa barangay Bantod Fabrika sa sitio Katunggan, barangay Bantod Fabrika sa Banwasang Dumangas. So daway na plano kuno ang familia, ang kalaha kag kaldero katropang BJ. Ang suspect taga barangay Duran City proper. Pero according sa report nga ining suspect daw nakaagi kuno rehab. Nakaagi siya rehab. Amo na kun nga ang pakalaboto siya sa barangay Bantod Fabrika sa Banwasang Dumangas. Kado akon ang report gani kuno nga sang gindakop siya kahapon. Gindakop siya ha. Daw siya piya kuno maisog katropang BJ mo. Tikal diro kag kalaha to ang ginkawat niya. Siling ko gani. Siling ko base kon ang suspect bala may diferensya. So kaagi gid man siya gali sa rehab, no? Nakaagi rehab kag according sa tag-iya file sang kaso pa ang tag-iya sang kalaha kag kaldero nga ginkawat. Amo nang latest development, no, sa aton sa nga mga kauturan kag mga taga Palamate. At least do hindi na interesado, no, dali kid damo gid bas damo gid sa mga nag react bala sila sa kadam siling sa mga nag react gani kon kaldero gani kag kalaha ang Aging kawat na kopda yun. Pero ang mali-mali, tanga kwarta ang involved sa flood control scam. Daw sige, manggiapon, lagaw. May guard pa. E amon aya ang diferensya. Kung ordinaryo, gani nga Juan de la Cruz, ah, bisan na ano kagamay sangging kawat pag abot sa madakpan, ah, why niya damo gamo ah? Why niya damo nga pamangkot? Why niya damo nga kuskos, balungos, erikubikos pa? Ah, priso na yun! Pero kung mga dalagko gani, mga politiko gani, ah, ama sa ring mga damo pang due process na yagasinggitan pa na isang due process. No? Kaya muna ang diferensya sang imol, ah, kag-ordinaryo nga Juan de la Cruz, kung makasala, ilabi na ko nangawat. Ah, kay priso dayon. Pero kung dumalag ko gani, kung politiko gani, bisan at hagpa sa silak sang adlaw, ah, kag madalahig sa kontrobersiya, parte sa kabatay, parte sa korupsyon, ah, subong sige, lagaw sa Gyapon. Why, ma-priso? Ah, ang malain pa na kay Galagaw na may gwardya pa. Kaya muna ang kinalain, amuna diya sa aton sa Pilipinas. Kung dalag ko gani, kag politiko ganing involved, ah, ati ang balon nga due process. Pero kung ordinaryo gani nga Juan de la Cruz, why na damo koskos balungos, madakpan ka priso dayon. Unfair, no? Ah, katong pambidje, no? So bagay, tiko na tao kang pigado ka, daw hindi mo nasala katong pambidje, ti ano mo nabi kay pigado ka sa natao ka? Pero hindi naman yung mayo, mapatay ka nga pigado kag Yapon. Kahit may time ka nga magtinguha para mag-umwad ang imo sila nga pangabuhi. Galing ti adok ka unfair lang bla, no? Kung ordinaryo gani nga Juan de la Cruz, why nadamo nga pamangkot pa, why nadamo sa investigasyon pa, palupot na yung presuan. Pero kung politiko gani, bisan atag pa sa silak sa adlaw, ama sila nga ati, sundo na to ng due process. Las 11:13 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Update man sa aton nga serbisyong katropa sa aton sini nga matag palamati atong isabalaka 56 anyos nga taga distrito sang Mulong ato subong nagalihok-liho sa Angeles sa City Pampanga. Ha? So kahapon kay padulungan to siya ni JV, no, sa lugar nga ginatineran niya sa merkado nga ginatulugan niya. Pero galing bangod sa limitado ang tiempo sang aton sini nga contact dito sa Angeles sa City. Why nila to makita kahapon sa ginamention nga lugar. Pero kita diri sa XFM Iloilo as part sang aton sini nga serbisyong katropa. Ay tigin na umpisan ini naton nga agin nga buligan agod nga malocate ang iya sini nga familia kay ang tinutuyo man lang sini malocate ang familia nga ato didto or ari diri sa Iloilo para nga mabuligan ini siya nga makapauli diri sa Iloilo since nga wala siya sang pamilya didto sa Angeles sa Pampanga kag nagaliho-liho lang. So kahapon ginba kigangutan na to na ngayo kita sa nga bulig sa ABC President sa nga Molo District kay Kapa Pato Kim Sing. And thank you sa kay Kapa Pato Kim Sing na nag-facilitate nga maghatag sa nga numero sa mga barangay kapitanes nga malapit sa Molo Checks. Una na to nga po na contact si Barangay Kapitan sang Barangay Tapok Mulo, si Punong Barangay Sheila Mabilog. And ginpasalig man kita ni Kapitan Sheila Mabilog nga sa iya sa ring barangay, itingwaon niya nga i-check kung bala may yara sang Fernandez nga apelyedo or Mayara sang Mary Grace sa Fernandez nga naga-star sa ila barangay or kilala nila ining si Romeo Fernandez. Bata sila ni Kapitan Mabilog kahapon sa aton, sila niya, sang una mayara dira sang Fernandez nga naga-star sa ilang lugar. Pero sa subong daw nag-transfer na sa barangay Suok Arevalo. So si Kapitan Sheila Mabilog nag-contact man kay Kapitan Carl La Pascua sang barangay San Pedro sa distrito sang Mulo. Pag hinatag man sa aton sila ang number si Kapitan Carl La Pascua nasugilanon man aton and gin-check niya man sa iya sila nga barangay kay gin-confirm niya nga may mga Fernandez nga naga-star sa nga apelyedo sa ila sila nga barangay. But daw ang report nga daw hindi nila kilala ang ining si Romeo Fernandez. Si punong barangay Carl La Pascua nagpahayag nga siling niya may mga Fernandez may nakahatag sa iya sa informasyon sa gincheck niya man sa barangay nga sa barangay Fundidor sa distrito sa Mulo sa gihapon may mga Fernandez nga pamilya nga naga-star and that is why ginhatag niya ang contact number ni punong barangay Aris Serbando sang barangay Fundidor sa distrito sa Mulo. And subong aaga gin contact naton si punong barangay Aris Serbando sang barangay Fundidor sa distrito sa Mulo and suno sa iya gin confirm niya nga may mga pamilya Fernandez nga nagapauli sa iya sila nga barangay damo sa mga pamilya Fernandez and may mga suna nga pagapadulungan si Kapitan Aris Serbando to check kung bala kilala nila ining si Romeo Fernandez kag kon may naga-star sa ila sila nga barangay nga bata ni Romeo Fernandez nga si Mary Grace Fernandez mga katropa. So aton karon ipabati ang aton sila nga pagpakigangot kay Kapitan Aris Serbando sang Fundidor Mulo. Ang tinutuyo ta sini nga ma-locate naton ang pamilya ni Romeo Fernandez kay ti makaluluoy man. Wala sang pamilya nga nagatipan sini sa iya dito sa Angeles Pampanga sa aton sini nga mga tagpalamati. So standby ka mo kay aton nga iga pabati ang aton sini nga pagpakigangot kay Kapitan Aris Serbando as part sa aton sila nga update sa serbisyong katropa para malocate naton kag makita naton ang familia ni Romeo Fernandez sa distrito sang Mulo. Pero sa mga tagpalamatita no nga naka-flash aton sila ring Facebook page sa XFM 100.7 Iloilo kag sa XFM Radio Patrol Iloilo ang sa nagapamati sa aton basi kilala nyo no. Nagapangayo kita, nagapilar kita sa inyo sa ring bulig para nga malocate ini naton. Kag mabalik sa iya sa ring pamilya. Okay, iti mayo kong sila nga dire lang sa Iloilo kay bisan pa paano, pwede mo dayon malaktan anytime. Pero di ka pareho sa nito dito sa Angeles Pampanga katropang BJ. Kag wala pa sang nag-atipan and ang report nga daw medyo nagkadiferensya ang pangunahuna kay ti kulang sa kaon. Ha? Ti siguro magluwas nga perme pasar kaon niya. Perme siya malipasan sang gutom. Ti problema pa eh kay ti way man siya sang komportable nga ginaistaran dito. Kundiin siya siguro makapulupungko sa ginamensyon to nga lugar ni JB nga mo ni ang naghatag sang impormasyon sa aton. Sentro. So, din siya magabihan, dito man siya maagahan. Ay, why is ang establing trabaho? Why mas ang komportable nga ginaistaran? Kaya nga aton nga tinutuyo nga mabuligan naton ang aton sa isa kakasimanwa nga malocate ang iya sa nga pamilya kag kung kinahanglan ang kag malocate naton kag ang pangabay niya man ang sila nga makapauli siya. no? Diray sa aton sa Iloilo. So standby ka mo kay aton iga pabati ang aton sila nga pagpakigangot sa kay Kapitan Aris Acerbando sang Fundidor sa distrito sa Mulo na nagpasalig nga padulungan niya ang Familia Fernandez and mahatag siya sang feedback sa aton agod nga mabuligan man aton ining si Romeo Fernandez 56 anyos nga ato subong sa Angeles sa Pampanga mga katropa.
3: Centro! Centro!
0: Last 11:20 ang aton oras. Good morning anay sa kay Renante Chanova. Anan, good morning. Happy listening lang. Salamat sa pagpamati diri sa aton sa XFM 100.7 Iloilo. Mabreak kami anay ni katropang BJ. Mabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton siling nga mga commercials. Sa please stand by.
3: Centro! Centro!
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Bibili sa mga butika.
7: XFM. XFM.
8: Mayong adlaw sa tanan, welcome sa
9: edukasyon.
8: Edukasyon
9: para sa ikaayong lawas.
8: Ang palatuntunan nga maghatag sang impormasyon kag edukasyon kung paano naton halungan kag amligan ang aton lawas. Agud malayo kita sa problema sa gastos kag balatian. Are, sino ang may back problems? Ilungguhon ko para hapos ha. Ang may masakit ang likod, ang mga gindiagnose bala nga may mga back condition, especially ining mga nagapalanakit sa likod sa imong spine. Ang tulaan tada bala sa likod, ang spinal column ta. Para sabi, ginalinan sina mga serious disease, mga damage, no? Di ko nagabatsya ka sa stiffness, mga muscle spasms. Do naga palang inip la, no? Tapos do ginatuslok ang imo sining nga likod sa kasakit. Kung kaisa mabatyagan mo man sa imo sining nga mga tiil, no? Siling mo do ginatuslok bala sang dagom. Ora tana taten kamaan ay may mga nerve irritation nagali kita. Ah, agud nga hindi ka na mag-worry kung may ulo extra ka, kulo kwarta ka, pa-check up ka na. Ang ato naman niya obligasyon antes siya sang check up. Kinanglan niya mabakod ato niya lawas para wala kita ya back pain. Suno man sa pila ka mga pagtuon ang back pain, daw may ginatuslok ni sa sulod sing imo sinibla sa may

0: effect? Nagkakadula man ang sensation mo sa genitals mo during sexual intercourse. Eh. Basi, bala makalangas mo si misis mo kung balon niya ka nga. Eh, halaga. May phobia bala ako ga sa lago.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.
0: Anong mabulig sa duwa ka produkto ni Dr. Spinhico? Ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C.
1: Evergreen Herbal Capsule.
0: Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin.
1: Evergreen Coffee Mix.
0: Ang curcumin nga isa ka compound nga makita sa turmeric, ang turmeric makita sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule, isa ka anti-inflammatory nga nagaserbi ning a painkiller batok sa mga inflammatory chemicals pareho sa bisang prostaglandins kag interleukins, rason nga makapaganhagan ini sang sakit.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.
0: Kag may analgesic properties manini batok sa arthritis, kag ginaproteksyonan ang bone cells, kag tissues agod mangin mabakod ang aton tulaan. Area tested and proven eh. Malunggay, ari ni siya sa Evergreen Coffee, kag Evergreen Herbal Capsule. Ang balunggay, may calcium kag phosphorus, kag unsa din ini nagahatag proteksyon sa aton sining mga tulaan agod magpabilin nga mabakod. Ang saluyot niya, makatulotimbang manini kay may mga medicinal uses ni siya like antioxidant, anti-inflammatory, nag-boost ang immune system, kaya nag-aaway ini sa infeksyon. Sampawan ka man sa ngampalaya. Dako ni bulig niya kay nga, may antibacterial siya, antipyretic, may parasiticide, antioxidant, kag anti-inflammatory. Hindi ko na ma-explain gid, no? I-google nyo. Kapanguhit man si wheatgrass nga, suno sa pagtuon na tukiban, nga ang wheatgrass may kapasidad nga makapaganagan sang pagpalang hubag-hubag sa mga joints, nagaprevent sang osteoarthritis, nagaprevent sang bone rotting, kag ginapabakod ang tulaan.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.
0: Si barley grass, nagapasurip sang mataya. Kay siling niya, kunwari man ko di, may phosphorus man ko kag copper para man sa healthy, kag strong bones. Oh, kay suno kuno sa kay barley grass, may 11 times more calcium ako compared sa gatas. Hindi man hambog ang barley grass, no? Kag ang vitamin C nga makita naton sa tanan halos nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, may mga antioxidants kag nagapabakod sang aton sininga natural defenses. Amoy ning mga molecules nga nagaboost sang aton sininga immune system.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawa!

iilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available

0: sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbili sa mga butika.
6: Makalage na ko.
4: XFM.
7: Patroba mo.
8: Exciting.
9: Mga katrupa, exciting!

0: Las 11:31 ang aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sang sentro sa Gyapon. Ako ang inyong katropa, inisi katropang Mario Hilongo. Standby kay check nato na report with katropang Febi Board sa Tibor Morales. Report nagikan sa Iloilo City Hall kay si Councilor Romel Doron nagpasar sang isa sa like resolusyon nga nagaduso sa pag-imbestigar sa paggamit sang salakyan sang Iloilo City sa holiday kag non-office hours sa katropang BJ. Ginduso ini ni Councilor Romel Doron matapos ang ining nag-viral kag kontrobersyal nga paggamit sang salakyan sang gobyerno nakit-an Sabado sa may atubang sang JT Mall dira sa Mulo ti daw diri nag-ugat ang ining pagaduso sang resolusyon ni Councilor Romel Doron. Check ta ang report with katropang Febi Boards Tibor Morales nagikan sa Iloilo City Hall. Ano ang natabo sa ginfile nga resolusyon ni ginduso ang resolusyon ni Councilor Romel Doron? Si katropang Febi Boards Tibor Morales nagikan sa Iloilo City Hall. Live report. Katropang Boards,
1: gin privilege speech ni City Councilor Romel Doron ang paggamit sa salakyan sang syudad sa hindi office hours, pag hindi oras sang office ato pang Mario. Pero wala man siya maging mention abi kung sino, basta nabatian niya ng kuno nga may ara nga empleyado o opisyal sang syudad nga nagamit sa salakyan sa itong naligyan nga Domingo. Agin parking to sa Mulo. So, mangod siya na isang iyang privilege speech, nagtindog man si City Councilor ang Sien Marie Mabilog. Natigaw nung natunggin pangambal niya sa ligad to, nga sabat niya sa magkatapos sa media, nga amotabi, no, nga ginggamit niya para sa pag purchase ang mga school materials o kung mga notebook para sa programa sa iyang opisina. Amo itong rason kung nga ang naging gamit niya. Nag-sabat man si Vice Mayor Labla Barunda nga siya ining salakyan ngayon na siling niya. Actually siling niya under ina sa office sa sanggunian panglungsod. Hindi abing nga siya iya, no? Kasi ang MR sa sanggunian panglungsod. Pero kay Vice Mayor Labla Barunda nga siya ti inibadi siya makagamit man siya. Bisang ganit siya nga atun siya nga ispesekretary siya na pwede makagamit. Basta resin siya ng sakon. Natapos yung isang deliberation kag katapusan nabi, no, nga nangin akto sin isang privilege speech ni City Councilor Romel Doron, nagpasar ni siya sa isa resolusyon nga ipa-investigar ining bagay. Actually, daw open sa Katropa Mario, eh. Hindi sabi nga ka-specific lang kay City Councilor Sien Marie Mabilog, kundi open siya nga pa-investigaran ining paggamit sang salakyan sang Iloilo City Government sa dis oras sang o kon hindi abi office hours. Kagin refer ini sa committee on good government, good government justice, kag upod man mag investigar diri amo ang city legal office kag ang ang General Services Office katawa Mario. Ari ang portion kay nasang pag ang deliberation magkang tanan sini sa privilege speech ni City Councilor Romel Doron.
2: As to the definition of the pickup, when I took office as VSO,
1: si Vice Mayor Lablab.
2: Former Vice Mayor Canson, ihatag man sa akon. Una, wala na ako na sila i-provide. So wala naman ako na dito ako. But then when I saw Engineer Neil, kabalya Vice Mayor, ito isa ka ba ang pinabilin? Ang kutik pwede nga makahalag sa ako man or ma-assign sa akong office. So he said, okay, pwede it. So what about the other man? Usually, di ba? Tuwa ginakagan. So isa lang minatag sa ako, wala akong nandita mo, okay lang, kaya ko back down ang isa ka ba? Only then, I realized and na-found out ko na ang ban niya na isa ang ginatag kay Councilor So, live, report. Pick up niya sa Isaiya. Hindi nila din sa GSO. And like what the counselor niya said, na i-carry over ni counselor Magilong. However, makapasin ko, hindi nila pagdadaan si counselor Shane. That is why I asked all as well because wala sa other time, mga kinahal sa Apon, mga ito, hindi pwede na i-retain sa person in charge who was also assigned in my office. And he said, yes, retaining. So, who use SLP? Anybody in the SLP can use SLP. I mean, saying this with confidence. Hindi ka sa data na. So, kung in terms of nawala sa mga salakyan, tumakaw doon sa every sekretarya, ako na ang ginaulang nila sa akon ang pick-up. So, anybody and someone yung kalusot could request kami, ipinapakulang po na tayo. Only that is assigned to my office, but it is used by everyone here in the Sangguniang Kalusot.
0: Vice Mayor Lablab Aronda nga ang salakyan gin-assign sa iya sila nga office.
1: Sa Gunyang Pangusod.
0: Anybody pwede makahulam provided nga may clearance lang halin sa iya.
1: May clearance lang sa iya.
0: And hindi lang siguro nga may clearance halin sa iya, dapat may trip ticket.
1: Ati yung may trip ticket, ito mo nang investigaran sang committee. Ngagin refer ni Baglangan of Mario Santo sa pavilion speech ni City Councilor Romil Duron. Di kun wala abi, hindi siya specific na para lang kay kwan, para lang kay may Mabilog. Di bala nagba man tong impormasyon to nga nakita man to sa isa ka barangay mamana nga adlaw ang salakyan to yan ni Liga President Irene Ong. Pagkatapos ni Kanto Pamaring na refer sa Committee on Good Government Accountability kag gin-refer dala nga mag-investigar sini amo ang City Legal Office kag GSO nagtindog si City Councilor Cabaluna. Siya ti mas namin siya atagon naton kasi nasubong sini niya duga pa lang alang ang pila ka mga department heads nga maggamit sa sila ken labi na kon may mga emergency cases bala. Nga di siya nagtawag ako sa isa ka department heads kay isang ligad ko nga nakaagi siya sa Sunset Boulevard. Amo ni abi no ang natabo nga nag-inform siya ti wala gasiga suba. Hindi ko pa lang alang kung nga mag-response ang department heads concern. Bangon siya isang kumbala siya natabo. Okay, basi kuno kon mangin level man sila sa mga kaso paggamit sa salakyan sang syudad. Kadis oras sa gabihon kadto Mario.
0: Oh, galing kay ti sa kaparyos na kamaklase sa sitwasyon kadto pang boards. Ining mga paggamit sang salakyan sang gobyerno, may exception man mo, may exception man kon in case of emergency. May exception man siguro kadto pang boards. Hindi man siling bisan emergency pangitaan mo gid sang kon nga mga papeles ano siguro ang gina namin sina direkta to pang boards nga kon mga regular bala kon normal nga mga paggamit no normal nga pag nga mga inadlaw dapat may mga naka specific da ka to pang boards kiti sa totoo lang hindi man niya kagwa ang salakyan sa gobyerno kung wala iya sang trip ticket mo. Kag dapat ang trip ticket naka-specify na da kung sino ang madala, sino ang naga-onboard, diin ang destination, something like that bala ka tropang boards kiti subject na sa audit sang COA ka tropang boards mo.
1: Pati mo na amo nang iya nga brasihan mo sa paggamit sina 11:00 sa oras sa gabihon nga between 8 to 5 PM. Diba na ko nung isa sa mga gusto man ni City Councilor Sarabia nga ma-clear out ina, kay parang hindi ibalaman pa ng alang ang pila ka mga department heads, nga mabalda nga ti, may arat to kinang lanon ang inyong pag-response sa munisika sitwasyon, tiyang ila rason niya nga ti, dapat may, ati siyempre ining masalakyan nga naka-parking sa bisini, ang iban sa City Hall o kung sa Motor Pool, di ba nagigamit ka service ang mga department heads mo?
0: Hmm.
1: Ti kun lakri ticket tiro ka mapicturean ni dira kag mag-question abi no kay ti ini bisan sino abi subong may mga cellphone nga may kamera ti man ginakadlo ka nila ti man nagamo nang gusto man nga itandungon o kun ipatag-atag ni City Councilor Cabaluna nga dalo na lang sa paghatag abalasang katagan sa diri kun paano abi kun may inkaso nga may mga emergency o kun may paano abi kun may mga kinanglanon abi i-request abi ang sanggunian nga respondihan anong himuon so, siguro basi siguro ina nga bagay mangin kwadaguro na pambada ang nangin kabahin sa pinakaulihi pero ang kwan sini ang iyagid iya nga una amo ini ang party kay City Councilor Sin Maria Mabilog ang paggamit sa salakyan sa to nga gindala sa isa ka mall nga sa Batman ni Mabilog nga gingamit iya gikargahan sa mga school supplies nga ang ginapanagtag isa sa mga programa niya nga ginapanagtag sa kabarangay nga itong Pumario.
0: Why ka man nakulbaan gid kayo pang boards kon ang paggamit mo to sang salakyan na bisan makita ka man sa makita man na sa mall o kung makita man akong diin bisan di sa oras ng kagabihon or di sa oras nga outside sa office hours provided nga mayara sang nagakaigo nga trip ticket kag official ang paggamit sina ang ginagamit bala para sa inline sa trabaho sa gobyerno bala hindi nga inline sa imo yang kaugalingon nga personal nga interest ng yabla katupang boards
1: to so, ti ang ngambalan din ni Vice Mayor Lablab kasi nga ti leglisensya sa akon ti ang problema sina akon ang palisensya ti verbal na mo
0: verbal
1: ang trip ticket ya
0: mo ang pinaka importante da ang trip ticket kagang
1: may patawag
0: kagang approval sang trip ticket ang nag-approve sina is the local chief executive.
1: Oo. But sa sanggunian, kung sino, i-verify ito ni Karong Dili kay Vice Mayor Lablab.
0: I-check ko, okay. Ang concern sina dira, kung sino ang approving authority.
1: Ang mag-kwanabi, kung ang salakyan ginimar sa sanggunian,
0: sino ang approving authority
1: sa trip ticket? Amo nang pamangkot ko ang vice mayor lang o kung maagi pa sa local chief executive ka to pa Mario.
0: Okay.
1: Ang ring malita, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix Vision X Plus, Premium D3, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol, Iliwido ako si Katropang Phoebe Bastibor Morales, XFM News.
0: Report Centro. Las 11:44 ang aton oras sa sundon tani ang dugang para mga updates sa aton sining mga taga Palamati. Kay Ma'am Hermite, good morning sa kay MJ sa Palo. Oy, Sir Darrell, musta na? Maila niya si Sir Darrell kay tuya aton niya sa US. Daman nagpauli siya kuno. Sa ano ganito, sir, mapauli ka? Si MJ Sapalo sa Red Tafa sa una ni. Pero ito na subong sa US. Sa ano ka, sir, mapuli? Kay hambal ito sa nagligan sa akong pagtawag. Yes, lingan mapuli ko by January. Ligan ni December. Ate, sige, kita na kita, sir. Kay Paterno Sithar Paklibar III. Good morning. Happy listening. Kay Sherwin Marcoe. Kay Ma'am Aloha Bueco. Also sa kay RV Chris Casires. Good morning, happy listening. 11:45, bangaton sa ringa oras. Dari sa aton sa ringa pangalagad, ma-check pa kita karon kay Patropang Rodolfo de Lapos, no? Pag may time pa kita, aparte ni sa kapareyon niya man nga taxi driver, nag pang-scam sa ila. Dodamo, siguro na biktima sang scam sang sining taxi driver, ah. No, so balikan ta na dugay-dugay pero ari ana ipabatita update naton sa aton sering serbisyong katropa diri sa XFM 100.7 Iloilo. Ari ang aton nga kabahin sang pagpakigangot ta kay punong barangay Aris Serbando sang barangay Fundidor sa distrito sa Mulo sa pag locate naton sa pamilya ni Romeo Fernandez.
3: Very good morning.
0: Oo, magandang aga. Mario ni Cap, Mario Ilonggo sa XFM.
3: Ay, sir,
0: Cap, mga yu, tani ko bulig. Mga yu ko tani balabulig sa imo. Kay may ginalocate kami nga familia, Cap. Bali, ang background si ni Cap, may 56 anyos nga lalaki. Ang pangalan niya, si Romeo Fernandez. Ini si Romeo Fernandez, ato ni siya subong nagaliho-liho sa may Angeles, Pampanga. Ang background niya, mga 2 years ago, nagtrabaho ni siya dito. Tapos, gintunto siya sang iyang ginatrabahuan. Ginpahalin siya, tapos subong, nagaliho-liho ni siya dito sa may sa Angeles, Pampanga. Di sa nagdigad nga inadlaw, may taga Arevalo nga nagatrabaho dito, nagapang-install sang solar light sa may SM Pampanga. Karon, nag-apply ni si Romeo Fernandez sang trabaho. Ugaling, ginapangitaan siya sang ID, pero ay siya sang ipresentar nga ID kay base sa pag-assist sang nag-send rin sa amon sang picture do medyo nag-mentally ill siya bla. Siguro base problema kag nagutman. Tika ko, nagapangayo sa sambulig ang makapauli sa Iloilo. Ang iyang address, why mabalaan kundi ingin exact nga barangay sa Mulo. Pero ang iyang description, iyang pag-describe, nga nag-star siya sa Mulo, ang barangay malapit sa simbahan. Gin-contact ko na si Cap La Pascua kag si Cap Mabilog sa Tapo kag sa may San Pedro, ang Katiling Bank, okay. Kaya amo na ang mga barangay ang daw lapit sa simbahan. Pero according sa kay Cap Carla Pascua, dira ko nung sa imo barangay, damo man da sang familia Fernandez, kag lapit man ko nung sa simbahan, may simbahan man sa imo barangay da. May bata ni siya, Cap, ang pangalan si Mary Grace Fernandez. I don't know kung basi related ng mga Fernandez da or basi kung pwede ko kapakayo bala makapangayo buding si mo nga pamangkot kung kilala nila si Romeo Fernandez.
3: Sige sir, kay Fernandez din eh. Pero hindi siya lapit sa simbahan. Malayo-layo sila gawa.
0: Okay.
3: Try ko lang sa ito pamangkot sa pamilya sa mga pinido kung ano nila, kung kilala nila.
0: Oo. Balang pangalan, Cap, si Romeo Fernandez, Cap. Tapos ang bata
3: niya. I-text mo na lang sa details.
0: Sige, sige,
3: Cap.
0: Oo, sige, Cap. Bokap, thank you. Sige, sige, Cap. Kaya daw damo ko no Fernandez. Dasa imo, ang sa San Pedro to, gin-check naman ni Cap, La Pascua, tapos ang sa may Tapok. Pero ay pa kukukabalo sang iban nga barangay, lapit sa may simbahan bala. Ang poblasyon ay why pa ko kakonta kung may mga Fernandez man nga apelyedo. Pero siling ni Cap La Pascua sa imo barangay, bidaw damo dato da Fernandez eh.
3: Sa Ugma Fernandez, Fernandez na.
0: Oo.
3: Ako sa Tilapit, sa Suma, sa East, Fernandez na to. I-try ko lang sir.
0: Cap, thank you, good Cap, ha?
4: Centro! Centro!
0: So, nabatyan ang aton siring pag pakigangot kay Kapitan Aris Servando sang fundidor sa distrito sang Mulo sa aton siring matag panmati. So, tatlo na ka mga barangay kapitan ang nag-commit, no? Agod nga mabulig, locate. Hindi ganyan siguro madugayan ito pang BJ for as long ginatingwaan natin sining ma-follow up. Malocate gid natin ang exact gid nga barangay nga kung sa diin nag-star ang familia ni Romeo Fernandez. Kaya ang tinutuyo taman lang sini nga makontak ang pamilya kag mabuligan nga makapauli balik diri sa Iloilo. Kiti kaluluoy man dito nga nagaliho-liho sa may Pampanga, San Giles, Pampanga. Why sa may nag-atipan, tigulang nga daan eh. Pero medyo nagka-diferensya, no? Sa panguna-una, according sa aton sini nga kontak. And subong aga, nag-feedback man diri sa aton si JB, and according sa iya, ginkantuan nila niya kahapon dito sa na-mention nga lugar kang ginatinira niya, ugaling bangod sa kalimitado sang oras, why niya ma-abdan dito, why niya ma-locate, no? So balikan niya to, subong adlaw, parang makita niya gid ining si Romeo Fernandez, no? Sa aton siring matagpalmati, hopefully sa bulig sang aton siring mga barangay kapitanes sa Mulo District. Again, pasalamatan naton si Kap Pato Kim Sing, ang ABC president, nga nag-facilitate, no, nga makahatag sang contact number sa mga natungdan nga mga barangay kapitanes, and nakontak naton ang mga barangay kapitanes sa bulig man, no, pati si Kap Bots sa Florentine, no, naka bulig na kay dira sa iya barangay sa Katilingban, gin-check niya man, no, sa aton sini nga mga taga palbati. So thank you gindi kung naga buligay ni katropang BJ kagdamo sa mga makahatag sang impormasyon, kag kung taga dira man lang, di gindi maglugay, malocate tagid ni, no, para mabuligan tanga maka balik diri sa aton sa Iloilo. Last 11:52 sang aton sini nga oras. Wow, katropang Rodolfo. Wala nga lang ko parte sa scam ni. Nabiktima sila sang taxi driver man, ah. Na-scam ko no sila, no? O, sige lang. Pero ang gin-forward mo di ka, tropang Rodolfo, nga number atong parte sa educational assistance, ilaputon ta ni Kiron after sang programa, no? Sa aton sila nga matag panamatik. Kaya wala nga lang, gigo sa oras, no? Ginalagas na lang aton sa mga inuras, no, sa aton sa mga tagpalamati. Sa hingapusang nga parte sa aton sa mga pag-pangalagad, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, the superior and the ultimate trio ng mga suplemento agod nga maproteksyonan ng aton sa mga ikaayong lawas. Ang aton ikaayong lawas, malikaw kita sa mga balatian, tumar kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga mas ginpabaskog, ginpamaayo, agod nga manginipiktibo, mayara sang mangustin, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina. Para malikawan naton ang mga pagtubo sa mabukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, at iban pa ng mga klase sang balatian. Upda naton sang Santo na Vitamin C, ang alkaline-based kag nanasidik na Vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. And ang Premium D3 nga mayara sang ala antibiotic effect, nagabulig nga mabakod, magpabakod sang aton siring katulanan sa aton siring lawas. May vitamin D3, ginpabaskog pa sa virgin coconut oil kag malunggay oil extract, mga katropa. So, the ultimate trio, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. And sa aton siring pagpangape, piliyon ta ang mga kape nga healthy, tatlo ka mga variant sa aton siring kape, ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. No? Magpangapi kita, piliyon ta para nga mangin healthy ang aton nga ikaayong lawas. Alang-alang na kita sa oras, it's turbo time na mga katropa, turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa maga kaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka 30 minutos antes ang labing-labing kemises, magtumaras ang isa kakapsula, kay sigurado na mas mabakod kag mas manami ang inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang BJ Serrada. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
5: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMA Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gitin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold, Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainggidyang sabor sa Santon Gold Coffee.
4: Papakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
5: Ang mga headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ikalimang biktima sa gumuhong istruktura dyan sa Angeles City, Pampanga na recover na.
6: Malacanang hindi nababahala sa net satisfaction rating ni PBBM na sumadsad sa bagong record low na negative 15.
5: Video conference sa Senado maaaring gamitin ng PNP para matukoy ang kinororonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
6: Senate Minority Bloc binalaan ang mayorya na posibleng itaas sa Korte Suprema ang issue laban sa pag-amyenda sa Senate rules.
5: Pagpapalit ng liderato ng Senado, nakikitang solusyon ni Lacson sa usapin ng online voting.
6: Fitness re-examination sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sumalang sa paglilitis, iniutos ng ICC.
5: Palitang regional, mga katropa, abangan mamaya, Senator Mig Subiri nagsorry sa taong bayan. Ang pagtalikod naman ng apat na senador, umali nagtulak sa kanya na umanib sa minority. Pero yung report po ng mga provincial stations, kabilang din dito sa segment na ito mamaya.
6: Sa balitang international, dating US President Joe Biden naghain ang demanda laban sa DOJ para harangin ang paglalabas ng kanyang private audio recording.
5: Balitang showbiz, reklamo ni Alfred Vargas laban kay Rob C. Kaugnay sa mga pambubuli sa kanyang anak, ibinasura ng piskalya.
6: Sa balitang sports, Boston Celtics head coach Joe Mazzulla itinanghal bilang NBA Coach of the Year.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
5: Mga katropa, panangalian po tayo ng Webes sa 28 ng Mayo. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasayin papawid sa pamamagitan po ng XFM stations nationwide. Live tayo sa XFM Cebu sa 88.3, XFM Pagadian sa 89.5, at XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3.
6: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
6: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
5: Sa detalye na ng balitaan, matagumpay na naiahon kaninang umaga, ikalimang biktima mula po sa gumuhong istruktura dyan sa Barangay Balibago, Angeles City. Sa naging pahayag ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II, alas 7:57 na umaga nang matagpuan at ma-extricate ang biktima mula po sa mga guho. Bandang alas 8:30 na umaga nang dalhin ng City Health Office ang lalaking biktima para sa Disaster Victim Identification o tinatawag nila na DVI procedure. Ayon kay Mayor Lasatin, may na-recover ding cellphone sa lugar kung saan natagpuan itong latest na biktima at pininiwalaan pong pagmamay-ari niya ito. Isinilalim na rin, mga katropa, sa investigasyon at documentation ito ng SOCO. Patuloy pa rin ang search and rescue, retrieval and clearing operations. Gayun din ang pagtukoy sa mga nasawi at nawawala pa rin sa ilalim ng Unified Command Management option.
4: XFM News Nationwide.
6: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nanawagan sa isang meeting kasama ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa Tokyo para sa mas pinalakas na defense cooperation at trusted partnerships upang harapin ang kasalukuyang disruptions at geopolitical tensions. Binigyan din ng Pangulo na hindi ito ang panahon para mag-retreat kundi para sa isang deeper engagement sa mga bansang may shared values dahil kritikal ang maritime security sa pagkapanatili ng global trade, energy flows at economic stability sa mga strategic waterways. Bagamat hindi hayagang binanggit ang China na may hiwalay na maritime dispute ang Pilipinas sa South China Sea at sa Japan naman sa Senkaku Islands, operationalized na ang defense collaboration ng dalawang bansa sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng Reciprocal Access Agreement at Acquisition and Cross-Servicing Agreement. Plano ngayon ng Maynila at Tokyo na mas patatagin ang kanilang relasyon tungo sa isang komprehensibong strategic partnership.
4: XFM News Nationwide.
5: Ang DTI ay itinampok naman ang Philippine-Japan Partnership para po sa Smart Cities at Digital Services. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
7: Itinampok ng Department of Trade and Industry ang tatlong kasunduan ng mga kumpanyang Pilipino at Japones para sa Smart Cities, Digital Connectivity at Financial Technology. Nasaksihan nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Trade Secretary Cristina Roque ang paglagda ng mga Memorandum of Understanding sa mga ito. Kabilang dito ang pag-aaral sa Intelligent City Initiative sa Makati City gamit ang Artificial Intelligence, Internet of Things at Urban Data Platforms. May kasunduan din para sa Smart Life Digital Services gaya ng rewards, ticketing, online payments at digital marketing. Ayon sa DTI, inaasahang lilika ito ng nasa 7 bilyong pisong revenue. Isa pang kasunduan ang naglalayong palawakin ang GCash services sa Pilipinas at abroad. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
6: Ipinahayag ng Malacanang na hindi sila apektado sa pinakahuling survey ng social weather stations kung saan sumadsad sa bagong record low na negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos makakuha ng 49% dissatisfaction score mula sa mga Pilipino. Ipinaliwanag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na normal lang ang ganitong mga pagbabago dahil sa ibang survey tulad ng Okta Research ay nananatili namang highest rated official ang Pangulo kumpara sa iba pang matataas na pinuno ng pamahalaan. Binigyan din ng opisyal na mas nakatutok ngayon ang administrasyon sa paghahatid ng serbisyo publiko kaya tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho ng Pangulo anuman ang lumabas na resulta sa mga polling firm.
4: XFM News Nationwide.
5: Sinabi ng Philippine National Police na kung sakaling maprobahan ang panukalang pag-amyenda sa rules ng Senado kaugnay sa usaping video conferencing, maaari nila itong gamitin para matuntun ang kasalukuyang lokasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alin Ray Co, malaki ang may tutulong ng remote participation sa kanilang isinasagong manhunt operation laban sa senador dahil gagawin nila ng paraan para matukoy ang lokasyon ni De La Rosa sa pamamagitan ng link ng teleconference. Sa ngayon, tiling diskusyon pa rin sa Senado ang issue. Samantala, nagparamdam naman sa social media si Senator De La Rosa kahapon para batiin ang mga kapatid nating Muslim na nagdiriwang ng Idil Adha, a Feast of Sacrifice.
4: XFM News Nationwide.
6: Senador Risa Hontiveros at Robin Padilla nagbardagulan sa kahulugan ng force majeure. Kaugnay po ito sa tensyon sa gitnang silangan, China at Taiwan. Narito ang report. Nagpangayan sina Senador Risa Hontiveros at Senador Robin Padilla kaugnay sa usapin ng force majeure sa gitna ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan at posibleng pagkakadawit ng Pilipinas sa sigalot sa pagitan ng China at Taiwan. Higirit ni Padilla na maaaring pasok sa malawak na kahulugan ng force majeure, ang gera, terorismo, oil crisis at iba pang pandaigdigang banta na wala o manong kontrol ang tao o pamahalaan. Pero agad itong tinutulan ni Hontiveros at sinabing matagal ng bantay ng gobyerno ang mga naturang usapin kaya hindi ito sapat na dahilan para magsagawa ng online work o remote voting sa Senado. Lumabas ang mainit na argumento matapos talakayin sa mataas na kapulungan ang panukalang paggamit ng teleconferencing sa mga sesyon sa panahon ng force majeure o national emergency. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
4: XFM News Nationwide.
5: Samantala po, binilaan ng Senate Minority Bloc ang mayorya na posibleng itaas nila sa Korte Suprema ang issue kaugnay sa o para questionin yung anila ay abuse of discretion sa naganap na sesyon kaugnay ng pagbabago sa mga patakaran ng Senado. Ayon kay Senate Minority Leader Vicente Soto III, mapipilitan silang iakyat sa mataas na hukuman ang usapin kung ipipilit pa rin ang panukala ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan nga ang online participation at voting nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Gitpa ng mambabatas, labag sa regulasyon ang pagtalakay sa plenaryo dahil wala pang formal na Rules Committee at Committee Report. Kaya't kinwestiyon din niya kung bakit minamadali ang pag-amyenda para lamang paburan si Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang mambabatas na may banta ng kaukulang kaso.
4: XFM News Nationwide.
6: Naniniwala si Senator Ping Lacson na ang pagpapalit ng liderato ng Senado ang tanging paraan upang matapos ang kasalukuyang bangayan ng mga senador tungkol sa panukalang online voting. Ito ang naging reaksyon ni Lacson sa gitna ng matinding hindi pagkakasundo sa Senado kung dapat bang baguhin ang kanilang patakaran para payagan ang pagdalo ng ilang kapwa senador sa mga sesyon sa pamamagitan ng video call. Gate ni Lacson, magulo at walang magandang madudulot ang ganitong sistema batay pa rin sa naging karanasan ng Senado noong kasagsagan ng pandemya kaya hindi ito dapat ipatupad ngayon.
4: XFM News Nationwide.
5: Opisyal nang nagdeklara mga katropa ng buong suporta ang Akbayan Party List kay Senator Risa Hontiveros. Sakali na magpasya itong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa darating na 2028 national election. Ayon po sa pahayag ng partido, kinikilala nila ang patuloy na lumalakas na panawagan ng publiko para sa senadora. At ang kanyang napatunayang kahandaan na tumindig bilang pangunahing leader o kaya standard bearer ng demokratikong oposisyon sa bansa. Katuwang iba't ibang kalyadong social movements, mga sektoral na grupo at mga lokal at pambansang pinuno, tiniyak ng Akbayan ang kahandaan ng buong organisasyon para makamit ni Hontiveros ang posisyon.
4: XFM News Nationwide.
6: Balita, iahain ang International Criminal Court Trial Chamber 3 ang isang kautusan para muling suriin ang fitness to stand trial o kakayahang sumalang sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang Crimes Against Humanity case. Ayon kay Judge Joanna Corner, nagugat ang hakbang na ito matapos magsumite ng motion ang defense team ni Duterte na nagigiit na ang unang pagsusuri sa kanyang kalusugan ay para lamang sa nakaraang confirmation of charges proceedings. Dahil dito ay minungkahi ng korte na muling utusan ang tatlong eksperto na unang sumuri sa dating Pangulo upang magsagawa ng paribagong re-examination na sinang-ayuna naman ng kanyang legal counsel na si Peter Haynes. Samantala, una nang inanunsyo ng ICC na magsisimula na sa November 30 ang formal na trial sa kaso ni Duterte. Ginanap ang kauna-una ang status conference nitong Miyerkules upang talakayin ang mga pre-trial deadlines, itatakda petsa ng paglilitis, mga ebidensya at iba pang usaping legal bago tuluyang magsimula ang pagdinig sa kaso.
5: Iginit din ng ICC, International Criminal Court Accredited Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conte, na mahalaga na ang mga hahawak na interpreter sa live translation sa ICC trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay independent at competent. Anya, mahalaga na hindi magkakaroon ng biases sa kanilang hanay dahil makaka-apekto ito sa pagiging patas na pagdinig sa kaso. Dapat din umanong tiyakin ang ICC Registry na mayroong matinding background check at maayos na vetting process sa mga aplikante para ma-check ang kanilang kakayahan. Samantala, una nang inanunso ng ICC Trial Chamber na mag-uumpisa ang formal na paglilitis dito sa kaso na Crimes Against Humanity ng dating Pangulo sa November 30, 2026.
6: Teachers Dignity Coalition nanawagan sa DepEd na ipagpaliban ang 3-term school calendar. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
8: Nalawagan ng Teachers Dignity Coalition o TDC sa Department of Education o DepEd na huwag munang ituloy ang pagpapatupad ng 3-term school calendar ngayong taon. Ayon kay TDC Chairman Benjo Basas, marami pa rin katanungan ang mga guro at principal higit sa bagong academic setup, lalo na sa peril at revised curriculum ng senior high school. Binanggit ni Basas ang kakulangan sa teaching materials at hindi malinaw na guidelines gaya na sa aksignaturang MAPE. Dahil dito, inukhay ng grupo na magsagawa muna ng pilot testing bago ipatupad ang programa. Anila, may sapat pang panahon ang DepEd na ipagpaliban ng rollout bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Alas 12:17, katropa sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng Solid FM 89.1 Davao, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 90.3 sa Bacolod.
4: Balitang regional.
5: Senator Mig Subiri, nagsorry sa taong bayan yung pagtalikod po nung apat na senador o manoy nagtulak sa kanya na umanib na sa minority. Katropa natin sa balita, Marico Dino ng XFM Bukidnon.
9: Isang malaking revelasyon ang isiniwalat ni Senador Mig Zubiri sa kanyang press conference nitong araw ng Miyerkules, Mayo 27 sa Malaybalay City, Bukidnon. Mga traidor na kasamahan sa politika, isa sa mga dahilan kung bakit umanib sa minority si Senador Juan Miguel Zubiri. Isiniwalat ni Zubiri na tinalikuran umano siya ni na Senador Amy Marcos, Bato de la Rosa, Bongo at Ruben Padilla, kaya't siya ay natanggal bilang Senate President. Ipinangako umano ng kanyang mga itinuturing na hakampi na hindi siya matatanggal, subalit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Humingi ng pumanhin ang senador sa mga taong nadismaya sa kanya dahil sa kanyang desisyon. Sinabi nito na kaya niyang magtrabaho kasama ang hindi mga kaalyado at kaya niyang makipag-usap sa hindi niya kapareho ng paninindigan at paniniwala. Batid na nasaktan ang senador at hindi niya makakalimutan ang panahon na siya ay tinalikuran. Maaalalang umani ng batiko si Zubiri nang nagpahayag ng suporta sa minority. Dismayado ang mamamayan ng Bukidnon na nagtitiwala sa kanya na balang araw ay kaisa upang ipagtanggol si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment. Katropa, labanan ng stress na pwedeng humantong sa depresyon. Uminom ng Xanthan Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News.
6: Davao City Police, tiniyak ang patas na pagkapatupad ng batas kaugnay sa kaso laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
10: Ng Davao City Police Office o DCPO na patas nilang ipatutupad ang batas kaninuman o anuman ang katayuan nito sa lipunan.
11: Yes, we will always follow the police operational procedure. No? So, mauna ang instructions sa ato ang city director, dapat fair ta, dapat pantay lang ang ato ang pagkakanta mag-operate.
10: Ayon kay DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, kahit dating direktor ng DCPO si Senador Ronald Bato de la Rosa at malapit sa pamilyang Duterte na kasalukuyang namumuno sa Davao City, hindi mag-aatubili ang pulis pulisya na arestuhin ang senador kung may utos mula sa nakatataas at kalakip ang mga legal na dokumento. Tiniyak din ng opisina na kanilang igagalang ang karapatang pantao ng sinumang magiging subject o target ng kanilang operasyon. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento ang DCPO kaugnay sa pahayag ng NBI na armed and dangerous umano si Senador De La Rosa. Napag-alaman na may ilang bahay si Senador Bato sa loob ng Davao City at ayon kay Caballero, bukod sa kahandaan ng kanilang opisina na makipagtulungan sa ibang ahensya, patuloy rin silang nagmumonitor at agad mag-uulat kung sakaling mamataan ang senador sa loob ng kanilang area of responsibility. Sa kabilang banda, kinumpirma naman kamakailan ng Police Regional Office 11 na matagumpay nang naibigay ng Regional Civil Security Unit 11 o RCSU 11 sa legal representative ni De La Rosa ang revocation order ng kanyang license to own and possess firearms at firearms registrations. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
5: Samantala po mga katropa, ito naman 19 anyos na dalaga na tagpuang patay dyan sa masukal na lugar sa Cebu. Yung nawawalang tablet, nagbunyag sa krimen at pagkakakilanlan ng suspect. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
12: Natagpuan kahapon ng umaga, Mayo 27, ang naaagnas na bangkay ng isang 19 anyos na babae sa masukal na damuhan na sa sityo Kangkaya, Barangay Poblasyon, Alcoy, Cebu. Kinumpirma ng pulisya na ang biktima ay si Jen Orupi Sabilardo na iniulat na missing sa loob ng 3 araw. Ayon sa Alcoy Municipal Police Station, nasa kusudiya na ng pulisya ang 42 anyos na suspeka na may alias na Anton na kaugnay sa insidente. Naaristo ang suspek bandang alas 8 ng umaga kahapon habang papaalisan na patungong Dalagit, Cebu, sakay ng tricycle kasama ang kanyang pamilya. Batay sa investigasyon, nagsimula ang kaso matapos mag-report na pagkawala ang common law partner ng biktima na hindi na ito umuwi sa loob ng 3 araw. Natuklasan din na missing ang tablet ng biktima na kalaunan ay natuntun sa Barangay Balo, Dalagit sa pamamagitan ng locator feature. Mula rito, lumitaw ang koneksyon sa suspekta. Kahapon ng umaga, isang barangay tano na nakapagturo sa kinaruroonan ng bangkay na agad na nirespondihan ng mga pulis at SOCO dahil sa advanced decomposition na hindi agad nakilala ang biktima hanggang sa makumpirma ng pamilya. Sa investigasyon, una umanong itinanggi ng suspek ang krimen, ngunit kalaunan ay umami na ibininta niya ang tablet ng biktima at sinaksak ito gamit ang patalim. Na-recover din ng mga otoridad ang umano'y ginamit ang kutsilyo. Ayon pa sa pulisya, sinunog umano ng suspek ang kanyang damit matapos ang krimen. Lumalabas sa investigasyon na naganap ang insidente noong Mayo 23 pa kung saan sakay umano ng tricycle ng suspek ang biktima. Tinitingnan ngayon ng pulisya ang posibleng motibo ng pagdanak at posibleng panggagahasa. Patuloy pa ang investigasyon na habang inihanda na ang kaukulang kaso laban na sa suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
6: Bacolod Police nakatutok sa malakihang pagpasok ng droga sa lungsod. Demand sa illegal na droga mataas pa rin ayon sa Police City Director. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
13: Nakatanggap ng impormasyon ang Bacolod City Police Office o BCPO kaugnay sa presensya ng ilang grupo na umanoy nagpapapasok ng malaking supply ng shabu sa lungsod at sa kasalukuyan mahigpit na itong binabantayan. Ayon kay BCPO City Director Police Colonel Eugene Ribadumia, pinaigting na ang pagbabantay sa buong rehiyon hinggil sa pagpasok ng supply ng shabu katuwang ang Regional Drug Enforcement Unit o RDEU. Dagdag pa ni Ribadumia, iniimbestigahan na rin nila ang mga bagong supply ng shabu na nasamsam sa lungsod ng Bacolod at kumpirmadong may koneksyon umano ito sa mga naunang drug buy bust operations dahil sa kumalat na ang mga naturang illegal na droga. Kinumpirma rin ng City Director na base sa kanilang nagkalat na impormasyon na nanatiling mataas ang demanda ng illegal na droga sa lungsod. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinar, XFM News!
5: At mga katropa, ito pang isa lalaki nagdakaw po ng kawali at kaldero. Huli sa akto! Katropa natin sa balita, RS Pinosa na XFM Iloilo.
14: Live report!
15: Huli sa
13: Sa akto ang pagnanakaw ng kawali at kaldero ng lalaking kinilala kay alias Kalbo sa sitio Katunggan, Barangay Bantud, Fabrika, Dumangas, Iloilo. Si Kalbo ay residente ng Barangay Duran, Iloilo City. Isinilid ng lalaki sa dalang sako ang mga ninakaw nito. Ayon sa mga kapulisan, nabalisa ang lalaki ng ito ay kanilang nahuli. Base sa background check ng mga kapulisan, ipinahayag ng asawa ni alias Kalbo na ito ay dating nirerehab. Nag-away sila ng kanyang misis rason at tatlong araw na itong hindi nakauwi sa kanilang bahay. Samantala, hindi na nagsampa pa ng kaso ang may-ari ng kawali at kalderong ninakaw ni alias Kalbo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
5: Katropang Brian, may isang bagyong binabantayan ang pag-asa sa labas pa ng PAR. Tinawag ito na Tropical Storm Jangmi sa layo 1,195 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas.
6: Katropang Buddy, southwesterly window ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga, Pilipinas.

0: Only Point Cavite, habang nasa 42 degrees naman hanggang 44 degrees sa o ang mararanasan dito po sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala po ng payong, uminom ng sapat na tubig para maging hydrated at makaiwas sa heat stroke.
1: Mabilis uminit ang kawali at kaldero dyan, katropang Brian.
0: Okay.
1: Pag ganyan ka tindang init, sumikit po nga ako katropa, 5:26 na umaga at tinasang lulubog alas 6:21 mamayang gabi.
2: Balitang International.
1: Atid po sa atin to ng Santon Gold, katropa. Subukan nyo po ang Santon Gold. Nagaina ng hakbang na legal si dating US President Joe Biden sa federal court para mapigilan ang nakatakdang paglalabas ng US Department of Justice sa mga masaselang recording at transcript ng kanyang pakipag-usap sa isang biographer noong 2016 at 2017. Ang mga nasabing materyales na naging bahagi po ng investigasyon ni dating Special Counsel Robert Hur kaugnay sa classified documents ay nakatakda sanang isumite sa House Judiciary Committee at sa Heritage Foundation ngayong darating na June 15. Maraming binitikos ng kampo ni Biden ito at iginit na isang tahasang pamulitika at paglabag din sa kasunduan ng privacy ang paglalabas po ng file na ginamit sa pagsulat ng kanyang memoir na Promise Me Dad. Depensa naman po ng DOJ, layo nila maging transparent para bigyan ng pagkakataon ng publikong masuri ang mental condition ng dating Pangulo habang pilit namang pinapawalan bisa ng mga abogado ni Biden ang hiling ng komite.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinasura ng Manila Prosecutor's Office ang reklamong isinampa ng aktor at politiko na si Alfred Vargas laban sa kanyang kapwa-aktor na si Rob C. kaugnay sa aligasyon na binubuli umano ang anak ng anak ni C, ang anak ni Vargas. Sa opisyal na resolusyong inilabas ng Piskalya, nagdesisyon na walang sapat na patunay o ebidensya upang panagutin si C at ang kanyang may bahay sa ibinabatong insidente ng pambubuli. Matatandaan noong nakaraang buwan, partikular na noong April 13, nang formal na maghain ng reklamong kriminal ang kampo ni Vargas at ng kanyang asawa laban sa mag-asawang C. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
1: Hatid naman sa atin ang balitang sports ng Premium D3, katropa. Subukan nyo po ito, proteksyon sa buong katawan. Tinanghal na bilang NBA 2025-2026 Coach of the Year si Boston Celtics Head Coach Jose Mazzulla. Itinuturing si Mazzulla bilang isa sa pinakabatang coach na nakakuha po ng award sa edad na 37. Si Mazzulla ang coach mula sa Boston na makakakuha ng nasabing pagkilala matapos din po ang 46 na taon.

0: 25 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB 254286 series of 2026.
1: Sa MacSavers Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with MacSavers Sulit Busog Meals.
2: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
3: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong pa-premyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh? Ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang galang katikati.
11: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.

0: Madayat na kubuwas ah.
1: XFM. Patroba mo! Exciting!
2: Yes to health!
3: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki. Ginato sa ninyo mga tagpalamati diri sa program The Secrets of Health. Ari naman kita, ululupod naman kita sa isa naman kondisyon sa ato sa ninyo pagpanganagad. Agudtong aton pag-istoryahan ang mga bagay-bagay nga makabulig sa aton para makalikaw sa mga pamalatian o kon medical conditions. Maghambal ka gani nga medical conditions sa patagya sa managa practice sa medisina. In short, sina may problema ka na. It's either malala o kon hindi, basta may problema, something is not right sa imo sining lawas. Parius man na kon sa panahon, tabala maghambal gani ang pag-asa nga may weather disturbance. In short, sining may ara sang either low pressure or a weather condition nga naga-affect agud tong hindi normal ang ato sining panahon. Amo man na sa ato sining kayong lawas, maghambal gani kita nga medical condition, something nga hindi normal na sa ato sining lawas. Yun na mapunggan tagaliin na, malikawan tagaliin na kag. Kay kalabanan sini nagadepende sa aton nga lifestyle. Ang kalabanan sang mga madalawat naton sini nga mga masakit. Nagahalin ini masami sa aton sini nga lifestyle o kon pangginawi. Halin sa aton sini mga gina-preferred nga mga pagkaon, pagkadto sa aton sini nga nangin habit, masami nga ginahimo. Labi na gid after sang pagkaon, inang hambal nila bala nga daw ano na lang daw nagasagod ka nang kuno sang fattening. Nang pagkatapos mo kaon dayon mo loko kang maghuragok. Na kinahanglan gali sa nawas naton magibok-ibok man gamay, maghulag-hulag man kita para madasig ang pagkatunaw sang mga kinaunta pagkatapos ng normal bala ang ato sining activity sa ato sining sulod sang nawas. Ina, mga kabahin lang sa ato, sari nga pag-istoryahan kay medyo sensitibo, subong pag-istoryahan ta. Upod ang ato, sari nga partner sa programa The Secrets of Health. Ay, basi kung may mga questions ka mo na karon, feel free sa pag-comment sa ato, sari nga live Facebook streaming, especially sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kay para i-refer na ito, ina karon sa ato, sari nga consultant. Mabatian ang programa The Secrets of Health sa tanan sininga mga XFM station sa isla sang Panay kag sa kabugusan sininga Negros Island region. Kag sa pag-umpisa sa ato sininga pagpalagad, we would like to acknowledge ang ato sininga partner sa sininga programa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sininga programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod sa liwat, tag sa kinandan sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati. Kag-tikumusta ho naman aton sila, Sir Josiel, no? Kabay pa nga yara, giyapon sila sa maayos sa ninyo kahimtangan. Kabay pa nga mahapos ang ilan sa ni Sir Josiel ng mga pagpaningkay-singkay, no?
0: Mahapos. Sabi ko, mahapos nga paginhawaon. Kag mahapos sininga
1: dala na natanan, Sir Josiel, mahapos nga paghulag, mahapos nga paningkay-singkay, mahapos nga pagginhawa, mahapos magpaminsar, Sir Josiel, kag mahapos magpaminsar, mahapos magitsar.
0: Oh. Kay tida dira magasintro nga to sa nga pagparagad today dari sa programa The Secrets of Health. Ining kahapusan sang tanan, actually ang aton nga mangin topiko subong, amo nang hambal nila nga masakit nga manamit, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Masakit bunahon, pero manamit pa matyagan mo kung makagwa din.
1: Correct.
0: Kiti will be referring sa ang epekto man sini sa ato sining ikaw ang lawas labi na gid confirmi ikaw constipated. Englishon tala ni Guro Dok Leo kay kon ilungguhon ta daw kapatal gid lang ang baliban yak.
1: Ayak-yak, Sir Josiel, pero atri ka damo sang nag-suffer sini. Sa sining problema para sa aton sir ka digestive system. Siyempre, dala ni sa aton digestive system, Sir Josiel, kay from mouth to our rectum part sa aton sir nga digestive system
0: Oh.
1: Damo, Sir Josiel, na nagkakaproblema sini. May iban nga daw, mayo lang tanaw-tanawon, mayo sini ang pag-biste, mayo ang pag-ilis, Pero sa likod ko rin sa Sir Josil, ang medyo taklaron ang pag-release sa ila sa ringa higo.
0: You know, ang sentro sa discussion is about constipation eh. Ning mabudlay ba lang ang magpamuhin? May ilonggo term sina pero init na naton pag i-mentionar kay basi may nagkinaon bala so of the moment. So constipation lang mabudlay ang pagpamuhin bangod man katig-agid ya Dok Leo pagwaon. That's the definition, no? Ano, if you speak about constipation, Dok Leo?
1: I think constipation, Sir Josil, kamo ni kondisyon nga siling naton nga hindi mahapos ang pagpagwa sa isang higo ko ng pagpamuhin kag mostly, Sir Josil, less often than normal.
0: Kaya if you speak about normal, no? Magamal kita ka normal. Amo na kun tani ang frequency sang imo sininga pagpamuhin pagkatapos ang condition sang imo sininga higko. If we speak about normal nga tiempo sang pagpamuhin, pila ka beses ini dapat Dok Leo? Dapat every day, twice a day or every other day ang normal sininga pagpamuhin Dok Leo?
1: Nasulod pa Sir Josil sa bracket as a normal bracket sa Sir Josil, ano? Kung dari ba sa isa ka adlaw katatlo ka magpagwa sang higko, ukon sa isa ka semana makakatatlo ka sa pagpagwa man sa isang higko. Kag higko bala Sir Josil, sorry ha sa naga timo-timo subong ano ta kay amog ning aton sa ning topiko. Pero base sa mga naga timo-timo Sir Josil, mo ning problema nila nagauna una nga kaon kun subong sa naman ni magwa man.
0: Why gatulok lang sa pagkaon ga palibog na kun sa no pagwaon.
1: So kay nag-affecto ni Sir Josil sa aton sa ning paminsaron. Ang constipation. Kag actually isa sa magluwas sa constipation Sir Josil, aton sa ni pagestrian ang panalagsa bala ukon hindi tanto wala Sir Josil gina istoryahan nga mga komplikasyon sini.
0: So in short sini Dok Leo, magkatatlo ka lang ka beses nga magpamuhin sa isa ka semana buta malo sini makonsider ina nga constipated ikaw.
1: Actually Sir Josil, if you poop 3 times a week tigi na kabig pa na Sir Josil nga normal.
0: Okay.
1: Pero kung less ka na sina sa thrice, ginatawag 3 times sa isa ka semana, tigin na kabig na ina Sir Josil nga constipated ka na. Pero area may qualifier makita sina dira Sir Josil. Kay even katatlo ka man sa ni mag-release sa kada adlaw, pero muna sila yung Sir Josil nga kung sa salakyan pa halos masunog mang clutch lining mo permi. Tungod nga sa katiga kang kasapnot man, constipated ka lang gyapon Sir Josil.
0: Aman hambal nila kuno nga sagod prino. Hindi maglakat mo. Kahit yung isa na rito, Dok Leo, if we speak about constipation, ang condition bala nga daw may bilin pa Dok Leo, matsagan mo kung mo daw may ginutod pa ko to, why don't may magwa?
1: Tama.
0: Ano na makonsider na nga constipated ang tao Dok Leo?
1: At sari Sarah Sir Josil sa mabatsagan sa isa ha constipated.
0: Okay.
1: Nga always masiling siya nga laban-laban gid may bilin gid mo.
0: Oo. Kapin pa kung mabudlay Dok Leo pagwaon. Kung mabudlay pagwaon, kung kaysa sina amo na ganing gasamo ang luha kag sipon mo sina Dok Leo eh. Kiti masakit man, nga ginhawa mo ka inanay bala. Alalay lang. Kiti masakit kay constipated ka. Pagkatapos kung kaysa do hindi ka nakagwanta kung mo doon ko anay.
1: Yes Sir Josil, may ara gidya kung kaysa paminsaran Sir Josil nga pahunay hunay yanta ni anay. Ibilin ta ni sa kautod da kadaw sapnot gid.
0: Ang problema kay ang isa mo kautod gid bilin, hindi doon magwa Dok Leo.
1: Yes Sir Josil.
0: So sign ina of being constipated.
1: Yes.
0: I see. So dapat na to na panumdum mga kondisyon ini actually ha. Nga you are constipated. Gina isa-isa na to nini para magiyahan ka mo kung anong mga nagakadapat sining imuon, anong mga nagakadapat ninyo sining kaunon, anong mga nagakadapat ninyo sa imnon, anong dapat ninyo likawan kaunon kag imnon. Amo na ang mga bagay-bagay nga gusto nato sining maklaruhan isa-isa parte ya sa constipation. Now, kung constipated ikaw Dok Leo, may nagkakadami sa party sa ato sa ninyo lawas, Dok Leo?
1: May ara, Sir Josil, especially kung long term kung chronic na Sir Josiel ang imo sa ninyo constipation. Mga bakit na chronic ti arana binula na Sir Josiel iban sa tinuig constipated gadiya Sir Josiel sa sa katao sa kadamo ng mga factors ang iban sa ni Sir Josiel ti lifestyle nga wala sa ma reform o kung ay sa ma modify Sir Josiel. Imagine bala kung nadlaw adlaw na lang gapamuhin ka man na tuod but matiga pagkatapos si Joseph kinanglan mo nga magpamwersagid da pirme para ma-release sa ina ano ang posible nga matabo may posible nga pagkagisi Sir Josiel dira nga matabo sa sulod sa imo sa nga anal area may ara Sir Josiel sa pagkatabo sa nga possible nga pag-weaken sa imo sa nga pelvic muscles kag posible Sir Josiel no nga ang imo sa nga rectum ginatawag ang imo mismo nga rectum bala hindi na Sir Josiel nga siling bala nga mag kwan magbalik sa normal niya Sir Josiel sa nga posisyon tungod nga naanad sa nga nagaka-stretch
0: ah hambal nila ko no kon sa mga kamunsel pa permi lang bukaka. Ang lain sina kon may other medical condition ka pa katulad sang hemorrhoids Doc Leo.
1: Isa pa gid Sir Josiel nga maka-trigger pagid sang mga symptoms pagid nagapadugang pagid Sir Josiel sa mabudlay nang daan nimo sa nga sitwasyon.
0: Generally ang pagka constipated gina-define nato ini nga kabudlay pagwaon Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel.
0: So gapamersa ikaw eh. So eventually, bisa mga may high blood pressure, apektado sila si ni Dr. Leo. Delikado ini.
1: Amo ni Sir Josiel, no, ang dapat man i-considerar bala sang mga tao nga may mga kondisyon. Amo ni ang kinatawag constipation. May hambala noon, gali kita Sir Josiel, no, sa Ingles bala nga ginasiling dari nga when the bowels fail to release, the body may slowly lose its peace. Amo ni problem Sir Josiel, nagagamo pinsar mo eh. Kung constipated ka. Mo nagkakita ka sa tao gani sa nga irritable, ang imo sa nga una-una ganyan pinsaron, hindi ang pag-react. Suno saya sa nga reaksyon. Una-una mo, kumusta yan niya sa nga bowel movement? Basi balaway sa makarelease, that's why irritated siya. O kung irritable siya. Kadamo sa nga sinigay na batyag, afektado, lakip yan sinigay una-una. Kaglakip na nga sinigay blood pressure, Sir Josiel. Constipation, posible, kag mahimo maka-affect sa ginatawag aton kurason, kag aton sinigay blood pressure, Sir Josiel. Though, hindi sa direkta, pero pwede, especially Sir Josiel, sa mga may edad-edad na. Nga aman. Kung ikaw sini ang nagapamuhin, kang nagapamwirasa ka sa pagpagwa sa imo sini nga higko, mahimo Sir Josiel, imo sini nga blood pressure, ang magatimbuok o kung taas. Kagang imo sini nga kurason, magdugang sini sa pagpamwirasa. Even for a short time, Sir Josiel, nga tuman Sir Josiel, kagitawag masiling naton nga risky sa mga tao nga may hypertension sa mga tao sini nga may heart disease kag sa mga tao Sir Josiel nga may history sang stroke
0: kay ti delikado gid man tod sa may mga hypertension o kon high blood Doc Leo ang sobra nga pagpamorsa
1: correct
0: that could trigger sang high blood pressure even temporary Doc Leo why kaya sang history sang hypertension hindi kay hypertensive pero kon grabe pamorsa mo ga above normal gali imo sini nga blood pressure.
1: Correct Sir Josiel.
0: Kaya mas more kon na hypertensive ka na no, Dr. Leo?
1: Yes.
0: So mas delikado.
1: Isa Sir Josiel sa dapat gid no nga tutukan man sa mga tao nga hypertensive may heart condition na kaagi na sa stroke Sir Josiel ang ilagid sa nga bowel movement.
0: Kag hindi ni foreign sa aton halos tanan kita na kaagi sa amo nga punto nga tama kabudlay bala magpagwa sa imo sini nga higko Dr. Leo. Pamatsaga mo ginapamalhas kahit Miami kag daw nagakini-kini ang imo sining panulukan nga daw malipong ka bala Doc Leo. So ini epekto gihapon sang pagka constipated.
1: Yes Sir Josiel, kung constipated sa katao, mahimo Sir Josiel nga magkadto sa paglingin sang ulo kag pagka lipong sini. Kung constipated ang isa sa nika tao, amo ni ginatawag bla Sir Josiel nga vasovagal response. Kung tuman ang imo sa nga pagpamwersa sa pagpagwa sa imo sa nga higko, posible Sir Josiel imo sa nga heart rate drop suddenly. Posible man, Sir Josiel, imo sa nga blood pressure mag-drop. Lain man sa gina, Sir Josiel, nga magtaas.
0: Oo.
1: Posible man siya nga mag-drop gali. Kag makabatsay ka, Sir Josiel, sa paglingin sang ulo and even madulaan ka sang animo.
0: Kitiya muna kun ka isa, Bidok Leo. Ang pinakamataas ubo nga kambyada sa salakyan, 6th tamo.
1: Mm-hmm.
0: Na may 6th gear.
1: Mm-hmm.
0: Kung kaisa kita galabot pa kung kaisa napulo ka kambya mo kay nga ay kambya mo hambal nga manugtaklad ka na maatras ka pa kay nga magwantahan mo Dok Leo ang kabudlay magbuna pero hindi ka kagwanta na sang kasakit so ang tendency patrason tanay makambya naman kita liwat para katangko naman kita dito buta mo lang sa makagwa bala Dok Leo. Makapila ikaw maka-attempt.
1: Pero kalabanan sa ni Sir Josie, lalin sa primera, kalabanan ka sa niya, mapundog sa kwarta.
0: Kon basi kon maubos ang kwarta.
1: Laban. Dragon ang panulong niya.
0: Basta magsige ang constipation. Now, kung constipated ka, Dok Leo, sa mga discharges na ito sa lawas, apektado man siya, pati ang imo sining ilihi on how.
1: Isa, Sir Josil, sa dapat i-considera sa niya sa mga constipated, nga ang masami ako nag-ihihi. Nga ang masami ako sa niya nag-balik-balik sa CR pagkatapos, daw hindi man maubos. Kasubon sa constipation pala, Sir Josil, nga daw hindi man maubos, guha imo sining higko. Amo man pag-ihi mo, na may bilin gyapon, pero doay naman. Tapos duga-duga, balik ka naman. Rason, Sir Josie, na kung constipated ng isang sirika tao, nag-iinat ang yasin ng tinae. Sa pag-iinat sa yasin ng tinae, tungod sa higko ng nagpundo dito, may mo, Sir Josie, na maghatag sa isang pressure sa aton sa barukhan. Nga nagagamay ang espasyo dito para sa aton sa ihi. That's why, duga-dugay, makabatsyag kang kinanglan mo mag-ihi. Tungod nga, suppose, sa space para sa fluid, para sa urine, na agaw na dito, Sir Josie, ukon na pit alana
0: na pilpila na sang tinai mo.
1: Yes, sang iba naton nga mga kasudlan pagid nga gin pressure man Sir Josil sang aton sa nga ginatawag colon nga nag balloon o kon naghabok nag stretch because of chronic constipation.
0: Kiti ang sobra kon kaysa nga pagpamarsa mo nang hambal nila. Bisan pagani sa manok lang ha. Kete ang alagyan sa higko sa manok kag sang iya sining itlog isa lang Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kon magsigi ang manok ka pangitlog nga dalagko. Makita ninyo ina sa iya sining inos or rectum area.
1: Mm-hmm.
0: Nagabuad-ad na.
1: Mm-hmm.
0: Kon sa mga tao pa signs of hemorrhoids o kon na may isa naka termino sa ilunggo. Ang iban sining gahambal nga niya buwaon ka.
1: Mm-hmm.
0: May buha ikaw. So ang pagka-constipated naga-develop ini into hemorrhoids Dok Leo ha.
1: Ma-trigger niya Sir Josila no, ang ginatawag hemorrhoid kag actually common ni Sir Josile eh, sa mga Pilipino. Kung masami constipated ang isa sinika tao, posible Sir Josil magpadulong sa hemorrhoid due to repeated pressure. Kaya kung may hemorrhoid ka Sir Josil, ma-trigger niya man permi. Amo ning problema Sir Josiel, ikaw daw ay kapasingaduan sa ni. Isa ka preparahan mo ko na diba constipated ka base magdevelop sa ring hemorrhoid. Kaya kung may ara ka na Sir Josiel, every time nga magpamarasa ka sa ni, may mo sa mag-trigger. Tungod ang veins sa paribot sa aton sa ni anal area nagahubag, posible nga mangin masakit or makatol sa Sir Josiel, kag posible nga magdugo siya.
0: Maghambal kita ng hemorrhoid sa aton sa ni nga pulong sa hiligay nun, tawag na ito sa almoranas, Dok Leo, no?
1: Oo, ambal sa ibansan ito, alang. Ibansan na yung ginambal na lang nilang almo, ah.
0: Almo.
1: Ang alan niya.
0: Almond. Ang iban buha, ah. Siya buhaon, kay mo yun, ikaw pamarsas niya, buhaon, kagalimo, kay buwadad ng iya, sining rectal area.
1: Sa iban nga lingway, sa Sir Josil, na nga dialekto, sa rin buhaon, na butigone.
0: Buwang sugid, no? Kaya kita ka mo sa lubis na may buwa na sa sulod, nang nagatubo na bala. Dako matuod, pero kung nalim mo kumuso na tubig lang unod sina, magkupos ganit, tama kagamay. Now, sa ato naman nga mental conditions, Dok Leo, anong malain nga epekto sang permi ka lang nga gina-constipate out?
1: Sa manin siling natin, Sir Josiel, na kung constipated, na gani, madisturbong imo siling huna-huna. Tungkol na constipation, maka-affecto sa ato siling mental health. Pero so masami Sir Josil, ginabali wala lang ini. Mm-hmm. Ano yung problema na to ni pag may mabatsagan kita ng mga symptoms nga sa primero pa lang kag daw makaya pa lang ginabali wala na to nya kun tani Sir Josil maghuna-huna na kita. Kung ano bala ang posibleng kausa kag din inaangot. Pero ang long term constipation Sir Josil mahimo maging kabangdanan sang anxiety. Isang ginapanumdom sa ni Sir Josil. Nga hindi ko makapamuhin maayuman.
0: Mm-hmm.
1: Basit may bukol na ko sa tinae. Basit ko may ano na dito sa sulod. Isa na Sir Josil sa nagagamot sa pinsar sa iba ni. Hasta nga nag-overthink na Sir Josil. Ang iba nag-akadto Sir Josil sa ginatawag pagka-irritable. Iban sa ni low mood. Kag also works the other way Sir Josil. Kaya nga man. Mas stress ka sa pagpanumdom sa nino sa ang mga posible ano ay hanang kabangdanan o kung ma-irritate ikaw kung low mood ikaw kagang stress Sir Josil maka-worsen man sa constipation nga nag-create Sir Josil sa cycle.
0: Ambal nila ko no Dok Leo sa sige nga pataksang ulan ko no nagahumok ang bato.
1: Mm-hmm.
0: In short sininga makapahumok man sa ato sininga discharge is supposed to be ang enough man nga pag-inom naton sang liquid o kung tubig hindi kay di color.
1: Correct.
0: Timiara ibandok Leo nagareklamo siling niya grabe man ang inom ko siling niya sa tubig nga siling niya kung magpamuhin ako siling niya tig-a-tig-agi hapon ubos kambyada haw.
1: Mm-hmm. Ang tubig Sir Josil ti isa man lang.
0: Mm-hmm.
1: Sa sangkap o kung sa kinahanglanon para nga mabuligan ang ginatawag constipation.
0: Mm-hmm.
1: Problem Sir Josil sa paglaba bala ang tubig kung tubig lang mahugasan, mabasa mo.
0: Oo.
1: Makuha uman ang pilakahigko sa imo siring mga hiniro o kung sa imo siring mga panapton.
0: Mm.
1: Pero kinanglan mo Sir Josil sang habon eh.
0: Oo.
1: Para nga malimpyo gid sa maayo. Sa piyak man niya bahin, bisan ano man kasugid sang habon nga manami na sa Sir Josil, makapaputi o kung makapalimpyo gid, kung waay man sang tubi o kung kulang-kulang man ang tubi, amo lang gyapon Sir Josil ang matabo. Hindi ka lang gyapon kahimo sa paglimpyo sang maayo.
0: So it's not enough. Hindi bastante nga tubig lang, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil.
0: So may dapat pagid kita nga kanon, hindi kay limnon, kay tubig supposed to bilang dapat sa lawas na ito. Galing kiti, mga once lang na ito ni nga nagainom kita da sa mga dikulor, mga colas, mga sodas, mga carbonated, hindi gani ang mga sweetened beverages. Ato na siya nga mga once kiti. Nami tanawon pagkatapos do nami man higop sa iban niya do nami ginao. Mm-hmm. Bitestingan taman Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Te nagakinggan yun na lang which is not good para sa ato sa ningilawas. Now kung hindi lang tubig ang kinahanglanon, ano dapat ang iparista sa tubig para nga maghapos ang ato sa ninga ilitsaron Dok Leo?
1: Isa si ni Sir Josil sa aton sa ninga dapat mantalupang doon magluwas si ni sa tubi kinanglan Sir Josil may ara makita sa isang fiber.
0: Mm.
1: Kinanglan si ni may ara makita sa isang mineral nga nagabulig man pakondisyon sa aton man sa ninga tinae.
0: Oo. Kati magambal kita nga fiber ang ibang si ni bala nga mahambal fiber. Siya ka duro kung nakalubid ka naman to, made sa abaka, fiber na mo.
1: Fiber man na.
0: Abaka, fiber. Now, if we speak about fiber, ya, Dok Leo, makabulig sa pagpanami sa nga ito sa nga ilitsaron, upod ang tubig, ha? Tubig kagang fiber makapanami sa aton itsar. In what form ini? Just like also sang fiber per se, but in finest form ini, Dok Leo?
1: Magambal kita ito nga fiber, Sir Josil, may duha mo.
0: Oh.
1: Dua ka klase sa fiber, may soluble at insoluble fiber.
0: Mm.
1: May fiber kita Sir Josil nga hindi kita matunaw nga nagawa ginatawag nagaupo dito sa aton sa ning large intestine.
0: Mm-hmm.
1: Para nga maghapos ang pagpagwa sang higko. Kag may ara makita Sir Josil sa fiber nga naga-form as gel like. Amo na yung nagabulig bala para nga ang mga kolesterol, halin sa aton sa ring food intake, mabuligan nga hindi kaayo gidang absorption sa aton sa ring tinae.
0: Mm.
1: Which is ang mga lanot-lanot nga makita sa prutas o kung ara sa ni sa prutas, ara sa ni sa mga utanon. Amo na mga fibers, Sir Josil, nga hindi sa ni matunaw nga nagyakadto sa aton sa ring tinae.
0: Bada kapariyos yun yung mag-count kasang mais. Natunaw ang yung unod para yung panit maismang gapon.
1: Mm-hmm.
0: So, Ano nagagawa para sa inyo mais na in larger form bangon kay ti bal nga. Sino daw mais mga yapon to nagwa? Siya balahan mo ragid nga bingaw nang ipunta pag ang tabing haw doon.
1: Wala na mausap maayo mo.
0: Wala mausap maayo. So ang purma ya mais gihapon na corn kernel gihapon. Pero why na sang unod, panit na lang bilindog layo?
1: Pero lain pag din na yan, Sir Josila, inang part iya sang mga ginkaon na ton, like grains, beans, or vegetables, nga why iya matunaw sa rason nga why naton mausap maayo. Ayaw fiber, iniya Sir Josila, di bisan usapon, manima, hindi gini niya matunaw mo.
0: Ay, see.
1: O ganot gini niya.
0: Oo. But tambalon sini nga, mapain gini niya, in short sini, guwa iya sini, kung sa mga humay pa nga gina pagaling ni mo, ano giniya, no? Upa giniya, Dok Leo?
1: Ma-notice bala naton, Sir Josil, bala, kung magkaon kita sang okra.
0: Wow.
1: Tamo ko na medyo gulang-gulang ang okra, may mga sagunot di kita, Sir Josil, nga mausapan.
0: Mm-hmm.
1: Tis tingin nyo bala usap, bala kung matunaw niya na siya.
0: Hindi gid.
1: Hindi gid na siya matunaw.
0: Oo, do abaka fiber gani Dok Leo.
1: Kung tunlon mo na sa Sir Josel, dito na mo kanto si Monsa nga tinae. Mabulig na limpyo dito si Monsa nga tinae.
0: Pero ang kalabanan sini nga nagaupo dito nga fiber sa sulod Dok Leo. Magkaon kita sang ukra, magkaon kita sang talong, magkaon kita sang iban pagid sini just like that palaya. May insoluble fiber or hindi matunaw nga fiber Dok Leo. Nga amon nang kinanglanon man galis na ato sini nga digestive system.
1: Yes Sir Josel.
0: Ay, so, speaking about that, sa mga maka-experience nga daw, kabudlagi diya magpamuhin, pero may constipated, inang ginahuwidan nyo blasang utod, kaya yung sakit na gida. Sunod naman, na maglimar naman sunod, i-ariyahan ko naman sa tunga. Ano mga dapat naton sining mga i-prioritize nga mga pagkaon, Dok Leo, para makalikaw kita? Nga ma-constipate or mabudlay magpamuhin, Dok Leo.
1: Sorry, Sir Josil, no? Prior to that, dapat isaman sa dapat, kinanglan na to ni Mon, Sir Josil, kung may urge gani kita, kato kita na yun, Sir, sa CR.
0: Hindi pagpulupunggan-punggan?
1: Hindi pagpunggan-punggan.
0: Ah, oh, I see.
1: Kag-isa pag ni Sir Josil, blang akong sa ibang tablang lugar, bla. Mahulat pa tablang makabalik kita sa Tonson nga balay.
0: Doon na, paanad-anad ko, no? Kaya kinabalibad na lang siya, ano, kinaanad ko to sa amon niya. Hindi ko kusaho sila niya sa iba niya lugar.
1: Diba, Tiff, karoon ko may mga 3 days nga nakatener dito.
0: No. May tanikon bata na kay mahambal ka lang, baklian na ito kakalias niya, kakaliyahan.
1: So, low fiber, pagkatapos ang urge or Jocelyn, hindi pag punggan, low fiber, dugangan sa fiber, ang urge hindi sa pagpunggan, more sa nga fluid, Sir Josil, kag lack of medical check-up, Sir Josil, sa iban bala sini nga may iban pagid niya mabatsagan magluwas Sir Josil sa mga symptoms of constipation ayan may iban nga mga conditions or may iban pagid Sir Josil sini nga mabatsagan niya mga symptoms mas manami makapakonsulta sa doktor or hindi gani Sir Josil syempre istorya sila sini sa mga practitioners para kung ano ang makabulig kasubong sang aton suggestion subong diri kita sa fiber nga ginatawag may ara na kita tubi kung may urge kita abi dapat sundon na naton kung kada aga abi may panawag may call of nature kanto na kita sini sa CR hindi tayo napag today so dire na kita sa fiber karon isang makabuling sa aton Sir Josil nga ginasuggest na to na mo sir yung pagkaon sa isang ampalaya. Paano sa makabulig sa constipation? Ang ampalaya may ara sa ginatawag dietary fiber na gadugang sang bulk sa aton sa nga stool. Ang isa seryoso yun sa kabangdanan nga sa mga constipated nga budlayan man sila magpagwa sa ikong. Kati kagamay sang unod dito sa sulod mo.
0: Oo.
1: So kinanglan kay sa seryoso sa ginatawag dietary fiber para mag-add sang bulk dito sa ilas nga higko para nga mas mahapos ang pagpagwa dito sa isang higko sa aton sa nga tinae kag ang ginatawag slight bitter compounds makabulig Sir Josil stimulate sa digestion result mas mahumok ang pagpagwa sa isang higko kag mas less o kung hindi ka kaayo sa Sir Josil magpamwarsa sa pag-release sini
0: amo ng kalimbawa ay gali Dok Leo sa mga dietary fiber nga ini ang kalimbawa ay sini ang weight sa ato sini nga tiyano sa atong digestive system ang bugas nga isa kasako kag ang upa nga isa kasako ang mga tawag nato sa ni hindi rich gamay sa ni nga dietary fiber daw isa kasako nga bugas mabugat Pero kung magkaon ikaw galisang pagkaon nga rich in dietary fiber, ning may insoluble fiber, do katulad ina sang isa kasako nga upa.
1: Mm-hmm.
0: Isa man sa kasako, parehas lang silang isa kasako, pero mamag-an ang isa kasako nga upa sang sa isa kasako nga bugas, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So amo nang guwaya sa tiyanta, hambal nga, tidamo man imo kaon, pero do ka mag-an lang sang imo ya pamatsyagan, nga ngakon niya silingya do, gamay-gamay gani kaon ko sang sa imo silingya, nga do ka bugat gidya sang pamatsyagan sa tiyan.
1: Sako, Sir Josil, ni istoryante, hindi kilo ha?
0: No, sako.
1: Oh, hindi bugat ha?
0: Mm. Kaya lain man niya ako no ang papili bala Dok Leo sang duha ka tuso.
1: Mm-hmm.
0: Sila niya din ka isa ka kilo nga bulak o isa ka kilos niya nga lansang.
1: Mm-hmm.
0: Di sila niya, dari ko yan mag-an niya isa ka kilo nga bulak mo.
1: Mm, paano nag-mag-an man?
0: Eh, isa pariyos lang sila isa ka kilo. Sa nature mag-an, mm-hmm, by volume.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kaysa wala patusuhay na walang istorya mo.
1: Lansiya na istorya.
0: Mm, pero ang hindi ta matusuhan, ang lawas ta Dok Leo.
1: Gusto.
0: Kay mabatsyag kagidya.
1: Gabalik mag-Japon sa aton.
0: No. Magluwas sa bisang palaya, anong mga pagkaon pang iban, Dok Leo, nga rich in dietary fiber?
1: Ari Sir Josiel, ang isa sini amo ang balunggay. Paano sa makabulig sini sa constipation? Actually, Sir Josiel, balunggay is one of the best natural gut support foods in the Philippines.
0: Mm-hmm.
1: Sa Pilipinas, sa tandaan na to na hindi kita siling Sir Josiel yung makabalibad kita sini. Nga man, mataas sa fiber, kag may aras sa Sir Josiel sang magnesium. Ang magnesium, isa-isa ka mineral nga nagabulig parilak sa aton sa bowel muscles, nagabulig support sa healthy sa gut bacteria. Resulta, Sir Josiel, mas mahapos ang pagpagwa sa isang higko, kag hindi, Sir Josiel, magtiga ang aton sa higko. Kumbaga, Sir Josiel, katawhay lang sa iya sa pag pa gwa kagang isa sa ni Sir Josiel sang rason balaan nagahina ang gidatawag aton sa nga peristalsis sa movement o kung paghulag-hulag bala sang aton Sir Josiel nga tinae sa pagpagwa sang higko pero tungod sa magnesium Sir Josiel ginabuligan niya nga mag-relax sang aton sa nga bowel movement hindi sa maghawid sa iya sa nga pag-function para sa pagpagwa dito o kung pag ginatawag iya flexibility Sir Josiel ara especially sa pagpagwa sa nga aton sa nga higko sa iya sa nga duna o kung isa sa nga nature suno sa iya sa nga ulubrahon Sir Josiel.
0: Oh, salot ko na ni may pamangkot na rin Dok Leo sa nga ako kada simana siya nigit mahimong hindi ako constipated. Nabatian ko magkaon kasang ampalaya o kung marguso magkaon ikaw sang balunggay makapanami sang imo sining pagpamuhin. Po selingya ti adlaw-adlaw hindi ako sina makakaon. Ang ginahimo ko actually ako iya dugay na nagagamit sang ano Santon plus gold capsule pero lately inuntatan ko mga tatlo na kabulan. Ito daw nagbalik ang pamatsyagan ko nga daw kada simana gina-constipate ako. Konsigihon kong pag-inom sa Santon plus gold capsule, makabulig ina para sa manami sininga pagpamuhin, Dok Leo.
1: Actually, ti base sa Sir Josiel, sininga panay sa yun, ka-okay na sa itong nagatumarsa eh.
0: Mm-hmm.
1: Tagaling ganun tatan niya.
0: No.
1: Ito nagbalik naman.
0: Mm-hmm.
1: So, buto malang Sir Josiel, tumar naman sa luwat.
0: Oh.
1: Para mabuligan siya nga mabalik liwat Sir Josiel ang paghapos ang iasining pagpamuhin. Kasubong lang na Sir Josiel bala nga kinanglanta ang mga laswa kag prutas bala nga kung magkaon kita sa ni naganami aton bowel movement. Pero kung maunta tanta, ibulos ta naman nung kaisa Sir Josiel mga refined starches nagabudlay naman ng aton sa ni pagpamuhin. So nang imuunta, ibalik ta naman liwat ang mga utanon kag mga prutas para may fiber kita Sir Josiel. The problem sa nga ton Sir nga texter Sir Josiel, hindi man tanan sininga oras ti maka-prepare siya.
0: Mm-hmm.
1: Sang utanon.
0: Oh.
1: Balik kita liwat. Ang aton sininga na imo dari Sir Josiel, pagpahapos sa aton sininga bowel movement.
0: Mm.
1: Ang aton sininga pila ka mga suggestion. Pero sa mga nabudlayan sila sa nga bowel movement, kag nabudlayan pagit sini mag-prepare sa mga utanon, pahapuson pagit naton Sir Josiel, ari ang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Oo. Oh. Kaya may ampalayang Santon plus gold capsule na to, no? May malunggay, Dok Leo. Ti may added pa na, magustin may antay, tawag na to sini may antay cancer properties. May garlic kita, may spirulina pa.
1: Correct.
0: So, mga add-ons ina magluwas sa ampalaya kag malunggay nga dako gid mabulig ya gali sa pagpapos sa ato sini nga pagpamuhin dokleo ining duha ka mga mapait sini nga kon usapon mong hilaw dokleo.
1: Actually ang ining mapait Sir Josil nga substance like halin sa ampalaya abe nagabulig Sir Josil stimulate sa aton sini nga digestion.
0: Oh.
1: Nagapanami sa aton sini nga panunaw, nagapanami sa aton sini nga gidatawag absorption sa nutrients. Kag isa man Sir Josil ang natural antibiotics sini nga garlic nga upod dira sa aton sini nga Santhon gold capsule.
0: Mm.
1: Nagabulig Sir Josil balance sa aton sini nga friendly gut bacteria.
0: So ti sa mga kauturan ta sa mga kapariusin na dokleo kay ti kinanglanon ta gid man ang inatawag sini nga dietary fiber sa sulod sa ato sini nga lawas. Labi na gid indi lang kay soluble dietary fiber. In short, ining matunaw nga nagaform jelly-like sa sulod sa ato sini nga lawas. But kinanglanon ta per se ang inatawag sini nga fiber gid ya nga indi matunaw but in a tiny form tama ka gagmay nga mo nang tawag nato sini. Ano na lang lubid sa sulod sa lawas ta dokle. Kung padako na ton fiber man ang made sang lubid mo.
1: Correct Sir Josil. Bisan pag ni magkaon sila kamuti tinanok bla.
0: Oh, ang sagunot ya.
1: Nadamo na sagunot ang mga lanot-lanot nga matulon na ton mo.
0: Insoluble fiber na dokle. Oh.
1: Yes Sir Josil.
0: So, kung mag-stuck ina gali sa ato sini nga tiyan, ang ginahimo iya, amo nang nag-absorb sa tubig dokle. Oh.
1: Correct Sir Josil, ano ka nagapahapos nga ton sini nga pagpamuhin. Pero ari lang ha, gamay lang a reminder, hindi taman pagpatamaan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya though kinanglanon tang fiber, ginatawag dietary fiber, pero kung masubrahan man nabi kita sa Sir Josil, gabutod ba ng aton, sir nga tiyan?
0: Muning masaming hambal nga, siling nga ginbira-birahan ko siya sa kabandihado, boss ko siling nga kamuti. Nga pagkaaga siling nga daw tambor tiyan ko.
1: Tudlaan mo, hindi ka mangatag mo.
0: Oo, kada-kada hampa ko siling nga, gagawa mo na yung hangin.
1: Tsakto-tsakto lang ah.
0: Oo. Hindi niya lang pagpatama. Nang hindi, nagkaon ka mo, hindi para nga mabusog. Nagkaon ka mo parang mabuhi.
1: Kag makapamuhin.
0: So importante na mga ano bla, rich in dietary fiber. So may kung nagabatsyag abi ikaw Dok Leo nga masami ka na gina constipated na week abi matagduha ka adlaw tatlo ka adlaw ka na nga constipated Dok Leo. Mga pila ka kapsula dapat sina ang pwede mo mainom.
1: Kung nalimbawa Sir Joseph, may chronic constipation ka, pwede ka makatumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule in a couple of weeks or 2 weeks na straight Sir Joseph, thrice daily.
0: Three times a day. Huh?
1: Yes, kung tig-agid bala Sir Josil, kagkadugay na bala sa imong nag-experience sa na kagkapin pa Sir Josil, kung naliba, mayara iban nga sa isa ka semana, ka isa lang, tapos kabudlay, gidya ipagwa, pwede ka mo makatry sa na straight nyo, dua ka semana, thrice daily sang Santhon Plus Gold Capsule.
0: Oh, before ina, Dok Leo. Maghapon ang formula, no?
1: Yes.
0: 10:30.
1: Before, yes, Sir Josil.
0: 10 minutes before meal or 30 minutes after meal.
1: Correct.
0: Okay. Ang isa pa gidere Dok Leo, ang iba ng pagpati naton nga basta gani ko na madanlog makabulig man na sa mahapos nga pagwa sa mga bagay kuno sa sulod sang buho.
1: Mm-hmm.
0: Ti kon constipated kang iban siya imni balas niya mantika. Kiti mantika madanlog mo. For example labi Dok Leo, instead nga mag-inom ikaw ka mantika nga nang taga 40 lipid bla sa merkado. May ari kita nga mga matawag naton mga oil, mga healthy source ng healthy fats bala. Just like the virgin coconut oil. May malunggay oil man gani mo. Ang mga katulad sini Dok Leo, makabulig ini ang mga good fats sa pagpanami sa ato sini nga pamuhin Dok Leo.
1: Makabulig Sir Josil, kasi laing gadya ko na kumadanlog Sir Josil mo.
0: Mm-hmm.
1: Mahapos magsulod, mahapos man magwa.
0: So, amo man na typically dito sa sulod, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josil. Actually, ang punto, bala, simple idea, bala, Sir Josil, sa sining oil, bala, it makes the path slippery for stool.
0: Mm-hmm. Pero dapat good fats, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Hindi kay lard kag saturated fats, ha?
1: Kay base, bala, karon imbes nga magwa, Sir Josil, nagpundok, nagdugang butod dyan mo, bala.
0: Oo, base ko nag-humble niya, hindi, ah. Lima ka kutsara sinamo ko to siling niya sa Anli Rice.
1: May ara man Sir Josil, sana nga nag-efekto, pero hindi ka nag-isa ka bots finish line.
0: Kay instead nga, inormalize siya, Dok Leo, kung masubrahan ka, sobra-sobra gid ya.
1: Correct, Sir Josiel. Kay dali-dali mo nang i-release nga ton, Sir Galawas, kundi makapayo, Sir.
0: It's a complete opposite of constipation ng matabo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Hindi ko lang paghihambala kami yung kaon, blablabasi nga iba now.
1: Hambal sa kilala ko, blablabasi, kung sa batiis ang rumamahid, bla. Sinsa, Sir Timo, ah. Pero like, Sir Josiel, ano, liba ining virgin coconut oil? Like for example, anong iya sininga mahimo o kung nabulig sa ma-constipated? Isa sininga ginahimo niya o kung mahimo niya, ginalubricate ang atong sininga stool, making it easier to pass. Contains medium chain of fats nga makabulig, stimulates ang bowel movement, kag slightly speed up digestion. Isa ni Sir Josiel sa manami niya sininga mahimo, nga nagaresulta sa mas mahumok nga higo. Kati ang problem, Sir Josiel, sa constipated katigay. So, mabuligan niya nga mapahumok, magluwas na nagabulig sa mga ginatawag fibros na nato naging kaon na kag less of friction during bowel movement.
0: Now, mga maganda friction dalay na sa mga way magkalatunaw, balang mga particles ang ginkaon naton.
1: Kag ang kuan gyud, Sir Josiel, eh. Imaginable, Sir Josiel, ang katigabla. Kung daw ano kainit, bala, Sir Josiel, nga mag-agi na sa alagyan, bala, Sir Josiel. Kapin pa kon kagutok, bla. Which is pag may aceite or may oil, tikon yung madanlog lang, Sir Josiel. Mahapos ang pagpagwa.
0: Gadalhay lang. So, importante gali ining oil also, but make sure nga good fat ina.
1: Correct.
0: Hindi, again, ang mga saturated lard or nagamit natin sinipamprito sa inaprito natin sa balay. That's why nga pariyo sa abisang source, magluwas sa virgin coconut oil. Ang good fats, just like that sang yan na butang tabla sa mga salad-salad naton yan yung oil. Olive oil, Doc Leo.
1: Correct.
0: Tinghala ka mo nga, yung binutangan na ito ng oil, hindi takong, uyon ka oil. Nga kung magsamok ka ni Doc Leo sa vegetable salad, nga kanamit man kaunon with the olive oil, Doc Leo.
1: Correct. Mananam. Kagang isa sila man nga mabinipisyo sa aton, kung mayara kita sa risang mga good sourced of fat, Sir Josiel, makuha na ton ang mga fat soluble vitamins. Hindi sila mauyang, Sir Josiel, kung upod na sa ton sila maginakaon, magluwas nga makabulig pa sila sa ma-constipated.
0: Sa processing pagin sa mga vitamins and minerals nga fat soluble gali, makabulig, no? For example, Abidok Leo, virgin coconut oil, isa na sa makabulig man pa soften sa ato sa ring matiga dito nga inugpagwa sa ato sa ring rectum. Ang premium D3 soft gel capsule, because may VCO, magluwas sa virgin coconut oil, may malunggay oil pagidok layo, and the vitamin D3 abi, no? Makabulig ini, Dok Leo, pag inom sang premium D3 soft gel capsule para malikawan ta nga magka constipated, Doc Leo.
1: May ara gid siya mahimo, Sir Josiel. Though hindi sa direkta, ha. Pero makabulig sa pag-abot sa aton sa ning muscle function nga mahimo niya ini irregulate, Sir Josiel. Kagti nga aton sa ning intestinal, Sir Josiel, intestine muscles ini. May intestinal muscles kitang mabuligan, ma-regulate ani kung nagainom kita sa risang vitamin D3. Kag sa pagtuon, Sir Josiel, basis sa pagpanarawsaw sa ring, manubo sa ring vitamin D is linked sa mga pagtuon to constipation. Sa pirasa ni ka mga observation, Sir Josiel. Kag magluwas na, nagusuporta ang vitamin D sa nerve signaling sa aton sa ning tinae. So may separado kay niya, Sir Josiel, nga epekto, kag specific nga epekto, kag benepisyo ang vitamin D3 sa aton sa nga tinae nga nagaresulta sa mas mahapos man nga gidatawag pagpagwa sang higo, kay ginabuligan niya, Sir Josiel, nga magmanami pagyud ang aton nga peristalsis movement. Kay nga aton tinae sa sulod, Sir Josiel, do nagabalod-balod nimo. Ang ubra sa nagapuga-puga sa bla para sa pagpagwa sang higo, isa ka direksyon sa pagpagwa sa higo, Sir Josiel, nga ginabuligan ni sang vitamin D3. Kag kun magnami ina, Sir Josiel, ang pag-function ng magsigi-sigi, mangin regular, Sir Josiel, ang call of nature. Mutang balon, regular, mabalik sa amat-amat sa regular ang pagpagwa naton sa higo, Sir Josiel.
0: In short, bisa nagapahuway lang kita, Dok Leo, ibok-ibok ang ato sinitinae.
1: Correct.
0: Pero mas manami pag-ideya, ibok-ibok kag-function kung nagahulag kita.
1: Tama.
0: So, amo na nga kinahanglan kung nakakaon kita, hindi nga madugsing kita, pero just a slow walking, And paghulag-hulag sang ko galingon mo da bisan hinay-hinay nga saka panaog lang sa hagdan ninyo could help gali sa good digestion dok layo no.
1: Yes sir Josil, actually kun mahimo naton no sa aton sini mga tagparbati nga pagkatapos naton sang kaon. Hindi kita magpabilin nga nagasige kita sir Josil sang kinatakata dira sa lamisa. Kundi tindog kita kang maglinakat. Maglakat-lakat kita. Kaya yung isa kabintahan sina ginabuligan aton nga magnami aton digestion, magnami aton sir nga bowel movement. Magluwas pa sir Josil malikawan aton sini ang pag-shoot up sang aton sini nga blood sugar.
0: Kag malikawan mong pag-damol sa imo love handle.
1: Correct sir Josil.
0: Buta malo sini pag-damol bill-bill.
1: Malikawan aton in a sense nga aton sini sir Josil nga glucose mas nami ang absorption kaysa sa nagapungko lang kita. Nga kun magpabilin din na Sir Josil na nagahulom nira like mga calories ginkaon pagit na ton Sir Josil kung nagasulubran din magamit gina-convert sa fat.
0: Okay. Ang pag-inom abidok leyo kung hindi sila masamiabi makakaon sa mga fibrous sining mga pagkaon sa premium D3 soft gel capsule. Mga pila ka kapsula sining pwede na mainom Dok Leo in a day.
1: Pwede Sir Josil mo kainom twice daily.
0: Duhan.
1: Yes.
0: Okay. 10:30 gapon, 10 minutes before meal or 30 minutes after meal.
1: Yes.
0: Okay. That's the recommended time sa inyo sining pag-inom ha. That's soft premium D3 soft gel capsule. Now, ang pinaka-common sini kagang halos sa ginakaon naton sini Dok Leo, prutas, utanon, may presence of vitamin C. Ang vitamin C consumption Dok Leo makabulig sa pag pahapos sa pagpang-itsar sa mga constipated, Dok Leo?
1: Makabulig yun, Sir Josil. Kaya ginahimo sa rin isang vitamin, Sir Josil, kung diba, nagpasulod kita sa aton sa ninyo lawas, halin sa aton ginkaon na be. Sa Pilipinas, sa Saragaya, dari Sir Josil is bayapas. Magluwas sa mga lemon, magluwas sa bisasua, oranges. Nga nagabulig yun, Sir Josil, ano,

0: kag makabalon sa inyo sa ning ulubrahan, iskwilahan, kun di mo makadto, kun sa balay man ninyo, stock ka mo sa Santhon Vitamin C. Alkaline-based pa ya, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Ano? Amon yung bintaha, kay ti suno sa ginayamo sa iban bala, Sir Josil, kag may iban ganyan ka doon, di na magliwat, inom sa Vitamin C, kag gahawa-hawa ang pamatsyag niya kahapdo sa sulok-sulok. Unlike iya sa ning Santhon Vitamin C, ti alkaline vitamin C, hindi makapahapdo sa tiyan.
0: So, amun na ang bintaha sa ginatawag nato sa ning alkaline-based niya Santhon Vitamin C. So, you can take, pila, Dok Leo, kakapsula sila in a day? Labi na kung constipated ka?
1: Kung constipated, Sir Josil, pwede ka makatumar sining Santhon Vitamin C thrice daily.
0: Thrice daily.
1: Like Santhon Plus Gold Capsule, man.
0: Oo. Ang iya sining pag-inom, Dok Leo, is still 10:30.
1: Same lang yapon, Sir Josil.
0: Oo. 10 minutes before meal or 30 minutes after meal.
1: Yes.
0: Oo. Amo nang recommended niya, Tiempo, para mag-take ikaw sang Santhon Vitamin C. May isa dali ka pa mangkot, Dok Leo. Siling niya ti ako mga tagkaduhagin man ka beses, siling kon kaisa kada semana, budlayan gid ako siling niya magpagwa sa akon siling niya no, higko. Pero siling niya plakapi ako tagtatlo ka beses ako mga pieces sa kadlaw. Ang pagpangapi ko may epekto ini sa akon na constipation no kon di ka pagbasaon ni Longgo ini, Dok Leo?
1: Depende, Sir Josil, sa tao.
0: Mm.
1: Kaya balan mo kung masobrahan ka man sari sa caffeine, yaka dehydrate ka man.
0: Okay.
1: So gamala, ang problema gani na ton, siya gamala gani ang higko sa sulod.
0: Mm.
1: So kung ma-dehydrate ka, di dugangan bagid sari ang mala. Pero ang caffeine, Sir Josil, in a way, makabulig man sa Sir Josil, panami sa pagpagwa man sa aton sari ang higko. Kapin pa, kung nariba, ang coffee, balang imo na ginainom, may mga sangkap, kasubong nga nagahatag sa imo sa isang fiber.
0: Mm.
1: Kasubong nga nagahatag sa imo sa isang pila ka mga minerals nga nagabulig panami sa pag-function sa aton sari ang tinai, nag-soften pagid sa aton sari ang stool. So, ang isa sina dira, Sir Josil, nga makabulig ko naton, gid nga isa-isa ho ng iya sining sangkap, generally, pag-abot sa fiber, Santhon Plus Coffee Mix.
0: Oh, amo ni nga may mangustin, moringa powder, kag soya powder, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil.
0: Because of moringa, no, kon balungay, Dok Leo?
1: Balungay, and kag may araman, Sir Josil, sang ampalaya.
0: Mm-hmm.
1: So, makabulig siya.
0: Okay. So, in short, sini ang tatlo ka variants ang coffee na ton, Dok Leo. The fact na may balungay siya, ang Santhon Plus Coffee Mix, ang Santhon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, doon sa ni may balungay, Dok Leo, makabulig ini para man sa hindi ka mo mag-suffer sa constipation.
1: Correct, Sir Josil. Kag sa iban mga iban pagid niya makondisyon, bala, Sir Josil, like karimbawa, kung diabetic kong isa katawo, posible man, Sir Josil, constipated man eh. Isa man sang dapat bulubantayan din na eh.
0: Mm-hmm.
1: Kag isa man sa ginatawag nanamian sang mga constipated, Sir Josil. I mean, sa mga diabetic may constipation pagid iban pagid na complication, nanamian man ang iban sa maginom sang coffee, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pamangkon sa iban, ano yung ng cafe nga pwede imnon?
0: Oh.
1: Actually, ang isa sina nga cafe kung nariboa nga pwede nyo imnon kung naliba gusto mo maginom sang coffee is black coffee.
0: Mm. Without sugar.
1: Without sugar.
0: Oh.
1: Amo nang gina-recommend na ton. Pero...
0: Kaya kung kay sabi, Dok Leo, yung problema, siling niya inom ka lang black coffee, ha?
1: Mm-hmm.
0: Siling niya ti may kalamay kung ay black coffee mm-hmm. lang gani.
1: Mm-hmm.
0: But tambalo siya na maghambal nga with sugar, black coffee lang.
1: sunod naman gani sa Sir Jose, yung reklamo naman, mapait.
0: Pwede ka na mag-inom sang coffee. Pero may kape yang matamis nga pwede mainom sang diabetiko, Dok Leo.
1: Yes, Sir Jose, alam mo na yung dako nga pero. Oo. Nga pwede magali nga may matamis at ang panamil, pero recommended iya. Kung naging gamit yung pampatamis, Sir Jose, is stevia.
0: Mm.
1: Like sa ito ang siringa Santhon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
0: Okay. So, sa mga kauturan, tada, if constipated ka mo, ang balungay, kaya ano giniya mo? Binukbok giniya nga balungay ang ara da, sa Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Makitaan nyo gin ina gani nga may mga ano pada, may mga small particles kabahin sa nga powder nga malunggay o kon moringa, Dok Leo.
1: Kag suliton ta, Sir Josila, Balungay is one of

0: the best natural gut support.
1: Magkamay kita gut support function sa ato sa digestive system, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Dala na sa mga constipated.
1: Mm-hmm.
0: Gut support, Sir Josil, nga gitawag pagkaon, diri sa aton sa Pilipinas.
1: Kag-actually, Dok Leo, delikado ining permilang gina-constipate or constipated sa mga diabetic bala.
0: Mm-hmm.
1: Kaysa sige-sige nga constipated ka mo, basi mapilas ba lang inyo sining rectum.
0: Mm-hmm.
1: Nintindihan ta nga kung ta si mo blood sugar, kadugay magpali, especially ngang rectum ta, ginagyan man sang higko ta, magluwas nga permilang nagainat nagyan sang higko ta, higko gidiya, Dok Leo, nagaagi.
0: Correct, Sir Josil. Maliban pa nga kalabanan sa mga diabetic o, Sir Josil, hypertensive man.
1: Mm-hmm.
0: Kagang iba, nakaagi naman sang stroke.
1: At magpamilya sila kung sinang tukliyo mo.
0: Which is, sunod sa atong diskusyon, Sir Josil, pila ina sa mga dapat naton halungan kung constipated ka.
1: How about, Dok Leo? Sa inyong ti, masami ako iyan nagainom sang tea. Sa inyong batyagan ko man, kung kaisa, ginakwan, constipated. Kwan na lang, constipated na lang. Selling si gihon kong inom sa concerning tea, Dok Leo.
0: So why man problem kita nga nakita dira Sir Josil, no? Kapin pa kun may benepisyo sa iya sining constipation. I mean, nagabulig bala Sir Josil pahapos sa iya sining pagpamuhin.
1: Mm-hmm.
0: So why sin problem kita nga nakita sa dira nga masiling kita nga untatan? Magluwas, Sir Josil, kung naliba, nabalik na siguro sa regular ang pag-function sa emotionary nga tinay or bowel movement, nami na dito ang condition sa digestive system. Ngabisan di ka na mag-inom sang tea, adlaw-adlaw ka na sinag- nagpamuhin. So, masaling naton, Sir Josil, nga pwede ka makainom na lang bisan even every other day or like every 2 days, depende na lang sa imo. Though, why gyapon problema, Sir Josil? Bisan nabalik na sa regular ng emotion ng bowel movement, inom ko gyapon sa isang Sunthone Gold Herbal Tea, adlaw-adlaw. Kaya may iban pagit siya ng benepiso sa aton sa ring alawas, magluwas sa constipation. Pero magluwas, yeah, Sir Josil, sina, may specific kaya ng benepiso sa aton sa ring tinae, ang cinnamon bark. Kag turmeric, nga ara, dira, Sir Josil, mayor nga sangkap sa aton sa ring Sunthone Gold Herbal Tea nga nagapanami man sang aton sini nga ginatawag bowel movement. Magluwas pa nga ginapanami niya kondisyon sang aton tiyan, Sir Josil, kapin pa pag-abot sang serum pag-abibla, Sir Josil. So kung tawhay pa matyag mo sa tiyan, Sir Josil, nagaresulta ina, isa ina sa magaresulta, Sir Josil, sa manami kag mahamuok nga tulog mo. Sino o bala sa aton nagapamati dira, Sir Josil, nga nagadaguok ang tiyan nga muok tulog niya man?
1: Hindi ka batyag adaguok tiyan mo kung tulog mo. Pero the fact kaya balaan mo kundi nag-hook chan, mabuta mo lang hindi kagtulog.
0: Correct, Sir Josil. Ukon, basi napiyungan ka man kag nag-hook chan mo, makamata ka gid.
1: Manabaw ang katulogon.
0: Correct.
1: Daw tulog ko no sa manok.
0: Mm-hmm.
1: Now, siling niya, ako na notice ko, sang permi ako bala siling niya gina blank, constipated. Nga sila yung nagamala ang akon sining panit, naga-dry skin, Dok Leo.
0: Yung isa, Sir Josil, sa kabangdanan sa constipation is dehydration.
1: Mm-hmm.
0: Nagamala imo panit, ibot ang balon, di malayo, malaman ang imo dito sa ning higko, kagang imo sa ning tinae dito. Hindi, Sir Josil, na literal ganyan malamala, gina, kasi masibla sa interpretasyon sa ibang mga palamanga, gidbla.
1: Nagarikabo.
0: Yes. Kulang bala sa ginatawag moisture, o kung kulang bala, Sir Josil, sa ginatawag natural nga lubricant.
1: Mm-hmm.
0: So makabulik, Sir Josil, ang pag-inom sa nagakaigo sa ning tubi, adlaw-adlaw. Kag-try mo bala, basi isaman nga isaman, Sir Josil, nga naga-trigger sang pag malasang panit naton, kun hindi makasaho bala sa mga ginagamit naton sa aton sa nga panit kun magpaligo kita like sabon or mga lotion man dira, Sir Josil, kag iban pagid. Try mo bi halimbawa gamitan mo sang ginatawag Sunthone plus herbal soap kun maligo ikaw para mabuligan nga ma-moisturize ang emotion ng panit. Kahit may cancer, Josil, may papaya, may malunggay siya, magluwas, may antibacterial, kaya may bayabas man siya. Kaya iban pagid sa nga mga sangkap, tapos inom ka sa damo nga tubi, pero manami, kung constipated, kapagid padalon doon ni upod sa nga Sunthone Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try bala duha ka semana nga straight pagkatapos sa taga feedback sa ton.
1: Oh. Sa inyo sini nga panit kung magamit ka mo sa Santhon na herbal soap. Naku man ang bintasin, nabisan hindi ka mo constipated, kaya it's just like nga ma-moisturize ang inyo sini nga panit, nagpanghabon lang ka mo, Dok Leo.
0: Correct.
1: Kalakip man ang clear skin na herbal soap.
0: Ti ara, iya special ginaya Sir Josil nga habon para sa guya.
1: Mm-hmm.
0: Magluwas sa bilog na ton nga lawas, sabi nga gamitan na ton sa Santhon Plus Herbal, herbal Soap.
1: Ini nga Dok Leo, pabalo-balo lang si mutan niya gitin gurong bana. Iya, yes, siling niya ang bana ko, nanotice ko bala. Kung magreklamo sa masami sa siling niya gina constipated, siya nga nag-aanghit siling niya ang lawas sa kagang iya sini ulo.
0: May na masalot ko lang Sir Josila, personal encounter. Siya sa primero pa lang kami sini kasal sa bana ko. Hindi ko kasaw sa baho, ya. Kay ka ang hit. Hasta nga naka-anak na kami kaisa. Pagtapos na mong anak sang kaisa, ginapangita-ngita ako na ang kanghit, ya. Hasta nga matulugan ako kung ara ko lapit sa ilok, ya.
1: Yo, siya guro gahulit sa bata, kiti pangsot na rin may panibawan.
0: Ang punto sila Sir Josel nung kaysa sa linangas lang ang storyabla. Panadanad mo lang na. Pero syempre, kung constipated isa katao, Sir Josel, hindi malikawan, hindi manigar, nga nagasungaw Sir Josel sa lawas.
1: Okay.
0: Yes, so isa na sang dapat ginato ni address Sir Josel kung may mga hindi maayos sa ning baho, nagasungaw sa aton lawas, sa aton baba, sa aton sa ning panit, nagapangalisngaw. Ayan, constipated kita Sir Josel. Kagang iban siguro ay kabalong constipated na sila kag abi na anad lang sila nga sa isa ka semana ka isa, okay na sa ila. Pero galing kay constipated sila. Abi try pa inom sini sang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C ang imo sa ninga bana. Kung nagapangafe man siya, pili ka lang sa coffee nga painom mo sa iya. Either Santhon Plus Coffee Mix ukon Santhon Gold Coffee Mix. Ay, by the way, ang Santhon Gold Coffee Mix gali Sir Josel, ang pintaha pagid sa ninyo kaya may anti-aging ingredient pagid ni. Nagabulig yung panami pagid sa aton panit, nagapahuben kaya may glutathione and collagen. Kag isa man gali Sir Josel nga nagapadasig man sa paglawaay sang aton panit, termino lang nga paglawaay Sir Josel, nagamala, damo sini sang mga kun ano pa dira nga makita, like even mga dark spots bala Sir Josel. Kun constipated kita, kay posible mga naapektado man ang aton sa ni atay Sir Josel, eventually mag-affecto man sa aton sa ni panit. So makabulig ang Santhon Gold Coffee Mix. Inaiya sa mga nagapangafe Sir Josel, gina-recommend na ton nga constipated man, pili lang kamo or premium D3 coffee mix. So amo ning rekomendasyon na ton sa pangkabilugan sa bana ni Sir Josel nga nagapangalis nga bala. Ang iya sa ni baho. Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, like Santhon Vitamin C. Kung nagka-coffee man siya, so pili lang sa tatlo na tondo coffee Sir Josel. Kag kung maligo siya, try mong ipahabon sa iya is Santhon Plus Herbal Soap.
1: Okay. Siling niya, Doc, mahina ang performance ko siya kung permi ko constipated. Why yan man gin-state the record anong kondisyon? Mangkot lang, worried siguro. Permi, guro ni gina-constipate, Doc Leo? Gaano siya nag-worry sa base kung magina performance siya kung noblaw?
0: Ang problem balaan sa constipation, Sir Josel, kahit pagpamuhin mo nalang gatiga. Ay, sabagay mo, nang isa kami
1: ta. Nag-back to you ba?
0: Sabagay, hambal sang kilala ko, kung patiga mo nang bintaha.
1: O kung kaisama masulanos niya, maayo pa siling niyang pang CR mo siling kay Vermilang Tiga. So, apikta, posible mapiktuhan, Dok Leo, ha?
0: Posible, Sir Josel, maapektuhan kay kadamo, Sir Josel, sa posible sa ni kag mga sanga-sanga bala nga mangin na maiguan kung constipated ang isa ka tao. Kay bisan pa, Sir Josel, ang hormone balancing sa ni mahimo nga ma-alter kung may chronic constipation ang isa sa ni katao.
1: Pero siling niya, isa dari, Dok Leo, siling niya, may inom ako turbo, hindi man na siling niya maka... dala constipation sa akon.
0: Waay man Sir Josel, sinis ang ginatawag efekto sa pagka-constipate, no? Ang turbo dietary food supplement. Kung ang problema sa mga constipated, ang pagpamuhin na lang nila amo ang nagatiga sa nagainom sa isang turbo dietary food supplement, ang sapiyak sa ginaagyan sa higo, yan mong nagatiga.
1: Budlay lang sinin ko ng guwaya blado kleo, mahambal nga. magpa-CR ko, tig-aman. Mm-hmm. Pagkatapos na mahigda ko, tig-apagid.
0: At least, ha? At least na lang, ha?
1: Pero ang turbo iya, is 30 minutes na yang before loving-loving. That's the recommended sininga tiyempo sa pag-inom.
0: Correct, Sir Josil. So, masuggest na ito, Sir Josil, ha? Kung na rin ba, constipated ang isang katao, may problema man sa saya, sa sexual performance, perhaps, tumara sa Sir Josil, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Ara, Sir Josil, kun ma-address ang yasin ng constipation, upod Sir Josil sa nutrients, sa linsa, at on siya ng Ultimate Trio, may posibilidad ganit Sir Josil, no? Basi hindi na sa kinanglan sa Turbo Dietary Food Supplement. Kaya mabulig, matamat, balik yasin ng pwersa.
1: May isa pa kita rin, Dok Leo, kapamangkot. Sila niya, ako permigid ako, maka-experience siya. Sila niya, permi lang sila niya, ako blank, constipated. Ah. Sila niya gagawa, permi star sa mata ko kabuna. Sali niya, nakabalakan ko, basi mapiktuhan ng panulukan ko sinin, hindi man, Dok?
0: Manulom lang, guro, pwede. Pero maulian ka man siya. Pero kung nalibuha, Sir Josil, ang problem niya, constipation, gid nga, nagaplanulom ang mata niya, or nagagawa ang star kakita bitoon. Tumaran niya, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, imnandamo sa nga tubi, Sir Josil. O kung may chance, mga utanon, bladira, pwede sa kakaon sa ni Adlaw-Adlaw. Nami, kung steam lang, o kung tinula, o kung ginsampaw lang, Sir Josil, sa aton sa ni mga tanong kung lapit na bala maluto, bala? Laswa bala na ton, para nga ara, pagdanya sa ni mga vitamins and minerals, magluwas sa fiber. Pagkatapos, Sir Josil, sa iban pagid, no, magluwas siya sa constipated, pero may mga problema, nagadiya sila panulok, Sir Josil. Kag, sa mga hindi gusto iya, magka-problema sang temprano. Muna ginaklaro na ito, Sir Josil, ha? Sa ila sa ring mata. Kati may mga kabataan subong problemado na sa panulok, Sir Josil.
1: Ati, ay pagani ka tapak sa elementary, Dok Leo, ang ilang antipara, wiper lang kunukulang daw, windshield na kaparulang at jeep.
0: Gusto, Sir Josil, problema sa nati. Kung ay kapag sa ginatawag fluid washer, Sir Josil, problema, gyapon, bisan damol, imuntipara. Ang isa sinisang makabig na ton, Sir Josil, nga contributory factor, iniba lang why untat nga tutok sa gadget. Tungod sa blue light, nga ka-stress at ton, sir nga, ang mata. Kakulang sa sustansya sa ni Sir Josil sa ginakaon, more sa junk food instead of healthy sa ni nga mga pagkaon, Sir Josil. Which is, ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, nag-vitamin E, kinahanglan nun para nga mapabakod na ton nga ton sa ni nga mata. Isa nga makuhaan na ton sina, dagaya sina mga antioxidant, amo ang pagtumar sa isang Visionex Plus soft gel capsule.
1: So, pila ka Visionex Plus sa Dok Leo?
0: Pwede, twice daily, Sir Josil, sa aga kag sa gabi.
1: Okay. Ini tanan mga produkto sa Yes to Health Incorporated, available ini sa suki nyo mga butika. Palapit lang mo sa mga suki nyo butika, Arananda. O rin gani kung may branch dara sa inyo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, ha? The Generics Pharmacy bala, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generican, even sa Watson's Pharmacy. Available na da. Sa siyudad sa Bacolod, may store dira, makumpleto ng ano, produkto sa Yes to Health Incorporated. Kaya may mga ano da, may mga ara, pagkikita dara, mga supplements para sa inyo sining ano bala, diet, or para sa inyo sining mga ginabatsyag, food supplementation program. May mga ginaupod pagkikita dara ang mga produkto. Kanto lang kamo sa may store sa Yes to Health sa Bacolod City sa Lizari Street, Barangay 39, at ubangin na sa Marayo Bangka sa Bacolod City. Sa siyudad sa Iloilo, available ini sa Yes to Health Wellness Center, Clinic in Ectolia, dari sa siyudad sa Iloilo. May libre nga konsultasyon da, adlaw-adlaw, from 9 o'clock in the morning. Kumplito na da ang ato sa mga produkto, kag ang program of supplementation, courtesy sa ato sa mga consultant on duty dara sa clinic with Dr. Ray Impinado. So, kanto lang kamo dara from 9 o'clock in the morning. Ang isa dari, Dr. Leo, ginpulihi ko, gini mo. Sila niya, permigid ako, sila niya constipated. Na-English ko lang niya. Kung kaysa may blood stains na, nagasakit ina dayon tagtatlo kadlaw dayon makuha. Pwede silingya kung mag-abot ini, pwede kong imnan ini sensis the pain, Dok Leo?
0: Pwede gid, Sir Josil. Kagang isa pa gida sa aton man silingya concern, dari kung constipated pa dahil isang katao, nga may arthritic pain pa gid, Sir Josil. Ang pagpungko, ang pagtindog sa nisa toilet bowl, Sir Josil, tuman kasilot. So makabulig dira, Sir Josil, kung tuman ina kadisturbo, Sir Josil, na nagdisturbo na sa imo, sa ring pagpamuhin, magluwas sa constipated ka pangadaan, Sir Josil, makabulig pag tumaras ang cess the pain.
1: Oh, labi na yung budlay tuod magpungko sa bowl, no? Sa CR.
0: Yes.
1: Labi na yung sakit tuod mo, may rheuma na, may arthritis na ko.
0: Correct.
1: So para ini kamubudlayan sa mga pariyosin ng sitwasyon, inom ka mo sis the pain.
0: Tama.
1: Okay. Nami pakuntani istorya ini. Damo pakuntani kita sa dapat i-clarify kay Dok Leo. Galing kay ti daw lang ala, nagikita sa tiyempo ah.

0: Ginapasalamatan tagid si Doc Leo sa yaman sini ginambag sa aton yung mga mapuslanon yung mga health tips and information. Lastly, kuanta lang sa sining parting words, sabi nga ito sining certified naturopath practitioner and consultant with Doc Leo Amos, Doc.
1: Gusto kita sini mapabili ng mayo na ito sa inyong kondisyon, mayong pamatsyagon, mayong lawas sa pangkabilugan. Protektahan na ito ng aton sa inyong tinaay. Isa sa dapat na ito sa dapat matunan. I-preserve ang aton sa inyong ikaing lawas tungod ng maayos sa inyong digestion. Paglikaw sa inyong sa constipation, namang pundasyon sa aton sa inyong ikaayong lawas, mabaskog ng pamatsyagan, kag mabakod sa inyong resistensya. Kaon sa mga utanon, prutas dagaya sa aton sa inyong padibot, uko na pagtumaras ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Xanthan Vitamin C para constipation, aton mahimo malikawan. Kag mga komplikasyon sa ni, aton mahimo man nga malikawan, hindi kita dugang sa ni nga mabudlayan. Sa kinandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin, aton lawas salungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay suno pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Top sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Josel Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health. Thank you.

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286, series of 2026.
6: So MagSavers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MagSavers Sulit Busog Meals!
7: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
8: Edukasyon,
7: edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatag kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
8: Edukasyon,
7: edukasyon
8: para sa igayong lawas.
7: Subong adlaw istoryahan naton ang high blood pressure o kon hypertension. Kag ang mabuling sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Common ini siya pero mangin seryoso ini siya kung di matatapan. Ang mga tao nga may mataas nga blood pressure, kung kaisa hindi sila makabatsyag sang simptoma, ang tagi lang gid nga mabalaan mo nga high blood ka is to check sang imo sini nga blood pressure. Nga manami ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee nga makapahagan-hagan sang kun makapanubo sang blood pressure. Ang turmeric nga isa nga sangkap may curcumin, isa ka chemical compound nga ara sa turmeric. Nagapanggubain sa multi-drug resistant cancer, kapanggubain sa mga cancer stem cells, protection sa kalitan nga tugas ang radiation, pagpalang hubag-hubag, kagbatok sa mga heavy metal toxicity, kag madamok pa. Ang importante, ang turmeric nagapanumbo sa mataas nga presyon sa dugo. Ang edad, kasaysayan sa pamilya, kabugaton sa lawas, kadakuon bala, kakulang sa ehersisyo, pagpanigarilyo, kang hindi maayong pag
3: pagkakao na mong pila ka mga risgo nga mahimo halinan sang mataas nga presyon. Matika naman kita sa amarguso o kunang palaya. Ang mapait nga melon nga ini, maayugit para sa tagipusoon sa madamo nga pamaagi nagabulik ini sa pagpanubo sang balain nga level sang kolesterol o kung bad kolesterol nga nagapara sa mga walls sang atong sining nga mga arteries. Kag nagapromote ini sang maayong nga kondisyon sang atong sining nga kurason.
8: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ang malunggay nakakuha ini sang international recognition bilang isa ka superfood. Kay bugana ini sa mga sustansya kag mga minerals, vitamin A, vitamin B complex, zinc, calcium, potassium, iron, magnesium, phosphorus and folate kag ascorbic acid. Kag nagabulig ini sa pagpanubo sang kolesterol kag panubo sang presyon sang dugo. Amuman ang tugabang ukon sa luyot nga nagahatag proteksyon sa at agud mapalayo kita sa mga balatian sa kurason para sa bisang atherosclerosis. Process, ataki sa tagipusoon, kag-stroke. Kadto naman kita sa wheatgrass, which is the king of all grain foods. Ini ang marugtinlo sang aton sininga dugo, kag nagapanubo sang mataas nga presyon. Amuman ang barley grass. Sunod sa pagtuon ng barley grass, wala lang nagapanubo sang level sang kalamay sa aton sininga dugo, kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag tungod puno sang vitamin C, ang halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee, ang vitamin C nagahatag proteksyon sa aton sininga mga kaugatan. Kag nagapanami sang ilig sang aton mga dugo.
9: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos sang barangay MB Chano, Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magkumar sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
8: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Magsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel,
6: Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
7: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw! XFM.
15: Katropa mo!
13: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7 ang katropa mo station. Las dos, con las dos, Jess.
1: Katropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman?
2: Ba't anyo mga katropa? Saan mo na ang sitwasyon? Dapat ang imuhin mo on, hinahinay lang.
3: Tama kayo. Ako na mali.
4: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Pwede, wow.
4: Oops! Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
0: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang mahimuon ko? Kay Dobel may lang yung sala ko?
5: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
6: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kisa. Ikaw man ang ginalagas.
0: Ang puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah!
7: Sana all.
0: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan. Extra sa kulitan. Kag siyempre, extra sa chikahan!
8: Aray ko!
0: Direya, ang tanan may extra!
2: Ay gali! Exciting ba?
9: X-Rated X-Rated.
10: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X-Rated.

0: okay, tropa naton. Nagapamatikag na katutok sa XFM 100.7 Radyo Patrol, ilo-ilo ang kitropa mo. Good afternoon, good afternoon. May edad nga hapon. Good afternoon sa mga katropa natin. Nga nagapamati na katutok sa XFM 100.7 Radyo Patrol, ilo-ilo mga katropa natin. Nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network application sa inyong mga cellphones. Hello sa inyo tanan. Kamusta ang inyong afternoon? Ang inyong Webes? Ay ala, Webes na yan. Para sigsang adlaw. Today is Thursday, mga kitropa, May 28, 2026. Kamustang buhay-buhay, mga kitropa? Kamustang inyong Thursday? Kamusta mga kitropa natin nga nagahilay-hilay pa sa buong? Mga kitropa natin nga nagapaniaga? Mga kitropa natin nga arad sa may mga beach? Okay. Sa may mga inland resort? Nagapabulubog na? O, oh, nagainom-inom na sa buong? Timprano, paumpisahin niya na ano, at least para pag-abot sa alas 7, alas 6, tumbalay na kami. O, oh, ibang kaumpisa pa lang kamuya, tapos na. Diba? Oh, good afternoon ha sa mga katropa natin nga nag-enjoy sa pagpahulom. Ay, din gapahulom. Oh, gapahulom sa malamig na tubig. Oh, diba mga katropa natin nga nagpaligot-ligot sa baybay, sa mga beach dyan, sa mga swimming pool. Enjoy mga katropa ha. Enjoy, enjoy sa inyong vacation. Sana all nag-vacation. Oh, mayong hapon na sa inyo tanan and welcome sa inyong program X-Rated. Sa atin mga katropa nga nagpamati, sa atin mga jeepney drivers, atin mga modernized jeepney drivers nga nakatune in sa 100.7 XFM Radyo Patrol, ilo-ilo ang katropa mo. Good afternoon. Kamusta ang inyong mga hapon? Ako ng inyo hapon, mga katropa. Kamusta ba lang inyong pagbiyahe? Halong gay sa pagbiyahe ha, keep safe. Kag syempre, hinay-hinay lang. Dapat with caution while driving, mga katropa. Para nga, layo to sa disgrasya. O, oh, muna mabudlay kay gamay lang ganyan itong income. Mahal pang gasolina, tapos ba, Diyos ko? O, disgrasya pa ta. Ay, ang bot na lang gito kalain. Nagid na iya. Good afternoon na sa mga katropa natin, ang mga taxi drivers. Uy, di man ka mo nagapila. Da nga mga malls subong sa SM City, sa Robinson's Main, sa Robinson Haro. Dara sa may GT Mall Pavia, sa may Rob Pavia. O, di man ka mo nagapila. Da, or dira ka mo sa may airport this afternoon. Enjoy gid mga katropa sa pagpamati sa atin. Kagahalong gid sa inyong pagbiyahe. Mayong hapon man sa inyong mga pasahero nga nagapamati sa atin this afternoon. Mayong hapon man ha sa atin mga taxi patrollers. Good afternoon mga taxi patrollers natin. Mayong hapon da sa inyo tanan. O ano na dang inyong ganap mga katropa? Ano na inyong pinagkakaabalahan dyan? O busy ba ang mga Furzon this afternoon? Are you busy ba mga katropa? Ano lang inyo nga ginahimo daw sa mga katropa natin nga may mga birthdays? Mga nag-celebrate sa ilang birthdays today. Happy, happy birthday sa inyo tanan! Ano handa tada? O may spaghetti da kag may gintusok nga hotdog sa may ano, sa may steak with marshmallow. Amot man, ano man may nakahanda pa na subong katapang dyan, Zin?
1: Oo, email.
0: Duwala na kung may nakita. O subong niya, duwala na kung yung may nakita. Iya?
1: Bisan...
0: Kaya mga kabataan, ngayon subong niya mag-birthday sa Jollibee kag sa McDo. Ano sila
1: na? Ate mo lang na.
0: O wala na subong, wala na kung gawin makita subong. Nga mga muna.
1: Ang trend subong, ano na lang?
0: Ano na, McDo and Jollibee.
1: Oo.
0: Diba?
1: Napa-cater na lang kisa.
0: Oh, syempre, kay T, oh, kung sabagay, isipon mo daw ka, okay man siya. Kay T, kung magasto ka, like magasto ka, diba, mabakal ka mga ingredients, time and effort mo pa magluto, oh. Diba? You're, especially if you're a working parents, no, to save time and to save energy, oh, gani,
1: papakater na
0: oh,
1: lang.
0: Maano ka na lang. Diba? Kasi syempre mga bata, mana may enjoy mana sila if sa mga muna sila nga mga ano mag-celebrate some birthday. Pero tingko na like kapos sa budget and if you have time man lang, mas mayo gid yang magluto no. Ara iya ko no ano gid mas ma feel mo gid ang pagpalangga kung ginluto gid mismo ang ginhanda sa imo. Like syempre nag-effort kada, nag-host kada sa imong energy, sa imong skills sa pagluto, di ba?
1: Amo nang nag-amat-amat, nagakadula sa mga kapatid.
0: Ang ano?
1: Ang kisa na lang nagahanda. Pero mayara gihapon nga ti ano gidya eh. Daw sa ila na gid na iyang daw sa ila na lang gidya nga
0: kaya mo na.
1: Daw ila na lang pag nakasanayan na bala nila nga gahanda gidya gihapon.
0: Oo. I mean, gahanda, dahanda mo na gyapon kung sa mga fast food ito pong jansin.
1: Oo, oh, amo na gani. Pero I mean, sa ilang balay, bala? Aga, luto.
0: Actually, damo man sa gyapon, naga muna. Pero ti kalamanan ko mga kabataan, di sa ano na, sa mga muna.
1: Nakadto na lang sa Boracay.
0: Oh, unless kung ano, unless kung ginabitin sa bad shot.
1: So, kung
0: yabiskan kita gani, wala man taga-celebrate sa aton nga birthday.
1: Oo, oh,
0: amo ginaiyan.
1: Importante, ka birthday lang.
0: Importante, gin bless ka ni Lord sa another year nga nag-add sa imo nga kabuhi. Di ba? Nagdugang ang imo kabuhi, wala siya naguntat.
1: Yes,
0: okay. Gani sa mga katropa na nato na hindi ka mo magreklamo kung birthday nyo naman like 30 ng edad nyo or 35 ng edad nyo or 45 just like katropang Janzin, hindi ka mo magreklamo mga katropa. Hey man, 45. Blessing na. Blessing na sa Ginoo. Ginatag yun ang blessing. Gin-bless niya ka mo sa another year.
1: Correct.
0: May dugang sa inyo ang kabuhi. Kaya ti, he thinks you deserve it. Ang pamangkot, are you deserving? Charot.
1: May mission ka pa ko no?
0: Oh, may mission ka pa ko no nga dugangan ng imo nga sala. Telihog lang ko da.
1: hindi pa tapos ang iyong mission.
0: Kani sa mga katropa na natin, hindi ka mo magreklamo. Hi, like no feeling depressed kay 30 na ang edad, kay 37 na ang edad, or 45, just like katropa ang Gen Z.
1: Why ganyan reklamo? 45 na ko.
0: Diba? Hindi ka mo magreklamo kay blessing na ni Lord. O, gusto niyo, hasta na lang na birthday niyo. Hindi na ka mo maka-birthday liwat.
1: Galupok ang 45.
0: Diba? Mauubala. Pero gusto niyo, hindi na magdugang inyong birthday. Dala na lang gidiasta.
1: Pwede pala nga, sige.
0: Reklamo ka mo da, ha? Amo gina mga katropa, dapat tambal nila. Dapat you have to accept your age. Kasi age is just a number. Diba? And age with grace. Wow!
1: Chaklo.
0: Age with grace. Ang bali nga tropa, age kalon ba? Kung gagawin ng film yan, na pa. Uy, diin, wala bala.
1: No. Mag-18 siya kung nakatropang AJ, maano siya. Ma-Jollibee party siya.
0: Oo, mag-18 lang ako. Hala, pala na ganyan edad ko sa buong. Charo, nakakalipat ko bala. Nakakalipat yarn.
1: Kaka-17 pa lang.
0: Kaka-17 ko pa lang, guys. So next year, I'll be turning 18. Oh my gosh.
1: Kapit na lang.
0: Ano na lang siya, 11 months to go.
1: Lapit lang din Jollibee, oh.
0: Oh, oo pala. Baka naman, Jollibee.
1: Pati po ang Jollibee ka, tapos ano, madala
0: para
1: kaya ano.
0: Para makambal ko gidga to, at nga bida-bida, gidman nga muna. Liog lang ko, be. Liog. Ay, charot lang ha. Mayong hapon ha, sa mga kitropa natin, da nga nagapamati sa atin sa may Jollibee, tabok suba haro. Hello sa inyo tanan, kayo sa may Jollibee, dira sa may Kintin Salas haro. Mayong hapon.
1: Ginaipit kita din sa Jollibee.
0: Oo, bala, tunga-tunga. Ano kita di, kita ang pati. Pati yarn. Uy, mayong hapon na, habang nga AJ Burlon, Pyermi Fiesta. Uy, habang naman ang Fiesta lang ako sa Ivan nga balay ligad.
1: Pyermi tumbang baboy.
0: Uy, Pyermi tumbang baboy sa tupad balay
1: tapos
0: namon.
1: Tapos patindogon lang.
0: Oo. Siyempre, nagtulog siya. Or gapatiti sa iyang itik. Diba? Abi ni katropang AJ Burdon, ano lang kapatiti? Uy, baboy kapatiti. Wala ba na sila? Ikaw pala katropang AJ Burdon, ha? Oh, good morning, Sir Jetty Baga. Hi, good afternoon. Katropang yun, shoutout lang di sa amon. Nga nagaluto lechon manok. Kag nagaluto minakol nga native manok. Ginataan nga pantat. Ginagreet ko lang happy birthday sa magulang ko. More birthdays to come, Gid. Kasi salamat sa pagbasa. God bless always from Barangay Bayang Ahoy.
1: Happy birthday.
0: Though, mayo ginadaw ka tapo karon ka tropong jet hibaga ang paniapon kag ang sumsuman tahaw
1: kahapon gilang napanta to ano pa lang
0: ano pa lang to trial pa lang to ya gin test lang to kun nami ang quality sa pantat diba kung tambok ang pantat diba kun marimis ang pantat diba ka tropong jet hibaga oy happy happy birthday ha sa magulang ni ka tropong jet hibaga happy happy birthday from XFM Radyo Patrol Iloilo more birthdays to come. Kagkabay pa nga mag-enjoy ikaw this day sa imong ano, sa imong birthday. Oh, naway mabusog mo sila. Okay, oh, wala man da kami. Tani kun ara kami da organ invite nyo kami di nambal kami nga naway mabusog mo kami.
1: Kami.
0: Kaso kay ti wala. Charot. Kaso kay kamo lang da. So naway mabusog kayo. Oh, de. Kabay pa mabusog kamo in. Damay pa kung saan siya effect pa yaya.
1: Kabay pa eh.
0: O kabay pa nga mabusog kamuda. Charot. O ikaw tropang Jet Ibaga. Wala mo si katropang AJ Bordon gin invite.
1: Gani wala ako.
0: O ano na yako no? Family. O diba? We are
1: meet family. Meet the brother.
0: O diba? Paano mo nambal nga brother?
1: A brother or sister?
0: Paano mo na conclude?
1: Magulang lang ganito.
0: Paano mo na conclude nga brother na yada yun? Ya? Grabe, ano ka mind reader?
1: Magulang ko nga ano. Ano na katropang jet?
0: Dapat magulang ko magulang, babae. Laki lang ang magulang ha. Ano na siya katropang jet? Imo magulang, babae o kon lalaki? Ano na katropang jet? Ibaga, kaya ba? Ni katropang ano? Ni katropang Janzin? Brother.
1: Brother.
0: Oh, diba? Brother Louie-Louie. Ang kuno.
1: Mayong
0: hapon ha sa mga nagaupod sa aton subong nga hapon. I-comment yun ang mga katropa. I-comment lang ang inyong mga talamyawon kay aton nga pagkatamyawon this afternoon. Kag syempre ang inyong mga inugpa-shoutout. May gusto ka mo na nga pabati-batian pero hindi, huwag lang masamang mensahe mga katropa ha. Ayaw naming madawit sa inyong mga hidwaan siya.
1: Hidwaan
0: yarn. Oh, mayong hapon ha sa mga kitropa natin nga nagaupod sa kay Tristan White V. Gulay. Hello, Sir Tristan. How's your afternoon? Mayong hapon. Mayong hapon man kay Sir Javoy Dalupines. Good afternoon, kid. Sa kay kitropang AJ Bordon. Hambal niya kagi man ko din din. So, wala to, odd, wala.
1: Grabe yung experience
0: mo. Katropang AJ Bordon, nag-ano-ano, kaya mo.
1: Mayo kay Wayman nag-ano.
0: Mayo kay wala, kaya man kagin kagat. Or wala man siya nakibot. Kaya hindi man niya akong idik. Kaya dako-dako ba na siya sa city?
1: Nalain niya ako.
0: Hey guys, kamo, nakaagiwan ka mo dito sa baboy. Grabe mo niya mga experiences. Imo katropang AJ Bordon. At least, di ba?
1: Mga once
0: diba?
1: In a lifetime.
0: Yes. In our lifetime, sometimes we have to, I know, we have to experience some rare things. Di ba? Uy, katro mo, AJ Bordon. Anong sabon?
1: Pabal mo kayo mapabugal. Magina iya.
0: Katro mo, AJ Bordon. Anong sabon? Ano siya?
1: Maalat ba?
0: Maalat siya?
1: Manamis na miss ba?
0: Hindi mo siya, ano?
1: Fresh.
0: I don't know, AJ Bordon, how's the feeling and how's the taste?
1: Fresh.
0: Uy, fresh, ano? Fresh milk. Sabi ka talaga ng AJ Bordon, ano siya? Feeling mo healthy, Ayhan? Alo?
1: What if
0: nga, nagdidikin sa baboy.
1: What if big gata, hindi gatas ang baka ang ginainom ta. Gatas yas ang baboy.
0: Alo, ambot lang. Alo, oink, oink, wata na eh. Oh, good afternoon. Yes, kay Sir Jet Hibaga, ha? Balya ka do lang di ma'am lalaki subang namo, no? Te, mayo lang tsakto siya.
1: Eh, brother, balaan ko na.
0: Mayo lang ay nagtsakto. Oh, mayo nga.

0: siya, maalat-alat, malamis-amis, ano siya, feeling mo healthy or what? Yahoo! Anong GMT?
1: GMT?
0: Ano, ay, kaya pa yung GMT? Yung nambalat ka, hindi ka ganit mag-comment sa mga hindi, sa mga gets ba na?
1: Balik mga 45 years old na ako.
0: Palinginon mo na naman yang amon nga ulo. Kita ko pala upod ko din 45 years old.
1: Hindi, hindi na kita yan,
0: no? Hindi na siya ng mga ano ya, ang mga abbreviation.
1: Oo,
0: mo na,
1: ang mga ano na tawag, mga linggo, subong.
0: Oo, ano na siya ang GMT. GMRC lang yung balaan, Kuya Ya.
1: GMP?
0: GMRC lang, ginyakatrap ang AJ Bordon. Pero ako na lang. Ano di? Gross tonnage? Gross tonnage yung marko? GMT na pala?
1: GMT?
0: GMT of... Oh, GMT meaning of... GMT of...
1: Oh. Greenwich. Ano na ganyan sa oras pag yun?
0: Ha? Ah, oh, amo na gali, oh, GMT, gali GT, gali yan, yung gross tonnage na gali yan sa park ko. Oh, ano na, di ba, GMT, meaning, oh, i-search na kayo daw, hindi ito kabalua, o ano man, isigat na pang AJ Bordon,
1: ah. Ah, hala na.
0: Luma, ay nga, GMT, Philippine time, man, ano, GMT.
1: Na Greenwich Mean Time.
0: GMT, meaning, oh, meaning.
1: Amo na, oh, Greenwich Mean Time.
0: Amo na sa Borea, the Greenwich. Amo na siya, katropang AJ Bordon.
1: Ano man? Na siya ang balo. Ah, Google mo, te.
0: Google mo, te. Gwapo. I-google kung ano sabor.
1: Sabor.
0: O, te, sige, para para mabalaan ta, ha. Kay ti... O, nakabalo ko na nung sabor sa nadidi ni katropang AJ Bordon. Siya man na nagambal, ha? Coming from her na iyayaya, ha? O, iiwan ko to. Tapos si katropang AJ Bordon. Ay, ano, tagal i-search ta kung ano ang sabor. Eh, may nakabalo ayan.
1: Sige, be.
0: O, what's the taste?
1: No.
0: What's the taste? Ayala. What's the taste of... ano pigs?
1: Milk.
0: Oh my God, katrawa AJ Bordon. Look what you made me do. Look what you made me do. Again, oh, parang mabalaan ta. Kag may idea ta kung ano ang nasaburan ni katropang AJ Bordon. Sang siyang nagdite. Sang baboy. Oh, wow! Pig's milk is described as very rich and creamy.
1: Oh, de, diba? Nga wala may nag-try.
0: Nga wala sa may nag-try kan very rich and creamy. Gali yahaw. Paano ni nabalaan man? Sino nakadini? But also, distinctively gamey and earthy. Often with musky, truffle-like undertones. Ano na siya?
1: Yeah,
0: hindi ko siya maano, ma-imagine.
1: Testingan na lang.
0: While it is, oh my God. Ay, total bago. Ito bala bata ang ano. Hindi, kuya.
1: Ma'am,
0: balik ka na yan ka dito. Mga hindi, kuya, magka na. Pabigad ka muna. Bi, ako, anay. Try ko lang. O, oh, diba?
1: As hindi, kuya, gusto yun.
0: Ano lang, gid? 2 seconds lang, gid. O, oh, te. Ay, oo, oh, masisipaon ka wala sa baboy. Wala, ha? Hala, ano na siya man, oh. While it highly nutrient-dense, with a higher fat content than cow's milk. Uy, higher fat. It's not for me. It's not for me because, you know, it has high fat, eh, di ba, than cow's milk. It can taste far more pungent than goat's milk. Sino naman yung nagtilaw sa goat's milk? Kani sino nakatilaw sa goat's milk?
1: Oh, may goat's milk man.
0: Ang goat milk, feeling, dugi na ano man na siya. Doon ba di wash?
1: Meron.
0: Doon ba di wash na pala? No, gani kag habon.
1: Pero may araman niya goat's milk, may cheese gani nga goat.
0: Ah, okay lang milk. Na iya.
1: May mo na.
0: Pero ang baboy, kato pa AJ Bordon. Generally considered as acquired taste. Okay. It has a strong flavor because pigs are omnivorous. Diba omnivorous?
1: Omnivorous.
0: Their milk absorbs earthy. Ti, paano bikon feeds? Kaya ti feeds na subungin na kaon nila. Ti, ang iya sabor sa iyang ano, do feeds man. Diba amo na siya ang, diba pareho malala sa ano, sa mga babae, diba? What you eat is what you produce ng ano, diba?
1: Lasa.
0: Ang buta.
1: Gabaho.
0: Wala man ko kano, wala man ko bika-try nga dako na ko. Pero amo na ambal nila, amo na ambal nila. Sang, wala ka na

0: kita.
1: Mayan mo na gani.
0: Diba, wala na sa seminaryo sa to.
2: Mayan na eh.
0: Di ba hamba nila gani kaon ka kung nasang damo nga, no, nga milkfish. Tay, paano ko hindi ko yun? Oh my God!
1: Lain lang eh.
0: Lain lang
1: fish
0: eh.
1: Lang eh.
0: Fish lang eh. A color pink. Oh, di ba? The watery factor, despite its high fat and protein content, the consistency is often described as surprisingly watery. Aye. And thin straight out of the other. Oh, di ba? You know what other is?
1: Yes.
0: Oh, di ba?
1: It's the bosom.
0: Yes, the bosom of the piggy.
1: Piggy. Of Peppa.
0: I am both. Milky difficulties. Unlike cows,
1: sows
0: have very small teeth and only release milk for about 15 seconds at a time. They are also notoriously aggressive and uncooperative when nursing. Na uncooperative. So ayaw ka pa na ba? Kita mo na mga edik, grabe mong subsup.
1: Amo na
0: ganyan. Ay, you're done? Amo na goro, magsop-sop.
1: Amo na goro nga dasig.
0: Katrabahin niyo mo doon. Amo ko na magsop-sop.
1: Training.
0: Kaya dapat, diba? Kasi siya mo, hindi siya cooperative. Like, wala siya pareho sa gasigisigi lang. Like, sa cow, biskan pugaon lang siya. Aragya, every 15 seconds lang siya.
1: Gani.
0: So, dapat, grabe kagid niya mag-natawag, magsop-sop. Ano man din ako, kahit man yan.
1: Nabot na to, di man.
0: Katrawang AJ for Don Imo, gina diya sa laya. Feeling ko ano na tadiya, taga DA. At least, di ba, may nabalaan ka mo mga katropa. Reason behind, grabe mag-ano ang mga baboy. Ang mga idik. Gabi siya mag, ano na, English siya?
1: Suck.
0: Alam, ay, wala tayo na umangkot. Kinalipat mo. Abi mo. Ay, Diyos ka. Ay, abot ako. Awkward mo naman. Katrapang AJ Ward doon na ikaw, ha? Yugia.
1: Sige.
0: Grabe ha. Amo na gali nga. Amo na guro iya nga talent. Ika tropang AJ Pordonhay. Ang ginambal mo to.
1: Oh.
0: Ng English ya.
1: Patalent. May ta ano na daan. Kinanglan training.
0: Amo na guro training ground ya.
1: Para maging sagad ka mag amo na.
0: Ay grabe. Katropang. Doon na pamalas. Ay katropang AJ Pordon. Ah. Ay grabe. Siya. Yeah. Tingala. Kung man amo na guro ang labanan ni katropang AJ Pordon. Ay nako. Oh, hambal ni ano, hambal ni Sir Jetty Baga daw na yon eh. Dala dote. Ha? Huh? Ano man?
1: Dote.
0: Anong dote?
1: Basi may ano?
0: Ayan, bot. Ah?
1: Basi bote or ano
0: na? Daw na yon, dala dote. Ay, hindi, gid po ya kaintindi. Yeah! Katropo siya. Hambalan ka mga words yun na balan. Hindi mo hindi ta kaintindi, bro. Oh. Sa kay Sir Ben Z. Lira, AJ, ano mo si Rexy Bordon? Sang... Ay, si Katropong Rezzy. Goro na mean yan eh. Classmate na siya si Katropong Rezzy. Kay Sir Jetty Baga, get married tomorrow. Kuno, as soon as I naman yung iyang meaning. Yung kay gusto yaya si Kwan. O, oh, diba?
1: Dalong pagkid yung meaning niya sang GMT.
0: GMT. Oh. Get married tomorrow with me.
1: Why not today?
0: Why not today? Oh. Why tomorrow if we have today?
1: Oh, oh, get diba? Married today.
0: Mamba, sige ka tropang jet PC. Pako diya sa pang may pa isang minasugbang pantat. Ah. No?
1: Oh.
0: Oh, mayong hapon. Ang da, ah. Oh, joke lang. Mamba, sige ka tropang AJ. Wala, sus. Joke-joke ka pala, ha? Joke-joke ka pala,
1: training
0: ah.
1: Ground to
0: yung galing. Sasunod ka tropang AJ Bordon kung mag-agi naman sa utok mo. Nga gusto mo naman siya mag-sup-sup sa ang titi, isang baboy, i-ambalik ka, baby, para nga magkita mo siya namon. Grabe ka ba? Dayawid ko yan kay katropang AJ Bordon. Oh. Sa kay Sir Sihab Babuno. Welcome to Philippines. Welcome to Philippines, Sir Sihab Babuno.
1: Naintindihan man kami.
0: Kabay pang we enlighten you. Mayo nga po na hindi ko kaintindi sa imong mga comments. So thank you so much for commenting on our live na lang. Sa kaya katulad pa AJ Bordon, dapat to see is to believe. Ay, oo gani. Amo na nga dapat po magtiti kaliwat. Sang titi, sang baboy.
1: Live ka mo.
0: Live ka or video call ka sa akin. Dapat kung gusto adan ka trabaho AJ Bordon, busy. Tato kung hindi ko gawa kakatanaw sa akong cellphone. Hambalan mo ko, i-chat mo ko nga katrong era, idali ano da, isap ka kay titi ko di.
1: Karina.
0: Da. Kay parang masabat ko lagi. Ay, salamat ako kay AJ Bordon. Ang kilala mo to, ano, mag-sup-sup, ha? Sino nga kilala ko, ha?
1: Damo kilala sa katropang era.
0: Oo, damo. Kasi katropang dyan, Zen. Ambot. Ay, paano na siya yung sup-sup yan? Wala akong malong. Paano siya? Ang kilala. Okay. Balaan na ni Sir Jet ang status ko now. Ay, okay. Sige lang, ahanda. Handa pa rin siyang mahalin ka, katropang AJ Bordon. Maging sino ka man ko, no? Balidan, maging sino ka man. Diba? Te, amo na yan dapat. Yeah, dapat ang tawang handa ka palang kaon, maging sino ka man.
1: Tsaka gawin na yan.
0: Wow! Hambal ni Katropang AJ Bordon, don't you dare me, bala. Wow! Nga! Uy, san ovala, tuod bala.
1: Mas imuon niya ganda.
0: Imuon ka namon nga ano, nga extra ano.
1: Extra wow. Balaan niyo bala.
0: Balaan niyo bala, mga katropa nga may isa. Kita ka katropa. Nga kabalo magsup-sup sang titi, sang baboy.
1: Kasagad. Sagad magsup-sup.
0: Sagad siya. Oo. Good afternoon, katropang era. Greet ko mama and papa. Nag-comment din katropang AJ Bordon. Nga, ikaw din nag-comment katropang AJ Bordon. No! Wait lang. Nasabad. Wait lang, Gen. Ito, nawabala ho. Hindi nung comment ni katropang AJ Bordon man.
1: Okay, nagturo.
0: Ay. Pero di ho. Siya, ganyan niya pangalan niya. I-screenshot ko mala. Hindi pa takabalo mag-screenshot.
1: Amo na ang bayo.
0: Kay Sir Dave, good afternoon ha, mayong hapon. Good afternoon da sa imo, Sir Dave. Hambalik at tropang Jetty Baga, di nami sup-sup o kunlot-got. Kung sup-sup, anong kinalain? Anong kinalain sa sup-sup kaglot-got ka tropang Jetty Baga?
1: Nara.
0: Sige be. So is, iyan yung tabi. Itudlo yung tabi si Jetty Baga. Kung anong kinalain sa sup-sup sa lutgot. Parang nga mabalaan ta. Parang may idea ta. Kaya ito wala ko ano. Wala ko. Ang sup-sup, ano na siya? Gina ano gani? Ang sop-sop, ginano siya gani? Dito pariho man lang.
1: Wala sa'yo man lang.
0: Dito pariho man lang. Ang lotgot, kung pariho na aga lotgot ka sa tudlo, dito ginapangampangan mo eh. Ano na, kalain ba? Direkta man, kalogot sinyo.
1: Basta may ilain nga ano, may ilain nga meaning niya si ano.
0: Si
1: Sir Jet.
0: Basic man.
1: Ibang niya comparison.
0: Feeling ko man. Uy, mayong hapon ha kay Sir Dave. Good afternoon, gin sa iban pagid natin yung mga katropa na nag-upod. Anong mga katropa, anong kinalain? Abi, kay Gapamangko, si katropang Jetty Baga. Kung ano kunong mas mayo or mas nami? Ang sup-sup o kung lutgot? Sige be, sa atin yung mga katropa na nag-upod sa atin, nag-pamati sa atin, nag-upod sa atin Facebook Live. Sa inyo be. Hindi nga sa amon lang pirme. Dapat si Newman, anong nami? Sup-sup o kunlutgot? Sa mga katropa nato na, comment lang dahil sa ating Facebook Live, sa ating Facebook pages, XFM, Russia Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo 100.7. Magtawag ko kung mag-text sa aton nga hotline number sa 0950-975-6970. Again, mga katropa, our hotline number 0950-975-6970. Boom, son!
1: Uy, si Ma'am Dali Araya, nag-
0: Alaga po siya. Ma'am Dali, hello, Ma'am Dali! Good afternoon, kamusta? Ay, Hans, Ma'am Dali.
1: Good Ma'am Dali,
0: kamusta ka na, Ma'am Dali? Halong kagit always, Ma'am Dali.
1: Basiga snow naman sa subong sa Canada or ano, summer.
0: Oh, grabe, non-stop ang snowing.
1: Malamigid man to yan.
0: Wanna be a snowman!
1: Malamigid man to yan.
0: Oo, kung sa bagay. Grabe, how I wish. How I wish.
1: Kamusta, Ma'am Dali?
0: Oh, si Ma'am Dali. Basi ba, ano, Ma'am Dali? Kung anong kinalain sa basang duwa.
1: Pari kayo po, kasama, kasaka lang.
0: Oo, kaya ang mga taga, ang mga kaupdanan, di ba, Ma'am Dali, nga taga Norte, ho, ginapalingin nila ang ulo. O, ano ni nga, bali ka tropang AJ, ano ka tropang Jetty, baga din namin isubsob ako not good. Statuscope guru, eh. Oh. Oh, lotgot na lakagat. Alo, kalaw, ay, ba mo na ginahin mo maguro sa baboy? Katrawang AJ for tonight. Kaya hindi siya magtubod ang, ano, ang Milky Way. Ginakagat mo siya, Ayun, no.
1: Ang mga training ground, gito niya.
0: Palan, kagit. Para, agin na masagad ya sa lotgotanay, kagsupsupanay, sa ginahin mo ni katrawang AJ for tonight. Kay Sir Suplado, good afternoon, Katropiera. Shout out SRC Iloilo Chapter. Thanks, Gid. Oy, salamat, salamat. Sir, good afternoon. Thank you so much. Mayo lang kayo wala si Sir, nagsinuplado sa ato, no?
1: Good afternoon.
0: Kaya nga lang, Suplado.
1: Kag-soup.
0: Soup? Ay, ala! Gasup ka man, sir!
1: Isa lang siya galing. Soup lang yung galing.
0: Ano man, pero yung kamuni ka trapang AJ Bordon, gasup ka man yan. Si ka trapang AJ Bordon, gasup man siya, pero double soup.
1: Oo, oh, double.
0: Diba? Uy, hello, masilain mo namin yung soup, ha? Ang soup yung sa titi, sa baboy. Ay, ano lang
1: disclaimer.
0: Siya? Disclaimer, and for the record, lain yang ginasup-sup ni katropang AJ Bordon. Okay?
1: Madam Chair, for the record.
0: Madam Chair, for the record. Ano, kindly please remove that on the record.
1: On the record.
0: Lain niya, ha? Oh. Ang titi, isang ano, ang ina-ano ni katropang AJ Bordon, titi isang baboy ka,
1: baboy.
0: No? Baboy. Ang baboy ni naisipan niya. Amay lang hindi ido, no?
1: Oh, lala, pag yun din.
0: Ano ayan? Kung pa, ano ayan? Kung ano man?
1: Dog's
0: kung,
1: milk?
0: Alo, gusto mo yung search ta?
1: Hindi.
0: Ano man ang akapang AJ Bordon man? Ay, just. Oh, ang bali sa Jetty Baga, sup-supa kung nami, lot-gota kung hindi, ti ito pra. Ay, Diyos ko, ang bot na lang sa ila. Basta sup-supa na, kag-lot-gota na, ganang ina istoryata.
1: Aktibo.
0: Gagata, no? Gagata ang mga ano nyo da.
1: Gano ba?
0: Ay, nako. O, te, ang bali ka tropang, ano, ang bali ka tropang... Ni katropang ano, ni katropang AJ Bordon, ni katropang Jet, sagad pa. Ay. Ni ka na, gusto mo na?
1: Sagad, amo
0: na. Amo na, yeah, katropang Jet pa yaya. Amo na katropang Team Real, ano tawag sa ngipon nga palaka man.
1: Ngipon sa paka or ngipon nga palaka?
0: Nga laka-laka?
1: Ah, hara no.
0: Palaka. Ay, just now! Namin yung sila doon, kuro nga doon. Ay, team, wait lang. Ginambalan ka nga makadrop sa badang, ha? Dito? Ginambalan? Ginambalan nga makadrop sa Sabado, yung bunggo. Ano lang ka? good afternoon na kay Team Real, ha? Kabay pa nga mayo, mga damo, nga booking, ang mga kwa mo, ha? Ay, basi may mag-book kay katropang Team Real. Tagpilagan ni katropang Team Real.
1: Alara.
0: Mayong ako na lang kay katropang Team Real, ah. Kay Sir Jetty Baga, lutgot nga wala na malutas kung sup-sup ya ubos ginain mo katas. Ay, Diyos ko!
1: Kaya malagay may lain siya ng meaning yan mo.
0: Amo na galiya. Kung lutgot, wala pa siya na lutas. Kung sup-sup, ti ubos.
1: Huh? Ubos ginangiya.
0: Grabe, anong katas yan?
1: Grabe ba? Pati kaluluwa
0: anong katas yan, katropang Jetty Baga? Hi, Dayaw. Good kuya sa inyo. May X-rated question mo na. Gusto mo X-rated question?
1: Boy, nara na. Amo na na, oh.
0: Which do you prefer? Lutgot? Or ano? Amo na lang na, guro,
1: or
0: no?
1: Soup.
0: Lutgot or sop-sop. O, oh, diba? O, oh, si katropang AJ Bordon na ang nag-ano, nagsabat sang pamangkot ni katropang Team Rial nga ano ang tawag sa ngipon nga palaka.
1: Oh, ara, diba? Tanawan nyo ta.
0: Mayo lang gid, ay kay kun ako ni masabat ka tropang AJ Gordon, hindi ko gid niya mag-gets.
1: Yeah.
0: Why na? Oh. Ni Ma'am Dali Eraya. Mayo hapon Ma'am Era, good afternoon man sa imo Sir Janzin. Oy, thank you Ma'am Dali. Halong kagid na always Ma'am Dali ha. Salamat, salamat gid sa imo nga pag-upod sa aton. Oh, biskan busy ang imo nga adlaw. Halong gid Ma'am Dali, keep safe and God bless you. Oh, hambali ni Sir Soplado, soup number 5. Ay, oh, hindi, good ko na yan, sir. Hindi, good ko na yan, sir, sa soup number 5. Oh, diba? Sika tropang, ano, sika tropang Janzin, bet na bet, yan na yung soup number 5. Nagapaadugang panasaya sa baw. Maldugang mo sa baw, bi ma'am. O kon ba si Mayara, pada nga pataw, ibutang mo, ibutang ilang. Ah. Diba? Diba bet mong soup number 5?
1: Nakatilaw lang ko.
0: Pero hindi mo siya favorite?
1: Hindi man.
0: Nga, how? Ay, hindi mo siya favorite, how?
1: Tikay, kisalang
0: lang naka, niya nga ano? Soup, nga soup ang imo, favorite.
1: Oh, oh, oh, eh, ay, syempre.
0: Lain, hindi iya favorite, Sir Soplato, oh, ang soup number 5.
1: Lain niya ako niya.
0: Oh, lain niya nga soup ang iya nga gusto.
1: Oh, soup, soup. Soup number 2.
0: Soup times 2. Oh. Sala, anong soup number 2 man? Soup times 2.
1: Soup times 2.
0: O, diba? Or so, soup times 2 times 2 times 2. Diba? Hoy, good afternoon kay katropang Danilin na nag-aupod sa atin. Si katropang Danilin daw silent listener lang si katropang Danilin this afternoon na daw himala daw wala si katropang Jetty Baga nakabaton panlalait this afternoon na maswerte si katropang Jetty Baga subunga kay katropang Tena Halbuna. Hello nang Ten, kamusta na ang imo nga office? Office girl daw siya subong. The very good hindiya wala kay nang Ten. Ah, congratulations nang Tena and God bless you always did. Okay, Sir Treboy, o kung Treboj, Tagahay, at Tagakay, good afternoon. Mayong hapon sa imo, sir. Sa kay Beng, sir mo, ay, kay Ma'am Beng Inandoy! Yahoo! Hidlaw man ta kay Ma'am Beng Inandoy. Ma'am Beng, kamusta na ikaw, Ma'am Beng Inandoy? Ano nang ganap, Ma'am Beng? How are you na, Ma'am Beng? Oh, halong always, Ma'am Beng, and see you soon or see you when I see you. So kay Sir Reynaldo Abeto, once again, good afternoon gid sa inyo. Huwag sa iban pagid naton ng mga katropang nag-aupo. Doon, hambali katropang Jetty Baga, katas ng pagmamahal, ah. Wow. Amo ginaya, hindi ganyan malipatan ang pagiging mapagmahal ni katropang Jet always. Amo na yung importante, di ba? We should always be kind and loving.
1: Yes.
0: In this world full of hatred and full of kung ano-ano pa man da nga ka-etrosan, let's all remain kind, mga katropa. Wow! Oras, mga katropa, sa XFM, we have 9 minutes before 9 minutes before 3 in the afternoon. Ang oras, mga katropa, ginadulong sa inyo sang Southern Plus Gold. Southern Plus Gold. Himo si Mangosteen, ang palaya malunggay, garlic, at spirulina nga produkto sa Yastop Incorporated. Magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagpapagod sa atin immune system. Magkabulig sa mga katropa naton nga may mga bukol-bukol sa lawas, may mga high blood, diabetes, heart problems, mga katropa. Tandaan nga Something Plus Gold supports health. Epektibo, safe, imnon, FDA approved, kaghalal certified. Available in all leading drug stores nationwide. Something Plus Gold, himo sa 100% herbal extract, again from malunggay, ang palay mangustin, garlic, kag spirulina. Available in all leading drug stores nationwide, just like Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southeastern Drug Store, or All Green Pharmacy kag generika. Mahimo man nga ma-order sa Shopee kag sa TikTok shop, i-search ang Something Plus Gold. Pangitaw ng may tatak na yes to health, i-add to cart kag i-check out. Oras mga kitropa, 7 minutes before 3 in the afternoon. This time, mag-pause kita, Anay, for some commercial break. And when we get back, syempre, inyo pagkasabton sa liwat ang atong X-rated question. Tito na-reveal na naman atong X-rated question if what do you prefer, lutgot or sub-sop? At nga pagkabasa ng inyo dugang mga sabat, mga kitropa, when we get back, dirigid lamang sa X-rated sang XFM Philippines.
3: XFM Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok sa Bualapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, nagina ako resistensya, gani ako napinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: XFM.
0: XFM. Yes to health.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at pinaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
8: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
5: The Secret of Health.
7: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
5: The secret of health.
7: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
10: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
7: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
5: Supple Plus
12: Coffee Mix.
13: Ako si Jenny. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
14: The secret of health.
7: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
15: The Secret of Health.
7: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
16: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Yes, to health!
18: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel sang Ongkaharo Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
18: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
20: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
21: Mga katropa, exciting!

0: Aki Tropa on a Sex Film 302 in the afternoon. Ang oras mga Aki Tropa ginadulong sa inyo sa Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap. Tiyo sa gluta, kotse, kag VCO. Sa pagpahamis, pagpaputi sa inyong kutis, maggamit sa Claire Skin Herbal Soap. Kaya produkto sa Yes Salt Incorporated, makabulig mga Aki Tropa sa pagpaputi, pagpahamis sa ating kutis, pagprotekta sa ating skins against bacteria and viruses. Claire Skin Herbal Soap, mga katropa, available in all leading drugstores nationwide. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at sa Midtown Hotel. Mahimo mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Claire Skin Herbal Soap. Pangitanong may tatak ngay Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. Mga Kitropa, welcome back. Hi, in our program this afternoon, X-Rated. Sa giyapon, good afternoon sa mga Kitropa naton. Ang nga nagpamati na katutok sa ating program, X-Rated, mga Kitropa naton, nga nagahilay-hilay, nagapulupang-api this afternoon. Mga nagapang, ano, nagapang fishball, oy, di ba? May nagapang libo de scramble, oh, good afternoon sa inyo. Mga nagapang banana queue, mga nagapang merienda this afternoon. Mayong hapon sa inyo tanan, kag mga Kitropa naton, nga nagapaninda na subong para sa ilang apalaniya po noon. Mayong hapon da sa inyo tanan mga katropa. Mga nagapang pang pizza-pizza lang da. Mga nagapang siomay. O mga katropa da naton nga nagaano pa lang subong. Nga nagamadmad pa lang subong kay bagubog daw. Mayong hapon da sa inyo ha. Hindi na to nap ang inyo. Sleep na ginto yaya. Diba? Diba ang nap mga good for 1 hour lang na siya. O. Ang 1 hour ganito sleep na ginto siya. Diba?
1: Ano? 15 minutes?
0: 15 to 30 minutes. Oh, 15 to 30 minutes. Oh, nap lang na siya, guys. Pero kung ako na ikaw, hindi man ang madula, imuani mo sa 15 to 30 minutes. Dugaan nyo ko pa lang na. Dugalutaw-lutaw.
1: Power nap.
0: Diba? Unless if you tuyo ka na good, no? Yeah! Okay, good afternoon. Mayong hapon sa ibang pagid natin ng mga katropa nga nag-aupod sa kay Sir Axila Bugadil. Good afternoon and welcome sa X-Rated. Oh, sa kay Sir Jetty Baga, nami magsup-sup kong dalaga na kung lutgot yapang single. May single mom lang ko, no? Grabe, katropang Jetty Baga! Nga, anong supsupon ka gutgoton mo, katropang Jetty Baga, how? Abi ka rin, ice candy or tudlo lang ato.
1: Do pa, boy pa man tong ginusoyan.
0: Do pa, boy pa tong ginang. May single mom nga ba, boy? Ha? Gwapo, gumamangkot lang. Oh, buta na sila na single mom, boy. Sino nga ba, boy, di ang may bana? Sino nga ba, boy, di ang may bana? Ha? Or may migo?
1: Ginkasal, gidya pala.
0: Ginkasal, gid sila, ya. Or they are blessed by their owners nga, oh, ari mag-asawa ka mo. Pero sa akon, akon nga, bata, ginkoan ko ya, bana. Pero ambot, feeling ko hindi gusto, bana. Yaka for me sila gaaway. For me sila gaaway nga to, ha? Like, magkita na, magsumalangan lang sila ga... Gawna siya.
1: Hindi niya type.
0: Piling ko niya type. Kay Big Boy, abi ang akon nga ano mo. Ang akon ginkwa nga bana para sa iya.
1: Ayaw. Ay, iba ka mga lola na, no?
0: Tomorrow, I'll be with them.
1: Dalaan na lang, di ba lang? Oo.
0: Hindi, naiya boy.
1: Tapos pa lagaw-lagawan to.
0: Oo, sundon mo siya. Manda ako, madula siya kay...
1: Ang mudlay lang makagwas.
0: Buhuan ko motor mo.
1: Saka, siya bala sa ano,
0: hoy,
1: transmitter.
0: Hindi ko na bala ma-ano, hindi ko bala ma-imagine ang life without them.
1: Oh
0: without
1: my gosh.
0: Her. Meaning ko, ma-depress. Ano na gani? Feeling ko ma-ano ko, ma-depress.
1: At hindi lang?
0: I can't live a life. Amo na sumong. Hindi ba may mga ano na yung kaisa, nga nag-overthink ka. Tapos nalukon ko siya, oh my God. Ano ay ha, na sitwasyon ko if the day will come that you will be gone. Pag yung kadlaw lang ko, pero noon.
1: Tibi yarn.
0: Ayoko! Ayoko, di ba? Amo na hambal ko. If ma dead sila tanan,
1: I will
0: hindi nagid ko mag-pet. Kaya ulihi ko na lang siya na-realize nga amo na siyang downside of having a pet. Having a pet. Oh. Diba? Like, I will lose this.
1: Kung ano gaya pa ng matabo. Kung ano gaya pa ng matabo.
0: Oo. Tanawa siya ba lang? She's so sweet. You see? Diba? Kamu mga tropa, mga pet, one ka mo da. Akong pet, pussy.
1: No, meron ako.
0: Pussy. Pussy doll. Pussy cat. Wala na mo hulog ko sa mga poet lang. Mag-adlaw ka.
1: Anong pet mo?
0: Pussy cat. Ano siya? Wait, hold on. Sito siya yung hulo. May kailangan kang balo. Wala kayo pet, ha?
1: Yara.
0: Petlog.
1: Mayara ko, ya.
0: Diba? Mayara ka?
1: Oo.
0: Always naman siya ginatouch.
1: Always ko siya ginadala. Madlay nga ibilin.
0: Always naman siya ginatouch-touch.
1: Yeah, I play with my pet.
0: Me too. I play with my pet. Ay, naku. Namakatulang tutunan ko, ah. Ikaw, iya katropang Jetty Baga. May pet ka da. Ginahika-pika. Pumani mo pet. Ginaano mo yung pet na katropang
1: sigurado, kung may pet, gina siya, ya.
0: Oo. Ako sigurado, kung man yung may pet siya. Inaalagaan mo, Mayo, imo pet. Inaalagaan.
1: Napaliguan.
0: O, oh, ano pag yun?
1: Inhampangan.
0: O, oh, diba?
1: Kinabaklan sa bago nga.
0: Ano? Nga ano?
1: Nabaklan sa bago nga, ano? Bayo.
0: Bayo. O, oh, diba? O, basta, unta na yung comment ni Katropang Jetty Baga. Supsupon ko ang unod sang kahitay. Lutgoton ko ang bilin sa ATM niya. Yeah. Alsas. Abi ko, anay, kung ano, Katropang Jetty Baga. Pero mga katropa, ha, for our X-rated question this afternoon, oh, sige na lang to give Katropang Jetty Baga, ano, kakampi. Oh, ay, makotonta nga doon mga katropa. For our X-rated question, what do you prefer? Lutgot or soup-sop? Sige, be. What do you want? Lutgot or soup-sop? Sige, be. Sige be. Kamu be, anong inyo gusto? Lutgot or soup-sop? Pili lang mga katropa. Pero may nakita ko nag-ano, itawagan ko siya be, kung masabat siya. Itawagan ta siya, kaya makotonta siya kung ano ang iya nga gusto. Kung lutgot or soup-sop, gali ha, online, gagali ha. Wala ko nagatulog, gali ha.
1: Feeling ko masabat siya.
0: Feeling ko masabat siya. Pasaliga lang imo. I-claim bala. Dapat kung may gusto ka, gina-claim mo na iya katropang dyan. Zin. Wala mo na iya dapat gina-ano niya. Wala mo na dapat gina-kwan i. Dapat, wala mo na siya gina-negative chuchu. Dapat ano. Dapat,
1: positive lang.
0: Yes, dapat positive lang. Diba? Katropang ano? Katropang dyan, Ray? Katropang dyan, Ray? May pamangkot kami sa imo. Katropang dyan, Ray?
2: Yes, katropang Ira.
0: Wow! Kamusta ang Dubai?
2: Okay lang.
0: Okay man siya. Okay ka lang da.
2: Mainit man like Philippines.
0: Oh wow. Why ka man nagasupsop sa ano, sa camel?
2: Una man.
0: Ausas ka. Katropang jet. Katropang dyan, Ray. May pamangkot si katropang jet, si mo.
2: Ano?
0: Hambalya, ano ko no ang imo nga gina, ano ko no ang mas pilion mo? Ang lutgot o kung sup-sop?
1: 10.
2: 9.
0: Oh, pero ikaw, anong nanamian mo, ha? Galutgot or gasup-sop?
2: Mas nami ko ang ginasup-sop.
1: Oo, ah.
0: Nga, huwag doon gina-imagine ko yung churaya. Nga, ha? Churaya ni katropang dyan, Ray, nga kakadlawa. Nga, katropang dyan, Ray, ha? Nga ginasup-sop? Sup-sop yung masabat?
2: Oo.
0: Nga, ha?
2: Parehas na kong kakaon kasang, ano, nabla ang, ano ganina, ang...
1: Ice pop?
2: Ano ganina, sup-sop na, nga, ano?
0: Ice pop? Hindi, ano? Ice pop, ano?
2: Hindi, ang...
0: Abagungon!
1: Ah?
2: Di ba na, kung supsupan mo?
0: Ikaw ha, ga ano yung tsura mo kung nasupsup ka? Kapamangkot lang gid.
2: Eh, lain man na yung lutgot niya.
0: Ang lutgot, mali ka trapang jet, ibaga. Di kasi na, may comment, si ka trapang jet, ibaga. Mahabali, nami magsupsup kung dalaga, kung lutgot. Kung lutgot ya, pang single mom ko, no?
2: Pang single mom, basit kung may gatas?
0: Ay, abnormal ka, kid.
2: Biberon niya?
0: Ha?
2: Ang biberon niya ang may gatas?
0: Oo, gani, diba? Diba si biberon man iya supsupon, ano, depende.
2: Kung biberon niya iya, ti amo na yang ano ang lutgot ya. Kung ang supsup do ambal mo?
0: Oo, supsup or lutgot.
2: Na like bagong mo na ginakaon mo.
0: Ano pa gid?
2: Ti amo lang na.
0: Pero ikaw ano gusto mo? Anong hinahimo mo? Galutgot or gasupsup?
2: Kung ako
0: ang ano?
2: Kung ako yung ano, bot gid.
0: Bot?
2: Oo.
0: Ano na hay ginabulos-bulos mo? Ay to odd.
1: Depende sa kinahanglan.
0: Ginasa, ano biyay? Ginasa, ano, kay katropang ano daan? Kay katropang AJ Bordon, ginalutgot, dala kagat, kuno iyaya? Oo, tingin mo yan, no? Lutgot kay sopsop, ginabulos-bulos? Ay, wow! Grabe ka ba?
2: Bata, ay, ka naman kung mo.
0: Si Katropang Janzin, makapasya, be. Makapasya si Katropang Janzin.
2: Pero makapasya si Katropang Janzin kung ano iyang pilion, lutgot o kung sopsop.
0: Makapasya.
2: Oh.
0: Ano yung sabat mo?
1: Ano?
2: Ano ang pilihan mo? Lutgot o kung sup-sup?
1: Sup-sup.
0: Sup-sup ko niya pang? No, ya. Para sa mga sabat.
1: Di ko yan mag-ano ya?
2: Nga sup-sup ang pili ya?
0: Nga ako na sup-sup.
1: Kay gusto ko ano?
0: Ano?
1: Ano lang? Soft lang.
0: Sup-sup? Gusto ako ng soft lang, abi. Kuno pang...
1: Soft lang?
2: Nakalayo man sa, ano? Nakalayo man sa gindahan, sir, ya?
0: Soft? Gusto yung ganit ko ng sup-sup kay para soft lang? Ikaw yung mag-sup-sup, ini-soft, haw? Ano kaya harsh? Dahak-dahak kaya, haw?
1: Dubaboy ka man.
0: Ano? Dubaboy ka man, haw?
2: Ang uyan din ang mga hard na sup-sup.
0: Ano ba magsyagan mo siya pagungon?
1: Huwag ka na may makwa.
0: Wala ka ako na may makwa. Nagay ka gindahin mag-sup-sup.
2: Ang malay mo yan may magwa.
0: Ano ba yung magwa, Biay? Anong magwa?
2: Wala mo na lang.
1: Bas may chocolate.
2: Ay, Diyos ko. Kung palot na naiya, itsura yan, ano na na, do, nakainom na, lutak yan.
0: Tsak, togin man pa, ang hambal ni katropang AJ Bordon, kung sup-sup, bibig ang ginagamit, kung lutgot, dila ko, no?
2: Correct!
0: Ay, wow! Correct!
1: Correct!
0: Walang duda ba, correct na yun ba? Ate, tsak to?
2: Tsak to na.
0: Ah, ito, odd. Grabe, bati. Pero din ka ko naman sagad ang bal ni katropang AJ Bordon sa sup-sup o kung sa lutgot.
1: Both?
2: Sa lutgot eh.
0: Sa lutgot.
1: Habi ko, both? Both na lang bala?
0: Ang bali katropang Janzin, both saya ko no pang.
2: Kain-kain mo na yung ano yung sup-sup ya?
0: Di kay both sagad saya gani ko no sa duha.
1: Oo. Oh.
0: Wow! Gusto mo ko na matry?
1: Gusto mo matry?
0: Ote, gusto mo ko na matry?
2: Dito na itry ito na, boss.
0: Aga ka pa kuno eh.
2: Try timing lang pa kay, ano, patis na yung sayang kung paano maglutkot.
3: Hindi sa kapapuli ako, hindi ah.
1: Dala ka baboy.
3: Huwag ka balo. Huwag ka balo, katropang, ano, katropang January. Nga si katropang AJ Cordonia, baboy, titis ng baboy, yag, gin, ano, ya, ginpraktisan.
1: Amo na yung namin na mo.
3: Huwag ka balo, nga dira na tinagalin ng sop-sop kaglutgot. Okay, hambalya sa baboy, kuno. Te, ikaw yung balaan mo kung anong sabor sa baboy?
2: Ma, ano eh, basta yung mag-alay na yung lubot mo yan.
3: Nga, mali yung lubot.
2: Makaray, blado na yung iyaya.
3: Ah, okay. Oh. Amo na galing.
1: Kaon ka na.
3: Te, sige, salamat kid ha. Salamat kid sa pagsabat.
1: Oo.
2: You're welcome.
3: Oh, wow.
1: Yeah. Yeah, bye kamusta bye. Kamusta lang kami sa camel, ah.
3: Oh, kamusta lang na kami sa mga, ano, sa mga habibi, tala sa Dubai.
1: Oh.
2: Okay.
1: Okay.
3: There you go, mga katama tropang John Ray Bertillas, ang lalaking nasa Dubai. Oh, ala baboy guro, ambali ka tropang AJ Morton. Oh, suso, ambal naman ko no. Ang pet ko, manok, gabato, pa kung kisada mo, naku gani, tinusikan. Ay, abi ko, ikaw ang kapanusik, katropang jetty baga. Ikaw, gali, ang kinatusik.
1: Siya ang kinatusik yan?
3: No, manak man. Oh, sapnot, guro, eh, kay both naman. Sagad-sagad, gani, kay both. Ay, katropang jet. Oh, good afternoon na sa iban. Pagid naton nga mga katropang nga nag-aupod, ha? Mayong hapon na sinyo. Basta yung mga sabat, pagid ka muda. Hindi ka maguya-uya. Irlugan, yung wala si katropang jet, ibaga. Wala si katropang AJ Bordon. Mga wala uya. Oh, teh, ano pagid ang sabat niyo? Basi may sabat pagid ka muda, ha?
1: May iban pagid niya klase.
3: Oh, hamba ni katropang jet, ibaga, ang iyang ano, pet choy.
1: Ang muna pangalan niya?
3: May pet choy siya doon, mo, pet choy. Imo yan, no?
1: Pet Malu.
3: Pet Malu. Masakay ka tropang jet, ibaga, pet choy.
1: Pet choy.
3: Oo. Uy, nga pala nasa pet choy mo, tropang jet. Uy, ano yan, no? Pet. Ang galing na good afternoon sa iya, pet choy.
1: To all the pets out there. To
3: all the pets out there who has pet choy, good afternoon. Mga katropa, oras na to, 19 minutes after 3 in the afternoon. Oras mo ang katropa, ginadalang sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, Hemosarotene, Beta-Carotene, Vitamin E, Kagzayasantin nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Produkto nga makabulig sa aton ikayong lawas. Ilabi na sa mga katropa naton nga may mga poor eyesight. Vision X Plus, makabulig mga katropa sa mga katropa naton nga may mga cataract, pterygium, glaucoma, kagpoor Vision. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search Vision X Plus. Pagintaw ng may tatak ng Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Honest mga kitropa, 20 minutes after 3 in the afternoon. This time, magapause kita adding for some commercial break. And when we get back, ato nga i-reveal sa inyo ang aton nga X-rated story. Ganito to klang sa X-rated. Kay man magabalik pa kita, dirigid lamang sa X-FM Philippines. X-FM.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. mabibili sa mga butika.
5: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
9: Ko si Joanne Giergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
8: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag Santon Plus
11: Herbal Oil.
12: Garantisado
11: maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
11: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
12: mag Santon Plus
11: Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one
11: sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Sistopain.
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulan sa Sistopain para diri-diritso ang training.
14: Sistopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah!
16: Sistopain.
17: If symptoms persist,
16: consult your doctor.
17: Pagbili sa mga butika.
18: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
19: O si Bethany Astrid Siliero sang Kalinog Iloilo nagapasalamat sa XFM kay Dr. Revelito Uy sa ako nyo nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
18: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
20: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
21: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
22: Maka-college na ko!
23: XFM.
24: Katropa mo!
25: Exciting!
26: Mga katropa, exciting!

Honest Met sa XFM, mga katropa, 3:26 in the afternoon. Nagabalik ang X-Rated. Ang oras, ginadulong sa inyo sa Premium D3. Premium D3, mas version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Makabulig sa atong ikayong lawas, ilamina sa pagprotekta sa atong nga immune system against bacteria kag viruses. Epektibo, safe, imnon, FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Good afternoon sa mga katropa natin, mga late tuners, mga bago lang bukas ang ilang mga radyo nga nag-upod sa aton. Hello sa inyo tanahan and welcome sa X-Rated, mga katropa. Good afternoon. Nakamusta da? Gaulan ba na sa inyo lugar? Umuulan or umiinit ba dyan, mga katropa? Kamusta na mga katropa, dada? O, kabay pa nga sa maayo lang kamot ang kahimtangan. Happy listening lang din sa inyo tanahan. Happy watching sa aton yung mga Facebook Live viewers. Good afternoon, mayong hapon sa iban pagid natin yung mga kitropa nga nag-upod sa aton samtang nagapanilhig sa ilang mga ugsanan, mga nagapanutod na da. Hello sa inyo. Kamusta? Sa mga nagapaligo pa lang ba? Amo gina basta wala trabaho, no? Basta sa balay lang. Magpaligo hapon na or di ganigab-ina, di ba? Kung wala laktan, hindi maligo. Oh.

Good afternoon, Katropang Era. Gusto ko lang i-share sa inyo ang istorya sa ako niya istorya about sa ako niya love life. Kag gusto ko man mangayo sa advice. Kaya pag era nakita ko ang ako niya boyfriend nga nagahibi sa nagkadto ako sa ilang balay. Alin ko sadto sa work, kaya nagdiretso ko sa ila. Wala sadto ang parents niya, katropang era, kaya naglakat sa Boracay. Ang isa niya nga utod, barista sa isa ka coffee shop, diri sa Ili Ili City. Kagalapit lang man ang amon sa ila, gani always ako nga nagakadto sa ila, katropang era. Sa nakita niya ako, gulpin niya nga ginakayong iatsura. Kaginhag ko siya katropang era, iti kay worried ko ba si wala kung anong ginaproblema niya or anong mga worries niya. Inmamangkot ko siya kung ano ang rason kung nga ang gahibi siya. Pero tika katropang era, before nga nangin kami or bago ko siya nga nakilala, palaan ko nang halin siya sa halin siya sa lowest point sa iyang kabuhi. Kay man, my long-term girlfriend siya, katropang era, nga napatay 3 years ago. Dahil sa isa ka vehicular accident. Nadulaan ko nung sang preno ang truck sa tangga, gatabok ang iyang girlfriend sa, sa dalan. Anyway, katropang era, 5 years sila sa iyang girlfriend sa to. Gani naintindihan ko gid. Kaga, balaan ko nga madalom ang ilang agin updan. Pero ti medyo fresh pa sa iya ang natabo. Biskan pa nga hambalunta, 3 years na ang nakaligad, katropang era. Ang hamba niya sa ako, naka-move on na siya. Pero kung kaisa ko na nag-aagi lang gid sa isip niya. Kag, amo na, nga hindi niya mapunggan ang mag-ibi. After a week, sad to katropang era, sang naabutan ko siya nga nagahibi, sa nagkanto ko sa ilabalay, gulpi lang siya nga nangin cold sa akon, katropang era. Tapos, nag-chat sa ako ng iyang ate. Ngayon, comfort ko kundo ang ako niya boyfriend. Kaya wala na ko na nagagwa sa iyang kwarto. Kay ti, ambal sa iyang magulang, basi kuno ko na dumduman niya naman ang ex niya. Ipanghatag, di kuno sang ate niya o kung sang iyang magulang ang favorite nga turntable speaker niya. Para nga 100% ako nga makamove on sa iyang girlfriend. Ginatag to sa iyang girlfriend. Ginatag niya man kuno ang vinyl record o kung CD para nga makamove on na. Kag, amuto ko ng rason nga nga ako nga boyfriend. Iti nga ako nga ginpanghatag. O kung ginbaligya, nga wala nakalisensya sa iya. Asta sumong katrapayera, wala niya gina istorya o kung ginasapak ang iyang magulang. Gani nagkadto ako dito sa ila. Sa nagkadto ako katropang era sa naligad nga daw, naghihibi naman siya. Kaga ako naman, in-comfort ko siya. Pero, wala ko ginambal sa iya nga may idea na ko kung nga nga nagamukmok lang siya sa iya o kung sa ilang iyang kwarto. Habal niya sa akon katropang era, wala lang siya kuno sang wheel nga mag-istorya sa mga tao. Kaya ti, always niya kuno nga madumduman ng iya ex. Tapos ginambal niya ang natabo kun nga ang ginhimos ng iya nga magulang. Habal niya sa akon, may sentimental value kuno to ang mga gamit nga ato kay ti hatag to sa iya nga ex. Kag magamit pa man to kuno. Ako yung katropang era, daw nag-guilty ko every time nga muna ang sitwasyon. Kay ti, dito ako, kag feeling ko daw third party, ako yan. Like, ako man iba lang girlfriend, yeah. 2 years na kami, 3 years na to ang natabo. Tapos, amo man ni Gapon ang setup na mo. Kina-comfort ko siya,

0: kon madumduman niyang iyang ex. Katropa era, wala na ko kabalo, kay daw ako ya, nagkakaubos man ko. Like, sakit man sa akon nga part. O, amo na nga ginistorya ko siya, katropang era, kung ano gidman bala. Kung palanggat niya ko, o kung hindi. Kung ako gidman bala, o kung ginahimo niya lang ko nga manog comfort every time nga madumduman niya ang akon nga ex. O kung na madumduman niya ang iyang ex. Katropang era, wala ko nagidapunggan, kag nag-breakdown, nagidkuya sa atubang niya, kaya daw hindi ko na matake katropang era. Ever since nga nangin kami, amo na lang gid niyang ginahimo, kuya, gina-comfort siya every time nga madumduman niya ang iyang ex. Bilang girlfriend, katropang era, kag bilang present at his life right now, sakit para sa akon eh. Iti ambal niya sa akon, naka-move on na siya. That's why nga nagsulod siya gani isa-isa ka relationship or new relationship, which is ang amon nga relasyon. Pero why is it, katropang era, nga daw taga-comfort lang kuya? Kagway nga feeling ko daw third party lang kuya sa kaugalingon namon nga relasyon. Amon nilang kabo, katropang era, sa gin-confront ko ang akon nga boyfriend kung ano gid man bala ako para sa iya.
1: Ano gid man ko bala sa imo? Ano gid man ang problema mo? Kinahimo mo man ang tanan ah.
2: Pabayin na lang kuya bala.
1: Ano pagid ang kulang ko sa relasyon ta sa imo? Hambala ko bala.
2: Ano bikay? Nga agin baligya pa to yung manang?
1: Para ganing nga makamove on ka na kay balaan ko nga. Nga amo tong rason.
2: Hindi pwede nga mamove on ko nga ara lang to gihapon sa ako na.
1: Paano ka gani makamove on? Kung adlaw-adlaw mo na nakita, paano ka makamove forward?
2: Muna gani, kay, hindi ka mo kayong chindi sa akon. Ikaw, Gid. Hindi mo ko maintindihan.
1: Ikaw ang hindi ka insindi sa akon. Kaya adlaw-adlaw ka na. Ginakomfort naman ka adlaw-adlaw. Every time nga masubuan ka dira. Hindi pala nga wala taman ikaw ginapabayan. Ari man ko always sa imo nga tupad.
2: Oo, gani. Pero hindi nyo gyapon ako mabaintindihan. Pabayan nyo na lang, Kuya Bala.
1: Ay.
2: Kung ano man yung himuon ko, ano man yung desisyon ko, bahala na lang, Kuya.
1: Ang hindi ko ba maintindihan nga nga nagsulod ka pa sa relasyon ng amo ni kun balaan mo man ng galing nga wala ka pa ka move on.
2: Abi ko maka move on ako kung migahon ta ka. Pero do hindi gid. Do nabudlayan ako. Hindi ganyan madula sa akong paminsaron si Ann.
1: Oh, di ba lang? Mismo na sa baba mo nagwagwa. Saktugin man ang siling sa mga katigulangan nga. Hindi gid man madakpan ang isda sa ikog kundi sa baba. Di ba la? Mismo sa baba mo na nagsiling nga asta sa pong. 3 years na nakaligad. Wala ka man gihapon naka-move on?
2: Kabundlay mag-move on. Teris, kabundlay mag-move on.
1: Balaan ko. Pero, kay baluman ko nga time heals, di bala?
2: Kabudlay mag-move on, kay balaan mo nga gulpi lang siya nga nadula sa imo.
1: Naintindihan ko man ang side mo, pero wala naman ta sa mahimo, hindi naman ta siya magbalik. Wala na siya. As in, wala na gani siya, bugtaw ka na sa kamaturan.
2: Mas maintindihan mo na, guro, kung ako madula man sa imo.
1: Ano? Anong ang ginapangwakal mo? Siyempre, sino man balang luyag na madula ang isa sa mga pinalangga ta, di bala?
2: Bala mo man niya, kabudlay na ganing mag-move on niya, adlaw-adlaw mo siya matandaan, mapaminsar. Tapos subong, nadula pa ang tanan niya mga gamit niya. May sentimental value para sa akon.
1: Ay, nako. Amo to gani ang way. Parang akong tani maka-move on ka na.
2: Amo na hindi ko ginawa mapatawad si Manang.
1: Ay, ambot na lang gitsa imo, ah. Sano ka pa yung makamove on? Bugtaw na da. Dali na, kaon na ta. Sagad ka na mukmuk sa kwarto.
2: Sige na, lakad na to. Uy, kuya na gutom.
1: Dali na gani. Pila ka na da kadlaw nga wala nagagwagwa sa kwarto. Kasi makibot na lang ko karon. Ano na da ang ginahimo mo?
2: Abayin na lang ko, Therese. Basi pa lang maka-move on gid man ko. Kung natakaan ka naman sa akon, pwede ka man makipagbulag na lang.
1: Dukan fair lang gidabi. Nantawa bala. Supila na dugay naman ta. Dugay na nga nadula ang ex mo. Pero nantawa bala, dukan unfair nga. Do nagagwa ko diya nga third party. Di bala?
2: Bahala ka. Bahala ka damang paminsar. Basta, budlayan ko or daw, di ugit kayang malipatan si Ann. Bahala ka na da.
1: Prangkahan na lang ko kung ano ginang gusto mo.
2: Basi, mas gusto ko gaman siguro nga, maupdanay na lang kami.
1: Anong nga pinaminsar mo? Ikaw yung kadamo kagit sa mga negativity sa sulos ng pinsar mo. Abi, pagpangamuyo ka, be. Para nga mabuligan ka na nga makamove forward na.
2: Ay, ambot na lang. Sige na, matulog na ko, anay. Basi kun dalain lang pamatsyag ko sa'y wala na ako nakakaon.
1: Ate, sige ah. Ikaw ang bahala. Pahuway ka na kung gusto mo. Kung kinanglan mo ko, ari lang ko di sa gwa-gwa ka lang.
2: Basta, Therese, ano man ang matabo, hindi mo ko pagbayaan, ha?
1: Promise ko na si mo.
2: Sige, matulog ko, anay.
0: Kitra po yara gina-try ko gid siya nga intindihon, pero ti nagakasakitan man ako sa iyang ginahimo, kiti para sa ako, no, hindi mani... Ito hindi man yung tsakto. Nga present ako subong sa kabuhi ya. Pero still, nag-cling siya sa gyapon sa past. I do understand nga masakit ang natabo sa iya katropang era. Pero tani, isipo niyo man nga nagkasakitan man ako sa iyang ginahimo. Ako inyo tagpadala si Therese from Guimaras.

0: Top ay nagabalik ang X-Ray. Dahil oras sa XFM, 6 minutes before 4 in the afternoon. Ang oras mga katropa, ginadulong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix All Natural, wala sang side effects. Nakakape ka na, may bulong ka pa. Produkto sa Yes Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health the Wellness Center. Sa Ayong Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang Sung Midtown Hotel. Something Plus Coffee Mix, ang kape nga namit-namit kid. Mabakal man sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Thank you so much. Salamat, salamat, salamat sa mga katropa naton na nagupod sa atin this afternoon in our program, X-Rated. Thank you so much kid sa inyo. Padayon nga pagpamati, kag pagsuporta sa mga programa sang XFM Philippines. See you all tomorrow mga katropa sa Express Balita sa Aga. Upod sa atin technical partner this afternoon, katropang BJ Serata. Kaya naman ang inyo katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: X FM. Mga katropa, exciting dito!

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: XFM.
3: XFM.
4: Yes, to health!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
7: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ina mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga supimutika.
8: The Secret of Health.
6: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
6: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
10: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
11: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
11: Ang Soft Gel Capsule
10: Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Facial X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
6: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
5: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
5: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
5: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo, 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remy Lito Oy, sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
5: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: afternoon sa mga kitropa nato nga nagapamati, nag-tune in, nakatutok sa 100.7 sa ilang mga radyo. Sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Welcome na sa program nga Extra Drive with Katropong Bay.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: It's Thursday once again, mga katropa peeps. Today is May 28, 2026. 3 days more to go antes pa matapos ang bulan sang Mayo. Kamusta ang buhay-buhay niyo dyan? Mayo man bala? Mayo man kun mayo man kun hindi. Mayo man kung magtupa ang ulan, mayo man kun hindi. O, nagagoom-goom na naman, nagatipo na naman ang galo, mga katropa. Pabor niya sa tanan nga mga may tanom kung magtupa gid man ang ulan. Pero daano niya? Though disadvantage naman ni sa mga nagabiyahe, kahit imabudlay magbiyahe nga nagaulan, mga katropa. Especially kung nagamotor, kabala no, mabasa kagidya. Even though nga magsukso ka pada sang imong raincoat, ay hindi ginaya manigar nga hindi ka mabasa sang ulan. O, mayong hapon na da sa mga katropa naton. Kamusta? Aton sininga Thursday afternoon. Nagapulo pa nga na bala ang tanan. Mayo lang niyang mga nagapulo pa bugnaw sa mall. Tamang pulo pa bugnaw lang kahit wala man tas ang kwarta nga ikalun kaon, no? Muna lang gini, lagaw-lagaw lang ta. Mga window shopping. Tamang sightseeing lang. Pero pag puli mo sa balay mo, ba magambal kasi kung galing mo, ay gusto ko to tani nga, wala ko abi kwarta. No, kabudlay, galing kung wala ka sa trabaho, no, nga may gusto ka baklon bala. Ang kalain lang gitsang buot ang balik si mo. Gani kun sa mga katropa naton dyan nga, kung nagatambay lang man kamo, kung wala man lang kamo sa ginakabisihan, wala kamo sa ginabantayan nga bata, no, panikasog ka mo nga mag-trabaho. Hindi nga magsalig lang pirmi pinangayo, aga o to hapon, pangayo. Hanggod sang lawas nyo, sagad ka mo pinangayo. Aran na, may aran na bala, no? Yung sa mga, ano na bala, sa mga kilid-kilidalan, sa mga stoplight, no? May aran na da sa mga... Yung mga bata na kisang nga naganak sa inyong mga salakyan. Kag magpalapit gid sila ya. Tapos kung hindi mo gani sila pagaan, anan ka pa nila sang dirty finger. Mga bad kid ka mo ya. Amo ka balo nga pinaghirapan na namon, dugo lang din namon ang wala nagaguha. Actually, wala man kami di ginabalas. Hindi man ta kasiling dugot pawis gid. Kaya wala man kami di ginabalas. Kahit aircon man na di abi. Siguro eh, kung nagtatrabaho ko, siguro mga construction, no? Ginabalhasan ka gid na iya. Kahit hard labor na siya nga ginatawag. O kung nagapanguma, no? Pero kung nag-opisina ka lang, paano ka man abibalhasan? Nga tiyo, anla siguro, kung patio yung inyong aircon, eh, no? Mindset ba? Mindset. Puro pabalhas ka na lang galing pagwa mo ino sa inyong opisina. Ikalain man nga wala nagagwa ang imo nga balhas. So, subong hapon mga katropa peeps, dali na kamo. Di nyo si Katropang Bay until 7 o'clock. Subong nga gabi mga katropa. Bayar ka mo dira sa mga music requests, mga greetings nyo, and pa shoutouts. Isend sa mong sininga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapangita ang mong sininga Facebook page, XFM Radio Patrol Iloilo, tag XFM Iloilo 100.7. Kuya Dugaydo, mga rest day na ta. Kuya, ang tingog ko, lagya po nagbalik sa normal. Abnormal, manigya po ang tingog ko. Ano maniman? Kung kamusta na ang mga katropa naton, kaya mga galain na balang ta pamatsyag sang tanan? Balan ko giniuso ang mga trangkaso, nagakambyo klima daan subong. O sa mga katropa da naton, no, nga nagakabalaka, nabasi maghilanan sila, magkaubo, sipon. Hindi ka mo magkabalaka, kaya mara kita sang Santan Vitamin C. Ang Santan Vitamin C, mga katropa peeps, nagabulig ini sa pagbusa at ang sining immune system para hindi kita dasig tapikyan sang ubo, hilanan, sipon, mga trangkaso. Kag kun ano pa dira nga sa isang balati. Ang Santon Vitamin C, mga katropa. Produkto to ini ha, sang Yes to Health Incorporated. Tagsaranggi ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede man kamo makakadto sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica Kag, Watson's Pharmacy. Ulaton, kani subong hapon, kumatupa, ginmaning ulan, ho, ah. Para nga, ti namin naman karon tulog, ta sa gabi, mayo niyang mga pa-out na sa ilang, ano ba, trabaho? Kamusta naman, kuya, kay until 9 pa ko, de? Ambot na lang gid sa inyo. Sige lang, it's okay, wala tayong magagawa, because trabaho natin. Mga katropa, it's now 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Padayan lang sa pagpamati, diri lang sa 100.7 XFM, Iloilo.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabises na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo, wala nagsakit ang akong likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Madiet na kubuwas ah.
7: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: muna kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ko si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

wala pa man guro ni naga tulo-tulo ang taliti ano. Pwede pa ka hingagaw, jogging-jogging, walking-walking, kag mag dala ano ah, kuyam-kuyam ah. Mag-ulani karon if ever. Mahina gini ang bintahan ay da sa may ano, Haro Plaza kay nga aman. Kasi syempre yung mga tao hindi nakagawa mo, di ba la? Sigado na ang aton nga baligya. Pero kung nang wala sang ulan, ti mas advantage kay damo nagabakal sa mga mango shake, tanan nga mga shake na nga baligya nila. Mga kung ano pa dira ino nga mga street foods bala mga katropa pins. Pero kung magbubo ni karon ng ulan ay baldagin. Mayong hapon sa mga katropa natin nga nagawang grocery na pamakal sa mga school supplies. So speaking of school supplies, pila na lang gid ka adlaw, isa na lang gid ya kasimana, duha, or sulusobra na lang isa kasimana ang nabilin kag balik eskwela na. Mga ano ang mga ginikanan naton dara ay no nagabaka-baka na naman ni sila trabaho para nga maibakal na naman sang school supplies ni Tuto kag ni Inday. Pero bala no si Tuto kag si Inday bala naga-eskwela gid man sang maayo kasi bala kun balon lang niyang ginakuha nila tapos kuha sang balon wala man galaga pamati kay teacher. One day you will realize kung wala ka gani gapamate na blanco ginang utok mo. Sa pila ka adlaw, wala ka gidias ang may matunan. Ay, ti, pamangkoton ka sang iban nga tawo, ang balon ka lang nila, ay, amo ni siya. Mangga na siya. As in, mango na siya nga klase bata. Wala na siya sang animo. Eh, namian ka ng hambalan ka muna. Gina-imagine, ginabaklan ka sang ginikanan mo sang bag na may karito na bala. Sabi mo sang una, bala gusto-gusto ko ginan mo sang elementary ako. Makita ko ng classmate ko nga gaguyod sang bag niya nga may karito. Kumbag ko, oh, tani, one day makabakal man ko na ba. Pero nakatapos lang ko until college mga katropa. Ay, why gid ko na katila. Pero bawion ko na sa bata ko. Hambal ko ginang gina-promise ko gina sa self ko. Hambal ko kung may bata ko sa ulihi. Tanan nga na wala ko na agyan, ipaagi ko gid sa bata ko. No, arab lang kung gusto mag-request siya nga, mama, gusto ko sang amuni. Mama, gusto ko sang amuna. Ara, dayon ah. Wala na sang damo nga rekubiko. Pagtatrabahuan ni mami, oh, di ba? Hindi naman sa pagmamayabang, pero balaan tama, nagahimakas man kita yan, o. Oh. Wala man kita nagapadayaw tungod lang sa mga inutangan. O, di bala? Gusto talang man nga ma-provide ang needs kagwan sa aton nga mga kabataan. Ka nami, subong, no? Subong, nagapamakal ka pa lang. Early pa lang nagapamakal ka na daya. Kay ti may ara kaya sang budget nga naka-set aside para dira. Pero ang mga pigado, no, kaluoy lang. Muna, tapos subong issue pagid na, no? Sa mga incoming fourth-year college students, ang educational assistance na bala mga katropa. Kinsuguran sang isa ka-reklamo, subong gasunod-sunod na. Reklamo na lang gid eh amo na lang gid na ang mahimo ta ino tamang reklamo na lang kay kun damo ta na kwarta ini man ta magreklamo. Tapos ang istorya simple as that. Ani bala? Kamo na da bahala magbinag-binag ah kun din ang insakto. Kun sikap o kun kamo, di ba? Oras diri sa XFM mga katropa, it's now 6 minutes after 5 o'clock in the afternoon and this time check is brought to you by Sunflint Plus Coffee Mix. Ang Sunflint Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen na nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals. Ginabuinan sini nga aton oxidative stress kag nagasuporta ini sa aton immune system. Mayara ini mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpaganagan sang inflammation kag nag-improve sang aton nga overall health. Sunflint Plus Coffee Mix available sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kag mabakalma na sa mga leading outlets nationwide, ikat lang sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. O enjoy lang pagpapili-pili nyo sa mga lapis, pamin nyo sa unab lang mga pencil case na may mga design, gusto ko man na. Anong mo yung sa una, kay wala gani ay nagbaka lang ako nga ginikanan. Isubong na lang ibawion ko nang if ever may makita ko na ho nga nami sa mata ko. Maski hindi ko na mga katropa pips kinang lang, ginabakal ko na. Kay do part na sa pag-heal ko sa akon nga inner child.
Oo, ay kamo kabalo, mga kabataan nga halin gidya sa pigado. One day kun makaturti bawas kamo, ay kamo kamaan. Kun ano ang kalipay nga nabatsyagan nyo, susulod sang heart nyo gidya. If ever nga mabakal nyo ang mga gusto nyo, sang bata kamo nga wala na bakal sang ginikanan nyo. Diba? Naku, nami lang gidya. O, gani sa mga kabataan, subong bakas kamo. Kung hindi ma-provide sa mga ginikanan nyo ang mga gusto nyo, sige lang, tuon lang sa maayo. One day, makatapos kamo, kamo mismo ang magbakal sa inyong mga kaugalingon. Hindi lang na isa, hindi lang dua, tatlo, apat. Sige, damo, anyo pa. Diba? Advice na iya, halina mismo sa akon nga naka-experience. Bangun halin man ako sa pigado, mga katropa. Sige, day bakas lang kamuna daang bahala. Mga katropa of the night kita until 7 o'clock subong gabi. Opinyo si katropang Bea, ha? Sa Jahon Tani, ang Thursday edition sang programa nga Extra Drive. Padayon ng mga katropa sa pagpamati diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: X F M. X F M.
1: Yes, to health. Yes, to health.
2: The secret of health.
3: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The secret of health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na

0: vitamin C.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Selfon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Selfon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Selfon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Selfon Plus Gold.
2: Mabibili sa pleta, malapit butika sa inyong lugar.
3: The secret of health.
0: Para sa mga taong coffee is life. Isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape. Kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin, at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: The secret of health.
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Bisunix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals.
5: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
6: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
7: Sa McSaver's Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver's Sulit Busog Meals.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santone Plus Herbal Oil,
9: ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
11: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Ako
10: Valise
13: Elisa, and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko, wala agin sang iba nga nakapadula sang sore throat ko, kung hindi ang Cystopain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
10: Cystopain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Cystopain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pabili sa mga butika.
14: Maka-late na ko!
10: X FM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
10: X.
15: X.
10: F. M.
15: X. F. M.
16: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
17: X-F-M.
18: Mga katupa, exciting!

0: Lasă ișete.
1: Extra drive. Extra drive.
0: O sa mga nagabirada, para kuskus ang ilang ang mga linabhan, sige, todo mo pa! Go, go, go! Todo na! Grabe na daw si Rufa, kaya Rufa may kinto lang. Todo na to! O sige, bira-bira ka na kuskusubong, pero hindi managyapon magmalabi mo. Walaan mo nga, wala sang init. Isa hangin na lang eh, kag sa kapaang, tiguro mamalagid man na. O, sa mga katropa naton da nga nagalagaw-lagaw, puli na, puli na. Tigdiliga mo na mo ni oras, ho. Ako gani, matamat na ko kaon subong hapong nga gabi, ho. Gusto ko nga daan, mga katropa pips, nga matunawan, bala early. Maski yung gabi na ko nagatulog, pero temprano pa ko gakaon. Muna, ginmanin ko nagaedad ka, no? Daw, parang, basi bala dugay, kag matunaw ang kinaon ko. At least, nung may malawig pa ako nga tiyang oras, parang madigest to sa akon nga kuha ng mga kinaon ko, balahaw. Sa mga katropa natin din nga nagapala uli, nagapila sa mga terminals. Kamusta ang mga tuhod nyo? Mabaskog pa man. Malawig pa man ang pasensya nyo. Sa mga drivers natin dyan. Sa mga public passenger assistance officers. Sa mga pasahero sa Jorosheli, Mits Coop, WVMC. Ano pa ginada? Ang mga ano? Ay, Western Visayas Transport Group. Galing na. WVTC, ano na? Basta ako muna da bahala. Mayong gab, igit sa inyo tanan-tanan mga katropa. Pips, enjoy eating sa mga naga-early dinner na. Sa mga nagalagaw-lagaw pati, sige, enjoy ang inyong pag-shopping-shopping. Oh, sa mga ano pa lang, sa mga gabi, mga mahilig magpangape, nabisan gabi na, no, nagapangape gihapon. Oh, siguraduhan yung ang inyong mga kape, healthy kagmanamin. Pilihan nyo ang Santan Plus Gold, mga katropa peeps. Bangod ang Santan Plus Gold, the second natural food supplement. Mayara inisang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost inisang atong immune system, nagahatag sa mataas ng antioxidant protection, nagasuporta sa cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa atong blood sugar, nagapanubo sa cholesterol, kag nagamanagement sa atong sininga blood pressure. Manami ini ang mga katropa ka kung manami ini sa mga may diabetes, kaya mayroon ini sa ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sa ato nga glucose control. Santan Plus Gold, produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag mabakalgid ninyo ha sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede man ninyo na butangan nga ka-ice, kagimuon nga ice coffee. Na-try ko siya namit siya actually, mga katropa. Hindi ko man na siya pag-i-recommend sa inyo kung hindi namit. Sa mga mahilig magpangape da, ha? Wala sang orasan ang ilang pangape. Aga o to, gabi ang bot, kaya nyo pa? Wala pa man gapalpitate? Kasi kung wala pa man ka mo gapalpitate, sige, birada. Mga katropa, it's now 11 minutes after 6 in the evening, mga katropa. Danay kita until 7 o'clock subong nga gabi. Wala kita sang bayaan. Galing sa mga balita local, national, kag international. Palihog, no? Mapaangga ko anay sinyo. I-like, i-follow, kag i-share ang amang sining mga Facebook page. Ang amang sining mga Facebook post sa amang sining Facebook page. XFM Radyo Patrol Iloilo. Kara na kita subong sang 207K sa mga followers. By the way, before kita mag-ano diri mga katropa peeps, no? Kaya ko lang i-greet sang happy birthday ang tanan ng mga nag-celebrate sang ila birthdays today. Tongga na naman eh, no? Hindi naman eh madula sa babos ng lamesa. Tapos may gabay-gamay nga binaisay. Tapos ano? Bala ka mo da, ka mo naman na, kaya nyo na na. Dako na ka mo. 12 minutes after 6 o'clock in evening, mga katropa, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp ang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once nasanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthone Coffee Mix.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
10: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB 254286 series of 2026.
12: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3. Kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Xanthone Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Xanthone Plus Herbal Soap.
18: Bili na!
16: Xanthone Plus Herbal Soap.
19: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
20: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Milito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Xanthone kag XFM libu-libong papremyo.
19: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
21: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
22: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
23: Oh.
22: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Hey, hep, hep, hooray, mga ketropa peeps! Honest to sa XFM, it's now 7:01 in evening, mga ketropa. And this time check is brought to you by Santhan Plus Gold, Premium D3, Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga ketropa ha, produkto sa Yes to Health Incorporated. Kagsaranggin ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Kag available man sa mga leading outlets nationwide. Katulang kamo sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. O sa mga nagapulupan niya, Ponda. Una niyo nga timo akon, ha? Basta wala lang sikag. Wala man tulan, ha? Kasi karo nang ipatimo niyo da sa akon, sikagon, galiya. Mabukog ko na karon eh. Eh, namian ka mo na nga, yawan ko pangitas ang kuring nga mga kuskus sa akon nga tilaukan. I mean, sa akon nga diri yung balahon. Ano na di gani, Sir Alex? Tutunlan, oh. Tutunlan, gali. Eh, tapos mangita pa kayo sa mga tawo nga baliskad, nga gintawo. Para madula tong ano, ang sikag. Ay, ambot na lang gidya sa inyo, ah. O, sa mga nagapakaon sa ilang mga kabataan, o, mag-andam gid ka mo, ha? Kasi karoon ng mga kabataan niya, sa sobra nyo ka-focus sa cellphone, sa sobra nyo ka-focus sa inyo nga ginamarites. Magkala ano kamuda, magkala sikag kamuda kag mga atulo nila ang tulan. Abi nila unod gali timo luy ah. No na prank man kamo na nga abi nyo unod sang manok. Abi nyo ano sang manok balahaw. Gali timo pag kaon mo luy ah. Kahang-kahang. Eh, na-feel nyo man. Okay lang man ako ginapaos-paos ka. Okay lang na nga makakaon ka sang luya. Para nga ti magbalik-balik man ang tingog ta, no? Ayos lang na siya, ah. O sa mga katropa natin, subong madamo, gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Thursday edition sa programa nga Extra Drive. Tomorrow, mga katropa peeps, ah. Don't forget, kita ay kitaliwa tomorrow from 2 o'clock to 3 o'clock p.m. sa programa nga X-Rated. Basi kung ginapangita, tanan naman ka mo buwas pag-abot sang ulas dos sa kapunanon, ha? This time, mga katropa, wala na kita sang time sa atong sininga program. Magabulos na ang headshot. Wait, katropang boards, Tibor Morales. Pereritla na ako din. Kaupot ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Sa nangalan naman sa amon nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito Ur. Sa nangalan naman sa amon nga Station Manager, katropang Joe Silvanias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Mga katropa, excited!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kag gidyabala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ano kamo? Kon may migraine man kamo? Amo ni dapat kape no. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akon nga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Madiet na kubuwas ah.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ang oras sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 7:11 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radyo Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 7:12 na mga katropa. Mayong gabi sa atong mga katuran, sa atong mga kabinan, sa atong mga katropa diriya sa palibot sa sudad kag probinsya sa Iloilo. Nagapamati ka mo sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Nagabroadcast kami mga tropa diriya sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City, Philippines. And ang XFM Radyo Patrol Iloilo, ang amon nga frequency 100.7. Amon isang una ang frequency sa Z100. Nakagiman ang biruan sa survey diri sa Iloilo sa buong makabinang ginapanagiyahan sa Yes to Health Broadcasting Network. And ang XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa, naka-live stream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo mensahe kag mga informasyon na kip man ang inyo sini nga pass out out. Ang tanaga celebrate sang ilang nga birthday subong nga adlaw, happy happy birthday. Tanaga celebrate sang ilang anniversary subong nga adlaw, happy happy anniversary. Ang papanami aw halin sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Live stream kami sa amon nga Facebook page. Ang XFM Radyo Patrol Iloilo amon ang amon nga page samtang amon nga Facebook account XFM 100.7 Iloilo mga katropa. Kaon may mga gusto kamo na pa shout out, ipadala lang sa amon nga Facebook page, no? Samtang amon sini nga mga tagpamati dira sa Antique mayong gabi gid. Nagapamati ko magkabanan diri sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Nagabroadcast kami sa amon nga YouTube channel. Ang XFM Radyo Patrol Iloilo, panayoglam subscribe. Amon sini nga face ang amon nga Facebook page, like and share. Amon nga YouTube channel subscribe. I-subscribe mo ang amon sini nga YouTube channel. Agud makadantaw ko magkabanan direkta sa inyong mga gadgets pagi sa YouTube. Ang mga programa diri sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Kung gusto niyo yung private message, ang amon nga hotline number 0950-975-6970. Alas 7:14 mga kabinan mga katropa, dirigyapon sa atong pumalagad sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Yari kita mga kabinan sa ika 28 ng adlaw sa bulan sang Mayo. Mayabiling kita mga kabinan nga tatlo ka adlaw antes nga mabugto ang pizza sa bulan sang Mayo. Samtang ang entrada sang bulan sang Hunyo, Lunes nga adlaw mga katropa. Sa Lunes, balik na normal ang office days, ang office work sa Kapitulyo. Babalik na mga kabanan, Lunes to Biyernes, 8 to 5. Pagkatapos katin, gamatamat naman kita mga kabanan, balik sa, gamatamat naman na nubo ang aton siningit index. Kag may mga bagyo ng gasulod din subong sa aton sa pungsod na Pilipinas. Amanin ko nga ang ati, gamatamat man, balik sang mga opisina sa gobyerno ang ila sining office hours and office days. Samtang mga mall diri sa Iloilo, gamatamat man, balik ka 9 to 9 sa gabi mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 7:15 na. Nagapamati ko magkabanan diri sa headshot sa Gyapon yung katropa, kung si katropa nga Phoebe Board sa Tibor Morales. Headshot! Op lang kita magkabanan ni katropa ang Alex Saspa, tubto alas 9 ang takna sa mga gabi kagang atong koneksyon sa News Center upon kay katropa Bia Joy Subaldo mga katropa. Mga balita magkabanan sa pungsod Pilipinas kagdabantayan gid sa atong sining makotoran nga diri man sa mga kaprobinsyanan ilabid ang mga katropa ang padayon nga pag-ayam sang CIDG kag NBI kay Senador Bato De La Rosa samtang nga padayon ang ila sining nga pagita mga katropa kay Senador Bato De La Rosa padayon man ang pagquestion sang kamay mga balay sila nga gipangsulod mo ang taga NBI kag ang taga CIDG. Gina-question ka naman katropa kahit ang payag iyasang mga tag-iyasang baray labirigid abi ang tiyo ni Senator Robin Padilla dito iyasang Angeles, Pampanga nga ginsulod kay Kono dito nagpanago si Senador Bato de la Rosa. Padayon makabinan nga ang question kung ba may ara nga ginauyatan sila nga search warrant kay man isa ini sa mga isa ini makabinan sa legal foundation kung magsulod ka sa isa ka private premises nga may ginapangita ikaw dapat nga may ara ikaw ginauyatan nga search warrant nga gin-issue man katropa sang regional trial court or supreme court o naman da nga mang korte. Di karon si Mrs. Nancy De La Rosa nagapiston kay man ang pamilya ko naman katropa, magkabianan ni Senador, ang tiyo bala ni Senador Ruben Padilla, nagambal ko naman ti wala ko naman sa may gimpresentar, magkabianan nga search warrant ang taga CIDG kag ang NBI, nga nagsulod lang sila iya sa balay dito sa tiyo ni Senador Ruben Padilla sa Angeles City, Pampanga, nga wala ko naman sa may ginauyatan sa nga search warrant. Ti may statement pagkabanan ang PNP diri ato ni Baloon kung anong ila sini nga sabat kay ti gina-question na ti siyempre nangin ang kalabanan sa aton makaintindi na karon sa pamalakat sa mga legal processes mo, di ba na? I-search mo lang makabanan sa internet makaibalaw ka na kung ano ang mga krimatarong ni mo ilabdagid makabanan kung isulod na imo sini nga balay o kung may dakpon nga tawo. Ano ba na ang mga brasihan sinang ang marakop ang isang katawo? Di of course, may aras siya nga warrant of arrest. Kaga kon may aras siya makabinan nga daw to be committed. Abi, no, makita mo dabi nga daw may moon siya nga malain sa isang katawo. Pwede mo siya mga kadrupa nga mga citizens arrest. Di ina kon makita mo nga the crime to be committed. Inayati, pwede ang warrantless arrest. Ampang, ini makabanan ang kay Senador Bato de la Rosa, ang panindugang gapon siya sining abogado, nga dapat may ara kung ang makabanan nga ginisyo sini nga ang kwambara, ang local court. Partiya sa pagkaknalis makabanan sang warrant of arrest na ginisyo sa International Criminal Court. Nabalik kita diri sa sining pag-search. Kaya man daw tatlo na kamang puloyan ang ginkantuan sang sa CIDG kaga sumuman ang NBI. Tingin na question ko pong ano na yan, ano man gapinang gusto lang kamuya sulod sa mga private residences. Nga ang aleksasyon magkabalan nga wala kuno sang ginapresentar sining nga search warrant. Ito daw yung budlay niya kay mga musiling ano niya warrantless search ini makabinan ang pareho sa rin mga sitwasyon ay asang una rin katabo sa 1960s or 1970s sa gin-declare makabinan ang martial law na wala na sa ginabasihan o kung wala na sa warrant na ginapresentar dakpon ka na lang iya sa pulis ini makabinan ng bagay. Naintindihan na ini sa aton ng mga kulturan. Labanagin nga ina ba lang gabasa kan kapamati bila sa diri sa XFM bala nga may ay siya mo galing aton kanima tarong. Nga dapat galing iya may ara kita iya nga ginauyatan o kung may makita kita ginabasa sa aton ang search warrant. Agod nga mag nga pasulon ining mga grupo sang mga law enforcers nga nagapangita kay Senador Bato de la Rosa magkabanan. Tikaron damo na karon iya sang mga kwana, mga sangasa na mga nan. Mga balkaron, tindi anay magsulod na sir, kaya badaw ka, wala ka mga isang sesuwaran. Tikaron ang matabo naman siya na iya, kapangitaan ka man lang sa iya, siya ti papasakaan ka mo namon, siya nakpon ka namon siya, kiti obstruction of justice ikaw. Naging obstruction of justice, ka bala kung wala man na iya sa sulod sa imo balay, iya wala na sa imo, iya premises, iya ang ginapangita nga tawo. Paano na kayo ina iya nga ma charge sa obstruction of justice? Ang pamangkot siya na may ara ba lang nga warrant o search warrant? No? May ara ba lang nga search warrant? Kaya man ang warrant o baris magkabanan ginatindugan niya sa CIDG kag NBI na ti balido ko no? Sino sa Department of Justice? Pero gina question gapon na sang abogado ni Senador Bato de Rosa. Now, diri kita iya sa punto. Ang pagpangita akong pagsunod sa premises sang isa katawo, dapat ba lang wala na sang self-warrant? Amo na yung question eh. Kaya mabudlay na yung karoon nga pinagusto lang iyang ang mga law enforcers naton para din sa aton karoon yung question. Kaya na gindala kitabi sa isyo sini na ginaplastar naton ang gina-question man sa asawa ni Senador Bato de Rosa. Kaya tiwala gambal ko ang pamilya to sa tiyo ni Senator Robin Padilla nga wala kono sa ginpresentar magkabanan nga sa suwaran. Kaya ano iya, sudlon kita diri mga muna eh. Hindi na yung sakto no. Kaya dapat may arak kita makabanan nga ginauyatan, may makipakita sa aton nga self-warrant, nga nagapatimaan o kung nagahambal nga may kinamatarong kami pagsulod dire sa sining premises kay may informasyon kami nga dire si Bato de la Rosa. Amo na tani, i-presentar niyo iya sa tag-iasang balay, hindi nga sining diretsuhon niyo lang iya. So, may statement ang PNP, no? Basahon tayo ni Karo, no? In fairness man sa PNP sa sabat sa question ni Mrs. Nancy de la Rosa, ang asawa magkabanan ni Senador Bato de la Rosa, mga katropa. Ang oras na rin sa XFM Radio Patrol in Iloilo, alas 7.22 na. Nagpamati ko magkabanan din sa XFM Radio Patrol in Iloilo. Sa headshot, mga katropa. Headshot! Samtang dugang balita nasional nga dugangan ni karon makabanan sa detalye ni katropang Bia Joy Subaldo, ang formal na makabanan nga pabasaka sang kaso nga graft batok kay Senator Jinggo Estrada kag former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ayabaw. Na file ni makabanan subong adlaw sang ang kaso bato kay Senador Jinggoy kag kay DPWH former secretary Manuel Bunuan kag gibandi sa una sa aton sa kuana kag gibandi sa una diri sa DPWH bala. Naganto naman makabanan ang plan ang graft ang gihandol makatropa sang Sandigan Second Division. Batok ya kay Senador Jinggo Estrada kag former secretary DPWH secretary Manuel Bunuan, samtang ang kaso naman makabanan nga graft kag plunder ang ihandol naman sang 5th Division sang Sandigan mga katropa. Ang oras din mga katropa makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:24 na sa balita lokal. Nga ito na kayong subong gabi mga kabinan. May kaangtanan sinay sa may isa ka professor sang Far Eastern University ang nagpasaka mga kabinan sa kaso sa ombudsman bato kay Mayor Raisa Trinias kag nahunat pa nato ng sabat sinay mga kabinan ni Mayor Raisa Trinias. May kaangtanan sinay sang violation sa memorandum order sang DILG nga bawal ang ipal sa mga project na napatuman sang gobyerno. Tining TLC bala. TLC hindi niya tinder labing kera. TLC nga programa makabanan sang Iloilo City Government. May mga posting abi no ang para news ang isa ka payagan no din sa aton sa Iloilo. May kaangtanan makabanan sang mga balita sa tining TLC nga programa sang Iloilo City Government. Nga ara si Mayor Raisa Trinias nga siya mismo magkabinan ang nag-atubang no sa sining ginapatuman nga programa nga TLC. Ano bala ini magkabinan ang giyatawag na TLC? Tindahan, Livelihood and Cart. TLC, hindi na iyang Tender Loving Care. Hindi na iyang, kundi Tindahan, Livelihood and Cart ni Inday. Program is an Iloilo City Government initiative that provides seed capital, skills training, and enterprise development to marginalized sectors and returning overseas Filipino workers to help them establish small businesses such as sari-sari stores or bugasan retailing mga katropa. Di ba mga kotse ni ining TLC bala iya bala ini iya programa o kon parta bala ini personal ni Mayor Raisa. Kati mambal kita yan, mambal iya, kaya kita ti yan, labot yan ni sining profesor man. Nga nagpasaka sa nga kaso sa ombudsman against Mayor Raisa. Kati kwarta ni Mayor Raisa mo. But, ginaw na tatun karoon makabanan ang katagan si Nadiri. Kati total, natandog naman ini kinafile ining kaso dito sa ombudsman. Ano bala ini ang TLC nga ini, ang kwarta sini, iyan iya personal ni Mayor Raisa. Kati pag gusto, bahala ka na ya, di ba? Kinambal ka niya, mambal si Mayor na yan, pag gusto kaya ako ng kwarta mo. Nadumduman ko naman sa ngunang timpo ni Mayor Jed nga. Partito sa issues traffic. Kati pag gusto kaya ako yung Mayor ni mo. Oo. Nadumduman ko lang, no? Kati amo na permiyang nasabat sa amon, sa nito kami sa unas piyak. Di rin na kita makabanan sa siring TLC. Nga programa ni Mayor Raisa. Amo na gusto nato may baluan makabanan kung bala ining kwarta sa TLC makabanan, iya bala personal ni Mayor Raisa kati anong labot iya sa nag-file sinisang complaint nito iya sa ombudsman. Panamuan madayas ang mga poster ni Mayor Raisa sa lugar na iya kati iya na kwarta mo. Di ba? Ginulat nato ang makabanan ang reaksyon sini sang alkalde. Kagbabatag, bala ko ning kwarta, iya giman iya personal o kung iya sang gobyerno ni. Kahit din nato ibaluan kung may kinamatarong man iya, ining complainant nga taga Manila, isa ka profesor sang FEU, Far Eastern University, sa pag-question sini, kati nagpagagwa sang memorandum order makabanan si DILG Secretary Remolia, kasi bawal da iya bawal ang pagpamutang sang mga materials ilabay na gid makabanan ining mga kwamara ining mga pictures sang politiko dira mismo sa binyo kati kag isa pagid may order pagid ang DSWD Secretary makabanan nga bawal ang pagkadto sang mga politiko during payout. Pero ang insight makabanan sang complainant ang party iya sa DILG memorandum. Nga bawal ang ipal. Open ang aton sini nga mic makabanan sa pagbaton sang sabat sang

0: Wanta ka baloyang nga, basi bala na infect sila sa hantavirus. Okay, ba dito na rin sa Congo na nag-infect man sa balatian makabanan nga Ebola? Tingita mo, may limato ka mga Laos National nga nagpasatib makabanan sa hantavirus. Yung hantavirus, iniya halin ini sa ilaga. At ito ba lang sa cruise ship, ito ba lang? Nga may isa dito makabanan ka foreigner nga napatay sa cruise ship. Nga na-infect ato dito makabanan sa cruise ship sa hantavirus. Tingita mo, may pila na ka mga national sa Laos nga nagpositibo sa hantavirus nga napatay. Tingit na yung makabanan pagulaton nga ma-infect man kita kay mabudlay makabanan kita yung daan sa kita yung ginawa ta ng kapangita sa pagkaunta. Tigastuan pa nato niya sa bulong hospital kagadupagid. Nga kung pwede lang gani, pwede ipaluihan ta lang para nga makakinot kita makabalan kay ang aton magasto makabalan sa hospital. Ibakal ta pa bugas, ibakal sa notebook kay nag-open subong sa eskwila mga katropa. Amo na kita mga Pinoy mo, para iya nga masigurado kita mga katropa, ari ng aton iya ho. No? Maghalong lang kita makabalan sining mga virus, ini kag mga bakterya, nga dala sa hantavirus, kag ang Ebola virus makabalan. Paano? Mag-inom kita makabanan sang premium D3. Kaman ang premium D3, gimpabaskog, gipepektibo sa subong nga panahon. Nga oso ang ubo, sip-on, hilanat ka trangkaso. Amuning mga simptoma sang hantavirus kag Ebola virus, ha? Hindi natin papabayaan natin lawas. Maigo sa ring abaratian, proteksyonan natin. Pinaagi sa pag-inom sang pinakabago kag epektibo nga premium D3. Kaman ang premium D3, mayara siya makabanan nga vitamin D3. Kaga virgin coconut oil na iya sigurado ganay no kahit na ato na iya nga na testingan sa pag-pandemic sa COVID-19 nga ang isa sa mga nakapabaskog sa aton nga immune system amo iya ang moringa oil kag ang virgin coconut oil man katropa pero diriya sa premium D3 sigurado gid iya nga patok gid iya sa aton lawas ang epekto sini no parang hindi kita yang nga malatunan sa mga virus nga bakterya mag-inom kita makabanan sang premium D3 kaman ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties ang moringa oil sa premium D3 puno sa bitamina minerals proteina kag may 110 ka klase nga antioxidant nga nagdelay sa skin aging kaya mag premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang premium D3 mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:32 na aton makabanan di baloon ang mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Mga balita makabanan ay labanagin ini nag-viral nga definition ni Senador Rubin Padilla sa force majeure. Ining force majeure makabanan isa ini ka friends word. Buto man sini ini ba mga unforeseen disaster, kag-local disaster, o kon natural disaster, force majeure. Ano ba lang ginalinan siya makabilan sa force majeure nga ini nga ginaduso nga definisyon ni Senador Rubin Padilla? Kaya mga ginaduso makabilan ni Senador Padilla, kag ang ni Senador Marcolita, nga panugutan, o kon i-amend ang ilasin nga internal rules sa Senado, kag ibutang dira nga panugutan ang mga absent, ang face-to-face, nga mga senador nga magpasakop sa session or deliberation or sa pag approve sang anuman nga motion sa Senado pagi sa video teleconferencing di gipamangkot abi si Senador Rubin Padilla siya ti anong iya nga ano abi anong rason mo da nga gusto mo gid iya nga ibutang da siling iya nga mag nga absent o kon hindi makatambong sa sesyon panugutan ang video teleconferencing siya it's because ang kwan sang force majeure may mga kwansa may mga nanlain siya may dugang sa nga definisyon sa force majeure ano hindi makabedan ang mga ginatumod ni Senador Rubin Padilla nga nag kwansubong nag viral nationwide May kang tanan mga kabanan sa iya definition sa force majeure. Ari mga balita mga kabanan. Opo naton kay katropang Bia Joyce Ubaldo. Katropang Bia, may gabi.
1: Katropang boards nag-ani sa nagkalain-lain nga reaksyon ng post ni Senator Robin Padilla angot sa force majeure. Sunod pa kay Padilla nga para mahibaluan ang meaning sang nasambit nga tinaga, kinahanglan ini mahibaluan kung paano nagagana ang kung nagagana sa mga pagsulundan kag kun ano ang sakop sini.

0: Ginbutang man sini ang meaning sang force majeure sa iya sini nga post. Nag-comment man diri si Senator Erwin Tulfo sa diin, sunod pa sa senador, hindi sini maintindihan kung paano nakaapekto ang El Nino agod hindi kinahanglan nga magsulod ang isa ka senador. Dugang pa ni Tulfo nga nagatrabaho gani ang mga mangunguma kag mga construction workers nga ginakamig nila nga employer gani dapat man nga magsulod sa Senado ang mga senador. Naibaluan nga ang force majeure nga ginpost ni Padilla ang may kaangtanan sa ginaduso nga motion ni Senator Rodandy Marcoleta nga pasugtan ang pag-attend kag pagboto sa mga senador sa session pinaagi sa online appearance. Samtang sa kaangot man nga balita gintawag ni Senator Ping Lacson nga unforced error ang pagmention ni Senator Robin Padilla sa mga inaway sa iba niya pungsod agod i-justify ang ginaduso sa majority bloc nga remote participation kag voting sa Senado. Suno kay Lacson nga sa idalom sang Senate rules ginapasugtan lang ang remote participation kung mayara sang unexpected o kung uncontrollable circumstances o kung yung emerhensya nga nagabalabag sa physical nga pag-attend sa mga senador sa session. Dugang panilakson nga padayunon gihapon sang minority bloc ang pagdebate kag palamangkutanon sa tikang sang majority nga pasugtan ng online participation sa mga proceedings sa Senado kag ilaman nga ginakonsiderar ang paghingyo sang intervention gikan sa Supreme Court. Samtang sa kaangot man nga balita gintawag ni Senator Kiko Pangilinan si Senator Bato de la Rosa nga law breaker ini matapos nga ginaduso sang majority bloc ang amo nga luyag nga teleconferencing katrapang boards. Ginpa athag man ni Pangilinan ang kinalain sa nangin sitwasyon sang una ni Representative Laila de Lima kumparar kay de la Rosa. Suno pa si senador nga wala sang COVID subong kag nagapanago si Senator Bato de la Rosa sa mga otoridad, samtang si Senator De Lima sang una ang nag-surrender sa mga otoridad. Sa matandaan, naghingyo sang una si Pangilinan sa Senate leadership nga pasugtan ang nasamit nga senadora nga magtambong sa plenary sessions bangod na preso ini. Nagapanawagan man ang senador sa mga trolls nga untata na ang pagpangguba kag mga kabutigan bangod indi na subong matunto ang mga Filipino. Samtang sa piyak naman nga bahingin pa sa kaanas ang Office of the Ombudsman sang kaso nga plunder ka graf si Senator Jingo Estrada kaina katropang boards Mayo 28. Ini ang may kaangtanan sa ginaaligar pagkaulamid sang senador sa flood control kickback scheme. Sunog ka Assistant Ombudsman Mico Clavano nakabaton si Estrada sa masobra 573 million pesos nga illicit payouts o kon kickbacks. Ikatatlo na ini ka beses nga napasakaan si Estrada sang kaso nga plunder kag iban pang related charges sa sulod sang 25 katuig. Ginakabigman ang nasamit nga senador nga pinaka-highest ranking incumbent government official nga nagapangatubang sang reklamo kriminal bangod sa flood control mess. Sang 2001, yung pasakaan man sa Estrada sang kaso nga plunder bangod sa illegal number game kagliwat nga yung pasakaan sang kaso nga plunder, graft, direct kag indirect bribery sang 2014, may kaangtanan sa ginaaligar misuse ang iya 183 million discretionary o kon priority development assistance fund. Ginabsolto ini sa kaso nga plunder, direct kag indirect bribery apang gihapon ang nagapangatubang sang 11 counts sang graft sa Sandigan Bayan. Sa subong mayara ini sang precautionary hold departure order nga ginissue sang Manila Court bangod sa flood control project. Ihandle sang Sandigan Bayan second division ang kaso nga graft nga gipasaka bato kay Estrada kag former Secretary Bunuan. Nagkadto naman sa 5th Division ang isa pa kakaso nga graft kag plunder. Sa subong, nagahulat man ang NBI sa posible pag-issue sang Sandigan Bayan sang arrest warrant batok sa senador. Samtang wala naman sang ginarekomendar ang Office of the Ombudsman nga piyansa sa kaso nga ilagin pasaka bato kay Estrada. Samtang sa dugang pangabalita national umpisa na ang trial sa kaso ni former President Rodrigo Duterte sa ICC sa Nobyembre 30 suno sa Hague-based tribunal. Ginesesyonan ini sang ICC trial chamber 3 kadungan sang unang status conference sa kaso sang anay presidente kahapon Mayo 27. Sa piyak sini katropang boards luyag sang kampo ni Duterte nga lantawan anay sang korte Kung bala makonsiderar ini nga fit to stand trial. Sabayin sang ICC Registry, luyag nila kung tani nga sugudan pa ang trial sa Enero 2027 apang sunod sa mga biktima, tama pa kalayo ang nasambit nga petsa. Samtang, sa dugang pangabalita national, nagapanghanda na ang DA para sa malala nga El Nino phenomenon sa katapusan sang tuig nga makaapekto sa crop production, sa income sa mga mangunguma, kag makapataas ang presyo sang pagkaon. Nagmando si DA Agriculture Secretary Francisco Chula Laurel Jr. sa pag-reconvene sang El Nino Task Force sang ahensya. Ginapananawman sang DA na ang production sang palay ang mahimo magnubo sa 700,000 metric tons o kon 3.5% sa annual production target kun maglawig pa ang tag-ilinit sa diin ini ang magabutang sa risgo sang food security kag rural income sa pungsod. Agud mabatuan ang epekto sang tag-ilinit, nag-roll out ang DA sang cloud seeding, nag-deploy sang solar-powered irrigation systems, gin-adjustman ang planting calendar agud ma-align sa habagat kag ginpasanyog man ang crop diversification programs. Dugang pa ni Laurel nga ang pagpaganagan sang epekto sang El Nino ang inilang pagpanghangkat sa agrikultura kundi isa ini ka national priority agud proteksyonan ang food security kag masiguro ang stability sa merkado kag komunidad sa bilog nga Pilipinas. So far katopang board sa maning mga balita national nga niripon ang gikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katopang Bea Joyce Subado, XFM News.
1: Maraming salamat kay katropang Bea Joyce Subaldo. So manay makabanan ang kalabodamo sa mga nag-react no sang definition ni Senador Ruben Padilla sa force majeure, but hindi ta makabanan pakalipatan ining gina-question karon sang asawa ya ni Senador Batudo de Rosa. Ganda pang sulod-sulod lang ya ang miyembro sang CIDG kag ang National Bureau of Investigation nga wala kuno sa mga presentar sa ning search warrant. Amo na iyang isyo sa bungay. Ti may gipagwa ka statement tiri nga PNP karon basahon tay ano. Sa sabat nila sa ginapamangkot ni Mrs. Nancy De La Rosa, asawa ni Senador Bato De La Rosa. Kati nga nagambal ko tong tiyo ni Senador Robin Padilla nga sa gipamangkot karon di inserang inyo nga search warrant. Di wala ko sa presentar makabanan ng sales warrant. Amo na yung kulbaan naton. Ha? Amo na yung kulbaan naton ining parte sila sa pagpangsulod-sulod makabanan nga wala sang ginapakita ng sales warrant. May sales warrant ba na o kung wala? Amo na question subong eh. Kaya kung wala sang sales warrant, anong kita subong? Ari kita sa pre-Marcelo nga pre-Marcelo kita nga kuan nga chimpo nga ano nga tinapas ni makabalan ginabasahan naton gani sa mandated doctrine ng kutob sa mga ginakuan ginadakop nga mga 10 person ayan pa ni makabalan nga may isa ka gapagsulod-sulod sila sa mga private residences nga dito ginapatihan nga nagkadto kuno ginatago si Senador Bato de Rosa. Ti hindi na pwede kay may ara kita makabalan gaginatawag siri nga legal nga mga legal nga ginabaksihan sa pagsulod sa makabanan sa isa kabalay amo ini ang search warrant. Ang oras ni makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:43 na. Now, mamati kita na ibadas sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian. Kaya mo nang importante ay ning pagpangsulod-sulod sa balay sang mga otoridad. Nga wala sang kuno ha, sang search warrant kag napangita dito si Senador Bato de La Rosa kag ining balatian kay budlay ni balatian makabanan kati ubuso nga gid ang sentimos mo kon ma admit ka sa ospital no para makalikaw kita makatropa sa balatian. Namati kita anay sa mga tips nagikanya kay Dr. Remily Tooy sa The Secrets of Health. Ang oras alas 7:43 na mga katropa.
2: XFM. Yes to health!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodeline Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule.
10: Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay Pantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
0: X-FM.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
13: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support.
16: Vision X Plus Soft Gel.

0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
1: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
2: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
3: Sumak Savers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with Max Savers Sulit Busog Meals!
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Agora 6FM Radio Patrol Iloilo Headshot. Alas 7:55 na mga katropa. Nagabi katropa ka, Alex, sa itong koneksyon sa pag-asa. No? Nakunta na yung pag-asa mga kabinan. Kaya sa subong gabi, magkasunod ko na mga katropa dire sa Atorias, Pilipinas. Ining bagyo ba na sa guwa sang Pilipinas kaida, no? Si Jiang Mi. Dito, ining mga kabinan sa guwa sa Pilipinas, gikategorize ining isa ka typhoon category. Te-report mga kabinan na subong gabi, magkasunod ko raw sa Pilipinas. Iba lang tabi ko anong manging senaryo sa pag-sunod sining mga kabinan diri sa Pilipinas, sining bagyo nga ginatawgon nga si Doming kuning kasugid man nga magsunod ini mga kabinan sa Pilipinas sa subong gabi, no? Ara mga kabinan sa aton sining line number 1, si Engineer Ferds Ruben. Engineer, mayong gabi, live ka subong diri sa XFM. Upon mo diri sa katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Mayong gabi!
1: Yes sir, may gabi kay sa mga tagpalamati. Ano niya itong latest weather update para sa Subong, May 28, 2026. Latest analysis natin, westerly wind flow, ito sa Palawan, sa western sector ng Visayas, Mindanao. Traps ang ato niya ginamunay tayong bagyo, ito sa dalong na bahin sa Mindanao. Kita sa western Visayas, generally magalang mo ng kalangitan, may posibilidad sa nagpalakta ng mga pag-ulan, pag-ulan na buog, dala sa southwestern wind flow. Samtang ating ginamunitong na bagyo na may international name na Jiang Mi, yara na sa 1,235 kilometers silangan sa southeastern Japan at southeastern Luzon. Kung sa diin, ginalang tayo na ito, no? Kaposibli ni siya magsulod sa ating Philippine Area of Responsibility sa subong gabi or buwas ang kaagahon. Ginalauman man naton na posibli ni siya mag-develop sa isa na typhoon category pero nabuksan sa nga mag-landfall ni siya sa anumang nabahin sa ating pangsod. Kinatutog sa rangang hangin naman, halin sa binabagat na nakatundan, may babaw sa Western Visayas, sa diin makanay, tutog sa rangan, at mga pagbalot sa kagatan. At ang temperatura, 28.32 degrees centigrado, adlaw, nagtunod, alas 6.8 ng hapon, magbutlas mo, at alas 5.26 ang kagahon. Amo na itong latest update, or to be, malang mag-init na lang.
0: Engineer, sa pagsunod sang bagyo, no, nga ining nangyadlan abi na magsunod sa Pilipinas ni karon sa kagahon o kung sa buong gabi tawgon sa mga duming, anong posible nga mga senaryo nga ma-experience nato ni engineer diri sabi sa Western Visayas?
1: Possible wala ni siya sang direct pang epekto sa aton kay layo ni siya sa aton bukan sa aton nga pungsod, no? Why natong ginalauman nga mag-landfall in siya sa aton nga pungsod, pero makadalag ni siya sang dako nga mga pag-ulan sa bisan sa western section lang sang aton nga pungsod, no? Bagod man sa kusog na hatak sang southwesterly wind flow nga aton gina-experience ang subong.
0: Okay, so why kita sa batagan nga baskog hangin, amon labi ang pag baskog sang ulan.
1: Yes sir, amon siya gina-expect na ton possible weekend gini, weekend to Monday, Tuesday, Wednesday maulanon kita kag magalumon aton nakalangit.
0: Sa pag sulod si engineer sang bagyo nga si Duming diri sa pagsulod niya sa Pilipinas, no, kay tito gusto Duming. Ano ni amon ang pisa na ini engineer sa tingulan?
1: Ginalantaw pa natin sir nga kuano possible maging trigger niya sa maton ng mga pagulan, mga ito na rainy season.
0: Okay, how about ini sir ang partiya sa ginatawag na El Nino, no? Ang Super El Nino, ginamonitor man subong sa Department of Agriculture na may dako man kung impact sa diri sa aton pungsod Pilipinas, engineer?
1: Well, mayara, ginaya sa impact basta El Nino, yan, labi na gay ko, very strong El Nino. Pero ginalantaw na to, nga subong, is wala niya sa impact din sa ito, no? Ay maging fun pa kita, may maratok din sa mga pag-ulan. Pero ginalantaw na to, na strong El Nino, very strong El Nino, possible na, nga by the latter half of the year, gina siya nga mag-take effect ang iya nga impact sa ito, sa kakulangan sa ulan.
0: Okay, madamang salamat, engineer.
1: Thank you, sir. Sa luwat, mayong gabi sana.
0: Okay, mayong gabi. Nabatihan mga kabanan, si Engineer Ferds Ruben sa Pag-asa Iloilo.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Wala mga kabanan sa direktang ipikto ini sa aton diriya sa Pilipinas. Kaya man, wala magaling kung chance ini nga mag-landfall sa dagat ini siya nga maagi. Kaya ginabanta mga kabanan nga subong gabi o kung buwas sa gahon ang pag-sulod sini sa bagyo diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Hindi kita maka-experience sa mga baskog ngangin. Ang isa sa mga gina-forecast magkabanan sa pag-asa, nga magod sini isang pagsulod niya sa Pilipinas, kag ang iya sini nga pag-kurba na pagba, ang manginipikto sini magkabanan amo ang paghatak niya kung pagbutong niya sa hangin habagat, nga magaresulta sa pag-baskog sa ulan. Kabalabang kabukang baskog ng ulan, damot naman ang banatian ang aton sining nga ma-experiensyahan mga katropa. So ano na kita, no? Hindi na kita magpa-highblad kay man nga natural ginaki sa ako may mga baskong ang ulan, ilabdagin kong gatulo atop naton. Hindi na kita magsagi ka pa-highblad nga maglantaw sa atop naton nga magka-problema kung paano nga saloron nang nagatulolong nga atop. Papangitain lang dahil sa salon nga kuhana nga balde lang mador na kag bulumantayan mapunoti, wala naman dayon kag saluron naman dayon na. Hindi na kita magpa-highblad kay man ang balaton ng kabanan kung ma-highblad kita, hindi kita kay balo kung anong himuon naton, ha? Para nga malikawan natin magkabanan ang pagka-high blood. Ang balatian nga high blood magkabanan, isa ini sa mga nagapanguna nga balatian nga nagadulot sang manala nga sakit sa tao. Maginom kita magkabanan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa paginom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tung kay ni puno sang antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga balatian. Labi na sa iyong mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag-high blood pressure. Limpiyuhan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang aton nga dugo, agad marikaw kita makabanan sa mga sakit. Makabulig man ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa may mga sakit nga diabetes. Mas epektibo bagid ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. On off dan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C. Abakalin makabanan sa mga butika malapit sa aton nga lugar din, no? Pareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generic sa Pharmacy, Generica, kaga pwede man ma-add to cart sa Shopee kag TikTok Shop. Sa mga Shopee boys na, mayang gabi kay ng May, agaya na nga sidekick, ha? Mayang gabi lang ng salamat yun, ha? Sa papamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Ang oras alas 8:01 makabinan diri kita abi sa pagtanakay sa makabinan sang pinakauna nga mga balita diri sa XFM. Inibig kang tanan makabinan sang pag-file sa isa kabugado nga dito na base sa Metro Manila. Actually, ang account sa informasyon nga daw isa ini ko nga profesor sang Far Eastern University. Ang nag-file makabinan sang kaso kay Mayor Raisa Trinias nga iya nga ginapa-investigaran ini ang parte sa pag-appear ni Mayor Raisa Trinias sa mga programa nga iya kuno sang Iloilo City Government. Amin ganyan ginapa-mangkot natin kung doon parang inigati gusto natin may baluan kung ining mga programa nga may appearance si Mayor Raisa nga ginapost man sang Public Information Office sa ila sini nga Facebook account kag gina capture man sa mga local dailies kag mga radio stations diri sa Iloilo. Iya ba ni kwarta o kon kwarta sang gobyerno? Ari makabianan ang countdown sang sulat. Gagi panapot ito makabianan kay DILG Secretary John B. Crimolia, Secretary of Department of the Interior and Local Government. Honorable John Vicremolia, DILG na Polcom Center, Quezon Avenue, Quezon City. Subject, request for investigation and appropriate action against the Iloilo City Mayor for possible violation of DILG Memorandum Circular number 2026-006. Dear Secretary Vicremolia, I respectfully write to bring to your attention a matter that appears to constitute a violation of DILG Memorandum Circular number 2026-006, which prohibits the display or affixture of a names, images, logos, slogans, or symbols of public officials on government-funded projects unrelated materials to quote Section 3 and 5 thereof. This memorandum circular is issued to reiterate and institutionalize the policy prohibiting the display and or affixture of the name, images, of likeness of public officials on government-funded projects, programs, activities, and properties. In order to promote professionalism in public service and uphold the principle that government undertaking are funded by public resources and not by individual officials. Policy, guidelines, and directives. Ano man yung ginatumod, no? Sa complainant, ang policy, kagga guidelines. Sa direktiba, magkabanan sa DILG. All covered officials and employees are hereby directed to strictly comply with the provision on the display and or affixtures of the name, pictures, image, motto, logo, color, motif, initials, or other symbols of graphic representation associated with any public officials on government projects and signboards. All covered officials and employees are hereby directed to cause the immediate removal of existing signages, tarpaulins, matters, or materials that violate this circular. All heads of agencies, offices, bureaus, and services are hereby directed to cause the widest dissemination of this memorandum circular to concerned personnel within their respective areas of jurisdiction. Publicly available materials indicate that the Iloilo City government has been promoting

A Livelihood Initiative called TLC in Inday, a program identified with Mayor Raisa Trinias. The Inday, the term Inday is also publicly used as part of her campaign's stage name, including in her certificate of candidacy, where her nickname is listed as Inday Raisa, and in multiple public references describing her as Inday Raisa, to extend that the project's name, promotional materials, signage, or related communications prominently use that nickname is the connection with a government-funded project as practiced by may run counter in the DLG anti-IPAL policy. Magin supplement siya ang mga pictures. Sining TLC program ni Inday Raisa. Kaya nang reklamo sa magkabanan, this complaint is submitted to good faith and in interest of upholding the integrity, naturality, and proper use of public ato ba yung Alex ang kwan, ang pananay, ang sa sulat ba? Kaya nabasa ko. Ang sa kwananay, aning sa kwan ba sa sulat niyo, na i-focus na. This complaint is submitted in good faith and in the interest of upholding the integrity, naturality, and proper use of public resources in government service, respectfully, Attorney Jusiah David Kissing, GD. It is si Attorney Jusiah David Kissing may nakahatag sa konfirmasyon niya kung daw professor in Asia sa FEU or Far Eastern University. Kasi siguro ba sinakita niya sa mga posting kay may mga picture sa makabalang agin pang apid. Ginsupplement niya sa iyang reklamo sa ombudsman makabalang dito sa Manila. Yan ang ara si Mayor Raisa, ang picture sa mga Alex, nga naga actually na sa office ni Gani. May ara pagida ka mga picture nga ginpang iban pagid gaginpang ginpang apid ni Attorney Kissing mga kabayanan. Nga mo nang iya nga balasyan si reklamo. Ano bala mga kabayanan ang gitawag sini nga TLC? Kitiyo mo nang iya ang subject matter mo sa reklamo niya. Ang TLC, amo ni makabanan ang Tindahan Livelihood and Cart ni Inday program is an Iloilo City government initiative that provides seed, capital, skills training, and enterprise development to marginalized sector and returning overseas Filipino workers to help them establish small businesses such as sari-sari store or bugasan rice retailing. Key program features. Seed capital, beneficiaries receive seed capital previously 10,000 pesos but expanded to 20,000 per beneficiary for recent program rollouts to fund their business startup needs. Target beneficiary, the program prioritize vulnerable and marginalized individual including solo parent, women, senior citizen, out-of-school youth, young mother, and repatriated OFW. Beyond financial aid, the city government provides business, mentoring, monitoring, and enterprise development support to ensure long-term sustainability and business accountability. Ang aton magkabalang ginabasa sa inyo, amoy ni ang key programs feature sa TLC ni Mayor Raisa, ining Tindahan Livelihood and Cart ni Inday. Collaborative implementation. The project is spearheaded by Public Employment Service Office, Iloilo City, in partnership with the City Social Welfare and Development Office, CSWDO, Gender and Development, GAD, Office of National Agency like Department of Labor and Employment, and the Department of Trade and Industry.
Ko may kunabi no, kung nabiliksyon, may katuwang ini ang programa. Sang national government, pareho abis ang dole. Department of Labor and Employment and Department of Trade and Industry. Kag, under sa CSWDO or City Social Welfare and Development Office. Pamangkot, abang pamangkot nato ni. Nga gina nga gusto nato nga may mabatian kay Mayor Raisa ini balang parta nga ini. Iya nga personal nga parta or iya sang city government or iya sang national government. Matuod ba na ini ang picture nga gina nga gin presentar bilang ebidensya sa ombudsman. Nga ginapinvestigar mga kabanan ni Atty. Kissing. Siya di pwede nasling niya kay may memorandum ang kwansiling niya, ang DILG, nga bawal siyang pampamutang sa mga itsura, sa mga pictures, mga tarpulin, sang mga politiko, samtang nga naga implement siya ng program. Siya dapat siya nga investigaran ini. Siya atong dali pamangkot, mga kabinan, amun na. Kay kung kay Mayor Raisa Malanayak Marta, bahala kay Budaya. Pag gusto kay Budaya kung pila kabilog, dahil ibutang mo yung mga tarpulins mo, may sticker kapag dahil yung butangan mo yung Raisa, may problema na. Ano yung labot ni Atty. Kissing naman? Kung kwarta ni iya ni Mayor Raisa, di ba na? Iring TLC, tindahan livelihood ni Inday Raisa. Te, siguro ba siya makapagawa man sang ila iyang statement ang Iloilo City Government kung paano nila ini makabanan nga subton ang nireklamo kasi matang makabanan sa ginatumod abin ni Atty. Kissing nga ti may guidelines ka iya ang DILG pagi kay DILG Secretary Jun Bicremolia at bawal ang mga pagbutang sa mga kundi sa una so ning ay isa ka na ka-plastic nga grocery butangan mo na siya sang sticker nga isa man abi kadako ang kadako dabi na pareho sang intermediate pad nga may tsura sang politiko nangin uso na sa una tibangon siya ni magkabanan sang ginapagwa ng mga guidelines kag ginapagwa ng mga memorandum sang DILG nga bawal ini ang pag pamutang sa mga tarpulins gamay tsura sang may tsura makabalan sang politiko dapat pangkakasong ina ano ba lang makabalan ang ginahambal sang DILG DILG Secretary John Bicremolia issued memorandum circular number 2026-006 enforcing a strict nationwide anti-IPAL policy that directive prohibits all public officials from displaying their names, photos, logos, or slogans on any government-funded projects, signages, or vehicles. So, ginahambal din ang kabanan ni DILG Secretary Rimoria. Nagatumod, ang subject is government-funded project. Kamu nang pamangkot na ito, yung balik natong gapon, kagbasi kumasabat ini mga kabinan sang gintulinan dira ng mga tao na magsabat sining isyo ni Mayor Raisa nga ano ba na ini? Pamangkot na ito, lang na eh. Ini ba nang ginapanagtag ini mga kabinan sa TLC? Personal ba na ini ang kwarta ni Mayor Raisa? Kaya ito magkabal kita mga kabinan kung may establisar ini nga personal nga kwarta ni Mayor Raisa, di siyempre ano yung labot ni Tony Kissing na? Di ba na? Anong labot na sa DILG? Kasi personal na iya sa ngakparta sa mayor namun di. Ari pagid. Key details of memorandum include the scope, the ban covers all levels of government from barangay to provincial and includes public works, projects marker, relief goods, and similar materials paid for taxpayers' money. Tingin ko ganito, mga kabanan ni Atty. Kissing, kasi papanagtag to sa mga
seed capital nga 20,000 para sa mga beneficiary. Ginatubod diri sa circular nga includes public works, project markers, relief goods, and similar materials paid for with taxpayers' money. Implementation period, local government units were given a 2-month window ending March 2026 to completely remove non-compliant materials. So, buto balis yung mga kabanan sang Marso, sining katuig, ang katapusan, sabi nga warning sa mga LGUs. Now, pabangkot, saan o iniginpost? Ha? Pamangkot, saan o ba na iniginpost? Kanta yung gimbasihan na Tony Kissing parte iya sa posting sa PIO mo. Public Information Office ang city government. Kag ginbalita sa Panay News. Kaya naman ang ginggamit niya mo. Nga mga ebidensya nga naggambal siya at violation eh. Nga dapat investigaran ni. Now, pamangkot, saan o lang iniginpost? Kati, tambal sa DILG nga ang implementation period para sa local government units were given 2 months. Were given 2 months. Window ending late March 2026 to completely remove non-compliant materials. Pamangkot, saan o ni siya gin-post? Saan o ni siya gin-picturan? Mano pamangkot eh. Before bala sang gipagwa ini ang ano ang memorandum sang DILG kiti may window period pa mo hasta pa sang Marso sini nga tuwego nga dapat pagkatapos Marso Abril bala na ti pamangkot san uni sano bala ini natabo ara sa bala sa sunod sang memorandum pa sang DLG Secretary, nga dapat wala na sa mga kwanda, wala appearance na, wala sang appearance sa politiko, wala sa mga pictures na, wala sang mga logo na, or mga pangalan, abe, no? Or tagline sang politiko ang ginggamit sini sang timpo eleksyon. Kamay pa nga masabat ini magkabanan sang spokesperson o consumer isa mismo ang pagwa sang iya sining statement kung ining mga picture nga ining gamit ni Tony Kissing ara sa sulod pa sang order sang DILG Secretary nga tanan-tanan ang mga logo da tanan-tanan ang mga itsura niyo sa mga ginapapilit da sa goods ka mga tarpulin da during pay out kano pa da paghatag sa mga seed capital da pangwaan nyo na. Kaya gahambal din makabanan ang DILG nga sila nga may dapat sila nga may 2 kabulan nga window period. Nga magkatapos ini sa bulan sang Marso, dapat Abril bala na. Pamangkot, saan huwagin kuwa niya? Saan huwagin post ini? Nga nakapture makabanan ni Atty. Kissing. Siba na wait na kabalo kung ano nang pamangkot na ito ni. Kung sulod ini makabanan sa ang mga pictures na ginsuplemento o kung gingamit to nga padla sa ombudsman. Kaya tinuwasin na nga ara sa mayor's office na eh. May ara pagid ba nga mga pictures na gin-apid makabanan si Atty. Kissing. Parte sa mga programa, paghatag sang seed money sa mga beneficiaries ang TLC ni Inday. Iring programa magkabanan para sa mga OFWs kag mga beneficiary pagigayban nga paghatagan sa kapital, seed capital para sa ilang panganabuyan. Penalties, tambal sa DILG. Head of office will be held fully accountable for compliance and official who fail to remove personalized branding may face administrative cases. Secretary Remolia stressed that government programs belong to the public and should not be used for political self-promotion. He urged the public to report
any politicians who violate the policy. Kaya, ako yung kapati, no? Ako personal na eh. Hindi, bagod kay Wind Collaboration in sa National Government Agency, DTI, DOLE, kag Peso, Iloilo City, kag CSWDO, City Social Welfare Development Office, siguro kapati yung government funded ini o ko government money ini pamangkot natabo pala ini sang mapagwa si Secretary Remoria sang iyang order nga dapat wala sa mga kwana wala sa appearance sa mga politiko during pay out o ko naman da mga programa nga ang gamit parta sa gobyerno. Ako nagpati nga yaka gobyerno na yaka sudad ni pamangkot pa ng subong. Natabo pala ini during sang magpagwa si Secretary Remoria sang iyang order o kon antes pa. So kapag pamakabalang na masabat ini sang mga gantuninan ng mga personnel sang City Hall na magsabat sini magkabalang sang patag ini or basikon maghipos lang sila ba. Kasi samtang nagahipos kasi ni mga kabadan, maduda ang tawag siya masisakto na. Ang amon nandiyan ng mga kabadan ng pamangkot, duwa manalim mo din sa XFM. Parta ba na ini kagobyerno? Ako nagapati nga ti bangod kay ara ang National Government Agency, naman iyan ang kagobyerno kwarta, iya kasudad din kwarta. Kaduwa nga pamangkot, natabo ba na ini? San o ba na natabo ini? Before ang pagpagwa mga kabadan ni Secretary Remoria sang iyang order nga dapat ining mga politiko da, mga politisyan da, during pay out, during sa pag-tuman sa programa, nga ang involved kwarta sa gobyerno, wala na sila, hindi sila magtambong da. Wala, inang mga ginipangatag, inang mga flyers, may mga pangalan nila. Ang muna nandung kapamangkot eh. Nga gusto mabatian, makabanan, sa ato nga mga pumuli sa sunod, nga natabo pala ini. Before, sa mapagwa ang makabanan sang iyang memorandum order si Secretary Remoria or during gid nakasunod ba na siya sa memorandum order sang DILG. Kati may diwagani kasi kabulan pa nga window period mo nga dapat abal si ambal ni Remoria ni Secretary Remoria siya dapat Abril wala na. May dua kita sa inyo kabulan ng window period. Open ang microphone dere sa XFM. Open ang amon sa inyong linya. Para sa mga sabat ni Mayor Raisa, pagi mada sa iya sa inyong spokesperson, agad matagad ang pamuluyo sa inyo. Kasi basi ba lang maghambal? Basi ba lang maghambal ang iba niya nga? Ay, na naman. Kung ang kontrapartido gani ang makasala daw grabing isyo da sa City Hall, partikular mga kabanan ning natabo karon kay City Councilor Sien Marie Mabilog. Nakit-anto ang iya ang salakyan mga kabanan nga naka-MR sa sagunang panglungsod. Dito sa mall sa Molo. Sang Domingo, sining Domingo lang. Ngayon parking to. Ti ginako ni Mayor ginako magkabinan ni City Councilor Sien Marie Mabilog siya kung agok sa kaito kasi niya nagbakal ako siya sa mga school materials school supplies panagtag ko siya sa mga kabataan sa syudad. Sa nakaparabot ng makabanan kay Mayor Raisa, nagpagwasa na yun sang iya siling statement sa iyang Facebook account sa Mayor Raisa, sa Raisa Trenas na Facebook account. Siya, investigaranta ini. Investigaranta ini siling niya. Kagtob-tob siyong sisyon makabanan sang sagunayang panglunsod, ati sadyaman kay na kay gin-privileged speech ni City Councilor Romel Duron, agon investigaran ini mga bagay makabanan, although wala sa maginambal, nga specific gid para kay City Councilor Sir Marie Mabilog. Pero ang puntariya ito gid eh
kay City Councilor Sien Marimabilog. Kay kabay pa nga pareho man sang pagmadasig kada sigon sang papagwa makabanan sang statement ni Mayor Raisa sa natabo nga nakit-an to na picturean ang sadakyan makabanan sang Iloilo City Government nga naka-MR kay Vice Mayor Lablabarinda. Kamay pa nga mapagwa bang kamo sa inyo sini nga statement, no? Kaya makita naman dati, masahaw naman di. Or magpatala kamo diri sa inyo nga voice clips. Kaya mabati pa naman di. Okay na, pabalik na ito magkabinan, ining parte naman niya sa kaso niya sa sanakyan. Nga gingamit magkabinan ni City Councilor Sien Marimabilog nga nagpicturan to, nga nagparking to sa mall sa Mulo, sang Domingo. Ti naglabot kay na sa City Council kay nag-deliver sa privilege speech si City Councilor Romel Duron nga dapat investigaran ini ang kutob sa mga wala man sa mga mention na paragid abi na specific para kay City Councilor Sien Marimabilog. Pero ang pagpati ni si City Councilor Mabilog yati nadalalan tong iban nga na kuno abi investigaran lang ang iban sini nga mga ang mga salakyan da sa gobyerno nga under sa city government nga ginagamit sa inuras sa opisina kag sa holiday kag Domingo, Sabado Domingo. Tinbestigaran ng mga kabanan. Ano ang kabahin mga kabanan sa investigasyon? Sino umuyat sa investigasyon mga kabanan sinisang pagpasar sa resolusyon ni City Councilor Romel Duron nga investigaran ini? Ining paggamit sa mga salakyan sang Iloilo City Government nga ginadala sagwa o kon outside na sang office hours, holiday, kag non-office days. Balikan natin makabinan, dirigyapon sa itong pangalagad sa headshot. May gabi sa ato ng mga viewers and listeners, na gini kay ato ng mga viewers, no, kag listeners ka po, jubong sa ato. Mayong gabi kay kamusta kaid na po ray dira sa Ribalo? Kay Bumbong Tirotso, siya mayong gabi, Borge, mayong gabi, man, Bong. Tay, sige, yan ang inyong kape, ah. Kay Jerry Boy Adorno Climino, siya, good evening, Borge. I'm watching. Thank you, good, no? Dira sa imo apo, no? Mayong gabi na, Jerry Boy. Kay RB Chris Casires, good evening, katupa. Mayong gabi, kamusta ikaw, RB? Kay Nick Espinosa, kamusta ikaw, Nick? Kay Bing Bing, no? Mayong gabi, katupang Phoebe Boards. Shoutout sa asawa ko, Bing Bing, pamati subong sa programa mo, katupang Phoebe Boards. Salamat, kid, Nick, ha? Kay Bing Bing, da, kamusta? Damo na bintabing. Pagbalik na ito, magkabalang story.

0: na mga katropa.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Plus, herbal oil.
1: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan sa sakit ng katawan.
0: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Juliel. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upag palanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister.

0: Magabi kay Cap Ising Villanueva. Amanin na gahi mo sang Cap Ising Molo, Pancit Molo. Dira sa Barangay South Jose Molo, ang iyang main branch. Samtang dira sa may GT Mall sa Pabia, may ramadang Cap Ising. Sa Iloilo Central Public Market, may ramadang Cap Ising kag Satria. Paborito subong sang kwa no sang mga taga Manila ining Cap Ising bilang kwan nga frozen naman ang kabayan ang isa sa mga madahog nga produkto sang Cap Ising. So may gabilan sa mga personnel sang Cap Ising Pancit Molo Balls sa Barangay South San Jose Molo mga katropa. May gabi man dira kay kwa no may gabi man sa mga personnel sang Baroka Frozen Foods dira sa Iloilo Central Market kay Pinoy bilited na birthday Pinoy kaga dira man kay ining Baroka kaga membro sang Damaronong Boys sa gamati ginakadadlaw sa aton diri sa XFM Radio Patrol Iloilo kamusta lang Pinoy no bilited na birthday mga Frozen Foods da baligya sa may Iloilo Central Public Market mga katropa kabayang gabi man kay PMSG retired Jobert Tamulo sang G-Box. Gusto mo na mabakal sa mga branded lang rilo kag ang mga kumbana mga rilo ba lang ang ila si mga spare parts. Dira makabanang sa G-Box sira kay Mrs. niya. Kamusta na kay PMSG Jobert Tamulo mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:37 naman gabi dira kay Ryan Pacman Mundihar sa barangay dira makabanan sa barangay Marajuna Bilison Antique may gabi gid no bago sa man ka masakit ka manita to sa kwan no? Sa San Rique kay may 50 anyos sa mga katropa nga kwantong nga operator sa traktura balam na anong prestada nga nakuha ni siya man nga nalapakan ni siya sang traktura man bitis tingan tabi ni nga kuabi ang kwa no ang detalye sa nain again bilang mga katapakalik sa ako na kay tarabi tingan tabi ni kung ano nang natabo sila nga nalapakan ni siya man ligad to kwan man tracer man tong nag ano man to no tarabi no your number cannot be completed di lang sige lang. Kung tanap ka sa masunod yung mga public affairs program dari sa XFM mga kabayanan tabo na isa ka 58 anyos nga operator sa traktura na siguro nahulog sa malabaw na anong plastada nga nalapakan siya sang ruida kakwamala ka traktura naku ka na ng ruida ka traktura na di kuanggit no lasakan gid siya alas 8:39 mga kabayan dari gyapon sa XFM Radio Patrol Ilo. Now dari kita sa sining isyo mao si Porotran City Hall ba. Sa Domingo, may nakuhaan abis ang picture to. Sa isa ka sa parking lot sa isa ka mall sa Molo nga ang sarakyan sang Iloilo City Government may logo mong City Government nga naka-park dito sa Domingo te Domingo hindi na pwedeng makagwa ang tanan nga mga sarakyan sang gobyerno luwas lang ko may mga trip ticket. Kuno yung picturean to kag na post abi no sang netizens. Pagkatapos ini makabenek nga nag-viral ginako ni City Councilor Sien Marie Mabilog siya ko to gasakay siya kabalo kagin hulam ko na sila niya kay Vice Mayor Lablab Barundang Salakyan kay tika MR Abe kay Vice Mayor Lablab sasagod ang paglunsod ang Salakyan kay siya ginkargahan ko sa mga school supplies nga ginapang nagdag ko sa mga estudyante sa siyudad sa Iloilo tigod eh pamangkot may trip ticket to kung wala. Tiyabal ni Mayor Aiza, painvestigaran niya. Nga nakagawa to abe ang salakyan nga Domingo. Kagkon may ara, balang nga nakaigo sa ning mga papilis like ang trip ticket. Kag ang itinerary, yan kasi isa na sa mga requirements mga kabalan nga i-comply mo kay ginakuha na sang Commission on Audit. Tiyabal ni Mayor Aiza, sabi niya, painvestigaran tayo na sila niya nga nakagawa to. Tub-tub ka ina, kundi huwebe subong. Kaya ang ilasisyon sila sa sangguni ang panglunsod, Merkure, sugari ka di halide, abi kapon. Subong ang ilasining nga sisyon. Nag-privilege speech si City Councilor Romel Duron. Nga ganyan painvestigaran magkabanan ang mga empleyado sa gobyerno, sa empleyado sa City Hall, nga nagagamit sa salakyan sa disoras, nga hindi na office hours, non-office hours, non-office days, paimbestigaran. Ti, wala man siya sa gintungod, abing tawo. Pero isa sa mga priska, mga kabanang nga isyo, ang parte ni sa pagdala ni City Councilor Sin Marie Mabilog sa salakyan dito, mga kabanang sa Iloilo City Government, sa mall, sa molo. Tingaw na sa mag-gato mo daw. Wala na abing tumod. Ngati, bangod siya na isang natabo nga pagdala ni City Councilor Sin Marie Mabilog sa salakyan. Ito, investigaran ta siya. Nga ang gin-open niya pa. Sino ang ibanda ng mga nagagamit sa salakyan daw? Sang City Government nga ginadala ini makabanan 10 oras ang gabi o kung 10 oras non-office days, non-office hours kag-holiday. Ari makabanan ang pagpatag ni City Councilor Romel Duron sa iyang gideliver nga ang isa tabla kadto pang Alex kasi lang si Duron lang. Ari ang iyang pag pahayag kay na.
1: Taas pa rin na eh.
2: Pero Councilor, may existing kita ang guidelines.
1: Yes, sini, may nakalit.
2: Pero why do we need pang magpasa pa rin sa ordinance for this?
1: Di, for local application, ang guidelines na is very general. No? Let's say, may administrative order, may COA, may DILG. No? Puti, nga damo ula kabalo. Nga damo ula kabalo. Anong penalties? Pwede man nga sa aton dira may ara abi nga basi pwede kung ma-true an ordinance video i-supplement na ton ang nasyonal no para sa abi nati ang maka-drive na kinanglan na permanent employee bla o ang profession ang iya nga lisensya para sa way kabalo nga empleyado nga gusto ta nga mag ano gini upgrade na nila eh pabalon ta na silang daan na amunan na subong ang requirements, kag actually amunan ang requirements kadaan, that is also for the general information. So nga asa amunan ito ka na tabo, nga ado hindi kabalo kita kung anong muunta sa city government. So dapat may mga in place na kadaan, kag para man sa inyo eh, mabalaan nyo man, no? Balo ka naman kasako ang subong sa syudad. May mga bisita kita kung isa, may nagahulam sa lakyan. So not just anybody kan baro sang salakyan, no? May ganyan may mga in-charge na nadaan.
2: Kasi Lord, do may impression, wala nga, it seems nga, hindi imagine sa sariling wala sila kabalo, pero do may ginabaliwala gidya ang hindi nga mga guidelines.
1: Precisely, so isa ina nga kinanglan i-inform sila nga hindi pagbaliwalaon, no? Nagamo gid sang kalamog actually si sang guru iban hindi lang wag is lay ka malo eh tapos hindi ba ni stricto BLGs o di hindi ginagrahi ang mga salakyan oo te na guru kamo ba si nakita nyo man po ay pang kamo nagreklamo it is only now nga may nagreport. So mayo gani subo kay vigilant ang aton mga constituents dire. Where it not for sa ila, no political aside ha, ano na bala natabo sito, sino bala nag-report. So actually, kamu eh, dapat kung kay kamu na kayong chindi man, siguro damo pa nakita niyo gani, siguro sila kaya ng government vehicles. So ano inyo ginhimo? Maybe it is only now nga na-clear si inyo, no? Nga dapat hindi gali pwede na, no? Eh, kita ko iban gagrahe sa gasoline station eh. O, without mentioning kung sino ila, ano? Mayara iban sa balay nila. Di, ako siguna, nahimu ko man na gani.
0: Okay, so maring po sa mga kabanan sa statement ni City Councilor Romel Duron nga mga nag-deliver sa privilege speech kay na. Pinvestigaran tayo ni siya para kamabalaan sila niya kung sinuoning mga tao na nagagamit sa salakyan sa Iloilo City Government. Sa 10 oras sa nga hindi office hours, hindi office days, para mimuan sa ordinansa. But wala man sa ginminsyon nga tao. Pero kapatid, magkabalan si City Councilor Sien Marie Mabilog, siya gidman ang tumod eh. Kaya nasa sesyon, nagsabat si Vice Mayor Labla Barunda. May kangtanan sin salakyan kung sino, ano bala ang patakaran sinay sa paggamit sa salakyan nga naka-MR sa iyakag. Sino bala pwede magagamit sinay? Ari ang sesyon kato pang Alex, ari kayo na ang deliberation sa sesyon sa Sangguniang Panglungsod.
3: As to delegation of the pickup, when I showed office, I asked GSO kung pwede vans ni former Vice Mayor Ganson ihatag na sa akin. Una, wala na kung sila i-provide. So wala naman ako nagreklamo. But then when I saw Engineer Neil, kambaliya Vice Mayor, ito isa ka van na nabidin. Mabuti pwede nga mahatag sa akin man or ma-assign sa akin office. So he said, okay, pwede git. Ako, what about the other van? Usually, di ba, duwa din ang van. So isa lang ginatag sa akin, wala ako nagreklamo, okay lang, kay kuba daw ang isa ka van. Only then, I realized and na-found out ko na ang van niya na, na isa, ginhatag kay Councilor Sarabia. So okay, wala naman ako nagreklamo, may isa lang van hatag sa akin. So, kay former Councilor Barunda naman, na pick up, nga assign sa iya, iulit nila dito sa GSO. And like what the Councilor Trenya said, nga i-carry over kay Councilor Magilong. However, ang hambal dito nga hindi nila pagtataas si Councilor Sheen. That is why I asked us as well because wala some other band nga ginahatag sa akon, hambal po, di pwede na i-retain sa person in charge who was also assigned in my office. And he said, yes, pwede i-retain. So, who uses the pickup? Anybody in the SP can use the pickup. I say this with confidence. Kaya ginausap ko, isama lang. So kung in caso nga wala sang salakyan, guba ang motor sa SP Secretariat, abuna ang ginakulang nila sa akon ang pick-up. So anybody in the Sangguniang Panlungsod could request from me kaya ginapakulang ko na dayo. Only that, it is assigned to my office, but it is used by everyone here in the Sangguniang Panlungsod.
4: I'm sorry, Majority Floor Leader. Thank you very much. Your kind indulgence. I know I cannot engage in a colloquy with the presiding officer. If the body will allow, I can engage in a colloquy with the vice mayor.
3: I will not allow it since nag-comment pa lang tadiri.
4: Okay.
3: Anyway, nakahambal naman kung okay. There were manifestations kung may ara the pending motion.
4: Thank you, Madam Chair.
5: I think everyone is given a chance, no? To air the sign, to manifest. And for a clearer guidelines, I think I need to pass a resolution. Corollary to my privilege page, requesting the Committee on Good Government, Public Accountability, Justice, and coordination with the City Legal Office and General Services Office and other agencies involved in the government vehicles of the Iloilo City Government to conduct an investigation in aid of legislation with respect to the use of government vehicles. So move.
3: It has been moved as a
0: okay. So nag-involve ang kabinet ni City Councilor Romel Duron na pa investigaran ini ang mga tao na o mga empleyado sa City Hall nga nagagamit sa salakyan although gapati si City Councilor Mabilog nga siya gidman ang natirada eh. O gani kati para ka daw hindi hilmonon, gindanan lang kawanan ang tanan-tanan nga mga nagagamit sa salakyan da nga ginapagwa sa hindi oras sa opisina kag adlaw nga wala sa opisina, holiday, Sabado kag Domingo. Gindala lang to, pero suno kay City Councilor Mabilog, siya ti, ako na kapating, intended para sa ako, nino, ang investigasyon. Tiyang mauyas ang Committee on Good Government and Accountability, amo si City Councilor Rex Sarabia. Wow. Tiyang bot, paano, ini, kay, suno kay City Councilor Romildo Ron, siya ti, yatugyan ko lang siya sa kay City Councilor Rex Sarabia, kung paano siya makahimo sa investigasyon da. Kati yung nabis, mag-investigar ka, may harang akuan mo, may harang nga reklamo. Di sinong mag-aserbi, sinong mag-aserbi nga complainant, bay? Sinong mag-offer sang ebidensya, di ba? Kati dapat sila may mga ebidensya, kag may mga may complainant po, sinong mag-aserbi ang complainant? Sino itong nag-post ka ito, mapangitaon na ito, kag mag-confirm ang validity o kung authenticity sa itong mga gin-post sa social media kung told given told o nga ginambal man ito ni ginako naman ni City Councilor Mabilog. Kasi ako nagdala ito, ako nagsakay ito, ginagamit ko sa pag-compress niya sa school supplies ha, para sa akong programa ng libre school supplies para sa mga estudyante sa siyudad sang Iloilo. So, bantayan natin magkabanang kaya nakaulib subong si City Councilor Rex Sarabia. Sa next week, ro, balantan na kung saan umampisa ang hearing, kung anong guidelines kag ang basis sang hearing makabanan sang committee ni City Councilor Rex Sarabia upod ang City Legal Office kag ang General Services Office mga katropa. Mayang gabi kay Binji Apina, no? Kay Binji, ka, mga Apinan Brothers na. Siya mayang gabi, tamiyaw ko lang sininya Apinan family diri sa San Jose Molo. Salamat gid. Kay Idna Puray siya, okay lang di sera. Salamat gid, no? Dira sa kay Idna Puray. Kagasuman ang natamiyaw taman sa mga personal dira sa Decreb Kitchen Cafe sa MH Del Pilar Haro, Iloilo City. Kung mga okasyon ka muna kag wala lugar sa inyong na balay, pwede man dira sa Decreb Kitchen Cafe. Malapad, ano? Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:53 na, it's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitay ni 30 minutos antes pa labing-labing kay Mrs. Ha? Magtumar sa isang kapsula, sigurado ko mas manamin sa bako ninyo relasyon kay Mrs. Ha? Kay man solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabinan sa masunod programa ang phone palopod kay Troy Tisoy kag kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Balls, Tibor Morales, XFM News.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins, at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: X.
8: X.
0: FM.
8: X. FM.

0: Assist the pain.
1: Gary, sa ka-service ko, may arato sa chronic back pain. Ako ginangapag salamat sa Assist the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa niya. Batyag ko tayo, wala na nasakit ang ako likod.
0: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Claire's Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan din po sang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kibala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado, gid ko sa akon ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
4: Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
5: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Mabili sa mga butika.
1: Woo!

0: Welcome na sa phone pal, makaupod nyo ka tropang Troy Tisoy.
1: Kaka tropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bighalan na, tamsi pa.
0: Gabi kita subong sang
1: sang May 28, 20 and 26. It's a Thursday.
0: Oh my goodness. It's our last day for this evening.
1: Abi ko
0: sa last day sa doon na. Dali lang git.
1: Dito na lang ako magsumpon. Ah.
0: Dito nga ako nga isa ka cellphone man. Ano, may pamangkot ko sa imo subong.
1: Oo. Ah.
0: Ma ano tanay. May ara kita pagtulunan subong nga gabi. Pinaagi sa subong nga piyetsa kay tungod nga ano tayo subong nga ni Dolph.
1: May 28.
0: Amot ko na-save ko to di ah. Basi wala ko bala na-save. Ay, hindi na lang guro. Sunod na lang.
1: Parte sa ano to, wow.
0: Ha?
1: Parte sa ano.
0: Dali lang yun, dali lang yun. Kay mayari ko to din na-save mo. Dali lang yun ah. Okayon ko anay kung sa din. Ari na. Ang Mayo 28 is a National Flag Day.
2: Yeah!
1: Wow.
0: So, do you have any idea about Philippine flag?
1: Actually, our flags... Damo-damo sa mga flag.
0: Flag siya. Flag siya.
1: O kati, hindi ba lang isa ka-flag ang ginagamit sang una sang Pilipinas? Sang uli?
0: No, no, no. What I meant is our flag. Flag. Not flag.
1: Ah, okay.
0: It's flag.
1: Flag.
0: Hindi, seryoso. Kahit, siyempre, National Flag Day. So
1: yes.
0: So, may ara ako sang palamangutanon si Imo. What is the meaning of three stars on our Philippine flag?
1: It's Luzon, Visayas, and Mindanao.
0: Correct. How about the color? Blue. Represents for?
1: For peace.
0: And?
1: Prosperity.
0: Justice. How about the color red? It represents for?
1: War?
0: No. I'll give you one. And ikaw na bahala sa isa. Courage and?
1: Menstruation.
0: Menstruation. Patriotism.
1: Okay. Kaya siling nila, basa ko no pula, tapos suli pang bandira, buot siling sina, the war.
0: Oh. How about the golden sun with 8 rays? It represents 4...
1: 8 rays.
0: The golden sun with 8 rays represents 4.
1: Ano ba? Ang kulay nga golden field.
0: Freedom and unity.
1: Okay.
0: Hala ka. Ano? Nalipat ka na elementary. Patala na balagin na.
1: Ay, ang bot, sir.
0: Ang nabalaan ko kaya drawing on lang sa una. Flag lang kaya mo. Pag isagot-sagot ko yung eskwela, flag lang yun dumduman ko. O manang color blue and red.
1: Basta nga, kunya nga na dumduman niya ang three stars ng kinayang Luzon. Amo na iya. And then, ang eight rays na gali, amo na siya ang, ano,
0: ha?
1: Ang nag-represent pa na siya sa fall of Bataan.
0: Lain man na iya. Sa ano na iya, eight revolutionary provinces na iya, including na, ang Bataan.
1: Amo na ganit nga, nag
0: eight na iya, eight. Ang ako niya, the golden sun with 8 rays.
1: Amo na gani, nga nag-represent mo na siya kung nasang battle o...
0: Ang buta, sala, gijay mo sa batya.
1: Bahala. Mayo ko na tao na ko na kay.
0: Mayo ko na tao. Welcome to Nantanan nga XFM Radio Station ni Boss Rems. Nga naka-tune in na, naka-hook up na ang mga XFM Radio Station from Negros Island Region kag Panay Island. Mga taga-Bacolod, naka-monitor na. Loud and clear, nagalulumapaw nga signal. Abot hanggang... Langit. Mayong gabi sa aton katropa dira nga upod na subong sa aton nga pagwaragwag sa XFM Bacolod 103.9 upod ta si katropang
1: Chris
0: Belantahon.
1: Si Chris,
0: Aha. Again, katropang... Sino, ano sa bat mo gani? Si
1: Chris.
0: Katropang Chris? Correct. Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan, 106.1 with katropang...
1: Magsala, pag-inigani, Bulaganta ka, ha? Papa Rodel?
0: Winston Villanueva.
1: Bulaganta!
0: But it's correct. Si Rodel sa mga Jyote.
1: Magaya ako lang. Nadok na sa magbulag sa akin.
0: Sa Kanlaon, nabatihan kita sa XFM Kanlaon. 101.7 na subong. Upo da si Katropang.
1: Si Shetty Boy.
0: Baby Ron.
1: Oo. Finances da anay, babe.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5. Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Escalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo. Upod na si Katropang...
1: Alex.
0: Correct. Kaga, sa tanan nga teknisyan, ang nakasensang the Philippine flag, kag naghatag sing mga answer is si Katropang Alex. Na, dali lang gid, may color white pa gani, Dolph eh. May ipalagas niya nga pamangkot. Ang color white sa aton nga Philippine flag representing...
1: Amuna siya
0: ginata. Mighty ang punta, tatlo ka bilog. Oh, TY ang punta.
1: Pante.
0: Hindi oy.
1: Unity.
0: Lapit na.
1: Purity.
0: Lapit na.
1: Ha?
0: Lapit na.
1: T.
0: Oo.
1: Tikman.
0: Liberty.
1: Okay.
0: Equality and and
1: ano to gani? Say mo liberty?
0: Liberty, equality, and...
1: Dari gold?
0: Fraternity. Nagapamati man subong ang mga taga-Roha. So batian kita sa XFM Roas 106.5. Upunta si Katropang...
1: John Ray.
0: Ha?
1: John Ray.
0: Are you sure?
1: John Ray.
0: Neil. Sa Kalibo, XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with Katropang
1: John Ray.
0: Kuya Jay. Pila imo nga yung tsakto nga sabat?
1: Apat. Oo.
0: Good luck.
1: Yes.
0: 30 minutes after 9 o'clock, sa mga gusto mong pasakop sa phone pala programa, nagapangita sing forever, pwede ka mo katawag XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-831-1431. We'll be right back. More of your favorite kulitan, tawanan,
1: kabighalan,
0: kabigaan, kapaitan. Ubod nyo ang mga hari sang...
1: Uy, Raina, kuya.
0: Ang hari kag Raina sa kabastusan. Troy Tisoy.
1: And Don Filangka.
0: Ini ang XFM ka, tropa mo.
1: Exciting.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pambuhol buto-buto ug pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo ka pabuto pati kay BBDC nako. Swerte na makaisa ko sa isa ka bulan. Balak ako kay bata para ba ni ako BBDC. Timing food nga usa ko ka avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation ug para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
2: Ah, oh, exciting.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 49 minutes after 9 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited.
0: Oh! Grabe na malupok palupyan chubo ba?
1: May ara, git.
0: Gusto mo palokpon ko palopyan job mo? Bailuhan ko luwag?
1: Mo grabe.
0: Gusto mo? May palopyan job kage?
1: Siyempre, wala.
0: Ano lang may ara sa imo?
1: Ha?
0: Almoranas? Kasi mamal ka naman ginabuli ka.
1: Ha?
0: Ginabuli. Apoon pala programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione, collagen. Sa mga gusto, magwapa ka gwapo. Makakapi ka na healthy ka pa.
1: Ka ginadulong man sa aton sa Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan nga nagasupreyo sa nalasari nga balatian. Mag Santon Plus Gold na.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem sa ramabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And may caller kita sa line number 2. Hello, good evening!
1: Hello?
0: Ay? Dahil lang, dahil lang. Dahil lang kita. Hello, may gabi.
2: Hello, Troy.
0: Ah, dahil lang kid. Isulod ta ka sa amon nga ano ah. Sa amon nga langob. Ari, batean mo kami. May gabi.
2: May gabi, Troy.
0: Oh, do, aki ka, hindi.
1: Kami, man.
2: Hindi, Troy. Oh. Lamig lang tignaw bago tapos ulan mo.
0: Ah, nag-ulan? Sa din lugar mo? Din lugar mo?
2: Ang ano ko si Rex ang aniway loilo.
0: Ah, ikaw naman liwat? Natakaan na kami sa imo ah.
2: Dugay naman ko to itong plug.
0: Wala pa na isang kabulan ah.
2: April 5 ko to last kung tawag mo.
0: April 5 ko na dol?
1: April 5 to tawag.
0: Pasakay ka man kay type mo man guro si Rex.
1: Hindi ah. Basta mga April pala ni sa nagpanawag.
0: Oh really? Nag-ulan sa aniway sa bong?
2: Ang kay natuloy kadubali kaduwa na nga ulan na.
0: Ba, very good eh. At least ano nang tawag ni gani nang maka ano naman liwat makabato-bato oh. Na liwat ang aton ng mga pananom.
2: Oh, no? Dre, umpisa naman ka ni Kuka, no? Umpisa naman ko pananom sa buong hunol. Hunol ka mga...
0: No, mahunol ha. Mahunol, hindi maulol ha. ano ihunol mo?
2: Ang kalabasa, Troy, kag ang balatong na balat.
0: Ay, oh. Namit ng balatong adubuhon.
1: Oh, correct.
0: Adubuhon, labi na gid kong matuluan sang balhas ni Rex. Kay sa katanom, no? Dok, no? Hindi ka na yung maginanglan nga mag-budbud pa sang asin kag bitsin.
1: Gets ko ah.
0: Oo, baling balas na lang ni Rex ang imo nga panabor. O may kapanawag pagkit sa piyakalin niya. Basi, Rex, amo na ni swerte mo. Kung hindi lalaki, check ko anay. Line number 1, good evening.
1: Hello?
0: Okay, lalaki. Unahon ko lang anay si Rex ha, kaya nakauna siya ha. Karoon lang tawag
1: luwan. Ano ka lang ha?
0: Salamat, bye-bye, may gabi. Teka, kamusta ka, Rex? Wala ka pa natakan sa amon, gabi-gabi, kapanawag? Gani?
2: Ang okay man, umaga man gabi-gabi tuya, ginapalkatan ko matagi sa kabulan. Ay, tinaya mo ko.
0: Pasakay ka man sa kabulan ng langat, hindi ko pati ah. Mga ano lang guro, mga 1 week.
2: Hindi, nakatawag ko to April 5. Itong nang bago sinyo nga sa February ko nga last paging tawag ako. Tapos April 5. Tapos normal May 28 subong.
0: Ah, dapat ano, June 5 siya manawag.
1: Nauya sa kon, no?
0: Nauya.
2: Nauya, si. Nakipalkata mo.
0: Dali lang gid bala. Nga agabalik-balik ka panawag sa amon. Kay ti kapila ka naman mag-plug sa number mo. Wala gyud may nag-text.
2: May ara mo, Troy, pero may mga kagi ko ano nga, may mga bana.
0: May mga bana? Paano mo nabalaan nga may mga bana?
2: Bana na nagsibat mo.
0: Ah, ang bana, okay. Gasabat ko no, Dol. So, si Lingon, hindi lang galiya babae ang nagaluib, pati lalaki. So, pariyos ka dyan galiya-galuib, Vijaya, ang babae kay lalaki. I-include na ng agi kag tumboy.
1: Kung ang mga bana, bisexual?
0: Hindi. babayi ang nag-intra.
1: Oo, gani.
0: Pag panawag niya na karon, lalaki ang bana nang nagsabat.
1: Amo na gani, bot ko silingon ka.
0: Tinga nga nag-come up na sa imo nga sungad ang bisexual.
1: Kahit ilang sabtanay sila nga duwa.
0: Siyempre, kaya ang lalaki gani kakapot sa cellphone.
1: Amo na gani.
0: Imo gidya ginagaan, gidya dahil malisya, kaya para... maka ano ka naman
1: ano?
0: Makapang-recruit makapang-recruit ka naman. Ah, pilagid ka beses na ang ibang tawagan mo nga may mga anaga sa lalabat mga lalaki.
2: Isang taga Clantroy, tapos ang isa taga Bacolod, taga Sumag.
0: Oh.
2: Pero
0: so meaning may may gapanawag gid gali, yeah.
2: Oo, may gapanawag.
0: So ano ang inyo pero... ano inyo ginistoryahan sa pagpanawag na?
2: Gintawagan kung ba una o kaya ba sa bat. Pero nikadaan na nagsaksima na gintawagan ko laki rin sa bat naman o kasawa ko. Gusto mo, siguro na ako na.
0: Ewan ako, Troy. Ang nagapatimaan lang gid ina Amigo Rex sa haniway nga hindi gid ikaw para sa babae. Para kagid sa tayho.
1: Ano gusto mo, Sigbin?
2: Hindi man.
0: Sigbin o kung nag-okasukas ang hawak?
1: Naamo na gani.
2: Malanggal.
0: Kaya nga ako, nupo diya bala, gasulo di siya bala sang karton sang Barbie.
1: Nan. Wala ka kabalo nga Barbie, mangko.
0: No. Te ano man, amo na ang mga sinyales, Migo Rex, nga hindi gid ikaw para sa babae.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mga babae katawag sa imo, mga taken na gali.
2: Te... Depende, Troy. Intrain to Luday Mangyapon. Sa importante, hasta ang programa ni Troy, hindi maguntat.
0: Basta ang interval, tas ini tag isa-isa gigabulan dapat, ha?
2: Oo. Oh. Tandaan ko na, Troy.
0: Basi sa sunod naman ng mga inadlaw, si Rex sa Mangyapon sa nga niway amon caller daw.
2: Hindi man. Tandaan ko sa ano, sa kundi ubal naman ti sa normal ko sa June naman ko kun July.
1: Mm. Oo.
0: Ti sa ano ikaw ma ano na mang harvest ang imong pananom diyan.
2: Oy, Petroy, gisugod pa lang ko ano, pang nanom pa lang Troy kay bago ka duwa pa lang ng ulan mo.
0: Ay, kadalok init eh. Kadalok man ni siya man. Gani man. Balibaran niya man ta sini ang wala pa sa ka-harvest, sa kabaligya na ni sa gani eh.
2: Wala pa Troy, wala pa.
0: Oh, sige, kung wala. Kung wala utanon, ano na lang ah, kasapatan.
2: Pwede manok pato, may pato dito eh.
0: Ara.
1: May mo, patutin ah.
0: Patutin? Mm-hmm. Tapos, tapos ang patutin, pagtapos nyo kaon itutin, anuhon mo siya dayon? Pagtapos nyo kaon patutin, anuhon mo dayon si Rex?
1: Ate ano pa?
0: Anuhon?
1: Ha?
0: Itutin. Masagot ka, Rex?
2: Depende man.
1: Depende. O, sa totoo, bala. Kid all na bala.
0: Patutin.
1: Ano, ng, ano ka, panuwag sini?
0: Ang pato, gani.
1: Oo, gani, pero, ng ano gani niya?
0: Iambal!
1: Inandotik, bala nga part lang. Batikulon! Batikulon, tang, sang pato. Datulutik, anak sa yabla compare sa manok.
0: Kabalo na ko na, ang ano nga, sa utok mo nga, ang na-mentionar mo naman ang batikulon.
1: Kaya?
0: Kaya daw ginakomparar mo naman na sa ulo-ulo ni, ano, ni Rex.
1: Amo
0: na,
1: gani.
0: Rex, kid all, kid man, Rex.
2: Depende.
0: Ha?
1: Oo nga, depende ha.
0: I-ano, B? I-sagid, B, si Imo Burangos, B, Dolph?
1: Picture, B, kang isend sa akon, B. Na?
0: Kay, di ba, Dolph? Dumatikulon ni Chura, pero no?
1: Oo, gani.
0: Ilang pinaging kukuritan mo pag isa tunga mo na.
1: Inabag ko lang mapiyak ka ba sa kulit?
0: O yun, o yun, maging jay sariyahan na matikulot. No? Pero bago mo na matayo ang matikulot ni Rex. Bago mo matayo. Bago mo mahuyop, ang batikulon ni Rex,
1: ano?
0: Money down.
1: Oh, yes.
0: Yes. How much?
1: Rex, pila ko, no?
2: Ah.
1: Pila?
2: Ako pila, ano, Dolpe?
1: P- pila ano eh, kansindi ka lang na.
2: Depende.
0: Ha, depende. Pila gani. Name your price.
2: Pang maumahaw lang.
1: Uy. Ate, sige ah. 1 pep? Di ba mahaw man lang balayahan?
2: Mamamaw. Sa balagaw.
1: Oo, oh, ate. Sige. Baklan talang ka ano ah. Nang bitsokoy kag ano. Ice crumble.
0: Te, okay lang sa imo.
1: Mamahaw man lang sa ling mo.
0: Te, okay lang sa imo, Rex. Ngang imo batikulon, ibagnos na siya, Burangos.
1: Kalam-kalam na ba na?
0: Wala pulos. Sige, Rex, ha? Ano na dahil ang pangita mo sa isang kababayi?
2: Pinapangita ko subong, di ba, seryoso. Akong pinapangita ko ang lalagaw.
0: Very good. Amuna. Good.
2: Mga kunan ng habi ko, habi niya man.
0: Oo.
2: Kung mamati niyo, sick mati man. Tanaw TV, tanaw mga lalagaw din. Ang tau battle, nagyang. Ha, na.
0: Pero ang mahambal ko lang gitse mo, di ba naghambal ko nga ibagnos ang imo batikulon sa Burangos ni Dolpe? Amo ina ang ginatawag nila sa mga kaagian nga ano, nga brutsa di papai. Nga amo nang brutsa, Dolpe, no?
1: Correct. Oh.
0: Ipakita ko nun sa camera kung paano mo ibagid sa imo Burangos, be. Ang mga wala naglantaw sa FB Live, sorry.
1: Ganit man.
0: Hindi nyo makita kung paano mag-brutsa si Dolpe ang ginapagi sa iyang Burangos.
1: Pero sa totood lang, antes ko na i-brutsa ko niya yung iyang batikulo niya, pangoyutuman ko na. Para magtiga.
0: Ngilo-ngilo ba? Pilang edad, Rex, na pangita mo?
2: 26 to...
0: Pero effective ba, no? May nagatawag, nagka-text galing kay hindi pag ituya ang right girl para sa iya kay may mga tag-iya. Sige, Rex, go ahead. I-plug number mo.
2: Balik ang amigo ko. Kung matay ka man sa buong first gen taga-dingli, alin number ko, ay napangilang ayaw. Magigit ng number ko, alin number ko. 0930-16-07-202. Diba? 0930-16-07-202.
0: Isa pa?
2: 0930-16-07-202.
0: Salamat, Migo Rex. Bye-bye. Abaw, nagbalik na naman ang akong friend, Dolph, nga si... Dumduman mo si Angel Shan.
1: Oo, ah.
0: Atong sa... Eskwela sa Lasal, sa Bacolod. Mm-hmm. Pero taga-Kaban ka lang siya. Nag-graduate na gin siya subong. Then,
1: wow, congratulations.
0: Nagalantaw siya subong gamit ang iyang iPhone Pro Max 17 fully paid.
1: Talaga?
0: Oo. Reto ko da, Bitroy. Sa akon ka na lang, be. Ay, may color pag isa line number one, no? Daw, asod-asod ang ato ng mga tatag-intra. May gabi.
3: May
0: gabi.
1: Hindi mag, ano, hindi mag-headphone kay para hindi na mag-feedback.
0: Dere, ang line number 2 naman. May gabi, line number 2.
4: Sorry po, ang mag-gawang bahay doon.
0: Ha?
4: Duhang mag-tong.
1: Hari na sa.
0: Taga fishing port ni. Sino nga lang niya ni gani?
1: Si Ben.
0: Ah, sino tayo nga lang mag-imigo? Taga fishing port ka, diba? Ang alam mo gani?
4: Si
0: Ray Mark. Okay. Ray Mark, wala na ito gani edad mo?
4: Yes,
0: oo, pero ang imo nga tingog, no? Do si Dago lang Japon.
1: Oo, bala. Nami ba tingog mo?
0: Ano ka, Japo? Barangay Tanod ka pa?
4: Hindi
0: nga, nag-resign
4: na pa,
0: Tol.
1: Nag-resign ka na.
0: Nga aman?
4: Damo ka pangayo number, mga Tanod
0: man. Asang pag-plug mo, di ka damo ka pangayo number mo?
2: Oh,
0: hindi ka man gwapo, no? Pero ginapangayuan ka pa number.
1: Pati makawiwin, liman sa mo.
0: nga, nakatawag ka naman liwat, be.
4: Toy, gwapo pa pa ko niya, kuya sapatos, layo ila balay, galing kapit pa.
0: Taga diin sa kuno?
4: Kakapit.
0: Aw, lapit man lang na, dira man lang sa molo ang terminal, pro.
1: Pwede ka nakasakay sa molo.
0: Oh, one ride lang, pero mo lang na iduwi-duwi lang mag-abot.
4: Ang malapit lang din na toy, malaway ka man, toy.
0: Ti anong tanabi nga pinanawagan na mundi nga malapit kay ti anong tanak kay mga taga-Kapis kag labota didto ya sa aton nga program bala ti hindi ta gina sila ma please
4: maya ti toy kanon ni Kapis Lilo.
0: Oh sige, i-plug na dai mo number para matapos sa aton istoryahan nay.
4: Yeah, I'm 94.
1: Ano sa pun?
0: Daw na stroke ka na haw. Zero nine. Ipadayon.
4: Ilaton ko ng belko ha.
0: Oh, liwata.
4: 09 14 6
1: Ate Tiro! Anugit bala?
0: Tampuyong, ano ginisa karon mo?
4: Alak na, Toy.
0: Okay na, salamat. Bye-bye. Patuduhan mo da radyo mo, ha? XFM kita, Iloilo, ha?
4: Toy, maluoy ka man, Toy.
0: Ara na gani, na-plug mo na, maluoy ka ba na karon, ma? Katilaw ka karon sa ano?
4: Hindi na ako, kulang na.
0: Oo, bye-bye. Ma, katilaw ka karon sa akon, straight hook.
1: Pwede man tingog yan, eh.
0: Taga fishing port sa Iloilo. No, oy! Padayon lang sa pagtumar sang pinaka-epektibo nga Santon Plus Gold. Parisin nyo gid sing Santon Vitamin C. Pabasko ka inyo immune system para sa the best nga healthy body.
1: Ka kung gusto nyo sang artista nga kutis porcelana na artista pa, Maclear Skin Herbal Scope mo.
0: Anong scope?
1: Clear Skin Herbal Soap. Ano naman yung dila ako?
0: Nakabati ka lang gani, may brut sound ka sa bungot mo. Mabalik pa ang phone pa, lupod nyo si Katropa Antroy Tisoy.
1: Kasi Katropa Antroy Pilangka.
0: Nagamamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbe.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: It's 25 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Ilan ang score taman? 7-0.
2: Oh, grabe ba?
0: 6-0 eh.
2: Nagladira.
0: Ang phone pala ng programa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong man sa aton sa premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Ang tanan ng Yeswell products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Hello, caller. Line number 2. Good evening.
3: Hello, Tony. Good evening.
0: Good evening. Sino ni?
3: Si Trio, Troy.
0: Trio?
3: Oh.
0: Tagapayo? Face to face. Face to Taga din ka, Trio?
3: Taga Bonifacio.
0: Bonifacio?
3: Oo.
0: Di na nga Bonifacio?
3: Cadiz.
0: At taga Cadiz. Ara ka da, Sobong?
3: Oo, Troy. Bago ang pole.
0: Halin sa obra?
3: Halin sa Bacolod, Troy.
0: Nag-ano ka to sa Bacolod?
3: Obra sa isa ka gusinan, Troy.
0: Gasolinahan?
3: Hmm.
0: Hmm. Anong ngalan?
3: Sa may,
0: ano ba, Tres?
3: Tapad
0: sa
3: 7-Eleven sa may Fortune Town.
0: Tutulan mo, Dolph?
2: Fortune Town?
0: 7-Eleven,
2: tupad. Oh. Ano ko da, ng katiga pakatu, Granada?
0: Sabi ko gani kung nag-ano ka da. Nagpamugaw ka man da sa may Fortune Town.
2: Ay, tuwi.
0: Dugay ka nag-open. Ano ka nang tawag ni gani? Ano, ubra mo da sa gasolinahan? Bali, ikaw tigtughong mo na.
3: Oh, Troy.
2: Gasolin boy.
0: Tawag siya na pump boy?
3: Oh, pump boy, Troy. Tapos, ano, Troy? Ano mga nabla? Arang balin-balin ba, Troy?
0: Ah, re-assign?
3: Oo.
0: Oh. O kung multitasking?
3: Kasi na-assign, Troy, daw, ano ba? After 3 months, balin ka naman sa tiyak. Sa lain naman nga, gasolin lang.
0: Pero within Bacolod lang na? Ah, may ara man sila gali branch sa Cadiz. Hmm. Saano kayo mapareassign sa Sagay?
3: Depende lang na, Troy, kung saan, Troy.
0: Sige na, kay para matinloan na ng imo tubo.
2: Gusto mo.
3: Sino matinlo? Si Dolpe?
0: Alangan ako. Gusto mo ako?
2: Buya sa wasan na sa sangasaway.
0: Pila na edad mo, Migo Trio?
3: 29, Troy, kapag ita single mom or dalada.
0: Ang muna,
2: yaw. Wow.
0: Wala ka to upod sa may, ano, aw, sa may gasolinahan. Oo. Mo to nga ginobrahan sa may Fortune Town?
3: May araman po, may nagsugat-dulungan.
0: Agay, balda ka naman.
2: Balda po sa eh.
0: Di, ang cashier sa 7-Eleven, haw.
2: Oo.
3: Kami na kami, Troy, may nagsugat-dulung.
0: Ah, siya lang isa, wala na sa upo daw?
3: Okay na.
2: Hmm. Lapit ka muna sa may Villa San Agustin?
3: Are lang sa Villa Alexandra.
2: Ah, lapit. Okay ho. Hmm.
0: Di ko may gasugat dulong. Pag dulong niya, amo na ang pagbakal mo naman eh. Ti,
2: oo, eh.
0: May tsansa pa managuro. Maagaw gani ang may asawa na.
2: Correct.
3: Nakasuktok na sing-sing.
0: Ah, di ba si ano lang na iya? Fashion lang na iya ang sing-sing-sing. May harap man iban gani. Ang kilala ko gani. Ang kilala ko gani, may sing-sing man siya. Pero kung ara na gani, sa bar gani, dula man ang sing-sing.
2: Te.
3: Pag-engage me na, try mo.
0: Ay, hindi ka na iya magpati sa mga sing-sing-sing-sing. Oo,
2: ah.
0: Amo na gani, hambal na mo. Gani, Dolpe, ang kasado gani, maagaw pa.
2: Adlok-adlok ka sa sing-singaw. Kung ako sa imo, bagkos ka sa manunggal. Dula ng gahom ka sing-sing, bro.
0: Sa bagay, ang si Migo, Taya Trio, iya lang ginasunod ang intsaktong pagsulundan sa layis ang tao. Nga ang ginatawag bala ang kayhuan ang kay Pedro, kay Pedro. Pero subong lain amigo.
3: Ang katibro kay Wang Yapon?
0: Hindi, threesome gid sila yaya.
2: Amo na gani, nakita. Amo na gani, ingalan, hangga nga trio.
0: Kuha mo Japon dol pa.
2: Oo.
0: Pero nakanubya ka sa una nga taga Cadiz, trio?
3: Mga tat-tat ang try, kag-tik station ang try. Taga Taig, tag.
0: Taga?
3: Taga 3 man, taga 2 weeks, 3 weeks lang. Nga.
0: Tiara, gali.
2: Oo man.
0: Araya, may assurance ka pa na kay lapitanay ka mo.
3: Tag-2 weeks lang, Troy.
0: Ano?
3: Tag-2 weeks, 3 weeks lang.
2: Tag-2 weeks lang kung nung katagayon.
0: 2 weeks, 3 weeks ang inyong relationship?
3: Hmm.
0: Tapos, kung manugpuli ka na, brikan niya ka.
3: Hmm.
0: Ate, kikabalo sa nga daan na pagpuli mo, balbalan gin sa mo.
2: Gani man.
0: Di ba mo natuyo mo, trio?
3: Pabalbal og tas.
0: Pabalbal og tas. Ino gay ko da mo na balangi mo nga tuyo.
3: Hindi nito sa mga trio.
0: E-describing imo ka galingon be para sa ato ng mga kababaihan nga mga nagapamati sa mga gabi.
3: 5'4". Medyo itamon. Gag. Nabukbukag. Medyo... Medyo na pala parang nilong.
0: Ang imo medyo itumon, hindi na negro. Negro na lang guro. Moreno. Kung mainitan, maitom ka gitya. Kaya ilain man ang mailom-ilom, Dolph, kag sa medyo itom, di ba?
2: Kaglain man yan kapag itom.
0: Ano? Ay, dahil lang, ari na, may babae na. Hi,

0: ba nagbagat ka?
1: Ah, si Rin, ikaw, si Rin man yung kagabi, Taylak naman ngalan mo?
0: Oo.
1: Lain to ya?
2: Lain, kalma, nagyan may cellphone.
1: Ah, kay Gahulman, na sila gila cellphone nga doa. Di wala naman ni Claro, eh. Hindi naman ni matapos atong Suryana,
0: eh. Amugid, eh.
2: Anak?
1: Hindi naman yung matapos sa itong isuryahan, nai. Kay Rain to kagabi, wala man itong tapos sa itong isuryahan, nai.
2: Ang taposan, tutubang eh.
1: Okay, pakilala tayo kay Trio. Trio, taga Cadiz ni siya. Trio, si Taylak, sang himamailan, isuryahan, nai ka mo. Fight!
3: Hello, Taylak. Good morning.
1: Ote, kita mo? Kakautod.
0: Kitao, kitao. Basit ba na, ano na,
1: ano?
0: Tibo na sa?
1: Tumboy?
0: Oo, kaya nga iya nga, panibati ka dati mo. Ano? Nga?
1: Oo, no? Ati...
0: Tibo na sa guro?
1: Akay Trio niya, wala niya pa tumboy-tumboy. May daskan malang saya.
0: Oo, eh.
1: Trio?
3: Oo, Trio.
1: Bali si Trio, 5'4 ang height, moreno, chubby, o kung tsaktuan ang lawas?
3: Tekuhan ng Troy.
0: Mm. Kataas ilong ko nun.
1: Taas ilong. Mm. Oo. Tapos, may regular nga trabaho. Pila ka nakatuig sa mga work gani, Migo Trio?
3: Mano, 1 year pa lang, Troy.
1: Ah, ti gusto mo pa ma 1 year and a half? regular ka na.
3: Mano.
1: Uy, dapat regular ka na. Okay, kaya after 6 months na iya. Oo. Ang baladaan mo, employer, nga irregular ka na. Kay 6 months na, hindi na pwede yan nga. Renew lang yung kontrata. Ah, pero maabot yun na. Ha?
3: Mapag-regular ako magbalik ko duty.
1: Very good. Ano na pangita mo sa isa ka babae?
3: Ang tigre-tigrehon batasan.
1: Correct.
0: Nanuto na nga ko niya caller, no?
1: Kabalo na sila, kabalo na. Oh, sige, ano pag-iit? Lalabo tigre-tigrehon?
3: Ang suplada kayo ba, Troy?
0: Muna. Kaya ano pa, Ged?
3: Sagang kabalo. Ang sagang kabalo mga kaboy tinggan.
1: Nan. Eh, kundi. Kompleto. O, plug ang number.
3: 09-06-05-36-890.
1: Only isa one.
3: 09-06-05-36-890.
1: Isa pa gid ginamian kami nga daan sang imo nga intro subong. Isa pa.
3: 09-6605-36-890.
1: I-message mo kami kung may nagtawag sa imo, ha? Dali lang. Ang may ngalan nga Rodora, hindi mo pag-i-entertain, ha? Kaya amo na ido sa bago nga lote. Ano to request mo kanta?
3: Ano, Troy? Ang balaw na puso, Troy. By Jesus Saragosa.
1: Wow! Di pa Jesus
0: Saragosa. Ganit kailain ang tunos ang amon nga balaw na puso.
1: Ano?
0: Sinong dakila? Sino ang balaw? Amramon?
1: Okay lang. Lain ang ano version? Oo.
3: Pag gusto ko daw.
0: Ano ba lang? Ano ba lang? Anong,
1: sinong mapala? Sino ang kaawa-awa?
0: May isa pa, Ged?
1: Oh.
0: Ang nakatutuwang baliw, yaman ay pinagyabang. Muna bala? Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw?
1: Na puso.
0: Eh, okay lang.
3: Sige.
1: Salamat, Migo Trio. Mayong gabi. Regards sa mga taga Cadiz kag taga Fortune Town, Bacolod. 37 minutes after 10. Mabalik pang phone palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Dolphy Langka.
1: Ini ang XFM, Katropa mo.
0: Excited!

0: Sister Pain.
1: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold.
5: Ako si Wayne. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 3 minutes before 11 o'clock, padayon sa gapon kamo nga nagapamati sa programa nga Phone Pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, Katropa mo!
1: Excited!
0: Naglanding gulpi. Oy, sa Anton Plus Coffee Mix, ang pinaka-the best kag natural nga kape. Wala sing side effects. Amo ining kape nga ginainom ko every day.
1: Wow, kag-ara man ang Vision X Plus para sa nagakurap-kurap nga mata nga pamatsyagan nyo. Do may mga panganod lang inyong nga mga mata. Magtumar sa Vision X Plus.
0: Gapinit lang adila. Anong ipatumar?
1: Ha?
0: Ang gapinit lang adila.
1: Juan, motomaka. Ka.
0: Ang Yes Oil products arang mabakal sa inyo suki nga mga Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. So pwede na ka mo kadayal, ha? Grabe atong color, subong damo-damo, no?
1: Gani.
0: Naga-sinobra. Kay manog 11 o'clock na, wala na ni may manawag, eh, matulog na sila early.
1: Ambot lang ayahan.
0: So, erase ko sa management nga until 11 o'clock na lang atong duty.
1: To.
0: Kay parang 11, ma-sign off na ta.
1: O nga, aman.
0: Para makatipid. Wala man ni may kapanawag. Pati ka na. XFM call and text line, Smart and TNT users.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. May kapanawag pa yan, Dulpa.
1: Gani, ah.
0: May gab e, line number 2.
2: Jan-jan, Troy, ah. Ito na, Troy.
0: Jan-jan. Wala pa kami namangkot sa ngalan mo. Namangkot kami una, sing mayong gab-i lang, anay.
1: Oo.
0: Mayong gab-i.
2: Mayong gab-i, man.
0: Ang ngalan mo.
2: Jan-jan.
0: Namo na napagsabat na. Mo. Oh. Hindi kayo magdali-dali. Kagauna-una ka na naman.
1: Ang mga edad.
2: San pa, maybe.
1: San-san, ungin paltak.
0: Tante Ocho ka nagaligin paltak animal ka. Si Katona Isabella, correct?
2: Oo.
0: Oy, kamusta na to? Doon nakapanawag, di ba sa amon atong taga-kalibong ano? Ato ba lang? Taga-kalibong babae?
2: May bana naman ko na sa Troy.
0: Nga, nakapamana na kay abi ko kung kamuna to. Kapadala ka na gani Gcash. Oo.
2: Nakapadala ko sa Gcash, Troy. Ano? Kaya yung mga pangayon ngayon. Kung hindi ko ganit padala, i-block mo kanya. Nakaway ko pa.
0: Kaya pagkatapos, pag-ubos, pag-duwe-dugay, i-unblock yan naman ka kay mangayo naman liwat.
2: Oo. Mangayo naman ka, Troy.
0: Hindi maayo na nga ano, hindi na maayo nga uyab mag-amo ng plastada.
1: Amo eh, amo na siling blan nila. Wala sang tao nga maintuan kon.
0: Wala may mapainto.
1: Ah,
0: ay, sala gali. Wala sing amo. Di subong ma back to zero naman kita, amigo dyan-dyan.
2: Oo.
0: Back to zero naman kita, nga mangita naman kita sing uyab. Ano to ganing imo, ganing nga gina-offer sa mga kababainan kun ikaw ang ila pilion?
2: Okay na yung pilion, Troy. Sagaan ko sa Lagikas, ah.
0: Wow.
1: Tiko na, kumipilion mo.
0: Amo na ang problema sa imo dyan-dyan kay
1: oo.
0: Mahatag ka daw yung Gcash. Tapos kung i-block ka, makumod-kumod ka man.
1: Imo manggali, ano, sa imo manggali alin nga mga tag ka.
0: Oo. Te, dosin, do sa ano bala kung hindi ka pagdugukon, dugukon ka ginaya. Ang pamangkot kung pila man, worth pila man nga Gcash na hatag mo.
2: May tag, kinintas lang, Troy.
1: Wow, kinyen!
0: Ang akon, tani, kinahulat sa imo nga isabat mo sa akon, ako ang pilion sa babae tungod kay ako nga lalaki, may ara negosyo, may kaugalingon nga balay, wala asawa, asa subong. Amo na!
2: Oo, wala asawa, asa subong, Troy.
0: Amo na, gani! Ang ginapaintindi ko sa imo nga ang ihambal mo da, amo nang ihambal mo, ang ginambal ko man. Kung naka-align man sa imo nga personality, eh, kung wala gyud man tuod asawa. Oh, sige, plaster. Mm-hmm. Ako gali si Gapangita sing may ara ko sing mga muni amuna. Sige, plaster.
2: Ate, si Gandang Sumamal, Gapangita, single mom o single. Kaya, then, kung may mutik sa ako nga number, tiksan tayo.
0: Mulan to gali, kung may matik sa ako number, tiksan tayo. Ang laban-laban guro ni makuha ang matawag guro sa iya si ano? Sino gani nang ginablagan ni Ina gani? Ang sa Bakulod bala? Sa may Capitol?
1: Ang si Juan si
0: Dayday na. Sino na?
1: Sino gani nang ngalan niya si na? Siratrat.
0: Siratrat lang ni laban-laban ni matawag siya magamuni iya nga ano? Hindi sa kabalong plastar sa napangita. Iya eh. Akong matik sila, ti. Matik man ko eh. Ano na kuno ya?
2: Ano na kuno ya? Magpapilala rin lang yan.
0: O sige na, plug na number mo.
1: O kapapainto. O dali what?
0: O sige. Ano number mo?
2: 09? 09. 05.
0: Okay. Isa pa?
2: 09-05-5-11-85.
0: Okay, salamat. Bye. Takan ko ah. Dapat ka mga lalaki, maninguha man ka mga piliyon ka sa babae.
1: Hindi kay kapitalan mula sa Gcash lang.
0: Tapos pag...
1: may bana?
0: Hindi, pag plastar na sa imo ko galingon, hindi mo man maano... ma-explicar kung ano gidya ang imo ko galingon ka kung anong pinapangita mo. Dapat manami man ikaw mag-sales talk. Teka, boring sina iya kung magamuna. Boringan tagani nga kita lang matigayon. Ate, kung matext sila sa akon, te, matext man ko eh.
1: Matext man ko eh.
0: Nano na kuno ya. Tulog ta?
1: Sige lang ka ta.
0: I-save niya mo ng bera sa mga maintra pa. Pa-music lang, mga isa makadaligid lang. Then sa pagbalik namon, tawag ka mo sa 0915-8311-431.
1: O kundi gani sa 0912-0076-7939.
0: Sa Healthy Ngalawas Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Sa nagapanalakit nga kalawasan, labigyan na sa mga panuhot, ara ang Santon Plus Herbal Oil.
0: Mabalik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ay, kapuya, oy. Bilar ko gabi eh.
2: Naunsa di ay ka?
1: Grabe si Unyok. Dugi sapian. Kusgan kaayo.
2: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
1: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
2: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
1: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
2: wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligri.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
5: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Woo!

0: It's 25 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ay, managtapos naman tan, no?
2: Oo.
0: Ibalik na to bala ang bugtong-bugtong.
2: Ang bakot-takot?
0: Oo, ako mamangkot, ikaw sabat.
2: Sige, ha?
0: No, tini siya, ha?
2: Yes,
0: Hindi ka magpasobra, ha?
2: Okay.
0: Eh, basi magwaan ka.
2: Gani man.
0: Pero bago ang tanan, ang iling nga programa ginadulong sa inyo sang Vision Next Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan, mag Vision Next Plus.
2: Kagara man ang Sanson Gold Herbal Tea himo sa Malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga tumangid kanami.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, DGP Pharmacy and Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Unang nga papakot. Ha, naglantaw da sa FB Live ba? Sa Batman ka mo. Para hindi ka mo tuyon.
2: Correct.
0: Dilapan mo, anay, bag-o mo ipasulod. Para mahumok kag makuha mo ang duga.
2: Popsicle.

0: Are you sure?
1: Yes.
0: Dapat may piktanay, tanay. Piktanay, pikton ko ng
1: imo. Ay, hindi na. Sakit yun dati mo, mamitig.
0: Liwat, liwat again.
1: Mayo kaya kami dako, kamot niya.
0: Lapit na sa popsicle. Dilapan mo, anay, bag-o mo ipasulod para maghumok kag makuha mo ang duga.
1: Kung ano, sa pinsar mo, amo man na sa pinsar mo.
0: Hindi, try ah. Labot sa popsicle ah.
1: Popsicle ng... lollipop?
0: Oh, ano na, hirit na hirit?
1: Oo ah.
0: Dulce.
1: Lollipop gani. Eh?
0: Amoy lollipop nga dulce.
1: Tignani, tinulsi man ang lollipop.
0: Oh, sige, one point ah.
1: Okay ah.
0: Mahibi ka pa karoon ah.
1: Mugod siya.
0: Mung pa na nga akong balaklan dulce magamon eh. Are, are, are. Maputi. Bura-bura. Nagabura kung ginagamit. Madanlog kung kaptan. Ila binagid kung basa-basa.
1: Siyempre, habo. Oh.
0: Masa mga binuang eh, number one, gini si Agi ba?
1: Oo eh.
0: Correct! Nagagata sa buong utok mo ah.
1: Oo eh.
0: Daw ang gigaon mo gina, daw pandisusa man na to. Effective sa gali. Are ay. Ari ay nakahang, no? Ano gani sa Ilonggo ang nakahang gani? Nakabitin?
1: Nakabitay?
0: Oo, oh, nakabitin, nakabitay.
1: Mm-hmm.
0: Nakabitay kag tig-a-tig-a.
1: Amo na na?
0: Dali lang, mera pa. Ginahawakan, ginauyatan, sang duwa kakamot, kag ginasup-sup ang duga sa punta.
1: Duwagi siya kakamot.
0: Puliton ko ha.
1: Matabi.
0: Nakabitay kag matig-atig-ah. Ginakuptan sang duwa kakamot samtang ginasup-sup ang duga sa punta.
1: Kabugaw?
0: Nahambal yun na ni mo bagulang gid mo.
1: Popsicle eh. Lapit na.
0: Lapit na.
1: Nahambal ko na.
0: Ginaw mo man ako maglutgot. Are-are lang tawa ko sa monitor sa FB Live ha. Gabugtong-bugtong kami guys ha. Nakabitay.
1: Oh, nakabitay.
0: Tig-a-tig-a, ginakaptan sang duwa kakamot. Oh, samtang ginasup-sup ang duga sa punta.
1: Lulipa?
0: Te? Te, hirit ka na?
1: Oh, sige ah.
0: Oh, ang tsakto nga sabat. Ice candy.
1: Hindi, kalam mapalupig
0: yan. Ice candy, ha? Agugo.
1: Hindi, wagi ka kamot.
0: Uy, kidako-dako nga, agugo.
1: O, pwede nga.
0: O, tiko na lang na ako mapakot, ha?
1: Oh,
0: sige, ikaw naman. O, ikaw? O, kung masige pa ta? Are, are, are.
1: Ikaw lang yapon pa, mangkot, ha?
0: Sige, mangkot pa ikuliwat, are. Are, o. Ginsulod sang mala, nagwa sang basa-basa.
1: Wala pinastos, ha? Kargada?
0: Nagsulod sang malamala, nagwa basa-basa.
1: Ang ano eh, ang lollipop.
0: Oh, lollipop lang natanan ni mo ya ah. Isli naman iban ah. Ulak-ulak ka pa minsan, iban karon ah.
1: Dahil ang gitbala, ginpasulod nga mala.
0: O, oh, ginpasulod nga malamala. Ginpagwa nga basa-basa.
1: Pagwa nga basa. Dila?

0: Ahiret?
1: Oo, ah.
0: Ano
1: mang gali?
0: Sponge.
1: Aqua ng sponha?
0: Ang ginagamit nga, magugas sa pinggan?
1: Pwede man.
0: O, dugang pa? Sige, ah. Bahala ka na.
1: Oo, ah.
0: Are, hindi na niya binastos, ha? Isang butil ng palay, sakop ang buong bahay.

0: Wala? Suga.
1: Okay.
0: Sige pa.
1: Hindi na.
0: Ari pa, damo po ko diyo ah.
1: Muti bala ka.
0: Gamay nga balay, puno sang tawo.
1: Pus pro?
0: Sakto?
1: Oo.
0: Final na?
1: Oo, oh, pus pro.
0: Correct. May bintana, wala sing bubong.
1: May bintana?
0: Wala sing bubong.
1: Pension house? Lodging house?
0: Uy, gagi ang pension house. May arat na yung bubong niya. Paano na karoon? Wala bubong na karoon. Kita na karoon ilang mga boulevard o broken dreams.
1: Kung sa bagay.
0: Oh, may nag-helicopter. Tubing karoon ka nag-drone. Kunti kita sila sulod. Sabat.
1: Ano kayo tuloy? What? May bintana?
0: Wala sing bubong.
1: Wala sa bubong. May bintana. Ginupad, goro. Kaya ka bagyo eh.
0: Kahon. Kahon. Tsak to?
1: Di may takop man ang kahon.
0: Ah, may bintana, wala sing bubong.
1: Eh?
0: Takop ya eh. Lay man yung bubong. Anong bubong nga?
1: Kwan atop? Atop?
0: Na, eh. May atop ang kahon?
1: Ang kahon sang?
0: Ah, hambot. Abis ka na nung kahon ah.
1: Kahon sang sapatos? Di ba may takop man sa paa mo na oh?
0: Balay nga wala sing bintana, balay nga wala sing pertahan, pero puno sang laman.
1: Balay nga
0: wala sing
1: pertahan,
0: pero puno sang kasudlan. Bat? Ang paborito mo?
1: Luanay ah.
0: Ang paborito mo gani?
1: Paborito nga?
0: Nga na ginabagtingaling ganay.
1: Pagtingaling ganay.
0: Wala ka gabagtingaling ganay ako?
1: Ha?
0: Wala ka gabagtingaling ganay?
1: Haray, simbahan?
0: Ambot sa'yo mo, dayay. Balay nga wala sing pertahan, pero puno-puno ang sulod. Sabat?
1: Ang bolibard?
0: Itlog.
1: Ako ko sa bagay.
0: May pertahan. Pero, wala sing ano, padlak.
1: Ang pertahan sa padlak?
0: Wala trangkahan. May pertahan pero wala sing trangkahan.
1: Monarchy?
0: Monarchy!
1: May pertahan na na.
0: Libro. Libro kay sabat.
1: Sabagay.
0: Oh, balay nga wala sing bubong naman liwat. Pero ang pertahan abre.
1: Sigurado ka sa pamangkot mo.
0: Oo, lagi. Balay nga wala sing bubong pero ang pertahan bukas.
1: Ano na ako nuya? Klo.
0: Color itom na siya. May kalaptan.
1: Takore?
2: Lapit na!
1: Kaldero?
2: Lapit na!
1: Kalaha?
0: Balde. Ari pagin ay, balay nga may rehas, pero wala man pineriso.
1: Balay nga may rehas.
0: Pero wala sing pineriso.
1: Balay nga may rehas. Ano na yaku nuya? Klo. Klo.
0: Tao ang sulod, pero hindi siya piniriso.
1: Ano na yaku
0: hindi masudlan sang lamok.
1: Nakamuskitir.
0: Paktan niya ba? Oh, may dingding, pero wala sing bubong. Ang klo, ang punta niya, B.
1: Ha? Anong punta?
0: Ang sabat sang ang imo isabat ang iya nga punta may be.
1: Be man?
0: Basta be ah. May dingding pero wala sing bubong. Sabat?
1: Be ko naman.
0: Sabat?
1: Ah, be.

0: Ya, be.
1: Kabebe.
2: Ang palagpat.
0: Sakto man.
1: Are, are, are. Dahil lang yun, ha? Oh, balay nga wala sing kisame. Nagakatabunan sang dahon.
2: Nipa?
1: Ay, lapit na!
2: Balay.
1: Balay nga wala kisame, pero nagakatabunan sang dahon. Ginatabunan sang dahon.
2: May kubo eh.
1: Correct! Man. May bobong, pero wala sing haligi.
2: May bobong, pero wala haligi. Low, ah.
0: Ten?
1: Ha?
0: Ten?
1: Lapit na.
2: Kuha na.
1: Ngayon kaklo?
2: Oo.
1: Nang ano na siya? Protection na siya.
2: Protect. Kuan eh, condom. Protection ng balayan.
1: Kalo. Kalo ang sabat.
2: Sige ah.
1: Okay ka na?
2: Oo ah.
1: Ari ay, dako nga balay, wala sing pertahan kag bintana. Dako-dako nga balay, wala sing pertahan kag bintana.
2: Itlog?
1: Kalibutan.
2: Walang pato.
1: Oo, oh, dako-dako nga balay, wala sing pertahan kag wala sing bintana. Ang aton nga mundo, Earth.
2: Sige na lang gani.
1: Oh, di ba? Oh, balay nga may kwarto, pero hindi matulugan.
2: Balay nga may kwarto. May lamok eh!
1: Balay nga may kwarto pero hindi matulugan. Pass?
2: Mm, ah.
1: Oh, lamisa?
2: Balay na bala? Balagpat!
1: Balay nga may kwarto pero hindi matulugan.
2: Di lamisa?
1: Oo!
2: Bawa, ah,
1: ang, ang dalom sa lamisa, hindi mo pwede mabalay-balaya now?
2: Na, palagpat!
1: Abaw, ah! Oh. Ari ay, balay nga nagalambitin pero wala nagakatumba.
2: Kluanay, ah.
1: Makita mo na sa kadagabi.
2: Bitoon?
1: Correct!
2: Tulog ta.
1: Dali lang!
2: Ano?
1: Balay nga wala gatas, pero tubig ang sulod.
2: Balay nga wala gatas, pero tubig. Drum eh?
1: Lapit na!
2: Drum?
1: Lapit na!
2: Bubon?
1: Lapit na gid!
2: Ano na ako no yun?
1: Banga.
2: De? Ano na yapo?
1: Ay, salamat. Nakalampawa. Sige, mata sa ton duty. Salamat sa mga tech on duty subong gabi sa tanang XFM Negros kag Panay Island, sa mga station managers madamo nga salamat, kag syempre thank you man sa amon nga maalwan nga boss Doc Rimilito and Madam Olivine Oya. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Vilanca.
1: See you on Sunday and advance happy weekend sa tanan. Adios amigas amigos.
2: Muchas gracias.
1: Babosh.
3: It's XFM. Exciting.
4: XFM.
3: XFM.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Chronic pain.
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
16: Muscle fever.
14: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
16: Mag-assist pain.
14: Tanggalang pain.
16: Fast and safe.
14: Assist pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Assist pain.
11: Mabibili sa mga butika.
6: Madayat na kubuwas ah.
11: XFM.
17: Patropa mo.
18: Exciting.
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: X.

0: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong
2: sumapanit. Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Santhan Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Eggs.

0: ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon gold. Coffee mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Excellent.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay do per mi lang maluya ako lawas. Do per mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.

0: sakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
1: No more!
0: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Centum Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Centum Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Centum Vitamin C.
2: Centum Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto siya ako sa Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
0: Eggs.

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Sundown Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Sundown Plus Coffee Mix, kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
5: Yung parang laking toyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel.
6: XFM.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga humparikos bins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Gold.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodelas ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
8: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
9: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalot, alimudyan, luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, 9 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mayang aga, Pilipinas. Aga, palayag mga katrupa sa kahanginan ang palatuntunan Exciting Pilipinas. Pitsa 29 na kita subong sa bulan sang Mayo. The last working day of the week, maabian sa atong sininga pagpangalagad TGIF. Thank God it's Friday mga katrupa sa atong nga pagpangalagad. Pila katulog na lang, isa, dua, tatlong tulog na lang mga katrupa kag magaselo na kita. Sa bulan sang Hunyo nga mo ginalauman nga magasugod pa lang ang El Nino phenomenon. Sa atong pagpangalagad, mabiyan, maghatag kita sa inyo sa nagapanguna nga mga balita lokal kag nasyonal. Mga balita bala kag mga istorya kag mga informasyon nga inyong mabasahan sa mga nagapanguna nga mga pamantalaan lokal kag nasyonal. Apang inyo na mabatian diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radio on FM band ha. Mabatian ninyo kami sa mga nagamonitor sa aton sa ilang nga mga transistor radio. Kag sa mga nagamonitor sa ilang sininga masalakyan. 100.7 XFM.
1: Exciting.
0: Ini mga ben exciting Pilipinas. Pitsa 29 sa bulan sang Mayo. Medyo mabulbog na mga itong nga panahon naling kagabi, tub-tub sa sininga mga tinion. Apang suno sa pag-asa mga abyan, may ara kita ginapaabot nga low pressure area. In fact, nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. May international name ini nga Jamil. Pero nakasulod na ini sa Philippine Area of Responsibility. May pangalan na ini nga Duming. Ang tropical storm mga binga si Jangmigli, Jangmi. Nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility. Kagin hingadlan ini mabyan, pinagi sa local name nga si Duming.
1: Exciting Pilipinas. Exciting.
0: Hindi pa naton mabatyagan ang direktang epekto sang sining tropical storm nga binukod weather disturbance diri sa Pilipinas. Diri sa aton sa Western Visayas, hindi pa naton ini direktang mabatyagan, pero sa nagliligad nga mainadlaw sa tion sang hapon sag kagabihon. Kung hapon nagagloomy no, ining nagatipon bala ang galom. Tapos kung gabi nagatupa ang ulan. Sa iban nga bahin sang Pilipinas, mabaskog ang pag-ulan. Pero diri sa aton sa Iloilo City kag sa Iloilo province, minimal lang. Sa Batangas kuno sa nagligad tong adlaw, tuman kabaskog ang ila sini nga ulan. Kabay pa nga makaangkon man kita sang masunsun nga pag-ulan, hindi lang gid tuman kapag baskog lang hindi magbaha. Kay para nga maka mabulubunyagan man ah ang mga tanom sang mga kaumhan, mga produkto sang aton sining nga mga manguma, ilabi na ang mga utanon nga maulumpawan man ah. Ilabi na mabiyan ang pagpreparar sang aton nga mga rice farmers sa ila sining nga mga duta nga nagbalangag na, no? Ini mabiyan nga mga tinion, amo ang preparasyon sang aton sining nga mga rice farmers. So kabay pa nga makaangkon kita sang ulan mabiyan nga maka resulta sang pagprepara sa nga aton sining nga mga mangunguma sila sining nga mga rice lands. Sa piyak na bahin, pasiplat kita sa aton sining nga kasaysayan mga katrupa na ibaloan bala ninyo nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Ini nga hurubaton katropang Alex ang ginpabantog ni Anay Sigat, ang ato national hero nga si Jose Rizal. Kaya balok ka mo sing sang Mayo 29 sa tuong 1963, Mayo 29, sinigid gadlaw sa tuong 1963, si Dunia Maria Gonsilio Aguinaldo, ang ikaduha balang asawa, katropang Alex, ni General Emilio Aguinaldo, napatay sa Veterans Memorial Hospital sa Quezon City sa edad nga 84. Sang Mayo 29, 1971, ang first official history week sa Pilipinas nagtakop pa. Hindi man gito importante. Kila ka mga event rin nga nami ilang taon ta mga kabiyanan. May 29. Ano pang mga May 29 nga mga events di man? Sa ato nga pagpangalagad, maabyan ang pila ka mga nagapanguna nga balita lokal aton nga pasiplatan kag nasyonal, ano? Pero may ara kita din nga mga human interest stories. Subong maabyan na matamat na nga nag-establish ang presyo sang, ano, sa mga pagkaon bala. Kinakangawan ini sa mga nagliligad pa nga mga binulan nga bangot sa El Nino phenomenon, magasaka ang presyo sa mga prime commodities, no? Ining pagasaka sang bilis ang bugas, ang manok, sang ulo tanon, sang isda, bangod mabiyan sang ginapanan-aw nga malawig nga El Nino phenomenon. Pero ti sa aton sini na panilagan, santo man sa mga report sa aton sini nga mga katropag reporter sa field sa pagmonitor sang presyo sang nagapangon na balaklon, steady pulso. Steady pulso. Wala kita kangawan nga may shortage sa pagkaon. When in fact, maabi ng mga mangunguma, nagapangabahi sa NHA nga hindi anay magnagay import sang bugas kay may produkto, may ara pagalikita istaka sang mga local produce ng mga bugas bala. Nga mahimo naton mga bin makonsumo kag sa presyo lang nga barato. Actually, kung magambal ka ng locally produce nga bugas, hindi ginman siya magnubo katropangali sa may imported. Galing kay kung mga imported nga bugas, daw maganyat kagin magbakal kay super white. Super white, no? Hamot-hamot, kid. Galing kay nagareklamong mga mangungumata, basi bala magdalaan nila sini nga locally produced rice nga ang mag-import kid kita. Kaya bala ka mo mga abyan, may nadamo nga mga public officials ta, kung official sa gobyerno, nga luyag nila yung mag-import. In importation, may komisyon. Maswerte kita diri sa Pilipinas bilang isa ka agriculture country nga bisan paano nagasaka naganubo ang presyo sang pagkaon, pero may supply kita. Dakay balo bala kamo sa iban nga pungsod, no? Sa Africa, grabe tuya ang gutom. Oo. Madamo-damo nga mga lugar dito sa Africa, mga mga tub-tub subong damo gihapon malnourished kay kulang sa pagkaon, kulang man sa bitamina. Nakibalubla ka mo mga abyan nga grabe nga nabatyagan sang Ethiopia ang gutom halin sa tung 1983, tub-tub 1985, kutubang Alex. Nga sa diin, nagresulta sang kamatayon sang mas o minus 400,000. 400,000 tub-tub 1 million katawo. Si Pablo, no? Grabe nga mga tao nga gakalamate dito sa gutom lang, no? Damo binga nasyon to sa Africa, mga byan ining corrupt man, no? Ang malain lamang sini, suno sa history, mga byan, nga ginapasiplatan naton, kay may ara gali nga 60, more or less, 60,000 tons ang pagkaon nga donasyon mga katropa kag mga byan, nagikan sa mga nasyon, mga western countries, pinaagi sa ila sini nga live aid. Ang gin-report nga nagkalapanos, nagkala-dunot sa isa ka port o kung sa isa ka pier mga byan dito sa Ethiopia. Ha? Bangod mang guro sang luyag nila nga ibaligya man guro o kung naano man nga sistema nga pangwartahan bala. So, na-compromise ang kabuhi sang mas o minus isa ka milyon hanlin 1983 tub-tub 1985. Isa ka milyon ka mga Afrikaans mga byan ang nadulaan sang kabuhi bangod sang tuman nga kagutom. Sa sulod sang sini nga mga tineo 1983 to 1985, pila lang ni katuig, duha lang katuig, grabe. Nadiskubre nga isa ka milyon ka mga Aprikano na patay mga biyantugas ang gutom. Pero may nagkalaguba, may nagkaladunot nga mga pagkaon, 56,000 tons nga pagkaon, donasyon ini sang mga western countries bala. No? Mga humanitarian activities ang mga manggaranon nga nasyon. Gin pang donar dito, nga kuntani, luwason ini mga malnourished nga mga Aprikano. Pero ang nuna tabo, bangod mabiyan sang sobrang atago, nagkaladunot ining pagkaon mga byan dito sa Africa. Sang 1983 to 1985 lang, hindi pa manggit naman kadugay, no? Grabe nga corruption man sa ano eh, sa Africa eh. Sa piyak na bahin, ari pagidon antes kita mag dalasdas ang mga nagapanguna ng mga balita lokal kag nasyonal. Kay ti sa palatuntunan naton mabatian ninyo exciting istorya, exciting balita, exciting informasyon. Maitigulo, exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Kay timprano pa man ni katropang Alex sa tulog pa man mga kabataan nakahibalo bala kamo suno sa suno sa pagtuon suno mga bansa scientific research ang masami nga paghilawas o kon sexual intercourse ng lalaki mga byan ha iriya na pamatud-an gid man isang pila naton ka mga kauturan bisan man kuton mo speed ring. Kung masami mga katrupa naga sex o sexual intercourse nami pamatian gawa ang English ka daw hindi gidlatan to kabrutalaw. Kung masami nga naga-engage ang lalaki, mga katrupa sa sexual intercourse.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mas labi pagali katrupang Alex nga nagabaskog ang maskulo sang iya nga pichirokoy.
1: Exciting Pilipinas!
0: Suno sa pagtuon. Na amo ina gani maginastiling kita nga constant practice makes perfect.
1: Diba?
0: Amo ina sa mga katrupa ta nga malalaki hindi gininyo pagkalipati mientras tanto buhi pa kag nagatungkaro pa kun luyag ninyo nga ibalik ang mabakod nga panindugan ni John John kag malawig nga standing ovation. Gamitan nyo ang isa pagid ka function sina. Hindi lang pagpangihi ang function ni John John. May isa pagid ina ka function. Ti, gamitan nyo mientras tanto nga nagabato pa. Ha? Kaysa lalaki kung katrupang Alex, kalabaw lang ang tumatanda eh. Di ba? Kalabaw lang ang tumatanda. Kaya pag hindi natin 80 years old or 80 years old and above, makaproduce pa sang anak eh. Basta sige-sige lang haplos-haplos kag sige-sige lang nga mintinar sang iya nga panindugan. Ti ano ang nagapamintinar sang mabakod nga panindugan kag nagapatinir sang standing ovation now? Wala na sing ibaan kundi ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, kaya maluka mo sa mga amuning oras, buka namin gindi turbo. May maka kag labuhas kang Turbo Dietary Supplement for Men. Nga amo ining duha ka mga main ingredients sang Turbo Dietary Supplement for Men nga makapabakod sang inyo panindugan kun handom ninyo nga ibalik ang nagakayabang performance sa kama magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men kapin pa kung nagapanginsulto na si partner ninyo ang inyo balang asawa o kung partner ninyo nagapabati-bati na istorya nagareklamo na nga daw ay nagid mabunyagan ng ang flower decoration ko diaw. Daw malaya, daw magkalataktak na ninyo nga dahon na. Daw ay ged, daw ay naged. Mga amo-amo gani na nga pabati-bati. Si laban-laban, luyag niya na ina nga bunyagan. Bunyagin nyo man, ahay. Subong adaan nga ilin nyo, pinamino, no? Kay balok ka mo kung malamalagid, ah. Kung malamalagid, dira mga biyan nagasugod ang pagka-irritable, ah, ni misis. Kung wala mamabunyagan, tapos doara na siya sa menopausal stage niya, tapos kagida, kada adlaw, pabati-bati na lain istorya, insulto niya ka na. Pero may remedyo pa man, ang Turbo Dietary Supplement for Men, ha? Bulubunyagin niyo, anay, para hindi magkalalaya. Pero kung mga nagalain na giting niya sining nga mudo, bala, may ginatawag nga mood swing. Kahit kung nag-menopause ang isa kababae, may mga pamatasan, bala kung kaisa nga ka-unusual, kay gali, may hormonal imbalances siya. So, ang isa sa mga manifestation kung nag-sufrir sa hormonal imbalances ang isa kababayi, amo ang pagka-irritable. Tapos, nag-sufrir sa insomnia. Tapos, nag-bailo-bailob lang mudo niya. Di kung mag-amo na nagani, paimna ninyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, may arain siya mga katrupa nga medicinal properties nga nakapabulubalansi bala sang hormonal imbalances sang isa ka babae bisan antes sa magtulog sa gabi time na nyo siya sang Santon Plus Coffee Mix kapin pa kung may insomnia Paim na nyo sang Santon Plus Coffee Mix. Antes siya magtulog, no? Kaya dira mga biyan, makapankapan ang ginatawag lang nga hormonal imbalances. Ti kun makaangkon siya sang malawig nga sleeping hours, pagbugtaw niya sa aga, basi mabuhin-buhinan. Mabuhin-buhinan gid ang pagka-irritable niya, no? Ang Santon Plus Coffee Mix Mabian may moringa, oil extract, may araman ini nga mangustin, kag may suya powder nga amo ang nagadugang pananam sang sabor Mabian sang Santon Plus Coffee Mix, no? Di sa mga lalaki naman nga nagasuprir Mabian sang mataas nga acid level, bangod Mabian sang presensya sang caffeine sa ginainom nila nga regular nga kape, di bailuhin nyo na ang kape ninyo. No? Kaya base mataas na yung sining acid level nga nagresulta sang paghapdi sang inyo nga sulok-sulok. No? Ang Santon Plus Coffee Mix Mabian, wala inisang caffeine. Wala inisang caffeine nga nagresulta sang pagpataas ang acid level ninyo. Di kung maghapdi na ang inyong nga sulok-sulok, bangod masami ka mo nagiinom sang stick nga kape o mga 3-in-1, 6-in-1, 7-in-1, bailuhin nyo na ang kape ninyo. No? Sa Santon Plus Coffee Mix. Sa piyak na bahin sa nagapangunang mga balita nasyonal, karun nga adlaw mga abyan, babasaan nyo sa mga pamantalaan nasyonal, pasiplatan nato na yung nagapangunang mga balita nasyonal.
1: Exciting Pilipinas!
0: Formal na nga nag-file sa kaso nga obstruction of justice mga abyan. Ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG sa Department of Justice batok sa kay Senador Robin Padilla. Ini mga byan bangod sang pagbulig ni Robin Padilla nga senador sang Pilipinas, agud nga makapalagyo ang pugante nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Upod ni Padilla mga byan nga ginpasakaan sang kaso ang lima pa ka mga individual nga ginapahayag nagbulig man agud nga makagwa sa Senado si Senador Bato de la Rosa sang Mayo 14 sang kagahon. Sa piyak mga byan, mga katrupa nga mayara ini sang warrant of arrest nagikan sa International Criminal Court. Suno sa report mga byan, nagligad nga Martes lang Mayo 26 gin-refer ang kaso sa Department of Justice. Una na nga gininsister ni Senador Robin Padilla nga wala niya ginbuligan nga makapalagyo si de la Rosa kundi ginpasakay niya lamang ini sa iya salakyan pagwa sa Senate building. Adamo niya palusot. Natural, alang-alang ka imo mag-ako. Adamo niya palusot, mga byan, sa mga kaso katulad sini. Pero kung mga ordinaryo din nga tao, katropang Alex, tugay na ni dakop mo. Tugay na naging dakop. No? Galing kay ti Senador, bay. No? Amo na, mga byan, diri sa Pilipinas, ang ordinaryo nga tao, makabatyagidla sang double standard. Kung hustisya ang paghahambalan. Pasiplat kita sa nagapanguna nga balita sa luwasan isang pungsod. Ginbalita ta nagligad nga adlaw nga ginalauman mga byan ang pagsaka sang bilis ang petroleum products kada litro. Ano subong palang adlaw, Biyernes may ara pa kita apat ka adlaw mga byan sa pagbinag-binag ukon sa pagpatughong sang aton sining mga salakyan. Antes kita abtan sa ang adlaw nga Martes nga amo ini ang adlaw nga ginapatuman ang price rollback ukon oil price hike. Apat kadlaw nga allowance ha. Way pa naton madetermine kung pilagid kada litro ang igasaka sang petroleum products. Pero sigurado ni, masaka mga binang bilis ang petroleum products by Tuesday. Ano inang adlaw Tuesday? Pizza dos na katropang Alex, no? Pizza dos na ang Martes. So antes ang pizza dos mga byan, ah, may ara kita katapusan nga adlaw sa pag-avail pa sang present nga bilis ang petroleum products antes ipatuman ang oil price hike. Martes ni matuman ipatuman ang pagsaka sang bilis ang petroleum products. Wala pa maanunsyo ang average nga price increase. Pero kung medyo tunga na ang inyo fuel tank subong, amat-amata nyo na, may ara kita apat kadlaw pa ang allowance, agot nga maka-avail pa sang daan nga presyo. Nga aman, kay liwat nga ginatake sang US military ang Iran. Kay balo kamo mag-ubo, magpangat silang niya ang Amerika kagiban nga mga manggaranon nga nasyon. Kag mag-ginirahay sila, bisan mag-inabuyanay palang gani sang bato, mag-tiniraduray palang sila. May epekto na sa global economy. Kapin pa kun langis ang paghambalan. Sus! So liwat nga ginatake sang US military ng Iran. Suno sa isa ka US official nga gin-target nila nga bumbahon mga byan ang military site nga ginapatihan nagadala sang pamahog sa persa sang US kag commercial shipping sa Strait of Hormuz. Wa ni katapusan kinagamon sa Strait of Hormuz. Ginguba man sang US ang apat ka mga Iranian attack drones. Basta gani ginatira ang Iran. Hugto naman sang Iran ang Strait of Hormuz. Ha? Ang epekto kita iya nga mga nasyon nga nagadepende sang langi sa Middle East, labi na sa Iran ang mapiktuhan. No? Kita gid mapiktuhan, not directly nga mapiktuhan, pero maapektuhan in the sense ang ekonomiya. Kay ti ginapataasan nila ang mga bili o taripa sang mga langis halin sa Middle East. Ilabi na ang mga third world countries apektado gid ni mga third world countries nga populated nga masami nga nagasali kita sa aton nga langis sa ila, no? Natabo ini mabyan ang pagpambomba sang Amerika dito sa Iranian attack drones kag iban pa nga mga military site. Inuras matapos kagin pangiwala ni US President Donald Trump ang Iranian report nga mayara na sang deal agud nga mabalik ang traffic pagi sa strategic waterway. Nahibaloan mabiyan nga nahisugta na kuntani ang ceasefire sa tunga sang Amerika kag Iran upod ang Israel sa una nga bahin sang Abril apang tubtub subong padayon nga nagalapas diri ang duha ka mga pungsod.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Wala pa matapos ang gumuntang sa Middle East, wala pa piho kung saan umagtahaw ang kinagamo dito. Wala man untat kinagamo sa Senado tadi, no? Ini nga mga factors mga byan nagapadugang stress sa isa ka ordinaryong Pilipino, ha? Di ini mga byan, ha, ining pagpangatake naman sang Amerika kag Israel dito sa Iran mga byan, laban-laban gid ni. Magaresulta gid ini mga byan sang pagtaas ang presyo sang petroleum products. Amo na, may apat kita kadlaw, ha. Imo katropang alis tulo tugongin ang imong Mustang da para hindi blama short kita. Kabalo ka mong Pilipino, ya, mahilig. Mahilig niya maghulag on the 11th hour. Ining lapit na gid balang deadline. No? Mahilig kita maglagas ang oras na. Ining lapit na gid balang tapos. Lantawa da ang aton nga registration, voters registration sa mga luyeng magpasakop, magbutar sa aton nga barangay ang sangguni ang kabataan elections. May 18 ang deadline. Sus, May 18 man nagparistro ang luyeng magpa-participar sa eleksyon. Lantawa na, kundi diri sa siyudad sa Iloilo may 300 ka mga mutante ang nawasi. Why sila king agaw? Why sila king agaw? Diyan muna, akong kisang mabing kundi kita paglukpan, di man kita magulag. Gani subong sa mga katrupata nga nagpamati sa aton subong, kung nakabugtaw na kamo, bangon na kamo. Mayara iba nga nagkabugtaw na pero nagpamusi-musi pa sa mata nila sa kisame. Nagamuni-muni pa. Ang nakabugtaw na, bango na kamo kag magtimpla sang kape. Kag ipanglista na ninyo, planuhin na ninyo ang mga lubraho nyo subong adlaw. TGIF dapat sa lima ka adlaw nga working days, bisan papaano may na-accomplish man kamo bla. Okay, sa kita na yung kamusang migo. Kumusta pre, ano ginsakuan mo sa bilog na semana? Lingya wa ay. Lingya wa ay gid pre. Kan productive blaw, no? Dapat antes magtakop ang semana, may ara ka man bala accomplishment taw, no? Bisan pa sa imo nga pribado nga pagpangabuhi, no? Sa piya kamahin, nasyonal nga balita gapon dalas dasonta mga byan. Si Senador JB Hirsito nagapanawagan kag nagatulod mabyan sing isa ka pulisa ining no work no pay for absent lawmakers. Tuod, no? Daw ka unfair man sila yung absent sila, iban ga bakasyon, tapos sige-sige ang sweldo sa aton ordinaryo nga mga empleyado, no work, no pay kita mo. Kaginatipid pa naton katropang Alex ang aton suning pag-avail sang leave, di ba? Dapat lang, no work, no pay. Kay ka-unfair man ina para sa ordinaryo nga Pinoy nga wala obra, wala sweldo. Ang ilan ni sa mga senador ni kadalagkuan panindaan sang sweldo nila. Mag 300,000 katropang Alex ang ilabulanan tay pila abing inadlaw ni labi paliog compute si imo da nga sa imo nga tantanan nga labador be 300,000 ang

yung isa ka manog tumar sang vitamin C, may tendensya, abi mo, nga wala ka kinanan, matumar ka vitamin C, nagahilab, sulok-sulok mo. Ang Yes 12 Incorporated, mga abyan, nag-produce sang Santon Vitamin C, nga alkaline base, ano, amo ini ang vitamin C, nga bisan way, pa ka mo makapamahawa, way ka mo kinanan sa aga, mahimo na ninyo ini tumaron. Agud to aga pa, protektado na kita sa mga pamalatian. Pila ka tropang Alex, be, be, be. Basi mo sala ko blog. Pero dito taw sana. Gaari ma dispenser ko probasi mga namudang tabla sweldo niya mo. Oh. Isipon mo mga abyan sa 300,000 mas o minus bawang adlaw nila 10,000 man o. Oh. 10,000 man daw sobra pa sa abroad. Do sobra pa mga abyan do daw ano ka man eh. Daw engineer ka man sa Middle East. High paying profession. Daw engineer ka man sa Germany, daw engineer ka man sa Middle East, daw nurse ka man with position sa Amerika, magswildo ka 10,000 a day. Ti mga abyan, patas bala ina, ato niya ordinaryo, no work, no pay, ila iya mga katrupa, no work with pay. So ginaduso, subong ni Senador JB Hirsito, ngay patuman ining no work, no pay, sa mga nag-absent nga mga mamalidha. Kagina pangabay man ni Senador JB Hirsito, si Senador Ronald Bato de la Rosa nga magpamalibad na sa pagbaton sang iyang sweldo bangod sa padayon nga pag-absent sa Senado. Kay ginatulo diri ang prinsipyo nga ang public official should follow the same no work no pay principle nga gina-apply mga katropa sa isa ka ordinaryo nga trabahante. Amo gid ni masami nga nagasaka sa pinsarta sulod sa utok ta. Ining no work, no pay, para lang gali niya sa mga ordinaryong mga tao. Kung official ka sa gobyerno, daw okay lang, bisan hindi ka magtrabaho, may sweldo ka, no? Nga, daw hindi bala patas ang kasuguan. Magkapanumdum kita nga lawmakers or lawbreakers. Si JB Hirsito nga senador, mga abyan, ginapabakod ang prinsipyo nga accountability. Nga, i-apply dapat ini sa kada individual. Though serving in government position especially, it's better late than never, Senator JB Hirsito. Anon mo pa na? Ay, sobra na 6 months nga wala si Bato sa Senado, pero gabaton, gapon swildo. Anon mo pa na? Bawion mo pa to, te, kung mapamatod. Kung madayon, maybe, galing kay ti ang swildo na itong 6 months katropanganis, hindi na ito mabawi. Ah? 300,000. Kompyuta naman na may katropang Alex Bay sa anong kabulan? Anong kabulan mo? Bebebe, kompyuta naman da. Pila na kubra ni Senador de la Rosa sa 300,000 kada bulan niya sa anong kabulan? Nga absent siya, pero baton swildo, be. Pila. Ay, ang sarap ng buhay. Pila to man, pila. Hindi ko makita, i-zoom. Ang 300 na mahina ako sa matgani, ang 300,000 per bulan, sa anong kabulan? Galuding pa yung mga computer. Exciting ang mga informasyon, mga katropa. 150 million? Ah? Hindi, ah? 300,000 times 6, ano eh? Ako na mabudda, may nagat yung mathematics. Oh, gani. Ah. Abay, patindo gabi. Ano naman, weather disturbance? Hindi ah. Ang ining abahin mga ben, ginadulong sa inyo sang premium D3, your premium food supplement against viruses kag bacteria. Ang ining premium DT naputo sa mahumo ka kapsula. Kag ini mabyan may moringa oil extract, may virgin coconut oil, kag may vitamin D3. Ang vitamin D3 bala nga makuha nato mabyan sa silak sang adlaw. Ugaling kay na masakit katama ang biti sang

0: init. So ibang sa aton di na maka ano makapainit. Kung luyag ninyo makaangkon sang vitamin D3 ining nagapahinay balasang pagkolorinot sang panita, magtumar na lang sang premium D3. Ara man da ang vitamin D3 with 200 IU. Bebe, di ato? Itlaga na ti amo ina mga biyan ang Yes 12 Incorporated nagproduce ang premium D3 para ang kita nga mga luyag mag bataon bala ang pananawan sang panita. Ginapunggan niya sini ang pagkolorinot sang panita eh. No? Ay ning silak sang adlaw premium D3. Pero hindi iban makagwanta sang biti sang init eh. Ari na lang o premium D3. Agod nga makaangkon kita sang suabe nga kutis sa 1.8 million pesos ah. For 6 months. Sa sweldo lang na. Sa ila lang, iya lang na sweldo. Nga absence siya for 6 months. Nga tag 300,000 a month. 1.8 million pesos na kubra ni Senator Bato de la Rosa. Not bad. Not bad. 41 minutos na nakaligat sa tak na ng alas 4 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mabian diri sa 100.7 ang XFM Radio Patrol Iloilo. Ginauyog man subong ang Department of Health mga katrupa. Ginauyog subong. In other words, mabian nagainit na, nagainit ang pulungkuan sang sekretary sang Department of Health. Kay balo ka mo samtang nagasuprir kita sang kamahalon sang bulong. Mahal ang pagpo-hospital, mahal mabyan ang gastuson kun mo-hospital isa ka membro sang aton nga pamilya. Samtang nag-antos kita mabyan sa aton sini nga mga health kag mga medical benefits diri sa Pilipinas. Ang aton nga secretary sang Department of Health nga si Secretary Herbosa mga katrupa, sa ako iya lagaw-lagaw sa iban nga pungsod. Ha? Sa ako iya lagaw-lagaw sa iban nga pungsod nga waay man may buluan kun anong kausa niya sini. Kag kahibalo kamo. Ang Pilipinas, pinagi sa Department of Health, naghatag sang $10 million, equivalent to 620 million pesos sa WHO, World Health Organization Secretariat. Sa kunananong rason, hindi pa madetalye. Mas dako pang ginhatag sang Pilipinas, mabyan, sa mga pungsod nga naghatag man sa World Health Organization, katulad sang Singapore, nga naghatag lamang sila sang $100,000. Ang Pilipinas siya, $10 million sa bilik sang ilik. Ang mga hospital subong sa Pilipinas, wala pa magkalatapos ang iban nga proyekto sang gobyerno sang Pilipinas para sa pagpakayo kag pagpatindog sa mga hospital. May kaso ba niningali si Secretary Herbosa sa ombudsman? Isa ini sa ginakabig subong nga non-performing cabinet member sang Presidente Islena ni President Bongbong Marcos. Oh, ining iba naton ng mga sekretary bala mga bin nga wala sang patugsiling bala. Nga muna ning ginasuprir tadi sa Pilipinas kakapiga doon. Kay balo ka mo sa Pilipinas, may ara kita kasabihan. May ara kita hurubatong katrupang Alex. Bawal magkasakit sa Pilipinas, bawal magkasakit. 43 minutos na mga binanakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Ini nga bahay nga dulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap amo ini mabyan nga may glutaclodic kag may virgin coconut oil nga habon. Ang Clear Skin Herbal Soap nagapamis ang kutis kag nagapaputi gidinis ang panit. Wala gidinis ang side effects. Kay bolo kamo external lang paggamit sini. Hindi na ninyo pag-irisgo ang inyong lawas sa pagpa-injection, magtumar sa mga kapsula o tableta, agud lamang sa handom nga magputi ang panit kag maghamis ang kutis. Ang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga katrupa. Basta adlaw-adlaw lang ninyo gamiton. Naga 10 years younger looking kamo. Kabataan, pwede gid makagamit sini. Mga babae kag lalaki, may ara man yung lalaki nga luyag nila maghamis ang kutis mo, no? Double action galing ning Clear Skin Herbal Soap. Pahamison yung kutis mo, pahiningon blas. Kag papution niya pa. Ti sa mga babae, mga dalaga, mga laon, mga siparada, mga byuda, kag mga binayaan, pwede gid makagamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Basi pa lang bala. Makapamana liwat ang biyuda. Basi palang bala makingagaw ang laon nga makapamana. It's better late than never sa mga laon. Pero sa mga byuda ya, love is sweeter the second time around, kuno? Love is sweeter the second time around. Hindi, paulihi ang tanana. Huh? Basta nagabatsyag pa, kag nagabatsyag pa sang kalam-kalam, hindi pa ulihi ang tanan, mahimo pa makingagaw. Patihan nyo bala si Cardo, ng amigo ko, ng isa ka manog supply sang uling. Manog supply sang uling. Handom niya gidya katropang Alex nga makapangasawa sang maistra ka establing income mo. Kiling nga, bisan lapaw na sa kalendaryong edad, bisan kura pa pang ilong, basta maistra kag principal.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nakuha yung ginandom niya mo. Ang ideya ko nga, nag-utang sa isang motor, barato lang utang motor single sabong mo, di ba? May ara gani nga 1,500 o 3,000. Ang sabot-sabot lang lang hambal nila katropakalisaw, kilala mo ng motor mo na. Exciting Pilipinas! Lang aplike ang imo nga i-down. Tapos, kamo na lang magsabot-sabot bala. In other words, kamo na lang mag-intindihan ay. O ayaw niya bala utangin isang motor nga single, ha? Pinakargahan niya sang uling. Side by side, ang karga sang uling, may sa likod pa. May duha ka kasako ga ginakarga sa likod sang motor ya. May duha man kasako sa kilid sang motor ya. So ano mang karga niya nga uling? Grabe ka bakas kay Cardo. Ha? Kung gabi mo nang ginagamit niya pangakot sang uling. Pero kung adlaw, ginapaangkasan niya kay ma'am. Nagasugat dolong si Cardo kay ma'am. Nagamaistra si ma'am dito sa mga maligwin nga lugar bala. Ti mabudlay para kay ma'am mag-commute katropang Alex kay nagaka-late siya ti principal nga daan mo. Principal, bisan kura pa lang pro principal. Gintiyagaan ni Cardo. Ah, na-addict si ma'am. Ah, na-addict si ma'am sang manly scent. Ining smell, ining baho bla sang isa ka natural nga lalaki. Bla ni wala bla pang deodorant bla katropang Alex. Ang iya lang ang iyang hamot. Ang iya blang dapog kun sa mga karay apa nagaagaw-agaw bla sa nagaagaw-agaw bla sa langgaw kag biyabas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Amo inang ginatawag nga manly scent. Ha? Medyo ang dapog o kun ang baho sing isa ka natural nga lalaki nga wala gagamit sang deodorant. Exactly. Daw na adik si ma'am. Ah, hindi dito na si ma'am kasaw magkadto sa eskwela nga ni magangkas kay Cardo. Ah, hindi dito na kasaw amo tumabyan nga. To make the story short, nagdayunay si Cardo kag si ma'am. Pero principal, bisan kura pa, pay principal tay ma'am. Principal tay ma'am Wyatt inyo. Ini nga bahin mabiyan ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. May beta carotene, may zeaxanthin, kag vitamin E Plus. Kay balo ka mo, dapat masana ginangaton nga pananawan. Ilabi na gid subong nga ka-challenging time subong. Kay balo ka mo, ang tao nga may masanag sang pananawan, may ara man ini masanag nga boss damla. Sa mga drivers naton subong nga nagamaniho, kung nagabatsyag na kamo sang medyo piraw-piraw na inyo pananawan, magtumar ka mo sang Vision X Plus. Ilabi na gidyad tong mga working employees naton nga exposed bala sa ila sini nga mga laptop, sa ila sini nga mga computer, kag subo man sa mga kabataan nga exposed mga abyan sa radiator, radiation bangon sang masami nga paggamit sa ila sini nga cellphone. May mga kabataan subong mga abyan nga bata pa, siyempre kabataan, may mga kabataan walang harun subong nga nagasuksok na sang antipara. Ina resulta sang too much exposure sa radiation dala sang aton nga mga gadgets nga ginapagamit naton sa ila. So kung mag-amo na ang sitwasyon mga byan, pwede pa mapunggan ang pag-deteriorate sa ilang eyesight pinagi sa pagmintinar sa pagtumar sang Vision X Plus. May beta carotene, may zeaxanthin kag vitamin E Plus mga byan. Punggan naton ang madasig nga pagkadula sang aton nga eyesight kung pagka-deteriorate sang aton nga pananawan. Dapat magapabiling nga masanag ang atong nga pananawan mga katropa. Kay ang tao nga may masanag sang pananawan, may masanag man nga buas damlag. Si President Ferdinand Marcos Jr. Mabian ginpasiguro sang Japanese government sang 61.3 billion pesos nga potential investment nagikan sa mga major Japanese companies sa isa mabing kasiparado nga pagsinapol sang nagligad nga Huwebes kahapon nga adlaw sa Presidential Communications Office. Ang investment ngayon ni Mabian, nagalakip ko nag-cover sang expansion projects sang shipbuilding industries, advanced electronics manufacturing, semiconductor production, kag artificial intelligence-driven technologies, kaglakip na ang green maritime industries. Madumdumang nga nagbisita Mabian si Pangulong Bongbong Marcos sa Japan. Sining uli hilang ang mga inadlaw. Balaan mo kung head of state ikaw, kung presidente ikaw, kung prime minister ikaw, may ginatawag mga biyang diplomatic ties sa iban nga mga puso. Every now and then, nagasinapul ina sila. Either ang aton nga presidente magkanto sa ila o kung ang ila presidente magkanto diri sa aton. Agod to nga i-maintain ang ginatawag nga economic and diplomatic ties sang duha ka mga pungsod. Agod to kung anong kulang tadre nga kinanglano naton sa Pilipinas, pwede naton makuha sa ila, baklon taman. Amo man ina sa ila dito, vice versa, kung anong kulang nila dito, kag may-ari kita dre, baligyaan man naton sila. Amo ina ang ginatawag na economic ties sa mga pungsod. Di iban ginabatikos nila ang presidente nga maglakat sa iban nga pungsod. Obligasyon ina sa isa ka presidente. Bisan gani mayor, bisan gani gobernur. May lakbay alak, ahiste, may lakbay aral. Because no man is an island, mga katrupa. No man is an island. We build bridges instead of walls. Kung North Korea kati, North Korea, pila man ang nikapungsod ang kalyado niya, pero pareho sa aton, nga democratic country kita, obligasyon sa isa ka presidente nga magpanglugayawan for a purpose, may purpose ina, hindi nga purely nang gidlagaw-lagaw ina. Abi nyo manami ila magbulubiyahe, ha, bisan pa naka business class ka, o kung na pinaka first class pa aeroplano ka, tropang alis ang sakyan mo. Magbiyahe ka ba, tag na pulo ka oras, 16 ka oras, ara ka sa himpapawid, bawah himpapawid, ara ka sa kanginan, ha, abi mo mahapos lang magbiyahe sa kawaan. Kita mo mga bian iban gani nga presidente, wala na lang gani nagakato sa iban nga pungsod kay may phobia sa pagsakay sa aeroplano. Diyan mo na, tindi naton man, well, may aragin man ka Pinoy nga, may aragin man isa ka ordinaryo nga tao, nga batikuson pa kamalauton niya ang pagbiyahe sang presidente, no? Sa aton ni Hibalo, malipot nga Hibalo, simple nga pag-intindi, obligasyon nina sang isa ka presidente. Tistingi ba lang presidente, kundi ka makabiyahe sa iban nga pungsod? Bilang pag-maintain naton sang aton ginatawag nga diplomatic and economic ties sa iban nga pungsod.
1: Exciting Pilipina! Exciting Pilipina!
0: 53 minutos na kaligat, mga katrupa, mga abyan, sa aton sinigang pagpangalagad. 53 minutes after 4 o'clock na ang aton oras sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Diri sa XFM, mga Radyo Patrol, Iloilo, 100.7, ha? Sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Lugang pa ng mga exciting nga mga balita, exciting information, kag-exciting mga abyan, nga mga istorya ang ihatag naton sa inyo pagkaligad lamang sang mga importante nga mga pahibalo.
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diri yun.
7: Dali na.

0: isa ka certified user sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako, si Binibining Inday Lupiak, isa ka event organizer, kag stand-up comedian, host, makeup artist, kag isa ka DJ. Tungod sa kadamo sang akon events, permiga para nakit ang akon kalawasan. Pero halin sa nag-inom ako sang Evergreen Herbal Capsule, tatlo o lima ka events sa isa ka semana, caring-caring ko na. Salamat, Evergreen!
0: Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika.
2: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Samsung Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Madiet na kubuwas ah.
2: XFM.
6: Patropa mo.
7: Exciting.
8: Mga katropa. Exciting.

0: sa Pilipinas, mga biyan 59 minutos na nakaligad sa takna nga las 5 sa atong pagpangalagad sa palatuntunan exciting Pilipinas. Ang adlaw daw las 5:39 ni mabutlag mo 4:59 pa lang gali, 4:59 pa lang no. 1 minuto ang nabilin bago magabot ang takna alas 5. Pero mabatsagan nato no, medyo masanaw nang palibot no sa kawaan ta. Ugaling law nagatipon ang galom, resulta guro ini sang ano sang tropical depression nga si Duming Mabi nga nakasulod na sa PAR sa Philippine Area of Responsibility. Usually 5:39 nagabutlak ang adlaw. Subong makita naton ang kawaan, medyo masanaaw na pero gatipon balanggalom. I-check ta bala si katrupang Rubel kay aga pa ni sa patrol mo. Aga pa ni sa patrol mga byan kay na obserbahan ta nga nagatipon ang galom, no? Balantayan ini kung mangin maulano na aton nga weekend subong o kung hindi, no? Usually 5:30 to 5:39 nagabot lang ang adlaw. Pero subong masanaaw na ang aton nga palibot pero daw magalumon ang aton nga panahon subong, no? Sa piyak kabahin mga biyan pasiplata nato na nagapangunang nga balita lokal ang mainit gapon nga ginistoryahan diri sa aton nga city government ining paggamit sang mga government issued vehicle. Suno sa report nga nabato naton mga binagikan sa city government, may mga city councilors gidman pati na ang vice mayor mga biyan nga bilog nga ginabaton ang ilang rata o kung representation ng traveling allowance. Bangod wala sa ila nakapangalan ining mga city issued service vehicle. Suno sa talatapan sang alkalde. Ha? Wala nakapangalan sa mga konsihalis sang syudad. 14 ini sila including sang ex-officio members nga amo ang SK Federation President. Kagamo man ang Liga ng mga Barangay President. Wala nakapangalan sa ila ang ining mga salakyan mga biyan nga gina-issue sang city government. Lakip man ang na-assign sa city vice mayor. Ini ang rason kung nga nga entitled ining mga konsyalis naton kagiban pa nga mga opisyal sang aton syudad ng mga elected officials nga magbaton sang ilang rata bilogit bilog 19,000 tumataging ting 19,000 rason mga abyan nga entitled sila magbaton sang sining bulanan nga rata kay wala nila kuno nakapangalan o kun wala nakapangalan sa mga konsyal ang ining mga salakyan. Suno sa talatapan sang alkalde, wala sang lideres nga nakapangalan ang mga salakyan tungod makabig ini nga common use ang ilang tagsa-tagsa ka opisina kag indi ini personal mga byan nga paggamit lamang. Haba? Pero laban-laban sila eh. Ang naasay nga salakyan sa talatapan sa isa ka konsihal, laban-laban siya gid laban gamit eh. Ikaw imo staff ka lang da magamit kag imo sang salakyan sang konsihal. Agwaling palusot, bala palusot, no? Wala ginakabig ko nga personally issued ang mga salakyan nga ni bangod hindi lamang ang mga konsyal ang sarang makagamit kundi lakip na ang bugos nga opisina that includes ang mga staff nila gani wala nag-aepekto ini sa pagbaton mga byan sang ilang full ratatatata. Yadi pa ha? Ang 19,000 mga byan yadi pa. Exciting bilogit. Wala ginakabig nga personally used ini mabian kundi sa bilog nga talatapan sing isa ka konsyal. Meaning mga staff nila makabaton. Ano ang rason, anong purpose sa mga staff nila? Ano mabakal ano? Mabakal newspaper, mabakal sang school supplies, o mabakal sang pamahaw nyo, no? Amo ini mabian ang mga palusot sa gobyerno bla. Tidaw ka unfair man no. Aton niya, aton bakal utang salakyan, aton paggasolina. Pero kung ang salakyan ang opisyal nga ginagamit o kung nga gin-issue para sa personal use ang konsihal o kung sang vice alcalde man nakapangalan na bisa iya halimbawa ining gin-issue sang gobyerno nga salakyan ti hindi na siya magbaton eh no sang bilog nga rata base may buhin lang no 19,000 abi ang rata mo sa kada isa ka konsihal, 9,500 mga binagkadto para sa representation allowance kag 9,500 man para sa transportation kana returns ang pangabuhi. So bangod nga hindi abi permanente nga empleyado eh ang elected official konsihal tag tatlo ka tuig ang term pati man ang vice mayor kag mayor base sa masaligan naton nga talimanaan. Hindi mahimo nga ipangalan kuno sa mga konsyal o kung sa vice alcalde o kung sa alcalde man ang gina-issue nga mga salakyan sa gobyerno tungod hindi sila sa mga permanent nga mga employees hindi mapaktan after 3 years pagkatapos ng isang katermino, pagpapili niya o kung pagparilik niya base itong pilakman siya bala. Ini ang rason kung nga wala sa bisan isa sa mga konsyal sa syudad sa Iloilo kung vice alcalde. Ngayon ang kapangalan direkta sa iya ang salakyan. Lusot. 4 minutos na ang nakiligad sa tak ng alas 5 sa aga. I-check ta si Katropang Ramel Paklibar mga abyan sa field. Mag-uom-guom gin man palibot ta subong. Ano man may tsansa magtupa ang ulan. Katropang Ramel Paklibar aga pa nga naglukso. Bit-bit niya ang iya nga Santon Vitamin C. Nga alkaline based nga vitamin C kag isa kakap nga Santon Plus Coffee Mix. Katropang Ramel, may aga.
1: Good morning, Katropang Alvin. Namit yung mga pang-apispo. Kahit medyo tulog na ang kagahon. Gagoom-goom, gitman. Pero dito ya sa Northern Iloilo, may mga pagtupa sang tulotaliti, Black Katropang Alvin. Ang do dabu-dabu, di ba? Tawag nila.
0: Garisulta sa ang dalan, nag-ano ang dalan?
1: Oo, daw nag-basa-basa.
0: Ara-ara ka na. Namit giding tupik ko, di ba? Sa kagahon, basta gabasa-basa, no?
1: Oo, natural at.
0: Natural man lang na.
1: Oo. Kiti kung gapapagin man niya ang ulan, kapin pa kung hindi, gidya flash out niya pagtupa, bala. Damol-damol, gidya katrapagin. May mga portion sang karsada nga, nag-basa-basa lang.
0: Palusot. So, pero may kaso, kitab na nag-istoryanan yung dawa.
1: Ay,
0: nagkapamati, maglisubog si ano, ang katrupata sa taga-Cady City, si Mark Joy Arevalo Alayon Blanc, nga nagabante to sang meat shop nila sa Cady City sa public market. Wow, 16,000? 16,000 kung nabintay kapon?
1: Wow.
0: Manami nga klase negosyo ni.
1: Okay na nga pamintahon.
0: Okay na. 16,000, ano pa naman? Gross ina, gross tibuhinan pa na sang manuglasa niya. Pag manugihaw niya, not bad ah.
1: Okay na na. Mag-review pa siya, 18,000. Okay na na.
0: Okay na na. Mamasar ganit di siya kuno sa Iloilo. Basi ko nag-aaroon niya tapala pang-api, bala?
1: Oo.
0: Mayo man na.
1: Damo man ko din may natutulan yung mga kaping ama. Yung mga kapihan, wala nga pwede kaya kabalon sang Santo.
0: Sila yung ko, lugar lang pangitaa, kay bastante kami sa kape.
1: Bastante kami sa kape.
0: May problema ang kape, ah. Manamit pa ng kape sa ibanda sa ato na,
1: May ari ko din natultulan, balon ka lang kape, may tasa na sila, may kilang ininit, kagtapos paluto ka lang itlog.
0: Bayaran mong tasa, hindi?
1: Hindi na.
0: Pabayad ka lang painit tubig?
1: Painit tubig lang.
0: Kagpakonsuelo, bakal ka itlog?
1: Bakal ka itlog.
0: Away, problema.
1: May baligyaman pa disal o
0: kung puto. Basta balunon ko lang ako niya Santon Plus Coffee Mix, ah.
1: Away problema.
0: Bisan din tayo mga kape. Oo. Way, ginaya problema. Basta bilibit-biton ko lang ako ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya daw hindi na ko yung mabuhay katrupang Romel mo.
1: Gani,
0: Daw hindi na ko ka... Daw hindi na ko katusngaw sa aga, sa programa, kung hindi git ko makapangapi sa Santon Plus Coffee Mix. Daw na baton, kag daw ginapangita na sa body system ko ba?
1: Oo, kag hindi mo na daw, why can, hindi ka na kuyon sa mga...
0: Away na.
1: Native coffee.
0: Away na.
1: Although ati, pwede ka man kapangapi. Pero lain na ginam sabor lang. Lain gin.
0: Makatisting ka lang isa kasimana sa Santon Plus Coffee Mix. Pangitaon mo gid sa masunod pa ng mga sinimana kag binulan.
1: Kagti ang Santon Gold Coffee Mix, may aroma man sa kape katong pangalabin.
0: Ang tanan nga may ara sa regular nga kape, stick nga kape, black coffee, kagiban pa nga mga in-one nga kape, ara sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Plus Gold Coffee Mix. Pero kung ano ang may ara sa Santon Plus Coffee Mix, wala to sa ila.
1: Wala to sila. Kag kung mainit ang adlaw o kung mainit ang panahon, pwede mo takan ice.
0: Pwede. Ang mga millennial people, blasubong, di mahilig sila sa ginatawag ng mga iced drinks. Coffee. May iced coffee, may iced tea. Ginangkat kung isa ka kulihiyala. Siling ko testing, bala ma'am. Testing lang. Why man lain mag-testing, kakitagaan ko siya. Siling ko, ibutang mo sa ininit, anay nga, tubig, timplahon mo, anay, ang kape mo. Para matunaw, bala, ang mga granules. Kagtanan nga ingredients, si maluto, bala. Sa ininit nga tubig. Now, natimpla na, silang kuisaylo sa covered glass. Ibutangan mo sang ice. Depende sa imo nga panamil. Luyag mo, butangan sang kalamay, o pisik-pisikan mo man sang kalamay. Okay lang, depende sa imo. I-shake-shake mo, kagbutangan mo strong imo nga baso. Sus, siling ko. Pangitaon mo, gidbaw, gintistingan, gindinday.
1: Doon nagkapangapi ka lang sa malahalon niya kapiha.
0: Ang malahalo nga kapihana, abi mo kung ano. Ngalan mo lang bakal mo sila, nabayaran mo.
1: Mas bagay.
0: Oo, tapos ang iyang logo, bla.
1: Mahalang at kinabi, kag mahalang bayad yes. sa identity sa kapihan.
0: Di may baklan ka man siya sa kapya, bro.
1: Oo, mas bagay.
0: Uy, di man na, ang isailo mo sa kap nga may logo nga malahalon.
1: Oo.
0: Ang ibang siya na dalagas, ang ano na mo, ang ginatawag lang nga prestige kag ang pangalan.
1: Tingin ang pagkakangita sa ginhatagan mo to.
0: Oo, siling kuha, gina problema. Kung naman ang andan mo, nga naanad kayo mo sa mga iced kag cold drinks na, balon ka lang sa Santum Plus Coffee Mix.
1: Oo.
0: Hindi ka, timplahon mo na nga daan, kagisayal mo sa covered glass nga ina, nga may logo, nga kung ano man logo mo, dahil ibutang eh. Nga para kung daw si Katman bala, may dating.
1: Si akong kilala, gani, ipakapihan naman ka ito pang Alvin.
0: Aba?
1: Oo, namin man pagtimpla, pa namin man paamumay sa kape.
0: Oo.
1: Sa huling ginpangita siya.
0: Oo.
1: Hindi yung kape, siya.
0: Siya naging pangita? Grabe, no? Meaning daw may appeal ining Santun Plus Coffee Mix, no? Kag ang aroma niya, gid bala. Lain niya sa aroma sa iban. O galing kiti, especially produce niya katrupang rumil mo. Hindi lang siling bulo, basta ka lang makapulo pang api.
1: Matri-in-1 ka na malang katrupang Alvin.
0: Oo.
1: Dira ka na lang sa Santun Plus Gold Coffee Mix.
0: Ining gina siling nilab lang, nakakape ka na, may food may supplement bulo. Ka pa.
1: Oo.
0: Hindi ka pa pangita, oo. Kaya ang kapigid man, abi, daw na kupol na ini sa aton nga pagpangabuhi. Daw hindi ka blang mabuhi, daw hindi timbor ka sahob lang hindi ka makapangapihaw.
1: Oo. Kapin pa kun matugna kag aga ka pagabugtaw ka tropang Alvin.
0: Ah, oo eh. Laban-laban sini China naman tas ni.
1: At
0: magamo ni magka pirmi lang ka ka out of stock ng Santun Plus Coffee Mix. Laban-laban landing ta sini Beijing China git.
1: Mapag-report ha.
0: Ha?
1: Mapag-report.
0: Pwede eh.
1: Takson ko git kung ano kalabang.
0: Pero nga kun nga curiosity katrupang Romel, abi mo kun sabihin. Kung paano ka lapnagon ang mga lithium batteries manufacturing company sa China.
1: Sa China.
0: Kaya ti amo ining nag-supply sang kuryente sa mga e-bike, sa mga electric vehicle, mga e-trike, no? Mabot ang adlaw nga pabaratuhan sang Middle East countries nga nag-supply sang langis ang ilang krudo kag petroleum products. Kaya wadot mabakal mo.
1: Oo, kaya ti battery ng ginagamit.
0: Battery ng ginagamit, subong. Ti kun makapa-China kita, hopefully, mamaster tato sa mga...
1: Pakuryahan?
0: Sa mga car expo nila, mga electric vehicle expo nila, no? Mga show nila to kag ang battery, gid nga ini eh, kung paano ini masustain sang China ang pag-supply sang lithium battery. Kay baloka ang producer gali sang lithium battery man sang salakyan ni ano bla ni Elon Musk ining Tesla niya ang Tesla. Ang nag-uubra sang battery gali China man. China man. Tinga mapalayo ka pa imo nga mabakal ka pa imo sang Tesla ni Elon Musk kun ari man lang di nga mga BYD, mga Uma, mga Jitor man. Di bla? Barato dia ang sa kaiping taman may guhon ta lang ang China dito
1: pa. Si Doc Erwin Lapos ni aran nang e-bike, e-cars bong.
0: Aba.
1: O gagamit na siya ga matamat na siya. Tawag ni transform.
0: Kag isa pati environmental friendly. Why bala sang wala sang asubla?
1: Oo.
0: Si Pablo.
1: Pagti sa kamahal sang gatong sumong katropang Alvin, na-charge ka lang niya kung e-car imo kinasakyan mo.
0: Kagkungi i-convert mo ang konsumo mo sa kuryente, kagkonsumo mo sa petroleum products, sa kada semana mo nga gamit, makaminos ka man gidgali sa electric.
1: Tapos di kung imo obra,
0: syudad mo lang, abi.
1: Syudad mo lang, Olubrahan, Puli.
0: Ti 300 may ara nga electric vehicle nga 300 ka kilometro sang malabot niya sa isa ka full charge.
1: Ti kalawi gali, pwede ka pa isan siya.
0: Pwede na, pagkanto pa kari, pwede na.
1: Pagkanto.
0: Pagkanto pilaw?
1: Pagkanto lang.
0: O istan siya? 300
1: malapit, 200 plus.
0: 200 plus,
1: Ti bali, tulog lang ito, anay.
0: Hindi gani, bilin mo lang ito yung electric car mo, electric vehicle mo, sakay ka lang series pabalik. Pero nakapile ka na sa application form mo ito, ha?
1: Ka-apply na eh.
0: Base ma-approve pa man lang.
1: Oo.
0: Why problema? There's no harm in trying, di ba? Yeah, di pa. Kung hindi kita makapasar sa electric vehicle, electric car, at
1: e-bike.
0: E-bike. Labot man nag-iapon sa kaklantuan ta. Nga, ang ining mga malahalo nga salakyan, kagbaraton nga salakyan, lain gid malabutan sang malalo na.
1: Pareho mag-iapon, labot mag-iapon.
0: kung nang imo nga mapati ko, kung nang imo nga salakyan is SUV mo makalabot sa Mars. Akon i-bike lang abi akon imo imo electric car imo bing malalon. Di pareho man lang malabot sang aton nga salakyan nga mabakalid ko malalon man.
1: Bagay.
0: Palusot.
1: Akon kanto ko lang sa uton, te lalabot man sa uton.
0: Ahoy. Unless adiros yun ang imo nga malalong salakyan labot sa Mars.
1: Oo.
0: Kaya mahisa ko si imo. Pero reglong ta tong application ta. Kasi pa lang.
1: Ano to ang mga gibotan ko tong mga reference sa akong nga application mga may mga ano to may mga history na bala sa nakagamit sa mga e-car na to pangamitin.
0: Kag dapat regular employee gid ang reference mo to?
1: Oo.
0: Parang ako di ka bayad siya bayad.
1: Manager gid.
0: Ha?
1: Manager.
0: Aho, manager gid. Tay man sig sulat natin sa mga reference diri karon. Bahala na ma-approve hindi.
1: Important tay maka ma-approve siya kay parang amatomata na to.
0: Kag isa pa wala why man lain magpalpamasyar ka to kag mga window shopping na to lang tawag lang. Tay anong maayong balita tara sa Dalanon?
1: Taw hi pa sa Bongo Trabangan Ben. Mayor ng Dalanon sa siyudad sa Iloilo. Although may mga nagabiyahin.
0: Tauhay pa gani, nami ang timo sa kinagamo.
1: Nami ang mga nagabiyahin man sa buong mga muni oras. Mga traditional jeep lang, abe.
0: Aho.
1: Mga taxi, motor, abe. Nga nag-lumbandahe. Dali sa siyudad sa Iloilo. Tricycle. At may mga e-bike. Kag mga i-trike nga nag-libot-libot na sa mga kali-kali sa siyudad sa Iloilo kontra Pangalpin.
0: Kag isa pa manami man subong kay gloomy-gloomy siya. Notice ko mga alas 4, alas 5 sa hapon nag-gloomy na bla.
1: Oo.
0: Ang mga singkal lang init halin alas 10.
1: Alas 10.
0: Hasta alas 3.
1: Oo, dahil kito nag-bailo, nag-itman kiti sa nung sa pag-asa, transition period, nag-itman ka subong kontra Pangalpin.
0: Kag isa pa may tropical depression yung araw sa pare. Hopefully makapalapabog na niya.
1: Manaduway ko may nakita nga bituon kagabi sa subong.
0: Ara, subong saro?
1: Ate o bituon.
0: Permanente. May bagyo kagula, ara, gyapon ang bituon mo?
1: Kag bulan, duway ko may nakita bulan. Maglawas lang sa mosque, isang Muslim eh. May nakabit nga bulan.
0: Ate, permanente. Kung gabi bulan, kung adlaw, adlaw man nila.
1: Oo.
0: Nag-reflect mo.
1: Ti subong katrapang Alvin, damon, subong may nag-jogging sa mga
0: plaza,
1: so pareho sa Plaza Haro. Damon na sa may nag do isa sa mga lugar uluway na sila nagapa Sunset Boulevard.
0: Oo.
1: Nag nagapa Esplanade kay mga Alvin. Ang mga taga diriya sa Haro, diri naman lang nagajogging sa Plaza Haro.
0: Kag sa kilid sang Bilfrida bla may nagasumba na kada sugod na sa Easter is laga sugod 6:30 no. Mga ano pa na sila katrupang alis mga katrupang Ramel mga DC. Oo.
1: Oo.
0: Disinkwinta, disisinta, disitinta na pagsikpa mo.
1: Pinakanubo kasi nga edad, disinkwinta mo.
0: Oo, basta DC ka, pero, qualified ka na.
1: Pero nami man magulo habyog-habyog sa mga hawak nila.
0: May ara gani nga way na nagauntay ang siko.
1: Tapos kuhan pa na doy, with the uniform pa na doy, mga naga...
0: Oh, kag may instructor gid sila eh. Strict, grabe ang ila instructor, stricto. magsala-sala ka do, nasingalan ka? Ano pang ibang mga DC tabi, DC bisan hinainal magulag basta hindi lang magsala ang figure. Kahing iba nagabayaw, iya pa naghahanap lang magbayaw. Ti why man problema medyo hina na magulag. Importante nga kung nagabayaw ang iban, why kay mo yaga duko. Hinay lang galing mo bintya pero manami ini nga lugar. Amo inagani nga min tinaron tagid ang aton nga mga plaza. Ito ta pagalita ng mga plaza ni ta pagpangtapason ng mga kahoy da, ni ta pagpanggabuton mga bulak da. Lan to ato natabo sa Sunset Boulevard.
1: Oo, ibang tapas to sino mga mabtikit kamot nga magtapas.
0: Pero kay Baluka, ining Sunset Boulevard may mga roving patrol na ta mo. Mga taga Uton, kag taga Siyudad man.
1: Oo, sige pa. Pero tapos may naka-detail sa mga barangay tanod dito Pangalpin.
0: Oo, ugaling
1: sa mga nasakupan ng barangay.
0: Hining mga kabataan, balang base membro man sang ganggang, balang pasikat. Oo,
1: naglabay lang.
0: Man. Galabay lang, balang kung ano man sumulod niya tanga sa utak nila, nganita nilang mga tanom.
1: Oo.
0: Kunugon sang mga tanom, bra.
1: Tiginhawa sang siyudad kapapanami sang aton sini nga siyudad ng Pangalpin pero ginahalitan niya sa ibang tao. Pero sa dress sa Plazaro, way gawas may nag testing diri nga mag puksi-puksi abi sa mga kabulakan diri kiti may nakabantay nga green guard ang city government diri para nga magmonitor sang mga tanom.
0: Pero kay baluka
1: sa ciudad sang Iloilo.
0: Ning Sunset Boulevard ni it will take some time pa. It will take time pa nga makaangkon kita sang madabo nga mga kahoy da kay ti
1: government
0: pa lang mo. Pero kay baluka katropa nobel sa Japan. Mag-develop sila sang mga highways nila to, mga super highways, mga expressways nila to. Kag may mga madalasa sa pag-construct nila sang dalan ng mga kahoy, gina-transfer nilang kahoy. In other words, ginakutkutan gid nila sang dalom kag malapad kag gina-transfer inang mga kahoy nga nagatulubo. Da in other words, samtang nag-develop, nag-urbanize ang isa ka syudad, wala nila gina-compromise ang ilang dunang manggad o kung ilang environment kapin pa mga kahoy. Ang nakalugunan ko lang bala katropang Nabila hindi sa may pututan bala no nga kadlagko na sa mga tao
1: tropa nang tapat sa ilang kalsada.
0: Oo, grabe man.
1: Kunti nadalahig to sa roadway dining katropang Alvin.
0: Tiwai pa kita sang technology nga makatransfer, makatransplant sa mga kahoy no.
1: Ti wala sa ibang pungsod ya bala katropang Alvin, may ara sila sa lakyan do boom truck na siya bala.
0: Oo.
1: Nga pwede makakali sang bilog diyan nga kahoy.
0: Oo.
1: Tapos si transfer sa nabuhuan na.
0: Yes, oo.
1: Dari sa ato nang pinakadako naton diabing nga ginahalin, pala lang mo.
0: Oo, pala lang kita kag kag ano ning pwede nato flower pot lang, pwede nato
1: mag-transfer. Oo, lang na.
0: Ti kanugon.
1: Wala iya sang kay kun magdako-dako gawa ang kahoy dari sa aton. Mapatay na gid lang kay way na chance nga ma-silo siya bangod nga way kita sing gadget o kuno lang makinarya nga pwede maka-silo sang tanom ka tropang Alvin.
0: Kaya kung may mga dalagko nga tanom na da sa Sunset Boulevard, kampiyon gid, kampiyon gid, isa pinaka-kampiyon nga boulevard diri sa Western Visayas. Galing kay tiko lang din ang kahoy.
1: 5 years kay ti subong duhalos adlaw-adlaw man nga ginabunyagan ang mga kahoy ni katropang Alvin. Nagamatamat gid man kadalagko. Pero ti amo lang nagaling may iban nga mga maptik yasing kamot nga ginaguba gidya ang katahom sang Sunset Boulevard.
0: So anong problema tas ni dugangan ta mga rubing tanod sa guro no?
1: Pangdakpon ang mga nanggapang ano eh gapang tawag niya ang nagapang halit eh.
0: Galing ang tanod mabudlay man i-maintain ang tanod ka tropang Romel mo.
1: Galing tayong problema lang diri ka sa aton ka tropang Alvin kay kun minor gani ang involved.
0: Hindi mo madakop?
1: Oo.
0: Ti kisa pa ang matanod ta mabudlay i-maintain eh. Pari mabla sa security guard no ID no entry. Sa Philippine Army yan, no guts, no glory. Ang sa Philippine Marines siya, no retreat, no surrender.
1: No surrender.
0: Ang sa Air Force, Philippine Air Force siya, aim high, fly high.
1: Oo.
0: Ang sa tanod niya, ano ilaya? Ang motto nila, ang police to serve and to protect mo.
1: Oo. Look up in you, duty.
0: Muna yan. Look up in, no duty. Di palibuton mo ng mga tanod ta 24 hours ah.
1: Amal gali sa kilala ko singa ako bihatagan authority. Ang mga minor di edad ni nga nagapanghalit pangbitay ko ni baliskad mo.
0: Ati ano na ano bawsi.
1: Singko galing kiti violation na.
0: Bawsi ang katapat mo na violation against
1: singa,
0: women and children.
1: Singa tingin din tani pagsampulan. Ti amo lang kita ni si Permihi mo ang kita nga cho sa mga minor di edad ng mga may ganggang ni.
0: Dapat panubo-nubuan ang edad sa juvenile.
1: Tapos sa ulihi katropang Alvin, halin sa pagdako nila, kung amon na kadaan ang ginatunaan nila kag ang pagsinala na yon nila, hasta maglagko sila katropang Alvin, hindi mo na matap na.
0: Makabuyub la.
1: Oo.
0: Ti kay baloka ti below 18 years old makaimo sang krimen, hindi mo mapriso eh.
1: Oo.
0: Ti dapat may senador sini nga mag-amindar sang sining kasuguan kay bata pa subong mga 15 anyos, 16 marot na.
1: Gagamo subong sa Senado.
0: Oh, galing kay dagaginamo patong mga animales nila tunga puro lang blaka ugulingon nila ginapaminstar nila Yabalaw. Nalipat na sila siguro nga public servant sila no. Daw ila na lang yang future kag ila na lang ang sitwasyon pirmi ginambala nila. Oo. Notice mo man ha.
1: Kwan pa na busy pa subong Senado ko tong Alvin.
0: Oh, daw ay nagit sila blas ang ginatalakay kada adlaw daw para na lang gid sa kogulingon nila.
1: Oo.
0: Oh, nilipat sila siguro. Paminsaran nyo man kami. nga mga ordinaryo nga pumuluyo nga ginbutar namon kamudra maghimo sang kasuguan pagsulundan kag iban pa nga matikang para sa kayuhan sang tanan. Ang ila ginapaminsar subong da puro lang gid para sa ila. Nalipat sila magpaminsar sang aton problema.
1: Oo. Oh. May kilala ko gani na gistorya sa duwas kapihan.
0: Mm-hmm.
1: Wala ma uling dudugay kay malantaw ko sang live sa sinet.
0: Mm-hmm.
1: Ang balansang migo ya. Nya ginto mo lang ko galingon mo da.
0: Mo gini. Pero kay balo ka, maglantaw ka duga pangakig ka duga ni tulo mo mo.
1: Okay.
0: Pero may ara man niya tao ka trupang Rubel nga gusto niya yan nga mga pangakig sa pirmi mo.
1: Oo.
0: May ara niya tao mo na mo.
1: Oo, sabagay.
0: May ara niya sa gusto. Oh, may tao ya gusto yang gusto yang malakig pirmi lang. Nga gusto yang pirmi mag bad trip lang. I want trouble always. Daw mo na bla no.
1: Ang intro tama si Bullseye na ni Kurt intro.
0: Sige, tirana, tirana.
1: Ano yung presyo sa panagang pangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, ang isda. Ang bangros, 200 to 240 pesos ang kilo. Mataan, 180 pesos ang kilo. Bulaw, 240 pesos ang kilo. Locos, 480 pesos ang kilo. Liston, 280 pesos ang kilo. Ang bukaw-bukaw, 300 pesos ang kilo. Kasag, 400 to 450 pesos ang kilo. Ang aloy, 150 pesos ang kilo. Salmon, 210 pesos ang kilo. Ang bansa, 180 to 200 pesos ang kilo. Ang uga, ang balingon, 160 ang 1/4. Tabagak, 75 ang 1/4. Ang gumaa, 160 ang 1/4. Lubulubo, 160 ang 1/4. Ang sapsap nga bunlis, tag 250 ang 1/4. Ang danggit, 300 ang 1/4. Ang lokos nga uga, ang tag 350 ang 1/4. Sitasyon kag presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Gitadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Vitamin C, Vision Express Premium D3, kag Tomboritary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Ketropang Romel Paklibar, XFM News.
2: Exciting Pilipinas!
0: Mga biyana, batian ang report kag duludugsing-dugsing sa kahanginan upon sa kay Ketropang Romel Paklibar sa patrol nga aga pa. Nagpa-field mga biyan, bit-bit niya ang iyang Santon Vitamin C nga alkaline-based nga vitamin C kag isa ka sachet sang Santon Plus Coffee Mix. Mga byan, ginakulabos kita sang panahon sa atong nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas Biyernes nga edisyon fit sa 29 na sa bulan sang Mayo. Ginagda namon kamo sa pagpamati sa masunod nga palatuntunan. Makahatag sa aton sang pagtulunan kung paano mamintinar ang kayong lawas pinagi sa pagtumal sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Upod ko sa technical side, si Katrupang Alex Aspa. Magapanumbalik ako mabiyan sa Taknala 6 sa Express Balita Saga. Para sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katrupang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
2: Exciting Pilipinas!
3: Mga katropa, excited!

0: FM.
1: Yes, to health.
2: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na lang po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, katuwang po natin mga kaibigan, ang ating pong Yes to Health Incorporated at ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So mga kababayan natin dyan, na lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagad dyan ang ating pong ultimate trio mga kababayan ha, para makasigurado na ang ating pong pangangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng impeksyon na maaaring puminsala sa ating pong pangangatawan. Samahan po yung mga likod sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala yung pong mga text messages. Ang ating pong numero 0969-609-6545. At syempre, makasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang pakikinig po.
4: Isang maligayang pakikinig sa lahat po natin mga kababayan sa buong Pilipinas. Siyempre, na nakatutok sa ating pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahalagang information na makapagpapaganda ho ng estado na ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayong pong araw na ito.
3: Sa mga kababayan po natin, ano? Iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ay pagkakalob natin ito ng libre ha. Sa mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang pong mga karamdaman, iba't ibang uri ng sakit mga kaibigan ang inyong nararanasan at iba dok, sabang-sawa na sa pag-inom ng mga gamot ano, na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang inyong pong mga karamdaman ha. At i-like nyo po, i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po natin para updated po kayo sa atin pong mga promos, sa atin pong mga bagong produkto at ganyan rin sa mga announcements po natin mga kaibigan. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan mga inquiries po niyo or mga mensahe na naisip pong ipaabot sa atin pong kumpanya mga kababayan. Ha? At huwag niyong kalimutan ha, mga kaibigan na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makahilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text nyo lang po yan sa atin pong numero 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultant dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo, ha? Linggo hanggang Biyernes po yan, mga kaibigan. At araw-araw, nandyan ang atin pong mga alternative consultant

0: Pong pagkakaroon ng yeast infection, mga kasama, no? O sa Pilipinas na itala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung paano po nabubuo o saan ba nanggagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
1: Okay, ang isa sa pinakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection. Mm-hmm. Ano? Kilala ito sa tawag na candidiasis, na ito po ay maaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak. Ano? Subalit ang pinakakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari, ano, na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhi po ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito, lalo na sa mga kababaihan, kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo, kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo, pwedeng good or bad bacteria, ano, na ito ay pwedeng pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maaari pong sanhitin yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina ng ating immune system. Mga karaniwang symptoms po na pagkakaroon nito ay ang pangangati, yan, na most commonly ay nire-reklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamaga sa apektadong bahagi at paglabas ng hindi normal na malapot na likido sa ari ng isang babae at pagkakaroon ng bitak o sugat sa apektadong bahagi. Yan po yung nagiging resulta sa mga tinatamaan ito. Ang mga sanhi po nito ay yun nga, sinabi natin kanina, Candida albicans, isang uri ng yeast or fungus na pwedeng nagiging mas mapanganib. Unang-una sa lahat, kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, yung hindi prescribed, kasi alam niyo, antibiotic, pwedeng makabuti, pwedeng makasama kung hindi tama ang paggamit ito. Kaya nga yung tinatawag nating antibiotic-resistant microorganism ay isang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na infeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resitahan ka at di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng pangangati sa kanilang mga private parts. Mm-hmm. No? Pag immunocompromised tayo, or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano, paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. Mm-hmm. So ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing baka meron ka na kayong yeast infection or Candida albicans infection? Pwede yung pangangati ng ari or mainit na pakiramdam sa ari ng babae, lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit na papaso, ano, na irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano, sa ating ari, ano, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong isupasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa 3 infection in a year. Just imagine that. Paulit-ulit, ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po, ano, na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito, lalo sa ating mga kababaihan.
0: Mm-hmm. Sabahan niyo yung mga symptoms ng mga kaibigan at kung ano din, ano, yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng sakit. Na yun yung first and foremost na dapat niyo po maiwasan Para hindi nakapitan ng itong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng iilan or halos karamihan

0: sa mga simptomas ay mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic para mabigyan po ano ng sakto o karampatang lunas ay yung inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Or pwede pong simulan niyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection ano sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. Kaya sa mga kasamahan po atin diyan, especially sa mga kababaihan po, ha, pero kahit lalaki pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga ano sex organs, ano, o pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Basta kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kababaihan po. So mas magdoble ingat sa atin po mga kababaihan na maaari kayong makakuha ano or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababaihan, ha. So, huwag po kalimutan yung atin pong mga product, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ang atin pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naiutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Kaya puntahan na. Sige to.
1: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis ng nyug ang nilalagay. Ang langis ng nyug ay may lauric acid, may monolaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya nung panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyang problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel ay pwede rin gawin kung meron pong problema ng ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
0: Ayun, so mga kababayan natin, ha. So, ayan, ang atin pong mga produkto, makakatulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Ay, bagay tayong patuloy sa mga kababayan natin. If meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang bago!
3: Ako si Cathy, tapos kung naglab, halos hindi ko namubuhat ang kutsara kapag kumain. Ramdam ko ang sobrang pananakit at pangahap. Nag-take ako ng Premium D3, balik-ulit ako
2: sa nerman. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan, just text lang sa ating numero. At yung text line 0969-609-6545. Balik po tayo doon, sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito. Ito naman ay walang pinipili po, mga kaibigan. Pero merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones ng iyong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababaihan, ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. At yun nabanggit ni Doc kanina, yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan. kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga ano, mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin, lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng itong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Ano? Syempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Ano? Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila eh. Walang mga sundalo kung magano na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Ano? Kaya nakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, dapat po maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At yung huwag niyo pong kalimutan ano, na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, no? Yung VCO na sa premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung ano nila, yung protection din nila, ano? Hindi basta-basta na pe-penetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan yun nabanggit nyo kanina, Doc, ano? Nagiging resistant yung mga virus or mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ano nila, ganung katangian po nila.
1: Oo, kasi yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay microbio, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So, may mga, yan ang pinag-aaral nila, and one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun. No?
0: Okay. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng atin pong premium D3. Isabay niyo na rin po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng atin pong immune system. Since yung immune system naman natin, talagang yan yung ano, yan yung work talaga niya, ano? Napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. At ang atin pong Santone Plus Gold, na meron po yan siyang mga content. Isa na dyan, yung garlic, ha? Na very ano yan siya, malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama. No? So para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inom, Doc, ng Santone Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
1: Mm-hmm. Maganda na yung ano, 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. Ano? At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, pwede nyo i-double, ano, 2 capsules 3 times a day.
0: Ayun.
1: Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun. Oh.
0: Okay, ha? So, ayan, sa mga kabayan po natin, at huwag kayong magpapawalan yan, mga kaibigan. At meron kayong laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, ano? Kasi kahit sino, pwede po makainom yan. Basta nakakalunok na, no? Ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So, ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang atin pong pangangatawan, ay uminom parate ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Yes to Health Clinic, puntahan po mga kaibigan para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. Pong matakot na magpakonsulta mga kaibigan, no? O, dahil po sa pagpapakonsulta, dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap naman maghula-hula. Minsan dok, yung iba, kay Dr. Google umaasa. Which is, mahirap po mga kaibigan. Kasi minsan yung symptoms na naramdaman nyo, pag ginugle nyo, nako, ang dami na makikita ng mga causes.
1: Kaya no? Minsan makikita mo, depressed na, stressed na. O, anong nangyari? Tinignan ko yung symptom ko sa ano, malala pala. Kaya wag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ng nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga commonly lifestyle-related na disease.
0: At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. No? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganun din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, maaari po natin maiwasan ang sandamakmak na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Tulad din itong isang texter natin, Dok. Ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Sambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya, no, na magkaroon tayo ng clinic doon. Ano? Pero tingnan po natin, ano? Sambales to.
1: Sambales.
0: Malapit-lapit siguro. Pinakamalapit sa ano, Isabela. Or pwede rin sa Quezon City. Pero Sambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan. No? Ang sabi po niya, Dok, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
1: Nakausad na kayo. Kailangan pang anuhin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan. Oo. Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Mm-hmm. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta siguradong magbabago.
0: Mm-hmm. Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan. Ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take. Ano? Especially, nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan at ganoon na rin sa inyo pong sugar para mabalanse yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganun din sa mga kabayan natin na nagsasuffer ano, sa iba't ibang uri ng karamdaman sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong premium D3, very beneficial po yan para sa inyo mga kasama. Ano? Ayun, matagal na taas baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Ako mga kaibigan, premium D3 ang solusyon dyan. Ha? Napakalaking tulong po yan para sa inyo mga kababayan. At yung fatty liver din dok, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din. Kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano, yung iba nga, isang buwan lang dok, ano, malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
1: Oh, kasi hindi naman pwedeng hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun eh, ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. Kung alin man dun sa dalawang yon, ay may solusyon mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan. Mm-hmm. Oh, kasi huwag niyong tiisin. Yung iba kasi, pabalik-balik lang yung fatty liver. Eh, ganun din lang naman yung lifestyle nila. Ha. Diba? Na ano sila, na-stress sila. Hindi sila gumagaling. Even they're taking maintenance for so long. But the problem is, yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
0: Mm-hmm. Ayun na, so mga kababayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation. Ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan. Ha? Kooperasyon, hindi po operasyon ha? Sa mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan. Para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyong karamdaman. Ha? Okay, sa mga kababayan po natin, huwag niyo pong kalimutan, ha, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Dok, nakon, napakabilis ng ating pong oras. Wala naman tayong oras, ha. Baka may maiwan ka, Dok, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
1: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng ating pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito at ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sana ipatuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong banday kalusugan, Dok. Algie Bakla. God bless and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
0: Thank you, Dok. Ayan po si Dok Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At itinungo niyo lingkod Sir Michelle Hinas. Masamang talagang kapaalam mga kaibigan hanggang sa araw ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama mga kababayan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ayon pong dalangin ang Panginoon Uwam kapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
6: X FM.
7: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
6: X FM.
8: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kud probinsya sang Iloilo. Nag-express balita sa gabi Yernes, Mayo 19, 2026. Kami ang inyong mga tag balita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal, bagong ahepes ang pavia municipal police station gun relief, epektibo Mayo 27.
1: Pavia Mayor Luigi Gurceta nag-request ang reconsideration sa piyaksang pag-relieve kay Police Major Alamo.
0: 7,500 ka mga Ilonggos makabenepisyo sa Kaya Emergency Employment Program ng Iloilo City Government.
1: Concrete pouring ceremony para sa labing unang public rental housing project sa Iloilo City ginpatigayon.
0: 58 years old nga operator sa San Enrique, Iloilo, dead on arrival sa ospital matapos nalasakan sa iya mismo traktora.
1: Lalaki nga nangawat kalaha kag kaldero sa Dumangas, Iloilo, nakaagi pa rehab tag iya sa mga ginkawat nga kagamitan hindi na magpasaka pa sang kaso.
0: Kag San Miguel Corporation nagapanindugan nga wala nag back out sa plano nga pagpatindog sang taytay nga nagakonekta sa Katiklan kag Boracay. Headlines sa balita national, Senator Jinggoy Estrada ginpasakaan sang kaso sa Ombudsman kun ginpasakaan sang kaso sa Ombudsman nga plunder kag graft.
1: Kaso nga graft nga ginpasaka kay Senator Estrada kag former Secretary Bunuan ni handle sang Sandigan Bayan 2nd Division.
0: Senator De La Rosa wala nakita sa ginpatigayon nga multi-city search operation.
1: Pagpalagyo ni Senador De La Rosa gikan sa Senate premises hindi matabok kun wala si Senador Robin Padilla sunod sa CIDG. Kaso nga obstruction of justice bato kay Padilla na refer na sa Department of Justice.
0: Senator Escudero ginpahayag na kabatin sa kickbacks indirectly. Senator nagapangatubang sa kaso nga plunder.
1: Pila ka mga komitiba sa kamara may bag-o nga mga chairman, mga nadulaan sa chairmanship kag vice chairmanship position na unotisyahan nga lunsay nagapamalabag sa articles of impeachment batok sa vice presidente.
0: Pagdebate sa mga senador angot sa online voting posible nga magalapot sa Supreme Court sunod kay Senator Lacson.
1: Gin-post ni Senator Robin Padilla angot sa force majeure nag-ani sa nagkalain-lain nga reaksyon sunod sa kay Senator Irvin Tulfo nga nag-comment.
0: Senator Kiko Pangilinan gintawag nga lawbreaker si Senator De La Rosa.
1: Senator Kiko Pangilinan gintawag nga lawbreaker si De La Rosa, PBBM nakasecure na sang kapin 210 billion pesos nga investment commitments nagikan sa Japanese companies.
0: Naga gin-declare bilang highly urbanized city.
1: Department of Agriculture nagapreparar na sa efekto sang malawig nga El Nino sa katapusan nga bahin sang 2026.
0: Headlines, balita international, 5 ka mga Lao nationals nga nagpangita sang gold na rescue sa sulod sang kuweba. Duwa kay ban papadayon nga ginapangita.
1: Kaso sang hantavirus gikan sa cruise ship naglabot na sa 13 tanan.
0: Entertainment news, Catriona Gray, todo ang suporta kay Miss Universe 2019 Gazini Ganados sa was Miss International All-Stars.
1: Kag sa sports, siyudad sang Quezon, sunod nga mangin host sang Palarong Pambansa 2027.
0: Kag sa atin extra wow balita, fresh feet juice sa mga cosplaying models sa California, gindugukan na resents lain-lain ang reaksyon sa ginakabig ng marketing stunt. Lasay 13 mga katropang oras, ginadalong sa inyo sang Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix si Miss Mangosteen, Moringa, kag Soya Powdered Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa ang kape nga makabulig sa aton ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit, makabulig sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kag halal certified. Certified available in all leading drug stores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Self-Employed Coffee Mix. Pangitaw ng may tatak nga yes to health, i-add to cart kag i-check out. Lasay 14 mga katropa sa Carones, sa Ritalies, sa mga nagapangunang balita lokal.
2: Local News. We'll be right back.
0: Ginkompirmar ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sa Iloilo Provincial Police Provincial Office ang pag-relieve kay Police Major Brian Alamo, ang officer in charge sa Pavia Municipal Police Station. Sunod kay Solis ng epektibo Mayo 27 ang relieved order. Ginasign si Alamo sa IPPO sa kagpagabustan siya bilang officer in charge ni Police Lieutenant Gary Tayongtong. Mayo 20, ginpahamtang OIC si Alamo sa Pavia Municipal Police Station matapos gintalusan si Police Captain Ritzfield Fresquito. Mayo 27, nagkandak si Alamo sa madinalagon nga drug bypass operation sa barangay Ungka Unong nga nagresulta sa pagkadakop sa high-value individual kagpag-recover sa illegal nga droga nga nagabalor 422,000 pesos. Palamangkutanon sa karoon ang gulpiyada nga pag-relieve kay Alamo makaligad ang lima kaadlaw nga nagpungko ini bilang hepe sa Pavia Municipal Police Station.
1: Angot sa nasambit nga balita, luyag liwat pamatud-an sang banwa sang Pavia ang ila commitment pag-abot sa pag-maintain sang peace and order kag public safety pinaagi sa mabaskog nga coordination sa Philippine National Police. Bangod sini nagingyo si Mayor Luigi Gurceta sang consideration o reconsideration sa piyak sang pag-relieve kay Police Major Brian Alamo sa diin ginakilala gid ang iya sini nga kontribusyon liderato kag padayon nga partnership sang LGU Pavia sa pagpasiguro sang safety kag welfare sang Pabianhon. Dugang pa ni Gurceta nga iyaman ginarespeto ang proseso kag nagapasalig ini sa constructive institutional coordination sa pagpadayon sang serbisyo publiko.
0: Samtang natalana nga makabato ng 7,500 ka mga residente sa Iloilo City sang benepisyo gikan sa programa sa Iloilo City Government nga kaya ukon kabulig pangabuhian emergency employment programs. Sino kay Gabriel Felix Madhay, head sa Public Employment Service Office sa Konpeso Iloilo City, tinutuyo sa programa nga makahatag sa immediate na livelihood assistance sa mga Ilonggos nga napektuhan sang mataas nga presyo sang gatong kay iban pang mga economic challenges. Natalana nga i-deploy ang mga benepisyaryo sa tatlo ka mga batches. Ang first batch nga may 2,500 ka mga workers ang magasugod sa Hunyo. Pagasundan ini sang dugang nga 2,500 nga i-deploy naman sa Hulyo kag ang last batch nga dugang nga 2,500 workers ang i-deploy sa Agosto. Ang tagsa ka benepisyaryo ang makabaton sa 4,000 pesos cash ug 400 pesos kada adlaw sa sunod sang pulo ka working day. Naibaloan ang nag-alukar ang syudad sa 30 million pesos para sa implementasyon sang among programa. Samtang, iban sa mga kaya workers ang i-deploy sa mga barangay sagod na makabulig sa pagtinlo sa mga kanalok and waterways bilang kabahinman sang flood mitigation kag dengue prevention efforts sang syudad. May mga workers man nga i-assign sa pila ka mga government offices kung saan malakip sa ilaubra ang pila ka mga clerical works, date encoding, secretariat support, sorting, kag iban pa nga mga ulubraho na kinahanglan sa barangay ukon opisina.
1: Lasa iskin sina ang atong oras, ginpatigan ang concrete pouring ceremony sa labing unang public rental housing project sa Iloilo City, Mayo 28 sang aga. Nahamtang ang mga proyekto sa Barangay Sambagharo malapit sa University of San Agustin Extension Campus. Ginapangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas kag Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling ang mga seremonya. Duha ka mga 7-story residential buildings nga may kabugusan nga 362 ka mga housing units ang natalanang apagapatindugon sa mga site. Sang tagsa ka unit naman ang may ara sang 227 square meter nga kalaparon nga ginatawag nga studio type residence. Magluwas sa duha ka mga residential buildings magakonstruct man sa palibot sang site sang multipurpose hall, health center, park, playground kag basketball court. Samtang ginpabutyag naman ni Mayor Raisa Treñas nga masaminiya nga ginhambalan si Attorney Peter Milliari ang head sang Iloilo City Local Housing Office nga siguruduhon nga ang tanan nga housing projects sang syudad sang Iloilo amangin inclusive kag available sa tanan nga mga segment sang syudad. Busilingon sini nga himuon ang amo nga mga housing projects nga available para sa mga middle class and privileged kag mga nagasugod pa lang sang ila sini nga pamilya kag lakip na ang working class. Tinutuyo sang mga proyekto sunod kay Treñas sa mo ang makahatag sang safe kag dignified nga mga pulian para sa mga Ilonggo.
0: Express, Lasa is 19 mga katropang oras ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C Alkaline Base nga Vitamin C. Hindi magsulabang inyong asulok-sulok, hindi magasamang inyong atigab, produkto sa Yes Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Lasa 6:19 sa piyak na bahin, dead on arrival sa ospital ang 58 anyos nga lalaki matapos natapakan ni isang iya ginamaneho nga traktora sa barangay Paga, San Enrique. Sa impormasyon nga nakuha sa XFM Iloilo News team, natalupangdan ni alias Danny nga nagadulhog ang iya traktora nga may ginaguyod nga trailer. Rason nga naging agaw kontan ini nga magsaka agud tapakan ng brake apang nakadanlog ini rason nga nalasakan. Karga sa trailer nga ginaguyod sa traktora ang abuno nga dalon kuntani sa kampo. Pasado las dos kahapon sang hapon na isang gineclare sang doktor nga napatay ang biktima.
1: Lasa 6:18 na ang atong oras, ang ining bahin nga nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mixa. Nakaagi nga ginpariha ang lalaki nga ginkilala sa kay alias Kalbo nga nadakpan nga nagpangawas sang kalaha ka kaldero sa barangay Bantod Fabrika, Dumangas, Iloilo. Ini ang ginpahayag ni Police Master Sergeant Efren Gonzaga sang Dumangas Municipal Police Station matapos nga ila nakasugilanon ang asawa sini. Si alias Kalbo ang taga barangay Duran City proper apang matapos nga nag-away sila sang iyang asawa, tatlo ini kadlaw nga wala makapauli sa ilang puluyan. Ini ang nakasakay sa jeep padulong sa Dumangas kag duha na ini kaadlaw sa among banwa. Pakigbahin padugang ni Gonzaga nga makita man sa hulag sang lalaki nga wala ini sa mga ayo nga panghunauna. Ang kaldero kag kalaha nga iya ginkuha ang halin sa payag sa punungan kag sa isa ka restoranta. Ginpanghiwala ni alias Kalbo nga siya ang nagkuha sang mga kalaha kag kaldero kag nagpahayag nga ang mga badyaw ang nagkuha sini.
2: Sa katawo to nga nangauha to, allegedly siyang kaldero to, so may punong ter sa may barangay Bantod Fabrika. Sa pagpangusisa natin to, ang tao nga ni Dogabalisa Balasel ko, hindi pa niya sila na do may diferensya sa sir kung kami maglantaw. Kay siyang pagpangayo na namon to alam niya, ginhatag yaman, tag nangayo man kami ng bra kamisis siya.
3: Oo.
2: Saging tawagan namon, hindi confirm kami si siya nga do previous legal undergone siya sir sa rehab daw sir.
3: Oho.
2: So nag-away sila sa misis siya nga taga dira sa city proper, do tatlo na ni siya kaadlaw nga wala kapuli. So gintawagan nato, tiging sugat man si kami siya, kaya ang victim natin itong ating gawatan sa baldero, hindi naman interesado magkasaka ang kaso sa iyo, sir.
1: Ang nangin payag ni Police Master Sergeant Efren Gonzaga sang Dumangas Municipal Police Station, samtang wala naman sang planong tag-iya sa mga kagamitano kung kalaha kakaldiro na magpasaka pa sang kaso batok sa suspitsado.
0: Lasa 6:22 sa katapusan nga balita, lokal nga panindugan ng San Miguel Corporation nga wala sila nag-back out sa plano nga pagpatindog sang taytay nga nagabalor 7.8 billion pesos nga nagakonekta sa Katiklan kag Boracay. Ini ang ginpahayag ni San Miguel Chairman and Chief Executive Officer Ramon Ang. Suno kay Ang hindi matuod ang announcement ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores sa ginpatigan nga stakeholders meeting sa Boracay nga nagpasugot ang San Miguel Holdings Corporation sa pag-withdraw sang among proyekto. Matanda ang mga proyekto ang planong iga-implementar paagi sa public-private partnership upod ang Department of Public Works and Highways o kung DPWH. Ang planong nga taytay mag-stretch sa 2.54 kilometers, lakip na ang 1.14 kilometers ng main bridge, kamaga features ng road lanes, pedestrian walkways, bicycle lanes, kag utility systems. Apang ang mga proyekto ang nagapangatubang sang kritisismo gikan sa mga locals, kag iban pang mga stakeholders rin, ang ila concern ang nahanungod sa impact sa ila pagpangukon sa ila nga palangabuhian. Lakip nga nagapamalabag sa proyekto ang Katiklan Boracay Transport Multipurpose Cooperative nga ginabugusan sa mga boatmen kag operators. May iban man nga mga sektor nga nagapamalabag bago sa epekto sini sa environment sa inang large scale development ang makatugas ng irreversible nga ecological harm. It's 6:24 mga katropa balita national bukod balita lokal nga inyo nabatian ginadulong sa inyo sang premium D3 mo sa virgin coconut oil malunggay oil kag vitamin D3 makabulig sa atong ikayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system batok sa mga masakit epektibo safe imnon FDA approved kagalal certified available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok shop i-search ang premium D3 pangitaw ng may tatak nga yes to health i-add to cart kag i-check out Las 6:24 mga katropa sa ilo kita sa detalye sa mga nagapanguna ng balita national
3: National News
0: Ginpasakada sa Office of the Ombudsman sa kaso nga plunder kag-graft si Senator Jinggoy Estrada. Ini ang may kaangtanan sa hinaligan nga pagkaulami sa senador sa flood control kickback scheme. Sunog kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nakabaton si Estrada sa masobra 573 million pesos nga illicit payouts o kung kickbacks. Ikatatlo na inikabeses nga napasakan si Estrada sa kaso nga plunder kagiban pang mga related charges sa sunod sa 25 katuig. Kinakabigman ang nasamit nga senador nga pinakahay highest ranking incumbent government official talaga pangatubang sang reklamo kriminal bangod sa flood control mess. Sang 2001, ginpasakan sa Estrada sang kaso nga plunder bangod sa illegal numbers game. Kagliwat ang ginpasakan sang kaso nga plunder graft direct and indirect bribery sang 2014. May kaangtanan sa naligar misuse ang iyang 183 million discretionary ukon priority development assistant fund ukon PIDAF. Ginabswelto ini sa isa kaso nga plunder direct and indirect bribery Paninyang sa gigapon nga nagapangatubang sa 11 counts sa graft sa Sandian Bayan. Sa subong mayara ini sa precautionary hold departure order kung PHDO pag-in-issue sa Manila Court bangod sa flood control projects.
4: Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada.
0: Batian ang kabayan sa pagpahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
1: Angot sa nasambit nga balita i-handle sa Sandigan Bayan, Second Division ang kaso nga graft nga ginpasaka batok kay Senador Jinggoy Estrada kag-anay Secretary Manny Bunuan. Nagkanto naman sa 5th Division ang isa pa ka kaso sang graft kag plunder. Sa karon nagahulat man ang National Bureau of Investigation o kun NBI sa posibleng pag-issue sang Sandigan Bayan sang arrest warrant batok sa senador. Samtang wala naman sang ginrekomendar ang Office of the Ombudsman nga piyansa sa kaso nga ilagi na pasaka batok kay Jinggoy Estrada.
0: Sa 6:27 mga katropang oras sa Exavim, sa piyak nga bahin, wala nakita sa Criminal Investigation and Detection Group kag National Bureau of Investigation sa Senator Ronald De La Rosa sa ginpatigayon ng multi-city search operation. Kunay baluan nga nagpatigayon sa apat ka simultaneous manhunt operation ang mga ahensya sa Paranaque, Bulacan kag Pampanga. Ang unang abalay nga gin-raid sa mga otoridad amo ang ginapahayag nga ginapanagiyahan ni Virgilio Abdulacay Aribon Carino nga tiyo ni Senator Robin Padilla kag nagatrabaho sa Senado bilang consultant. Ginpahay ni Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce nga nag-coordinate sa iya ang mga opisyales antes ka magsulod sa subdivision. Sunod kay Ponce ang operation ang tide man sa pagpangita sa salakyan na ginaaligar gingamit bilang backup car nga nakita nga nagasunod kay De La Rosa sang ininaghalin sa premises sang Senado. Ang balay ang una nga gin-raid ang ginaparentahan sang tag-iya.
1: Lasa is 26 ang aton nga oras. Ang ining bahin nga nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Hindi matabo ang pagpapalagyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa kunula sang partisipasyon ni Senador Robin Padilla. Ini naman ang para sa kay Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Robert Alexander Morico II. Mayo 28 sang agas ang in-refer na ang kaso nga obstruction of justice bato kay Padilla kag lima pa kay iban pa suno sa Department of Justice. Payag sang CIDG nga kasunod sing ila sinigihimo nga maidid nga investigasyon, ila na conclude nga ang pagsakay ni Senador Bato de la Rosa ang hindi lamang mere nga hitch ride sa salakyan ni Senator Padilla kundi ini ang highly coordinated pre-planned logistical maneuver ilabi na nga gin-execute sa paglikaw sa mga detection samtang ini ang nagapalagyo pagwa sa building sang Senado.
3: Express, Balita Saga.
0: Na 6:29 sa dugang nga balita nasyonal, ginpahayag nga nakabaton sa kickback si former Senate President Francis Escudero Sadin. Ang iyan nabaton ang yara sa 306 million pesos ka 280 million pesos gikan sa nagkalain-lain nga flood control projects. Iniyang base sa aligasyon sa Ombudsman FIO. Bawad sa ni si Escudero nagapatumang sa kaso nga planter sa Office of the Ombudsman. Ang kaso ang base sa findings sa mga testimonya ni former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Ang inaligar nga kickbacks ang ginkolekta ni Maynard Ngonga Abiani Escudero campaign contributor kaginaligar nga bagman. Ang mga ginaligar nga proyekto kung sariin, naghalin ang mga kickbacks ang located sa Caloocan City, Muntinlupa City, Quezon City, Valenzuela City, Aklan, Albay, Batangas, Bohol, Camarines Sur, Capiz, Cebu, Eastern Samar, Marinduque, Oriental Mindoro, Subic, Cag, Zambales. Samtang gindiray naman sa senadora ang mga aligasyon sariin iniyang nagpahayag nga wala niya gin-authorize singo sa pag-akto para sa iya kag ang reklamo nga wala nagapakita sa ebidensya nga siya ang nakabaton sa kwarta. Suno kay Escudero wala man nakahambal si Bernardo angos sa ginaligar nga 306 million pesos nga kickback sa unang tatlo ka mga affidavits sini kag gin-submit sa Senate Blue Ribbon Committee.
1: Balita na marigikan sa Kongreso, may bago na ang mga chairman ng pila ka mga committee ba sa House of Representatives. Si Nanay Party List Representative Flora Belliatco na subong ang chairperson sa Committee on Welfare and the Children. Samtang si Occidental Mindoro Lone District Representative Leudy Tariela naman ang naging senior vice chairperson sa Committee on Aquaculture and Fisheries Resources. Ang iban pa ang mapagbago sa vice chairperson position, amo ang mga masunod, Committee on Civil Service and Professional Regulation, Representative Maria Isabel Sagarbaria, Vice Chairman Representative Nelson Dayang Hirang, Committee on Cooperatives Development, si Congressman Belia Vanessa Swansing, ang Vice Chairman amo si Congressman Isidro Lumayag, Committee on Energy Congressman Jose Manuel Lagdameo, Vice Chairman Congressman Julio Cesar Vergara, Committee on Health Congressman Richard Gomez, Vice Chairman Congressman Julio Cesar Vergara, Committee on Legislative Franchises ang Vice o kunang Chairman si Congressman Celso Regencia, ang Vice Chairman si Congressman Dale Corvera, Committee on Local Government si Congressman Agata Paula Aguilar Cruz amo ang Chairman kag ang Vice Chairman naman si Julius Vergara, Committee on Mindanao Affairs ang Vice o kunang Chairman amo si Congressman Marlo Bangkuro, kagang Vice Chairman amo si Congressman Sherlyn Banyas Nograles. Committee on Natural Resources, ang Chairman amo si Congressman Richard Gomez, ang Vice Chairman Congressman Ramil Hernandez. Committee on Public Works and Highways, Congressman Mauricio Dumugan, ang Chairman. Vice Chairman naman si Congressman Dale Corvera. Kag si Congressman Eulogio Rodriguez nagaserbiman nga Vice Chairman. Committee on Revision of Laws as Vice Chairperson si Congressman Antonio Roman III kag Vice Chairman si Dale Corvera. Committee on Rural Development Congressman Caroline Agyao ang Chairman. Vice Chairman naman si Congressman Isidro Lumayag. Committee on Social Services Congressman Carissa Ann Hernandez ang Chairman. Ang Vice Chairman si Congressman Ramil Hernandez. Committee on Youth and Sports Development Chairman, Congressman Gerald Cloyd Alexis, Vice Chairman Nelson Dayang Hirang, ang Special Committee on East ASEAN Growth Area, ang Chairman naman si Congressman Edwin Cruzado, ang Vice Chairman si Congressman Sherlyn Banyas Nograles. Ang tanan ng mga mamalita ang nadulaan sa Committee Chairmanship, kag Vice Chairmanship ang nanotisyahan nga nagbuto sa pagpamatok sa Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte.
0: Express Balita Saga. Lasay 33 sa piyak nga bahin posible nga makalabot sa Supreme Court ang pagdebate sa mga senador angot sa pagpahanugot sa online voting. Ini ang ginpahayag ni Senator Ping Lacson sadin sa masunod nga semana plano nila sa minoriya nga liwat i-challenge ang proposed amendment sa Senate rules nga nagapahanugot sa senador nga may justifiable reasons sa pagpartisipar kag pagboto paagi sa teleconferencing. Suno kay Lacson nga sila sa minoriya magapadayon sa pagdebate sa mga proposal. Nagapahinungdan ang minoriya nga kun anuman ang amendment sa Senate rules iniyang kinahanglan nga mag-refer sa Committee on Rules nga amo ang mag-come up sang report para diskusyonan sa plenaryo. Pagigbay ni Lacson nga kun laktawan sa majority ang among atikang kag mag-insist sa pag-devising House sa Lunes, ang minority ang mapierde mo sa numero, rason nga silang posible nga mag-challenge na lang sa procedures sa Supreme Court. Apang gina-acknowledge man sang senador nga ang High Court ang posible makapili sa pag-intervene o kung hindi.
1: Sa iban pa ang mga balita sa palibot sang puso, nag-ani naman sa nagkalainan ng mga reaksyon ang post ni Senator Robin Padilla ngon sa force majeure. Sunod sa kay Padilla nga para may baloan ang meaning sa nasambit nga tinaga, kinahanglan ini na may baloan man kung paano nagagana sa mga pagsulundan kag kung ano ang sakop sini. Ginbutang man sini ang meaning sang force majeure sa iya sini nga posta. Nag-comment man diri si Senador Erwin Tulfo sa dinsunod pa sa Senador, hindi sini maintindihan kung paano naka-afekto ang El Nino, agud nga kinahanglan nga magsulod ang isa ka Senador. Dugang pa ni Tulfo nga nagatrabaho gani ang mga mangunguma kag mga construction workers nga ginakabig nila nga employer, gani dapat man nga magsulod sa Senado ang mga senador. Nabaluan nga ang force majeure nga ginpost ni Padilla ang may kang tanan sa ginaduso nga motion ni Senador Dante Marcoleta nga pasugtan ang pag-attend kag pagboto sa mga senador sa sesyon pinagi naman sa online appearance.
0: Samtang gintawag ni Senator Ping Lacson nga enforce error ang pag-mention ni Senator Robin Padilla sa mga inaway sa iban nga mga pungso na gudit justify ang inaduso sa majority block nga remote participation kag voting sa Senado. Sunod kay Lacson nga sa ilalom sa Senate rules, ginapasugtan lang ang remote participation kung mayara sa unexpected kag uncontrollable circumstances, so kung emerhensya nga nagapamalabag sa physical nga pag-attend sa mga senador sa session. Matandaan nga nakakuha sa nagkalainlay nga reaksyon ang post ng Senator Padilla ang sa force majeure diin gin-highlight pa sini ang bagyo, baha, lino, gyera kag terorismo. Dugang pa ni Lacson nga padayon sa giyapon sa minority bloc ang pagdebate sa mga palamangkatanon sa tikang sa majority nga pasugtan ng online participation sa mga proceedings sa Senado kag ilaman nga ginakonsiderar ang paghingaw sa intervention gikan sa Supreme Court.
1: Gintawag ni Senador Kiko Pangilinan si Senador Bato de la Rosa nga lawbreaker. Inimatapos nga ginaduso sang majority block nga pasugtan ang mga senador nga mag-attend sa sesyon pinaagi sa teleconferencing. Ginpatag ni Pangilinan ang kinalain sa nangin sitwasyon sang una ni Congresswoman Laila de Lima kun ikumpara sa kay Bato sa karon. Sunod pa sa senador nga wala sang COVID subong kag nagapanago si Senador Bato de la Rosa sa mga otoridad. Samtang si Senador Laila de Lima naman sang una nagsurrender ini sa mga otoridad. Sa matandaan, naghingyo sang una si Pangilinan sa Senate leadership nga pasugtan ang nasambit niya senadora nga magtambong sa plenary session bangod na priso ini. Nagapanawagan man ang senador sa mga trolls nga untatana ang pagpangguba kag mga kabutigan bangod hindi matunto ang mga Pilipino.
0: Lasay 37 sa piyak ng bahin na ka-secure si President Ferdinand Marcos Jr. sa kapin $3.4 billion sa kung malapit sa 210 billion pesos ng investment commitments gikan sa Japanese companies sa high-level business roundtable.

0: Bakod nga panindugan kag pagdugay sang standing ovation ng Turbo Dietary Supplement for Men. Gindeklarar ang siyudad sang Laga sa Bicol bilang highly urbanized city matapos ang proclamation nga ginagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mangin ika-34 na nga highly urbanized city sa pungsod ng mga siyudad. Formal man nga ginsuguran ng 15 sangguniang panlunsod sang Laga ang bid para sa highly urbanized city status pinagi naman sa pag-adapt sang resolution number 2026-078 sa bulan sang Enero. Suno pa diri nga nalabot naman sang siyudad ang statutory requirements lakip na diri ang prescribed annual income kag population threshold nga ginakinahanglan para sa amo nga classification.
1: Isa po akong bareta na nako agiraray ngunya na aga. Hali sa Malacañang. Ang bareta po pinirmahan na ni presidente si proclamation na highly urbanized city na ang Laga. Ngunya sa lang aga. So iyan po, kasimbagan kan sa kuyang kahaputan. Nagpasa may si Councilor Uying, pero nagpasa si Councilor Uying ning resolution about it. Pinag-urulayan tabaga. Yaon po si Vice Mayor Gabi sa kasi mga konsehal, pinag-urulayan ta na ano ba ang pagmati ta? Gusto ta na bang mag-highly urbanize kita o habot ta pa? Iba-iba ang pagmati. Ang iba gusto na. Ang iba nagduduwa-duwa dahil may implikasyon po kaya kung highly urbanized na kita. Kita baga competitive kita.
0: Ang kabahin sang pagpahayag ni Mayor Lenny Robredo.
2: Alas 6:40 mga katropang oras sa XFM, oras ginadulong sa inyo sa Southern Plus Gold. Yung isang mangosteen ang palayang malagay garlic at spirulina nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop available sa Yes to Health Wellness Center. Sa iyang building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Ang Sunthone Plus Gold supports health para sa healthy body kag stronger immunity. Magtumar sa Sunthone Plus Gold. Sa dugang balita national, nagapanghanda na ang Department of Agriculture para sa mga para sa malala nga El Nino phenomenon sa katapusan sang tuig nga makaepekto sa crop production, sa income sa mga mangungumakag, makapataas ang presyo sang pagkaon. Nagmando si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pag-reconvene sang El Nino Task Force sang ahensya. Kinapananaw sang DA nga ang produksyon sang palaya maghimo nga mando ang mahimo nga magnubo sa 700 metric tons ug 3.5% sa annual production target kun magalawig pa ang tag-ilinit sa riin niyang magabutang sa risgo sa food security kag rural income sa pungsod. Agod nga batuan ang epekto sang tag-ilinit na roll out ang DA sang cloud seeding, nag-deploy sang solar powered irrigation systems, gina-adjust man ang planting calendar, agod nga mag-align sa habagat kag ginpasanyog ang crop diversification programs. Dugang pa ni Laurel nga ang pagpahaganhagan sa epekto sang El Nino ang hindi lang pagpanghangkat sa agrikultura kundi isa ini ka national priority, agod nga maproteksyonan ang food security kag masigura ang stability sa merkado kag komunidad sa bilog nga Pilipinas. Las 6:41 mga katropa, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita national sa Ilokita sa detalye sa aton balita international. International News. Na-rescue ang 5 ka mga individual nga natrap sa sulod sang kuweba samtang padayon pa nga ginapangita ang duha kay Ban pa sa Laos. Suno sa head sang Thai Rescue Team, 4:30 sa hapon sa nakita nilang 5 ka mga individual. Sa video nga ginpost sa social media, makita mga na-rescue nga sa maayo kondisyon bangod ginalsa nila ang ilang mga kamot kag nagkaway kag nag-home. Naibaluan nga nagsulod sa kuweba sa Chasombuan Province ang 7 ka mga Lao nationals nga sa nagligad nga si Man agod nga kontani mangita sang gold apang nagtupa ang madamol nga ulan kag natabunan ng ila alagyan pagwa bangod sa landslide.
0: Express, nagdangat sa 13 ang katabon sa mga kaso sang hantavirus sa nalink nga cruise ship sunod sa World Health Organization. Sa pahayag ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, may ginreport ang Spain sa kakaso kagini amo ang pasahero sang cruise ship nga nakakwarantina. Tatlo na sa 13 ka mga confirmed cases ang napatay, dugang pa sang nasambit nga opisyal. Sang nagligad nga duha ka semana ang tanan nga mga nabilin nga pasahero kaglakip Gamit na ang mga crew kag medical staff ang nag-disembark na sa MV Hondios Luxury Liner sa kasama.

0: Sagan sang among outbreak nagalin ang virus sa iko sang ilaga kagini ang mahimo nga maglaton sa tawo kag magatuga ini sang malala nga balatian. Ginabulubanta sa World Health Organization nga nagadangat sa 100,000 naman ka mga human cases ang ilang na record kada tuig sa bilog nga kalibutan.
1: Entertainment News. La 6:43 sa ilo kita sa Italia sa aton balita entertainment. Catriona Gray toda ang suporta kay Miss Universe 2019 Gazine ganados sa Miss International sa Miss International All Stars. May detalye si Katropang Bea Joyce Baldo.
2: Excited si Miss Universe 2018 Catriona Gray sa nagahilapit ng kompetisyon ni Miss Universe Philippines 2019 Gazine ganados para sa first edition sang Miss Grand International All-Stars. Paghihwatan ng finals ang Miss Grand International All-Stars sa MGI Hall sa Bangkok, Thailand sa Sabado, Mayo 30. Lima ang tiglawas ng Pilipinas sa nasambit ng International Beauty Pageant. Magluwas kay Gazini, kandidata man sa na Imelda Svegard, Fuchsia Ann Ravenna, Alexia Nunez, kag Kaylin Trejano. Sunanay nga batch na ni Catriona kag Gazini sa Binibining, Pilipinas. Si Gazini ang ulihing kandidata sa Miss Universe gikan sa Binibining, Pilipinas Cherry It is incorporated franchise ni Stella Marquez Araneta. Suportado man subong ni Catriona ang newly crowned nga Miss Universe Philippines 2026 nga si Bea Wendorski. Ini nga balita ang inadulong sa inyo sa Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
0: Kakaroon sa ato naman, nagapanguna ang balita sa Sports Quezon City. Sunod nga mangin host sa palarong pambansa sa 2027. May detalye sa katropang Jansen Crisostomo.
3: Liwat nga magabalik sa National Capital Region ang palarong pambansa matapos nga napilian sa mga organizers ang Quezon City bilang masunod nga host sa tuigan nga sporting events sa 2027. Ginkonpermar ini ni palarong pambansa Secretary General Malcolm Garma kadungan sa ginpatigay nga press conference upod ang local kag national media sa dato lipos makapandong Governor D.O. Sports Complex sa Prosperidad, Agusan del Sur. Suno kay Garma nga ang formal nga turnover ang paghihwaton kadungan sang closing ceremony. Inyang liwat nga pagbalik sang palarong pambansa sa Metro Manila halin sang 2023 kun sa diin ang nag-host amo ang Marikina. 1966 ang uli nga nag-host ang Quezon City sang among national games apang sa idalong painis ang Bureau of Public Schools Interscholastic Athletics Association Games o kun BPISAA. Buot silingon nga ini ang labing unang ation nga patigayunon sa City of Stars ang 2027 edition sang palarong pambansa. Ang ini nga balita gidulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
4: La 6:46, balita sa inyong panginyo na batian mga katropa ginadarong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, hiwas sa mga kakag clavawaska, baskog ka kung nakaturbo ka 100% natural, safe, and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
5: Extra! Wow! Balita!
4: Sa 6:47 sa karon sa detalye sang atin extra wow balita. Nag-viral sa social media ang ginakabig nga out of this world nga ginhimo sa pila ka mga cosplay models sa anime festival sa California sa Amerika. Sa baylong ang anime merch o kan merchandise ang ila ibaligya nag-offer ang mga inisang fresh fit shoes. Una nga nagtimpla sang shoes ang mga models kag ginsulod ini sa dako nga ice box o kan plastic coolers ginbutangan sang ice ginhulo mang ila mga tiil sa shoes kag ginbaligya. Easy money. Makatilingalhan man para sa iba
1: kuan apang madamo ang nagtilaw sang mga produkto. Naibaluan nga 15 o kung 10 tugtob 15 o kung 10 tugtob $15 o kung 600 tugtob $900 ang balor sang isa ka basong fresh fit juice. Iban sa mga stalls ni ang sold out pa antes nagtakop ang festival. Ginklaro naman sang organizers sang anime festival nga Fanime Con nga hindi kabahin ang ila event sang among pagtililipon. Naibaluan nga fresh fit juice ang kabahin sang Parkon event kung sariin bisan sino lang mahimo makatambong kag himuon ang kun anuman nga ilaluya himuon sa piyak sang pagbatikos kag pagtawag sa among stunt bilang lowest form of marketing nga nakabig naman ini nga main attraction sa event sa subong nga tuig.
0: Fresh fit juice for sale. Di naghalin ang juice sa fresh.
1: Nag-timpride of juice tapos ginbutang da sa may cooler. Kaginbutang niya tiil.
0: Duga na ginapractice di sa Pilipinas.
1: Nga ha.
0: Ang fresh fresh fit juice. Magubragin ang mousse blanc. Tawa na.
1: Ay, kung sa bagay.
0: Tanan nga juice da sa tiil nga ginalasa-lasa ng ginamos na ngamit man sa burya, no?
1: Oo. Okay man siya.
0: Okay, good. Basta ginamos fresh fit juice.
1: Extra well balita mga katropang hinadulong sa inyo St. Clair Skin Herbal Soap.
6: Express balita sa aga. Express balita.

0: Okay, teropay na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Gabi Yernes, Mayo 2020 sa ES. Good morning sa ating mga kadropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man yung parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga kadropa. Good morning man sa ating mga kadropa listeners na nag-upload sa ating mga kadropa natin na nag-tune in sa 100.7 na frequency sa ila FM bands. Good morning kay Sir Mayo Katarsang, kay Nado Kamad, Kabana, kay Mamerid Kabar. Good morning, get sa kay Sir Randy Santisas. Mayong aga man sa kay Sir Reynaldo Abeto, kagay Ma'am Aloha Bueno. Good morning, sa kay Ma'am Apple Tabanda, kay Jessica Gonzalez, kay Guru Nold. Good morning, get kag sa iwan pagid natin yung mga katropang nag-upod. Mayong aga sa inyo tanan, mga katropa. Bantayan ang mas tunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin irang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable alcohol na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals.
7: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
8: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
9: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
10: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isang ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
11: Si Roberto Prondosa, 48 anos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per ne, nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
10: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
16: 7 Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.
0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
18: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
19: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure. Gani, naisipan ko nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
20: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
21: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
22: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kagkay Dr. Remilito Oy, sa akon na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
21: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
23: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
24: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
25: Kung mamati ka sa XFM.
26: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
25: Kung mamati ka sa XFM.
26: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
27: XFM.
28: Patropa mo!
29: Exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
4: Garantisado
5: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na datay ng akong lalisa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Magbibili sa mga butika.
10: Maka-college na ko!
6: XFM.
11: Patroba mo!
10: Exciting!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
1: Santon Coffee Mix.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
10: Aray ko!

0: FM.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Ora sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:21. Bullseye. Mainit nga aga sa inyo tanan mga suki naton yung matag pramati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. Bullseye. 7:21, mainit na katama diri sa siyudad sa Iloilo. Mapaang na nga ito sining klima on a Friday morning. And ini mga biyan, pati maan sa gihapon nga daway gana magulan na nga ito sining panahon. Kamusta nga ito sa rin mga suki nga matag para matidari sa siyudad sa Iloilo sa 180 tanan ka barangay. Kalakip man ang mga tagpalamatita sa probinsya sang Iloilo, sa probinsya sang Guimaras, Capiz, Aklan, Antique, and the Negros Island Region. Kag sa tanan sa rin malabutan sa ato niya pagwaragwag, welcome na sa palatuntunan Bullseye. It's a Friday sa ato sa rin nga pagparagad, May 29, 2026. Kag sa ato sa rin nga pagparagad sa gihapon po nato sa rin nga mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Well, daway karaparapan sa mga balita subong, no? Lokal, nasyonal, internasyonal. Kaya nga, tido naglinong naman ng Strito Burmos nga, sige, mahal ya ka gatong haw. Ginawili kita ya ka, hala nila to ka dinugsingan na ya sa Senado. Pagkatapos, iban pagin sa nga mga mga nagakinabo around the Philippines. Pero ti nga, sige, saka sang preso sang gatong, ha? Nagligad si Mana, doon nagtulog lang tapila kadlaw, pagbugtaw ta, ha? From 73, na himo naman o 80 litro subong sang diesel. What happened? Ha? Ang hampang tasubong daw, hide and seek. Kung nagapanago, gani ang presyo kag magnubo, ati ara taghampang. Pero sa tiyon, gani ang naghampang kita, oh, nagataas naman sa ang presyo sang gatong. Well, dari sa ato sa ringa pagparagad sa Gapon, magadulong kami sa inyo sang update kay may mga report niya kuno ang Estados Unidos nag-extend sang ceasefire offered to Iran. Okay, kuno anay takihay, te ano manubo presyo sang gatong next week hindi. Ha, kiti ambal ka US, hindi kami mga takiya sa Iran subong gin-extend amon yang ceasefire. Te kun gin-extend ang ceasefire but tambalon sini, why giyera? Why na? Why? Ang pamangkot sini, manubo ang presyo sang gatong. Pero hindi lang inaway, abi ang factor ko nga nagasaka ang presyo sang gatong. Bisan way inaway, kung may pungga na, igiapon to Strito Burmos, kaglimitadong supply worldwide, driven by the supply and demand factor. Ate, laban na ban sini, duham na nakabagay ko no. Di ba? Katropang Alex, kung hindi ko no bakukik, bakukang. Kung gamay ko no, bakukik mo, kung dako, bakukang. In short, kung magnubo, timataas na next week eh. Well, sa ato sining pagparagad sa mga nagapauna nga mga balita kag informasyon, dari sa aton sa local scene, ang nagarabuab karon nga balita ang partiya sa pag-relieve gaway pagani masimanahan si Police Major Brian Alamo, designated OIC Chief of Police ang Pavia. He was relieved before pa man siya mag-isa kasimana. Nang pamangkot sininga, ang inisyal nga sabat sang Iloilo Police Provincial Office, kay TOIC pa man lang, anytime pwede sa maislan. Ang pamangkot sa mga cases like this, why gidya sang kortesiya nga ginahaboy ang police, ang pamunuan sang IPPO or the PRO6 sa local chief executive, bisan i-inform malang balang mahambal nga yudi pong gol ka Luigi Gorisita, relieved na mo nanay chief of police mo na hindi kami kontento. Waay kay nga si Mayor Luigi Gorisita immediately yesterday ang nagpadala sa sulat sa kay Police Colonel Bayani Rasalan informing Colonel Rasalan nga ibalik si Police Major Brian Alamo as chief of police sang Pavia. Why kita naghambal nga si Alamo ang mayadgid niya hipi para iyas Pavia? Nga si Alamo is better than the rest of the officers qualified dira sa Pavia. What we are saying is, tani mangin transparent lang ang ato sa nga pamunuan sa Philippine National Police. Makaduluda eh. Ha? Nga ahaw, ginbutang mo na pagkatapos, tikwang mo malang dayon. For what purpose? There are so many police officers available. Ti sa tanan niya palapilian, si Brian Alamo, si Major Alamo, ginbutang nila das Pavia Municipal Police Station.
Ti pagkatapos may butang, da iti kuwang mulandayon. Nga ah, in short, sini, as far as Colonel Rasalan is concerned, nga, convincido siya, nga si Brian Alamo, Major Alamo, is qualified to be the Chief of Police of Pavia. And si Brian Alamo, si Major Alamo, may ara sa sang pagsalig. That's why nga ginbutang niya dara. Kaya without sang iya sininga trust and confidence to Police Major Brian Alamo, why na binutang dara sa Pavia Municipal Police Station as officer in charge? After nga gin-relieve ang previous Chief of Police. So pamangkot nga bag-ulang sa nagpungko gin-relieve dayon without any explanation. It's just a normal police process, the fact that he is just an officer in charge. Ha? Tikadamo sa mga officer in charge, nga ginsaligan, nga pinabilin man gani, just like Colonel Rasalan himself. Kadugidugay sa nangin OIC dera sa Iloilo Police Provincial Office, gin-relieve sa pinabalik ni Governor Defensor. Why? May psalig si Governor Defensor sa iya mo. In this case, ginsaligan ni Colonel Rasalan, si Major Brian Alamo, tingagin relieve sa dayon how? Ha? Nagsala sa, ano, na alimpungutan sa, parehos bala sa kay Senator Mig Subiri, no? Ito was Senator Mig Subiri, nagsiling bala. Sali niya, kasi ano eh, natauhan ako, nga din ka naghalin. Natulugan ka kay nag-travel ka back in time sa universe nga nalimpungutan ka nga basi kon may mga desisyon nga ginahimo nga naalimpungutan namla natapungawan bala nakibot mamba bo Diyos ko por Diyos por santo por yaulin panulay nagsala ako but it was not stated sa sa reason kung agin relieve si Police Major Brian Alamo only that OIC pa lang siya. Why pa gani ka init-init ang buli niya? And prior sa iya sining pag-relieve, a night before nag-conduct ang drug by bust operation and it was positive. Si Police Major Brian Alamo. Ha? Sa sulod sa isa kasimana, may ara dayon siya nga accomplishment nga nahimo dira man sa Pavia. Again, why kita nagasiling nga mayadgid si Alamo? What we are saying is, he deserve to know the reason behind. Kag ang tao sa Pavia, kag probinsya sang Iloilo, deserve to know the reason behind. Kay kung natabo ini kay Alamo, ha? Ang 42 pa kaiban niya mga chiefs of police sa bilog ka probinsya sang Iloilo, they are also at stake. Buta malusin eh, you can believe without any reason. Kaya mula nang gusto sa mga tao iya, nga may ara sang poder, nga islan ka anytime, ha? Inang way kapabla ka na kay mo buli, bala, ha, tinikwang ka dun sa purungkuan mo, mambalway pagani ko pungko, ha? In short, sini, maghambal kita, way pagpungko, way pagani ko magdugay dari, way pa ko gani ka introduce myself, way pa ko kambal nga, I am Police Major Brian Alamo, a graduate of Philippine National Police Class Amoni, and I'm here to serve the people of Pavia at the pleasure of my officers and at the pleasure of, the people and the public officials of Pavia. Wala pa sa ka-introduce ang I am and I'm. Why pa? Si Police Major Brian Alamo. Manog introduce pa lang sa kogalingon niya. I don't know kung naka-courtesy call na gani ni sa kay Mayor Luigi Gorisita, si Major Brian Alamo. Basi kung wala pa. In short, wala pa sa kakita sila ni Mayor Luigi Gorisita, gin-relieve doon. Tikibot man tanang mayor nga na, ano to? Ha? What happened? Ha? Ti the fact, mga biyan, nga sinaligan sa sang provincial director, ginbutang sa dira, pagkatapos gin-relieve man dayon. In short, from the very start, from day one, prior to that even, during the selection, nga siya mangin OIC, sinaligan na siya. May pagsalig ang provincial director sa iya. Kung may salig si Police Colonel Bayani Rasalan, nga agin relieve ya. In short, there's a powerful sentiment and powerful one behind. May ara sang poderoso sa likod. Maybe from the PNP or maybe from the ranks of our public officials. Nga nagduso niya i-relieve si Brian Alamo na da. Kiti kung si Bayani Rasalan, si Colonel Rasalan niya, si PD ya Pambalon, Provincial Director, bla PD. Si PD ya Pambalon niya, may salig ko, ibutang takada. Tiway pa isang simana, i-relieve mo.
ano ang ginhimo ni alamo kung ang i-relieve mo dayon? Nadulaan ka dayon kumpiyansa? That's the question. That's why nga maiguan dari sa komentaryo si Colonel Rasalan, but we do believe may mga poderoso or may poderoso nga tao sa likod sini. Nga wala may mahimo si Rasalan because that person or those group of persons behind mas poderoso kaysa iya. Who is that person or group of persons? Sanday sino ina sila? Nga ah, anong ila sini nga interest against alamo? Anong ila interest deras pavia? And that's the question right now. Kaya nga, kung nagakainabo ini, sa mga government agencies and institutions, posible nga mga tao nga ara may poder, they can do that to us. Si Police Major Brian, alam mo, may issued 45 caliber pistol or 9mm. May issued nga M16. Ah, butang malas ni may pusil. May automatic rifle, may semi-automatic gun. Buta malun siya ni kung hangkatanay, mabato na. May pusil mo, tikita yang ang darata, pisaw lang away pa yung mabaid. Ngay, sed-sed mo gani sa hilamon, katatlo mo bunon, kag malakad ang duta. Ha? Kaway kagi ka baid. Ano nga ito ni bato yung kaso? Nga timano kagid. Kay kunamuhon mo na si Major Brian, alam mo, laban na ba na hambalang timano kagid. Basi sabto niya kati ano gusto mo ah? Short con long. Di ba? We are trying to demonstrate sa sitwasyon. So amo na ang gusto nato sa ning maklaruhan sa ato sa ning pagpangalagad. We do understand nga sa mga katulad sini may power play. Nga may power play how? T being the chief of police, you have a vast power given to you. Nga ah, ikaw gatimon na karon sang kampanya sang polis sa pagpatuman sang kasuguan sa Republika sa Pilipinas, labi na gid sa mga kasuguan man nga gina-observe deras pavia. That's how powerful ang isa ka chief of police. You see, ladies and gentlemen, pero amo ni aton pagpati, somebody behind nga may sakit buot, somebody behind nga posible na insulto, natapakan ang interest ni Major Brian Alamo nga mas poderoso sa kay Police Colonel Bayani Rasalan ang mga ang sa likod sang pag-relieve sa iya. It's not just a pressure coming from the community of Pavia. Uy, pagani ka kilala mga taga Pavia da nga may bago silang happy galing si Brian Alamo. Again, we're not saying nga si Major Brian Alamo siya naging ang the best for Pavia. Nga siya naging ang the best among set of officers available nga mga inhepe sa Pavia. But people of Pavia and people of Iloilo under sa PD, sa Provincial Director, deserves to know the reason. Kaya nga ah, ang relief sang isa ka hepe ara na sa kamot sang Provincial Director. Diba? Tigin sa ligan mo, i-relieve mo. In short, sini, ang powerful nga galamay mas taas sa kay Rasalan nga YT may mahimo si Rasalan but to relieve and give way to the wishes and caprices of that person or group of persons behind nga hindi gusto kay Major Brian Alamo nga ahaw. Pero ti para maklaruhan kita karon, standby the risato sila nga pagparagad. Ha? Kaya nga, immediately yesterday, Brian Alamo, Major Alamo was relieved. Sang May 27. Diba? May 27 sa gin-relieve. Immediately after knowing nga gin-relieve ang OIC, nga way man gani sa guro pakabalo si Vice Mayor Luigi Goriceta, nga may OIC sa dera, basi ay paka-courtesy call si Police Major Brian Alamo, gin-relieve. Tiyan pa knowing this, nagpadala sa sulat dayon kahapon, address to Police Colonel Bayani M. Rasalan. Iloilo Provincial Director, Camp Francisco Sumagaysay Senior, Santa Barbara, Iloilo. Subject, reconsideration of OIC designation for Pavia Municipal Station. Ha? Iyan ni Mayor Goriceta ning letter to Colonel Rasalan. Dear Police Colonel Rasalan, I hope this letter finds you in good health and high spirits. I am writing in response to your recent communication dated May 28 regarding the selection of a new officer in charge for the Pavia Municipal Station from the provided list of eligible police commission officers. We sincerely appreciate the prompt
attention of the IPPO in addressing the leadership vacancy in our municipality and for seeking our local input on the matter. After careful evaluation and considering the current peace and order landscape of Pavia, we would like to formally request for the reinstatement of

0: years in service sa pagka chief of police, damo disqualified des probinsya sa Iloilo, guro. Ha? Kuna mo gid man na. But correct us if we're wrong, nga ini-impluensyado sang tao nga may sakit buot sa kay Police Major Brian Alamo kag may ara ambisyon. Yan na batian talang na, ha? Bot kong tuod na. Pero in fairness to Police Colonel Bayani Rasalan, nintindihan ta sandwich ni sa subong mo, ha? Siyang palaman sa sandwich, mas malapad ang tinapay sa idalom kag sa ibabaw sang sa palaman nga si Colonel Rasalan. In short, tapalan si Colonel Rasalan kung magamoning istorya. Ah, ara karon ang spokesperson sang IPPO, si Police Lieutenant Colonel Arnil Solis. Nahidlaw man ta siya sinikay halin sa Regional Police Office pagkadto sa uton ara sa subong sa IPPO eh. Para maibaluan ta mga rason sa likod sin as far as Colonel Rasalan is concerned. Colonel Solis, si Katropang Josel Banya sa XFM Iloilo. Good morning, sir.
1: Sir Jusil, ang aga sa inyo, kag niyong aga sa pagpalamatik, kag at naman ang sinong program.
0: Salamat din sa tempo ng ini, Colonel Solis. Ah. It's nice to have you, Colonel Solis. Kaya dugay man kita ay makaupod si Mos Kanginan sa pag-interview, no? But Colonel, ining controversial dara sa Pavia, MPS, nagadugangan ini pag-relieve kay Major Alamo sa nagpadala sulat dated yesterday si Mayor Luigi Grosseta nga nag-ayo sa reconsideration for the reinstatement of Alamo as the Chief of Police of Pavia. We do know this communication na bato na sa IPPO, Colonel Solis.
1: So far, Sir Josel, no, i-check pa natin kung na-receive na sa office of the provincial director. But nakita man natin, no, nag-circulate sa social media na nakita natin nga ang aton ni good mayor sa Banuas ng Pavia nagpadala letter sa aton niya provincial director.
0: Daw kakilibot bala Colonel Solis, no, natabo. We do understand, we give as always the benefit of the doubt sa mga decision makers sa makatulad sini. Kiti less than a week, 4 days, 5 days lang si Alamo naghepe dara sa Pavia Municipal Police Station pagkatapos gin-relieve dayon. Ano na tabo si ni Colonel Solis man na mislook nga ang rason dali ti more than 6 years na sa nangin Chief of Police, so dapat nga ara na siya sa level iya sa directorial staff daw mo nang guwa niya dara sa IPPO. Ano na mislook ang iya si service record as Chief of Police, Colonel Solis?
1: Sir Josel, no, prior sa assignment ni Police Major Alamo dira sa Banuas sa Pavia, designated na siya dira as deputy ng Police Community Affairs and Development Unit naton dira sa IPPO, which is tamang-tama sa iyang rank of Police Major. Pero yun lang, nagkaroon sang relief order man si Police Captain Richfield Prisquito. So during that time, wala kita sa officers na pwede mahugot para mag-caretaker dira sa Banuas ng Pavia. So nakita naton si Police Major Alamo, that's why siya ang ginabutang naton temporarily at sa OIC dira sa Pavia Municipal Police Station.
0: Okay. So he was again butang siya as OIC. Nag-serve for just 4 to 5 days, Colonel Solis. So may ara na subong available because gin-relieve na si Major Alamo dara sa Pavia. May available na nga police officer that could possibly handle sang opisina sang Chief of Police dara sa Pavia MPS, Colonel Solis.
1: Pagkabalo natin, Sir Josel, may ara 5, no, ka recommendi nga ginpadala ang aton nga provincial director sa aton nga good mayor dira sa Banuas ang Pavia. Pero siguro bago pa lang, so ginaulat-ulat pa naton kung anong magiging resulta sang ginpadala sa aton nga provincial director sa aton nga mayor.
0: Oh. Given yung Pavia, Colonel Solis, is a first-class municipality. Daw manog sudad na ganina dugay-dugay. Anong pinaka basic nga qualification of being a chief of police in terms of rank, Colonel Solis? Dapat anong ranggo ang mag-auyat sa Pabia MPS?
1: Ang Pabia, no, considering sa iyang hindi ako sure kung A siya or B, no. Pero more or less ang rank is not more than police major ang rank nga pwede butang dira.
0: Oho, dapat major nyo, hindi pwedeng kapitan, Colonel Solis?
1: Actually, nagadepende man nila Sir Josel, no, sa availability sang aton nga mga officers. So kung wala gid man kita sang officers nga pwede butang, a rank of lower than police major pwede, pero most probably ang iyang magiging status is OIC.
0: Oho. Para mangin full-fledged ikaw nga chief of police just like sa Pavia, you need really to have a rank of at the very least major, no, Colonel Solis?
1: Yes, Sir Josel, and dapat with concurrence or choice ang mayor and with approval man sa higher office.
0: At that time, OIC man ang status niya. Right now, OIC man gihapon with the rank of captain, no? Si Captain Tayong Tong. What really nagtulod at the time si Colonel Rasalan nga binutang niya dayon si Major Alamo daras OIC, ginkuha man dayon and put a captain in the person of Captain Tayong Tong as the OIC, Colonel Solis.
1: So binbutang si ano si Police Major Alamo during that time because nga nakita sa IPPO nga siya lang ang officer nga available sa ambasad ng Chimpo, Sir Joseph.
0: Mm-hmm. Lieutenant pala ng galing, no? Lieutenant Tayong Tong, stand corrected, ang OIC dira karon sa Pavia. In short, sini, he cannot be a full-fledged chief of police with the rank of just lieutenant, no? Sa status iya sang Pavia as a first-class municipality, Colonel Solis, ano?
1: Sa rank ni Lieutenant Tayong Tong, pwede siya mag-stay dira at OIC ng Pabia kung choice man siya sang aton nga good mayor, but as to the confirmation, kung ma-confirm siya as a full-fledged chief of police, so lataw na ton kung ano magiging decision sa higher office considering na ang iyang rank is below pa sa required nga rank sa dira ang pwesto.
0: Ining lima kagin padala nga pangalan nga mangin chief of police sa Pavia after relieving Major Brian Alamo, that includes also Alamo himself, Colonel Solis.
1: Hindi, lagid ko private, no, sa names nga din padala Sir Josel kung included si Police Major Alamo.
0: Oh. Ano ni sila, halin malang dari sa Iloilo Police Provincial Office, Colonel Solis?
1: Yes, Sir Josel. Ang mga officers man nga ginpadala, diriman from Iloilo Police Provincial Office.
0: Ano ni sila, readily available, Colonel Solis? Buta malo sini, available na sila before or available lang sila recently days ago?
1: Hindi ko ma-confirm, no, considering na wala ko pa makita ang list sang ginpadala ng mga pangalan sa aton nga good mayor dira sa Pabia kung sang sanol lang bala sila nagiging available or subong lang or previously available na sila or maybe they are also occupying sa mga position like deputy sa ibang station and once nga sila mapilian bilang magiging head dira sa Pabia Municipal Police Station. So, i-pull out natin sila sa ila present unit and sa iloho natin sa Pabia.
0: Oh. Sa makatulad si ni Colonel Solis, kagi ka, nagdugay ka gidyas kampo mo, tagapagpamakba gidyang imo, yung special TV Colonel Solis, no? Nakagi ka sa uton, also as Chief of Police. Di ba, Colonel Solis, kung ibutang ikaw, for example, sa appointing authority, just like the Provincial Director, Consa City, ABC City Director, sa amon nga position, it is already given nga ang nagbutang sa imo ng opisyal, may salig sa imo, no? May trust and confidence sa imo, kapasidad, kagabilidad, di ba, Colonel?
1: Isa gini na sa consideration, Sir Josil, no? It's because nga di madula ang sasing confidence ang isa ka commander nga ibutang kadira para ma-deliver mo ang ginatawag nga serbisyo nga ginakinahanglan kung may ara sasing confidence ang commander. It's because pwede man kung kaisa nga you have the rank pero when it comes
0: dahil lang gid, nautod kita no, sa kay Colonel Solis. We're very sorry. Gapamati ka mo sa kay Police Lieutenant Colonel Arnil or Arnel Solis, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. I'm sorry for that, nautod kita sa linya. Gamay lang glitch sa ito sa nga signal, Colonel Solis. Pero sa mga katulad sini sa natabo, Colonel Solis, ano man, it was all of a sudden, due to some circumstances, abi, nga way pa mapabutyag, nadulaan salig si Colonel Rasalan sa kay, ano, kay Major Alamo?
1: So far, hindi man nga sa amo, no? Wala manambal nga, wala salig ang ato provincial director. It's so happened lang, nung based sa record, ang accumulated years of service ni Police Major Alamo as Cebu Police, nag-more than na siya as 6 years. So nakita ganin naton more or less 8 years and half na siya as Cebu Police. So based sa aton nga policy sa PNP, ang maximum tenure mo as Cebu Police is only 6 years, and after that, kinanglan ka sa Ilohon sa iba niya posisyon, like a staff position sa provincial level.
0: I see. Tikon magamuna ba si dulaan kita ka official sa police station as a chief of police magamuna Colonel Solis. Hindi ayan sa inyo sining accounting of police officers available to become chief of police and qualified to become chief of police with that guidelines, Colonel.
1: Pardon, Sir Josil, medyo nag-auto-auto ang signal.
0: Sa muna nga sistema, base dulaan kita, Chief of Police, Colonel Solis, pero based on your accounting, why na iban nga Chief of Police nga nag-serve as Chief of Police of more than 6 years, Colonel Solis? Base dulaan kita bla mga manug Chief of Police sa kabanuhanan kung strictly amo nang sundon bala nga policy bala, Colonel?
1: Actually, Sir Josil, no, isama na subong ginalantaw naton kung ang mga current chiefs of police naton, pila nakatuig ang ilang mga assignments. So, ang isa na ka-example daw, pareho mong bala ako, nagalin ako sa regional office, so gin pa chief of police man ako. It's because sa gincheck, ang akon nga assignments as chief of police, wala pa naglabot sa anong katuig. So, I'm still qualified na magiging chief of police because wala pa ma-reach ang maximum na 6 years.
0: Oh. Pero sa mga pagpahamtang ni sa mga chiefs of police gani, lies lang gid sa kamot sang provincial director ini Colonel Solis or kinanglan ini sang approval sang Police Regional Office 6?
1: May arapay na ano, may arapay na process no from provincial office naton, ginapa-approve pa ina naton sa regional office.
0: Okay. So ang relief of Alamo, ang appointment of Alamo and the relief of Major Alamo was already approved by the PRO 6 Colonel.
1: I-check ko lang kung ano ang nagiging status yung sa kay Major Alamo. Pero kung nataw naton, considering na aya status is officer in charge, most probably sa provincial level lang ini. It's because nga very quick lang siya pag halin ni Presito, kinanglan sa aton provincial director to decide immediately kung sino magiging caretaker dira sa Banwasang Pabia. And until such time nga may available na nga mga officers nga pwede naton ibutang dira.
0: Oh. To be frank about this, Colonel, gusto ko lang ni Prankaman kay nagaglinuwa ni subong sa rangguman ninyo sa police, na sa police organization, not only there is a PRO 6, pero sa nalabutan sining balita that there's a powerful person or group of persons behind nga hindi sila gusto kay Police Major Brian Alamo to be there in Pavia.
1: Sir Josiel, daw wala po may nahibaluan niya amo sina nga istorya.
0: Oo. And that person or group of persons, inaya mga nabatian na naton na Colonel Solis, to be frank and to be blunt about this, ara man lang mismo sa police organization, which is most likely with influence more than that of Colonel Rosalan. Why kamo ka so sugata
1: Joseph, sila? On my capacity, wala ako sang nabatian, kaga wala ako sang naibaluan regarding that. And ang naibaluan lang naton na amo na ang proseso naton sa pagbutang, sa pagkuha sang aton ng mga unit commanders.
0: Okay, to be frank about this again, Colonel Solis, no? Si Colonel Solis, siya spokesperson na ni tagapagpamabala ni siya, ha? The fact nga ang approval, the final approval is with the Police Regional Office 6. In short, sining, the decision of the Provincial Director could possibly be influenced by higher officers, higher than the position of PD, Colonel Solis, normally sa mga muna nga bagay. In short, during deliberations, kung sino ginmanda ibutang, may impluensya ang mga tao kag-opisyal sa PRO 6 nga nag-occupy higher position than Colonel Rosalan. And that's normal siguro, Colonel Solis?
1: For example, sina Sir Josin, no? For example, may mga placement ang aton provincial director, and kung may mga nakita ang aton regional office na, for example, more than 6 years na nga naguyat ang pwesto as chief of police. So, i-remind ang aton nga provincial director nga we have the policy nga dapat ang maximum tenure sa pagiging chief of police is 6 years. So, dapat we need to abide sa sining rules, Sir Josie.
0: Okay. Now, anong weight sinisubong sa letter ni Mayor Goraceta ini mga appeal bala letter to reconsider the decision of the PD regarding this matter, din ang ma-prevail sini Colonel Solis, and anong possibility of reconsidering and reconsideration of the decision of the PD pertaining sa kaso yan ni Major Alamo nga ini, may weight ini mga appeal sa mga local chief executives nga ini for the PD to reconsider the decision, Colonel Solis?
1: For now, Sir Josiel, hindi ko pa mahambal kung anong magiging action sa aton nga provincial director dira regarding sa letter. But I'm sure kung na-receive na sa aton provincial director, pagatunaan man niya ina, no, kung anong magiging considerations and magiging action niya regarding sa letter sa aton nga good mayor from municipality of Pavia.
0: Okay, sa mga muna nga bagay, si Colonel Rosalan is also makarelate, no? Makasympathize kag makaemphasize si Colonel Solis because he was one in that kind of position also. Nabalik lang na siya upon appeal given by the governor to the police regional police regional police office 6, Colonel Solis, di ba?
1: Pasensya, Sir Josiel, medyo nag-autodotod.
0: Oo. Na kung makasympathize kag-empathize si Colonel Rosalan sina, because once nakagi man sa samo na nga sitwasyon, gin-relieve siya sa IPPO, but upon appeal of the governor to the PRO 6, gin-reinstate sa provincial director. Oo. Bullseye! Okay. Thank you. Pasalamatin lang katropang Alex. Si Colonel Solis, nautod kita with Colonel Solis. That was our last question actually with Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office. Now, cases like this, ladies and gentlemen, tiambal ni Colonel Solis, yati amo na yung rason nga under the police procedure and rules, kung ikaw naka-accumulate na of 6 years in service as chief of police, ikaw i-relieve as chief of police and be given sa inatawag sininga staff position sa Iloilo Police Provincial Office or kung sa syudad sa Iloilo City Police Office. And that's the rules ga gina-observe sang kapulisanta. Mga cases like this, amo na ganingin pamangkot, ako na nung wait sa mga apelasyon niya ni sa mga local chiefs, local chief executive. Pareho sa kay Colonel Rasalan, he was once relieved as the Iloilo Police Provincial Office Director.